0: nawawalan man po nila yon, hindi naman po natin dapat maging responsibilidad yon. Dahil hindi nga po natin na dapat ginagawa yun eh. Hindi po ba?
1: Opo, opo. Kaya so, kaya nga hindi ko po yung binanggit eh.
0: Pero yun yung realidad sa ground. Yun yung rason kung bakit maaaring may magtampo, magalit dahil nagastusan eh. Nagsimula na eh. Migot na eh. Namigay na eh. Pero sa kabilang banda, wala naman pong masama na magbigay ka sa kapwa mo. Kung may personal ka mang interest na para boto ka nila pagdating ng barangay elections at postpone man yan, hindi na mababago doon. Nakatulong ka na sa kapwa mo. Hindi po ba? May kalamidad man o wala. So, hindi ko po ituturing na mabigat na konsiderasyon kung sakasakali na sila ay nagastos na o nasakta na dahil late na nga po pinag-uusapan ito. Okay lang po yun. At least nakatulong sila. Marami tayong mga pag-ulan, bagyo, pagbaha nito mga nakarang linggo. E di maganda na maraming nagmamalasakit. Hindi po ba? Tumakbo man o hindi, matuloy man ang halalan o hindi, at least nandun po sila.
1: Tama po, tama po.
0: May now recognize I see Councilor Rodriguez, sir.
2: Good afternoon, Senator Escudero. Good morning.
3: Can you make known the committee position, sir?
2: Yes, I am Councilor Mary Rodriguez, La Liga ng mga Barangay President of Quezon City. Good morning, Senator Escudero. Good morning, Senate President Cachalian. And good morning, Senator Lapid. Before you allow me to give the official position of the or official statement of the National League ng mga barangay. Dear Senator, I've been a barangay captain for 13 years and I experienced two extensions, so to speak. No, dalawang termino ko po, dalawang limang taon. We have to understand po, ang barangay po ay hindi po katulad ng LGU. Wala po kaming security ng tenure ng mga empleyado namin. Ang kagandahan lang po nung nangyari sa dalawang 5 years na nakuha namin o nagawa namin, the government spends a lot of money, mapa-national at mapa-local, sa pagte-training ng mga empleyado at kawani ng barangay. Sa unang taon pa lang po ng pag-upo ng mga bagong halal na opisyal, pag-appoint ng mga bagong empleyado ng barangay, ginagastusan na po yan ng LGU, ginagastusan na po ng Senado. And may I also emphasize, 5-year comprehensive development plan po ang hinihingi sa amin ng DILG. Kung kami po ay magsisilbi ng 3 o 4 na taon at 5 years yung hinihinging comprehensive development plan, paano po pag hindi po kami pinalad at nahalal ulit? Palit, yes, or nag-graduate, palit ng treasurer, palit ng secretary, palit ng tanod, palit ng BHW, palit ng mga daycare teachers. So in short po, lahat po ng in-invest ng gobyerno doon, pag hindi po pinalad yung punong barangay na mahalal ulit, sayang na po yun ulit. Kasi of course, the new barangay captain will be bringing in their own people. So yun po yung naobserbahan ko sa difference between 3 years and 5 years. And I think it will be greatly advantageous to the government. Lalo na ngayon po, napakarami po natin mga panukala at mga hakbang na ginagawa para mapabuti natin ang kalidad ng serbisyo ng mga barangay, the Magna Carta, and hopefully, ma-update din po natin yung local government code pagdating po sa barangay. Yung mga katarungan pang barangay law, sana po ma-update na rin, no? Kasi medyo due na rin po yun. Sa akin po, on a personal note, regardless... it's not for selfish reasons, pero I think 5 years would be the least suitable time frame for the term of a barangay official. Kasi po, at least consistent siya sa mga mandatong binibigay ng national government, ng DILG, na 5-year development plan. And at the same time, nasusulit po natin yung ini-invest na training ng ating gobyerno, mapa-LGU or national. So, Mr. Senator, if you will allow me to read the statement of the National Liga ng Mga Barangay po. The Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, speaking on behalf of the country's barangays, respectfully manifests its position in favor of a consolidated measure fixing the term of office of elected barangay and sangguniang kabataan officials at 5 years and establishing a definite election should corresponding to the schedules corresponding to that term.
3: Bullseye! Okay. Ro barangay, ro liga ng mga barangay, pabor. No? May mga reaction man sa part ita, ibang mga grupo, sa pagpaiway nga ra. Diba, medyo alanganin eh. Pwede makaroon nga dagon, i-adjust ang imaw, kung nung gina-question is nga hamat gin timing sa undas, ro barangay ag iske election, pwede man nga after or before, itaraya ka nga piyesta minatay na. Diba ka? Now, ro pinakamabaho nga laban sa makaroon nga ginatanaw naton, hay bukon it kon may bill baga para sa pagpapospon it barangay ag iske election. Although may una. No? Ro question is kon maexplikar it kongreso ag senado sa publiko kung nga mas importante rong pagpaiway it eleksyon kaysa sa electoral mandate it mga botante makaroon nga 2026. Bullseye! Bullseye! So, una sa Senado, aprobado sa unang hearing ka. May second and final reading para mga daya pagitro mga bagantayan naton. Marato ning oras, alas 8, Jess, mga katropa, dayang porsyon is Hatod Catorite Santon plus Gold. May mangustinda, ha? May ampalaya, may malunggay, garlic ag spirulina. Mabuhogin ang buli gra para mapahaganhagan ninyong rong mga ginabatsyag sa kagawasan. Ginapabasko, graton karang enerhiya, at syempre raton nga resistensya, ginalimpyuhan rong gawas ang nagabulig sa pagtunaw at pagkaon, ginabalansi rong blood sugar ag nagabulig suporta sa tagipusoon. Manggaranon sa antioxidants ag nagaprotekta sa pagkasamad it aton karanga silula sa aton nga gawas. So importante nga may Santon plus Gold raton nga gawas. No? Kasi riba, bisan ano lang, ginakaawag, kaon ro iba it mga tinuga. So sa Santon plus Gold, may mabahugit ang nabulig doon. Dugangan it manami nga exercise. Nag-aatlaw. Ba, ay, bastante ko. Kaya mo karoon nga, pamatsagan mga pagkupa. Santon plus Gold, dama baka rin sa mga butika sa Mercury Drug Nation. Available, mga katropa. Sa ato makaroon nga pag-apropadayon, oy, may report anay si katropang Christian. Aba, may ara gumatar, may mga nagapanagasa gumata sa mga hospital. No? Gabantay ang nasa pasyente sa provincial hospital, ay tinakawan gumata. O, oh, nagkakatugog at akunta man rukuan ka na, recharge sa anak ka nga gawas. Ay, may pasyente niya sa hospital, so tinakawan pa. Yes, katropang Christian.
4: XFM. Police report. Police report.
3: Chan, go ahead.
5: No, nagapanangiso na nga ni Kena Karan o Rorea Karan babae matapos nga ni nga ibo para o kinapatihan nga tinakawan sa suod nga ni Mismura no it at mangkarang provincial hospital no ang mga bandang alas 3 karon kay nakara ita aga-aga
3: baka na mito ni dagagatugog-tugog karon
5: yes o oh, katropang diyan ay napanuhan ba no it dayak ang babae nga anak ra kwarta nga ginaipit-ipit na nasa sudit anak ra nga cellphone or sa case no ide ka nga cellphone ay uwa ut ano katropang diyan pero nga ning
3: pero ro, nakasugod to sa wallet nana
5: ani ka tin sa may sa ano tat case but cellphone ni ra katropang diyan tag sa likod gid ba nga ra nga ginaipit-ipit
3: na to nga cellphone daga
5: negative kon kwarta gat ra anak ra gimbuo no katropang diyan. Ay, makonhay kung mga literal makumanakaw ra aga hingabot man it material nga bagay nga takawan.
3: Hindi na buon ro cellphone.
5: Ay buon na ta cellphone katro pang diyan
3: so, pero daya hay ang ginagagas ay.
5: Yes, so nagabalort it kun man pas kapin sa 2000 pesos man ba nakarang nakaipit-ipit no it nakarang kwarta it nakarang babae. So sunod so, matangani no sa daya karang makiiping na sa hallway at abira sa tropang diyan sanda nga naga kun ba nga literal ba nga sa hallway sa na, naka gakatulog ba no go na man daw nakarang mga pasyente ba pero raya bi karang babae is na ka-admit ro ana karang guman kon sa Nico mismo so ro pasyente igto tasugod it nga Nico pero imaw no, hay iya ra sa guwa, no, itni ko sa hallway, and then may kibahan ni Mao nga tatlong dagon nga anaman kara no nga gumankon kara katropang dyan. And then sa pagtilinangis na nakiina, kung iagtunan man ni Mao, no, itaan kara nga mga kiiping ito nga naka-admit man, no, nga mga fox baga no, katropang dyan, nagpangutan na ron kung matilinangis si Mao, sugi-sugid na nga ni Mao kara hitinakawan. And then may isang bilog pagin man nga gagaki nga nga nagbubaktas-baktas nga ni una no sa hallway nga ginagtunan kung tananaroan na karang nga sa Nico nga naki-incubate. Ay hasubang na, na may hasubang imo karakatropang dyan sa nagkara pang orason it daywa ka mga persona no sa bilog ka babayi, and then sa bilog nga gagaki nga naka-jersey no rada karang nga sok-sok. So dato pero ginapatihan no nga basit dato tamanaro nagbuo karakatropang dyan. So, ging pa kamay giging report nandara sa gwardiya, pero ging instructionan man sa nakarang
3: so, ipa-record. So, may mga CCTV man una?
5: Yes, so, ipa-record na sa
3: kalimutan. Ay, na-identify ito?
5: So, negative pa katropang dyan, no, ongoing na pero investigation makaroon, itatong ka na kapulisan. And then, siguro, pastor ka na, kung sikiro nandara sa CCTV, itatong ka na provincial hospital, pero gani dapat ay mamakaraya nga kaso nga rin katropang dyan, ay kung sa atong karang matabo sa mga hospital nga rin, no, inunid yung siguro nga ni Makon na aning ipablatter bago i-review ro CCTV. Dahil okay nga ni siguro Makon nga i-review ang ro CCTV, para nga nga maksyon na niya. Yung basi kung una pataro, raya ka nga mga atikwian nga rin. Dahil nga nga buko niya daya na katrupang jangli ro na tabo, may una pagaling nga una. Pero uha na daha report nga kwarta man rong binuo ka na katrupang dyan.
3: Pilang bisis yung mando. Halimpa katuron eh, problema yes. Ka rin sa hospital.
5: Oo, punta makon ay kung may mamakarayang matabo ba makong katropang dyan ay kung bago ka nang isang magpablatter i-review ano yung makong kutaro sa CCTV para nga diba si makong kung una pataro na yung karang mga sospek agon hinakpan niya gino katropang dyan. Pero ay kung mga maduin maroon mga protokol eh tatong karang hospital ay yun yung daron sa milong katropang dyan. Pero kung kinangan matanga i-revise o na karang protokol ay mas marami kung tapa kung katropang dyan. So, kaya medyo kakuhan namin no, mga pinambeses at sabi katropang dyan.
3: Nga pilaro mga amount nga nabuo ka ra?
5: 2,000 pesos katropang dyan. Folks, syempre na kanang pamilya, naka-admit yun ta.
3: Ang naka-admit pa na sa hospital, may mga kinangano doon, mga bugong, o kung nanoon yes. Na mga pang-emergency pagidugang. Dalipite man akaw.
5: Adali pa agagasang buwanan no matangal kasi nakakarupang diyan nga naka-admit no sa atong karang provincial hospital. And then may anda pagid nga igmang hod nga tropang diyan nga pamilya man nanda magugang ita ana mga ante nga naka-admit man sa PEDYA no medyo nagsabay-sabay nga ni problema nanda kara no katropang diyan agad nga ni harapangan itinakawan yung mandayin sanda no agya kung sige ni karon no kay i-try abin naton si ma'am, no? Iya si ma'am kara. May nagbalik pa mo sa sugod.
3: Sino nga ma'am? Pa.
5: At agadaya ka nang tinakawan kara katropang dyan, no? Agaging sugod yun man, dodaywa. No, ka mga nag-serve ka nang mga nakapan-ubaga na sa daya ka nang inapatihan nga man. No, agya, kumbaga, hay, base kung may mga modus sa tabaga katropang dyan, nga nagasugod sa aton ka nang provincial hospital, agawa ta nang mumonitor, baga, dahil nga niyong haray, sunod-sunod yung mataro mga pag-anakawan o nasa sugod. Pero...
3: Ay, basta dali lang o Bermans ka na, nag-umpisagot abisanda ron.
5: Yes, so, ay kayo na nga niya, kutan na komando na itong karanga sa bilog na nakaranga kaibahan ay kung may una pa nga atakawan ay may una pa kuno, pero nag-report. Ay dahil nga niyong dahil ka nang kaibahan na is nag more or less sang buwan at dayong Domingo at ang nga ni Sanda no, sa dahil ka nga ni Ko. And then rin ka nang tinakawan, nag 1 month na no and 1 week nga nakarang pagstay una. So atong siguro pamatian do atong pakipag-angot kay no, kay Sir Tagbalay at hindi Tagbalay kung
3: ano ka na apelyido Tagbalay gida.
5: Tagbalay ta katropang diyan.
3: Okay, go. Taga pangutan na pamadto ka sanda karang bagay hay
5: Tagbalay.
3: Una ka. Ayo ma. Ayos ta. Sure, Tagbalay, gid mataro apelyido ka na.
5: Tago, oo, yung sigurado na atong katropang dyan. Gaya na, kasi mo makong kung ano yung tabaya ka mo. Ay, doon naman na sila ako apelyido. Taga Tangalan, noong tugas. Imaura katropang dyan. Ag, imaura hay, naka, imaura sa bilog na sa mga nakapano, sa daya ka na nga na iyo, nung nga gina, sa suspetsan nga nga Manakaw. Ag, doon nga ni katropang dyan nga, nagtabang man doon, imaura sa daya ka na ba. Pamatayan siguro na itong katropang dyan, nanay, no, si... Sige. Sir Tagbalay, katawang dyan.
6: Si Kebanya, PD Tagbalay, no, sang ka, may presente maong ito sa provincial hospital. May napanuhan sa dano na suspicioso parang mga persona sa Sudid Hospital. Ano ro natabog na kara kaibahan?
7: Ako si Ray, mga dayong oras sabi sa mga gapalas do sa biyay. Napinitan abi ang doktor, abi pinitan ko na ro nga ay ako may unga nga may pandugaw abi. Ay paggawa na akong kato ay naiwan ko ba akong sawa. Paggawa ko ay may napanuhan na ako di kato nga bayagake gulpit tindog na ako na iga lipat bat isto ato malang
5: ano ko matbuhay o na naka-admit
7: sir mga diwang Domingo
5: agree mo nakita ka ron niya babae nga ron mo pa tanyo nakita o na ron
7: oo mo pa lang nakasando abi
5: nakasando
7: oo pero hindi ako maano ay maduma abi
8: mga anong oras to
7: mga ka pa law na media
5: itagaga
7: oo
5: okay nagsuod ya tao na
7: why pag wabi ng pansin na pag-uwa wabi ng pangin ako ay pero naiwanan ko ba akong sabo ito kauna ako na ano may tinaka ko tagal eh
5: oo dahil yung tinakawan nila sir ano ra mag-iipin ka muna
7: bukong iba, si Babaw kami
5: sa si Babaw kami
7: sa UB
5: sa UB so paano ni mo nakuan sir na sa Iran nga tinakawan at raya rakuan babae
7: ay akong pag ano ay pagka pobo sa binako na ay gisori abinod ko no doon nga kaya bayi nga ron na gulpit tindog ay doon mo lang akong ano
8: bukon sa dat mabuhay mabuhay sa nang nagpumbot ikat ko nagsiner
7: ay pag pobos ko mama ay gulpit din sa na tindog na ako na iga lipat ba at pan nga raw
8: ipisto napansin mo nga may bitbit
7: huwa mata siyempre madurong
5: madurong pero yung babae
7: pero patay din yung iwa garon
5: raya ka rin babae yung tinakawan sir ano may mukha na ka naming kuwan
7: pero tugabi sandaron
5: tugabi sandaron tapos
7: doon nabing nga laki at bay ay bukta pa ta pag ano ko baga pag pupos ka man sa bukta pa ta sa iwa doon nga akong ano rin
5: ano rin yung pagpasunod ka sa Sudit Hospital sa Nico mismo ka mo no?
7: Wa, si Babo kami
5: sa UB ano ang napisto ka na sir sa Nico daya ka ng babae sa binitat at kahit hallway nga raw
7: sa hallway sanda nga pa makaw nga no
5: okay sa hallway sanda so pwede sa sang agyan-agyan
7: o pwede sa na pagyan
5: okay so pagkahisayod ni mo sir ano pag-approach ni mo sa daya ka ng babae nga na tinakawan sir
7: nawa mo ito ano basta
6: simply na ito man yan napanuhan mo nga ito
7: nawa ako ano concern nila basta doon ako basta pag pubos na ako na ay nga kapangin ako ay karoon nga umdawa ang galipat ba sa nandaywat at pisto
6: eman kay ba ang ito yun mo karoon
7: ay yung paano ako nanda nga yung
8: ito nakapita
7: oo nga pa-witness lang ba ko no
8: after ni mga
6: pero siyempre ay kagayon na ito
7: may pag
6: intindihin niyo nga
7: pag kita na akong daywa nga ano pag lingling ko bi nga sa may kwan nga hallway abi bumalik Google Pay
5: bumalik sanda
7: ako bumalik
5: pa bumalik
7: kasi bawo na ako na kung gaano matsindaywa ko kung ka
6: galipat ay yung nasa hallway tag na panuan yo
7: oh panuan ko sindaywa nga kamna ang galipat na sindaywa
6: so yun yung pisto
5: it bali ano ra iklaro na ton bayi ang yakin no
7: bayi gaki naka jersey sana
5: naka jersey pa rin ano ra mapilang pa idaron na kara sir
7: mga 60 siguro
5: bata pa okay
6: may pasyente sanda rin yung adaywa.
7: Doon siguro, may pasyente siguro.
5: May pasyente masanda,
8: Nakasuksok eh, jersey, no? Tandaan mo kung alin doon pangalan sa likod dito, nakaroon niya.
7: Huwagin, ma'am.
6: Huwagin. Report niyo sa guardia, da?
7: May report ko tayo.
6: Ayan, ang dama ba?
7: Ay, paano lang ko, no? Pabulig lang ko, no?
6: May CCTV ni Garon sa hallway.
7: Sa uwan nga ako nakaano ka rin.
5: Kasi mong pag-isahid sir, mga pila kita kung nakabuo sa daya ka ng babae sir.
7: Saan ba nakong nanda? Mga daywa ko na?
5: 2,000?
7: Mga
5: 2,000. Okay.
6: Sa wallet o nakabutang?
7: Sa cellphone.
6: Sa cellphone.
5: Okay. So paano?
7: Naiwan pag kwarta, binood yung cellphone.
5: Okay. So binukal kita ng nagaliro yung cellphone.
7: Siguro.
5: Samtang tuog daya ka ng babae.
6: Kasi nakabutang to sa uman? Sa Idaomi country?
7: Basis down siguro siya. Huwaman ako.
6: Ay, di ba nagkwanta sa daan? pagkanin mo eh, na galito na...
7: Historia sa Taywa.
6: Oo, nagpungko sanda.
7: Oo, tapos gulpit, tindo ka na, historia.
8: Matapos mo nga makitaan, tuwa ka nagsugit yagi sa Taywa.
7: Tuwa, matagal na. Isip, pero ako matamamahay. Nagpagawa mo lang ko, minute ba sa sugod? Ito, biya ako nasawa. Oo, kapantay, biya ako nasawa sa ako nga. May ko, ano, nabinita na ba? Hmm. Ito mo lang.
6: Thank you kita kay Ban.
7: Oh, sir, thank you.
4: XFM Police Report. Police Report.
3: Hindi na masaklap ka rin. Chan?
9: Yes, katropang dyan. No? Iyak ka si ma'am no, pamatian si na ton. No, rata ka rin pagpahayag. Katropang dyan.
10: Pinoksan ko mata ang ano, ang cellphone. Iya, binakubutang ang parta nga niya. Ano, 1,950 karon. Ay, binuksan ko matara ag tinanaw iya kung iya do ang pena uwa tapos wa matakahugam na kung naghugam pa kung natungan it it pen as binalik ko mata ang parta iya tandaan ko tag binalik ko gid iya hay pag pagkatuog ko ging ano ko pa ging ayos ko tapos ay kainang aga-aga nga ra bugtaw kong ihi. Naiwanan ko na yung cellphone to sa mungupan, tapos nag-ihit. Pagbalik ko, nag-ano ta ko nga, medyo naisip ko nga, tarawan ko yung cellphone, kung iya pa ang parta, pag tanaw ko, ay uwa-uta.
11: Mm-hmm. Anong oras ka nagkataw ka din?
10: Mga, dali lang mag-alas 10, mga 9.40 karon or 50. Mm-hmm.
11: Sigurado ka di ka makabalik po 1,950 na rin sa iyong mga casing at cellphone?
10: Oo, ma'am, oo, ay. Sabi eh, nag-adto pa abi ang tatay ito sa among pista ay nag ano hatod di matulting bed ag nagkuha may char na anuhan ko pa nga mga around 10 ima nag-adto ka mon ang anuhan ko pa nga iya do ang parta ay inayos ko bali daya man na hay ano na yung pajapader tapos dapat abi tumo sa pader kisito hay king king ano ko pa king tupong ko pa ang cellphone nga ra sa ano sa may padera ay naanohan ko pa nga iya pa ang kwarta ang tumawag matakot uman
11: wakat na panuhan that time nga may naga likid may nagpantay or may nagpwesto na sa cellphone niya pwesto
10: uwa din man tubog
2: tubog kita ikaw dati mo oras
11: sino mo kibahan yung isang lupay
10: ako nga uwa
11: uwa niya ilang dago ni mo uwa
10: tatlo.
2: Pinangbungan yung kamo naka-admit yung nasa.
10: Sobra sambungan pa lang, ay ko. Kutorti na bito may nagsambungan yung nasa nito.
2: Nagbogos.
10: Bukod ko nga po ang incampod ko tang nabuligan kong latbantayan ang auntie.
6: Pero kay Ban may nga.
10: Oo, ay wabit na nagbantay.
2: So sa hallway, taka mo nagkakatulog?
10: Oo, oh, okay.
2: Sa hallway nga rin pinambilog ka muna nga nakahilira.
10: Makara, hay, naguloli na bido, iba na mong ibahan. Kaya makara, tatlo lang kami nga rin. Ano, sa sangka grupo, sa gain matayo sa piha.
6: So, ano, saan na kapan mo?
10: Uwa.
2: Makapilang beses, hindi ko nagbantay.
10: Pambilog na ko nga, kaibahan mo, napanuhan ka nga mga may daywa ko nga tawo. Bayay ko nag-yakin, nag-adto ko na sa likod. Pero hindi ko man gamit siya kung
11: sanda to.
2: Sanda na to.
11: Huwag man nakitaan nga sanda mismo rin nag-anabi or imaw mismo rin nagbukas sa inyong pangisal ko.
10: Huwag din nakita.
2: Makapilang beses, hindi ko nag-abantay o nasa hospital?
10: Ano?
2: Mamanot buhay yun ikaw nag-abantay ko.
10: Sobrang sambungan.
2: Sobrang masambungan ikaw. Wait, nabalitaan. Ano, napatihan na ba may mga tinakawan yun na ako na?
10: Oo, sir. Pero kayo na may nasahiran man ako nga. Maging takawan man ko na nga. Ibahan man naman sa Nico. Galing gain anda nga ano.
2: Bisto.
10: Oo.
2: Oh, makapila man ko na tinakaw ka na ko.
10: Ay, wak sa'yo, sir.
2: Wartaman.
10: Siguro. Wabi sa na nagsugid, kayo na yung namuna sa hiran man.
2: Okay.
11: Pero kanya ka na-secure yung gamit, and given nga sa hallway pa ka mo, and syempre, public hospital doon na rin.
10: Ay, uwaot o mamay. Hey. Una lang ang nakaano sa ang uguhan, ay panaligyan na ako sa, dati abi nga, ano, yung tag-ibahan na mo nga dati-dati, tag-uwaot siya na nag-uli. Kasi kita na daw nga, may cellphone, nalatan ako sa anong makikita nga ron. Huwag mag-ibahan
2: Do kwarta nga ma'am, ano ra inugulig mo kunta sa imo para nga tampod.
10: Do kwarta nga ra, bukmat akon da nga ano sarili bali tagana malang itang auntie ra in case man nga naguli imo sa anda, yes anda gaw. Ay ano
2: ag imo gustuson.
10: Oo, agko may resita maton sa so. Oo, ay dayon pang batal. Di yung 1,000, pero di yung 900 nga ron, 950 nga ron, ay ako niya taro naging sweldo, nakakon.
12: Nag-resweldo niya kasi yung auntie.
10: Oo.
2: Ay paalin doon, ano, yung buka nga akon kay auntie mo, kung maraming naduga taro, anak ng kwarta.
10: Oo nga. Ay, wapa, mamon nga. Pasyente.
2: Dewey, pasyente. Ano sinasambihin lang yung pasyente?
10: Ang imang hulo, nga nga. Bali, 2,000 ta punta ron ay kingguinan ko kahapon alas 10 maging baka ko is pagkaon itang nanay itas babo ito ang
2: mga nalinin mo parang konikto sa babo
10: mga babe ay gintubuan yung mga bukoy sa akin mga tapos ay gabi ng mga nga bukoy ag kapamanas mo
12: nagutagalik ka mong pamilya nakadnik.
2: Sir, 950 kunta na to, ino mo, ino mo, inubulig to sa bangon.
10: Ang nanay ko, ang makabaka na, ang
11: bali pila, di ka tanan agen, doon ba ako po ba?
10: Bali, ano, mga 1,000,
2: 950
10: karon.
11: Ano na, ima karon niya, gusto mong ipanawagan na siya, awareness sa ipakaroon niya mga pasyente at napantay na sa provincial hospital.
10: I-ano na, i-secure na lang ang nga mga karta. Mga gamit na importante.
12: Saan nagbuo ka
2: na? Saan hindi mo sa nagbuo?
10: Punta sa nagbuo ko, sino ka man ay ano nga yun.
2: Balik?
10: Pwede, balik kung kaya.
12: Pero ay, ano yung sekreto mo? Balik, ano nga?
10: Pwede man, balik nanda kung may konsyensya pa sanda. Kung hindi ay, punta ay, sa mayad man nanda to, eh, gasto.
12: Iya, yeah, ikaw nagpa-blatter sa kalibog kay Auntie Ato at police. Police.
13: Ano nang bagay? I-check
12: this. Ano kung nanang hambag?
10: I-check nga ni kung nado si CCTV, pero uwa man ito sa CCTV yata ito sa...
2: Sa hallway nga ito.
13: Record niyo sa kwartyara yung CCTV.
10: Oo, sir. Iya man yan inanda kami turo para puno eh.
12: Para sa maanig ito ma...
13: Sa nagapag guardya nga wala ng CCTV.
10: Pero nga, uwa ko na.
12: O nakasagid din dugwara siya nga sa management ito hospital.
10: Kita ko lang kung nakasagid saan ba?
12: Oo. Masi may panawagan ko sa management ito hospital. O, hindi ka dugang panawagan.
2: Sige. Yes, katropang dyan.
3: Ah, sige. Hindi nyo nga, huwag natmihimo ka ron. Kung nagkapamati man ang suspect nga to, ay basi kung pwede man na nang kuhit-kuhit man na nag-secreto. Kagawin man, inong bakit at bugong to, kung ano, pilar pasyente na, daywa?
2: Daywa, takatropang dyan, raana ka ng gumanton kampod, ang igmanghod ka tropang dyan, sa pedya nga naka-admit. Ay, ana, magkikin kung tayo nga, aro 1,000 tagalingan to katropang dyan is maghalin sa anak ka ng tiya, nga inkaso gid man ra nakara tiya maguli iya sa anda karang panima ra tiya maguli iya sa anda gaway kung ano gid man ina resita doktor or nurse ay dator ra nakara nga hugdot-hugnoton maga ginugbak ibakal dayon no kung ano ro nug resita and then do 950 kada katropang diyan ana matang sarili ra pero ambaga ni na nakaina is 2,000 akong taron or bilog nga 1,000 to ana karon kung galing ay 50 yung tao na nasa nakarang ipangod dito sa ibabaw sa pedyay, agad may naman man nakarang panggasto man na bimana, pamakalbakal, katropang dyan,
5: So that around na nagamiha-miha ang kung tagi dito ano na karang si
3: oh, mabahot ang amount ito para kanda ko taro
5: yes yeah, so
3: ngayon nga kantidad eh imagine ka may una pasan sa hospital no nagakinahanggang kita sa kwarta ron
5: yes ag bako mo sa more or less yung mga nagasambugan at isang Domingo sa dami nga naka-admit eh mabuhay-buhay ito ag kabaabo tagi dito anda karang mga ging pamakal karang mga buong makinhanganon aga dahil panganiro anda karang inagyan ng katropang dyan ag kain naman na nasairan katropang dyan sunod kay ma'am nga nga may una man no, nga tinakawan dati o nagdataliwan ko itong mga dinomingo una man mismo sa Dayakarang provincial hospital nga ra ag din na kanin basi kung nagiging mudos at abaga no, katropang dyan again syempre sa atong karang aming mango de, kung may mamakaraya nga insidente nga kuya nakawan o hatakawan ka mo i-report yagin natin sa itong kapulisan para ganin nga ma-record ag may imbestigahan no hay dai kan maghinipos man lang magkita na ang tinakawan gali kita hay kumbaga katropang diyan hay nagiging kampante man do aton karang kapo nga kapulisan nga what type na tatabo una or management itatong karang provincial hospital nga what type na tatabo nga mamakaraya klase una nga insidente kada katropang diyan pero anyway no daya is under investigation pa sa gihapon no itaton karang kalibo PNP aga kung ano gid man do ana kana masunod ka nga tikang no matapos kani matakawan no daya ka nga babayi nga mas kapin sa nagabalor it 2,000 pesos katropong anyway dun ato ka may hatod ka nga dugang no nga report magani ka sa ato nga kalibong sa atong station ako si katropang Christian Villanueva at XFM 96.5 kalibo ang katropa mo
14: XFM Police Report
3: Thank you with katropang Christian na Villanueva no, sa Kalibo Municipal Police Station sa panibagong panakawan nga ra sa suod mismo ita probinsya tinakawan pa hay manog bantay it pasyente nga may pasyente nga ginaasikaso may ginagastusan pagpamintahan mga tawo nga ra Alas 8.37 raton nga oras. Good morning ani kay Aljon Dirilo Navarro.
15: Good morning!
3: Una sa Ruelan Junior Barbershop, sa Alpatic Cellphone Repair Shop, Robert, at kay Cap Junior, at kay Mike Paulino. Good morning!
15: Good morning!
3: Distant Gulay, good morning man ha. Rolando Flores, oy manong good morning. Kita nag-monitor siya. Kuno kay Lola Didang Lahong.
15: Good morning! Oh,
3: nanay Didang Lahong na nag-monitor, nag-apropamati, una sa Mercedes Cage. Roger Macabales, good morning! O nasa San Ramon, Malinaw.
15: Good morning!
3: Diyom sa tiro, naka-bullseye sa Mabilonyo, Washington.
15: Good morning! Morning.
3: Atong mga katropa nga kakamonitor yan, kakabukas yung itradyo. Good morning, gidaw na kinyo sa atong karang mga suki nga nagatutok ka. Si Rod Salvador, dapat doyon para panibago naman nga nakaupo. Ah, sige, sa mga barangay.
15: Good morning,
3: Rod Salvador. Oh, nagatutok pa, gayapon. Sa pangalagad, datong porsyon is atong katunon, Mission X Plus Soft Gel Capsule para mapamayadayad natin raton nga pananawan. Siyempre, raton nga mata. Alagaan natin, pinagi sa pag-inom at laud-laud. Mission X Plus Soft Gel Capsule. May lutinda ha, plus may beta carotene pa imo plus vitamin E siya santin ro mga benepisyo kara mabaho gid ang buligra para mapasanyog naton mapanami raton nga pananawan nga hindi magpaganakit raton nga mata kasi nagapaganakit ro mata adlaw-adlaw nagagamit kita ita gadget mga ano na screen sa mga computers no cellphone ay may mga chance daron nga magpaganakit aton nga mga mata. So, malikawan doon kung adlaw-adlaw may Vision X Plus Soft Gel Capsule nga ginaikong itong nga gawas. Ano na yes to Health Incorporated nga mga produkto mabakal sa mga butikan ni sa ito makaroon nga pagpropadayon. Uy, iba pagid nga mga mainit-init nga mga topiko aton nga istoryahan mga katropa no sa aton karang nga pagpangalagad padali ang pagkatapos yang ginit aton nga mga reminders kindly sa

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: X FM.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-clear. Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Sa atong mga ginikanan sa bilog na probinsya Itakran, Rumisels Rubella Supplemental Immunization Activity ay unaugon sa aton nga mga kabaranggayan. Umpisa Augusto 10 hasta Augusto 28. Proteksyonan naton ro atong mga inunga nga nagaedad 6 hasta at 59 months kontra sa masakit nga tigdas ag rubella paagi sa pagpabakuna. Raya nga mga bakuna ay safe, epektibo ag libre. Kita tanan ay may papel sa pagtao at proteksyon sa aton nga komunidad. Bilang inyo nga Provincial Health Officer Leslie Ann Luce Cedillo, nagapangabay ako sa kada ginikanan nga ro mga inunga ay aton gid nga pabakunahan. Siguraduhon naton nga may mabaskog nga proteksyon ro kada inungang aktranon.
1: Santon Gold Live Testimony.
15: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ang dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko ko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatulog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, Hay, itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
9: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: An po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
17: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Sister Pain.
19: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa physical na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katamaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan, dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese, dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid kapatid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
12: XFM.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
13: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agad malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
17: Ako si Daniela Bautista It, Nalangay Nuevo, Malinaw Aklan. Nagapasalama sa XFM at kay Dr. Romelito Uy sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimdi ang mga Yes to Health
12: products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Oras-oras na mga katropa sa atong makaroon nga pagpromanayon alas 8:56 na sa agahon.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Alas 9. Arly Soko Galion, good morning.
1: Bullseye!
0: Propamati. Good
1: morning!
0: Agahon. Oh, si Rod Salvador yun, nagkakapi-kapi patagihapon. Okay, sa ato makaroon nga pagpropadayon, dayang porsyon na ito na kato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. May maka ag Club Huwas ka nga. Nagabuli gida sa pagpasanyog sa pagpapainit. At ato na Huwas, ako naka-Turbo Dietary Food Supplement kita. At yung parang mga kakinan, abay manami ro performance ninyo kara. Happy gida rin nyo karoon ng pagkisawa. No? Ginapanamiro performance ag satisfaction kay bahan si Mrs. Ginapanamiro mga natural drive, ginabalik ro gana sa relasyon ag paglabing-labing, o ginapahaba ro energy ag confidence sa paghulid sa inyong mga partner. Guwas gid ang epektibo ra kon naga inom kamo iTurbo Dietary Food Supplement for sa mga kagakinan, mga katropa, dapat may Turbo para everybody happy. Ito makaroon nga pagpadayon. Medyo alanganin naman daton karang oras. Pero daya ba nga pagtutok ita DepEd sa pagapatigyunon nga nga nationwide active ataka live shooter safety drill, no? Ita Department of Education. Nga nakaschedule na kontara this coming August 25. Daya is about sa safety preparedness. Pero wa kita ni ila nga padayonon rong hyper-realistic nga live shooter simulation sa mga unga. Ha? Kasi magkaiba ra sa ginatawag nga mga earthquake ag fire drills. Oh. Magkaiba sa active attack preparedness. Pero live shooter simulation nga medyo matuod. Masagin tunan mo lang rung mga unga kung paalin naga tiro-tiro una. Diba? Kita, pabor kita kara sa pag-differ mga katropa or pagbago sa format. No? Now, ro Philippine Psychiatric Association ag Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry nagapanawagan nga i-defer maurang simulation drill. Aman. Kasi base kon maging traumatic ta para kandara sa mga learners naton. Ha? May trauma tara dahil sa mga unga. Kung in kaso nga, kung una-una abi, kung may mga aktual nga mga senaryo. Now, para katon, ro approach sa maurang hinampang mga katropa,

0: Agrouna ta dapat nga sanay nato do aton nga mga teachers kung paano i-secure ro mga classroom ag i-account ro ray karang nga mga estudyante. Ag may una nga mga protocol from the teachers or school head sa mga ginikanan PNP ag mga emergency responders. Mauron yet akunta ro matabo mga katro pero kun i-porsige mura, mura siguro nga kun hamat cancel anay postpone og din set sa ibang date ro ray karang nga drill mga katropa kasi iba taray mao sa earthquake ag fire drill nga ginatawag. Ha? Agrayang drill nga ra nandang active attack fire shooter safety drill nga ray DepEd medyo basi magtugat abat ibang nga scenario sa isip it mga naga istoryahan karon. Alas 9:01 na ra oras ta mga katropa. Medyo ginakugabo sa mga kita chimpo. Divina Yepes, good morning. Nagamonitor. Good morning. Yan. Ibang nga mga mainit kay mga topiko nga wata istoryahan balikan taro sa ibang mga news and public affairs ita XFM Kalibo. Oy naging kabulig na to na kakbay sa aton makaron nga pagpangalagad makaron karang agahon iya sa aton nga technical side kabulig ta si katropang si Pril Kit Palmon sa aton karang XFM News Center kabulig ta si katropang Mariani Tulin kakbay ta sa pagratsanit aton nga mabalitaan si katropang Claire Tead sa kahit patrol si katropang Christian Villanueva sa ngagan kuamon karang general manager katropang Edwin Garing. Ag siyempre ko amon man nga Chief Executive Officer Dr. Emilito Oy. Ako man si katropang John Alin Ascanio. Salamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa,

0: Dawn Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sanzone Plus Coffee Mix araw-araw.
3: Sanzone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Sanzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumi.

0: Say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun

0: Sister Paige.
1: Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakis ang akong iliog. Ang Sister Paige, ang sandigan, kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbalang ipikto?
0: Sister Paige. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Paige. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
2: Kun mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga gratiguluhan. Endless Love. Lunes tugtog Biyernes, Last Jess tugtog Last Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
7: XFM.
8: Mga katropa,

0: mga katropas, XFM Kalibo Philippine Standard Time, 9 minutos, mga kataliway na sa oras si talas 9 sa agahon.
1: Servisyong katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayroon niya gahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon niya gahon probinsya Itaclan. Panwat Kalibog, good morning! Welcome, welcome na welcome na karon sa ito niya pagarangkada pagpangalangad programang serbisyong katropa. Makaroon sa ngadlot Martes, pet sa 25 sa buwan ni Agosto, dagong 2026. And of course, sa kihapon, makiba ninyo katropang Claire Tian. Mga katropa, mag-ililiba kita sa alas 10 sa agahon. Ibinin niyo ako mga katropa sa alas 10 sa agahon. Pwede ka mo magpadat yung mga mensahe, mga pagtamyaw sa numero 0998-591-5186. So, mga katropa, 0998-591-5186. And also, ha, sa mga katropa natin, rato na yung pagtamyaw, rato niya pag-abi-abi, rato niya pag-welcome. Sa mga katropa natin, yung nakamonitor tutok na, Santa Cruz Sister Radio FM Bonds, nakatune in na sa XFM Kalibo Megahertz, 96.5. Good morning! Happy, happy monitoring, everyone. Uy, ha, magwasin nyo karon yung mga radyo. Mga katropa, ibin nyo man ako sa amon karon niya Facebook Live Streaming. Pwedeng-pwede ka mo makamonitor sa amon karon niya Facebook Live Streaming. Mga katropa, bisitahon niya mga XFM Kalibo 96.5. So mga katropa, i-power share. Daton karon niya live kay man, the more, the merrier. Mas marami tayo ngayong umaga, mas masaya, mga katropa. Nga ni power share dato niya live. Agad niya maabot, rumaabot itato niya panawagan, nag mga manami nga tupiko na para sa aton karon niya mga pumuguyo. So good morning. Well, good morning naman ani sa mga katropa nato. Ano? Yung mga drivers with lovers out there. Nag-apropamati, nag-monitor. Samtang, nag-taris-taris, nag-abrobiyahe sa ito niya Banwat Kalibo, Provincia, Taclan. Sa ito niya mga PUV, PUJ, tricycle drivers out there. Good morning, happy, happy Tuesday, mga katropa. Sa mga nag-aturutambay, nag-ahugat ito, nagkaroon mga tag sa kapasahero sa Eastern Western Terminal. Good morning. Stay hydrated, ha, mga katropa. Masingkaro sila kitadlaw, mainit lang kanya panyempo. Yan, stay hydrated. Sa mga katropa natin, nga may mga outdoor activities. Sa mga katropa natin, nga required magbugad under the sun. Nagkaroon niya mga trabaho, may mga transactions, may mga panganawon. Stay hydrated. Magdagagid mga katropa at panangka. Sa grabe ka nga sila kitadlaw. So dapat rain or shine, protektado kita mga katropa. May mga panangga kita, mapaugan man doon o kung sila kitadlaw, di ba? And of course, stay hydrated sa gihapon. And mga katropa, good morning, kid. Sa mga katropa nato sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, Kutubit, Magabot, itato niya pagpangalagad. Pag ililiba sa Isla It, Boracay, Mainland Malay, sa 1st and 2nd District. Itato niya probinsya Taclan, mga kagapit ka probinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning! Mayong aga, meron niya gahon mga katropa. Sa mga katropa natin niya overseas, Filipino workers, sa kan OFW. Sa mga mga partid kalibutan na naman niya oras sa inyo karon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon. Good evening mga katropa. Download na ha, XFM Radio Mobile Application for free. Para man feels like home kung everyday naka-monitor tutok sa XFM Kalibo. Kami naman, Kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting morning sa mga katropa natin nakatutok online. Karabang Erica Season na nagkarasagyan sa Hamindan Capiz. Mayong aga mga katropa Kabilugan T at Season Family. Well, good morning man. Nakarasa pa bahay sa Nalook po naga. Nagasigabong na naman monitor ni Karabang Gina Ramirez samtang nagaburubantay sa nakaroon niya Baracay. Hugat-hugat siyang ha. Huwat-huwat siyang anay niya. Miga bakagit karon karapang jean. O ay nagabagaba anay imaw samtang wapait nagabubaka. Ay sige yang ganun talaga no. Multitasking katropang jean. Samtang bukong pait masako sa pihak na linyada. Yan ay sa pihak nga linyada. Agad niya mapanipusgan gidro oras. So happy happy monitoring kita na karapang jean Ramirez. Auntie Grace, ingon Arambunay. Good morning Auntie Grace. Una karon sa Sikimpo Street. Poblacion Kalibo. Nagamonitor kita na bilog karon niya Rambunay Family. Well, good morning man sa mga katropa nato. Sa Barangay Kabayugan, Malina Waklan, sa bilog ng Ibardo, Lasa, Beltran, Isuga Family. Lula Mami, Lula Linda, Lula Mary. Kaya ako lurigag sa nakaroon niya bilog ng pamilya. Good morning. Of course, sa Tres Maria, sa Kahilig Family, good morning man. Happy monitoring sa mga katropa man nato. Sa Tambuan, Malinaw, sa Yabot, Villanueva Family. Good morning. Sa Bigaan, Malinaw, kay Uncle Nonoy, Auntie Divine, good morning. Sa Dangkalan, Malinaw, Habal, Habal Boys. Drive safe, gida, mga katropa. Sa Sichobob, Linaw, Surbanga. Sa Bilog karon niya, Beltran, Villanueva Family, good morning. Kay Uncle Sinte, unang karon sa Mabulay Rice Meal. Nagasigabong always, anak karon niya monitor samtang nagagaling.
1: Exciting.
0: Ang galing-galing, wow. So thank you kita ana ha, sa pag-monitor always sa mga katropa nato na nasa Mabulay Rice Meal, sa mga nagausit pagalingan ni tanan karon mga pagay for the go. Una karon sa Linabuana, Surbanga sa Mabulay Rice Meal. And of course sa mga bagong liso di karon sa mga radyo sa bagong monitor, sa karon niya mga radyo sa tunya pagpangalaga at pag-iliba. Well, mga katropa, sa uman, live na live, rating karon niya pagpangalaga, dato niya pag-ililiba, sa amon karon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. For the go na! Agod, madali na ito niya mabasa. Ruin niyo karon niya mga greetings. Kung sa Facebook live, namon ka muna gatutok, kaya ginakurog ako, mga katropa, kaya bawut-bawut ko ang loamon nga rang aircon niya pang karnet abiro gamig kara nga rang ginapunga pakita nga rang ginasip o ay na mas magamig paro palibot hay taolat ana na, pero still of course surviving it on everyday sana all
1: exciting
0: no mga katropa. So laban man sa gihapon ay adjust-adjust siya kita sa mga palibot agot hindi madugangan pero aton karon yung mga ginaboro batchas. Oh, may ginaburo batsya. Aglumalaban pa rin, ha? May karabang Jesse Joseph Gustan. Good morning. Naka-monitor man. Uy, mga katropa, Tuesday na tayo. Grabe, Ana. Last Tuesday for the month of August. Angan-angan, bare months na kita, mga katropa. Ay, kamusta man rin yung abuan it Agosto? Literal nga tigutom. Pagkuliit mga katropa, tigkuliit tabi ko narubuhat Agosto no. Tigutom. Ito ulat naman yan eh. Ako matabi nga rin, medya every month matahay. Tigutom, pizza di peligro.
1: Exciting!
0: Mag-mag-outing katropang clear. Ay, ganun naman talaga ang life mga katropa. Gaban, gida hay 0 days. May una gida nga ni nga, 0 gida perme. Grabe, ay no. Pero lumalaban man sa gihapon ah. Fighting kung fighting man gyapon. Ang thank God, nakaka-survive gida no. Pansin nyo rin mga katropa, feeling gida natin kuamat. May mga days gida nga, 0-0 gida kita. Deficit gida kita, uwa-uwa gita kita buwan. Pero imagine, na-survive man ninyo and look at you now. Look at you now, mom.
1: Exciting!
0: Look at me, mom. Diba nga? Mga balata kita nga, look at me. Naka-survive, lumalaban sa gihapon. Mga nangan, bare months na kita. Pero survive sa gihapon, di ba mga katropa? Ngani, a reminder that life is beautiful, life is amazing. Amen?
1: Exciting!
0: Asas kita, anak, katropang Claire, ah. Grabe yung aron niya, pag-motivate. Oo, kailangan na binato ng mga katropa nga. Kung ang matay, kailangan na bagay, tao, nga ga-remind ka to niya, ma-motivate pagit kita to move forward. Di ba, maskin na grabe ro ato niya mga problema ginapangatubang. Agree niya na yung remind nato mga katropa nga malayo na pero malayo pa. Imagine ang anangan September na kitag padayon kitang nakaka-survive maskin kalisod ro ka buhi. Maskin na abong bagayran, perming deficit ro ato niya budget. Nakakaon man gyapon kita 3 times a day, di ba ga? Nakakabayad man gyapon kita at bills. So amazing gyapon mga katropa ro life. Nakaka pian-pian gid kahit papaano. So di karon pa ngay we are blessed enough na no mga katropa, and of course i appreciate gid permiro life. Imagine anon kita makaron August 25. Mako ngani last Tuesday for the month of August, angan-angan bare months na kita. No, may kumapahambaw, takit nga grabe. Grabe ka na 2026. September yun ang anangan, kadasig-dasig, anaro yun adlaw. Pero kung feeling mo mga katropa, stuck ka pa rin, walang usad ang iyong life. Importante, hay gapadayon kagihapon, di ba? Importante ay nagasuko kagihapon sa mga challenges ay mo kung ano, pero kung ginahambag, pero perme malanga perdi sa uliro mga nagasurrender. So feeling mo makaroon ay stuck ka, kung feeling mo makaroon ay naaiwan ka, habangit bini, di ba nga? Ang buhay ay hindi karera. So we have our own pace mga katropa. It aton niya life. Aga, may kaugalingon kita nga mga story to tell. So nga ni ay, hindi magpaka-stress. Although hindi natin malikawan kung amat to nga hindi ma-stress, hindi natin malikawan yung ikumpara ro, dagaganit ato niya kabuy, sa ato niya mga kabatch, sa ato niya mga kapamilya. Pero hay, hindi mo ron ipairal mga kato, paruruyun ni mo nga feeling. Okay lang nga mapagod, makadali, tapos suko na naman dayon, okay? So this is a reminder for you, kimo nga nagapamati makaroon, kimo nga nakamonitor makaroon niya feeling down, stress sa life, pressured sa life, feeling mo na naaiwanan ka ron sa life. Ay, it's valid niya mabatsyagan mo katropa, pero hindi mo dapat pabayaan, like, hindi maging rason, ruyon niya, nga nababatsyagan mo nga hindi magpadayon. Hindi ka madugaan it paggaom, di ba nga ni? Although, kumbagahay, old yun niya, hagambawon niya, habang may buhay, may pag-asa. Pero legit ron mga katropa, dapat ay panghawakan yapon nato na ron. Diba? Dapat gidro, adlaw nga kita man, tayo rin, papabor din sa atin ang mga bagay-bagay. Sa pagbugtaw pang nato sa kadagahon ay, okay yun, or mga katropa, blessing yun aron. Butang bago, may another chance ka uman. May another chance ka uman niya magpursige. May another chance ka uman niya maging kind, niya klase tao. May another chance ka uman to live your life. So, laban. Laban ka, tropa. Ano man, yung mga ginapangatubang makaroon, imong pamatsyagan makaroon, ay tandaan mo nga, God is good all the time. All the time, God is good. Diba nga? So, happy, happy Tuesday, mga katropa. Dapat rato niya aura. Hi, everyday, positive and good vibes lang. Even though nga stress kita sa life, huwag natin pairali na iduminar, imaneho, it's stress. Doaton karon niya kabuhi, okay? So, good morning, mga katropa. Katropang, TJ Ninoy Tanlog Solidad, good morning from San Francisco, California. Good day. Karapang Toto Val Dizon, good morning. Katropang Jojo Azores, good morning. Kay Nang Gina Tia, good morning Nang Gina. From Bacolod, Negras Occidental, mayong aga everyone. Karapang Rizal Beltran Zapico, good morning. Katropang Jory Jorfa, good morning my dear. Kahit malayo man siya, antayin ko pa rin siya. Kung may siya, yun lang kung may siya.
1: Exciting!
0: Maghinugat ka kung wala namang siya. Ay, takot ako lata. Sino kinanruin mo nga ng katropang jury? Kung amat, medyang, most of the time, broken-hearted. Waunit pag-asa. Tapos, may mga times na niya may ginahugat ka. Ano ba talaga, katropang jury?
1: Exciting!
0: Ang gulo-gulo na ng mundo. Ba't iba naman ikaw? Hindi consistent. Grabe ba? Oy, good morning, katropang jury sa Dabao, Bangaklan. Nagapropamati. Samtang ginakuti-kuti, Ruana nga. Ana karon niya kambyada. Kambyada sa alin? Kambyada sa ana karon niya gina maneho, gin-operate niya heavy equipment. Kamo gid angara. Mabaho abi ro karga nga rini karapang jury. Dagaguan ro ana kara permi nga karga sa ana all mabaho.
1: Exciting.
0: Literal heavy equipment ro ana karon nga gina-operate. So laban man sa gihapon karapang jury Jorfo, karga ako ga.
1: Exciting.
0: Karapang wow season. Good morning. Good morning nga sa Gansin namin dan Kapi sa Bilog nga Season Family. Karapang Ronier, good morning sa mga katropa nato sa Metro Calibo Water District. Happy, happy Tuesday. Kaya pa ba today? Karapang Ronier, kaya pa ba ang live? Kamusta ang live update natin dyan? May sipon na ba ang lahat?
1: Exciting!
0: Ginaubungon baga rutanan na ruindo sa bilog sa factor mga katropa. Daya nga, bulok nga epekto at ugan silak, no, dali kita magkaubos sipon, no, so dapat time mabaskugon gid naton raton niya immune system, no, mga katropa, raton niya panyempo parang siya pabago-bago, hindi consistent.
1: Exciting!
0: Hindi mo mabasa, no, kung kailan siya Wow! Mali! Ibaw taron mga katropa. So dapat mga katropa, pabaskugo natin ato niya immune system. Kapin makaroon na ato niya panyempoy, paiba-iba. Grabe nga sila kitadlaw. Grabe nga pag-iinungan once nga magbubu man roogan. So dapat mabasko grato niya immune system. Dapat sa kapipagang very healthy na mga katropa aga makapabaskog sa aton ikaayong ngawas. Mga katropa, yakita sa Santon o Coin. Premium D3 Coffee Mix. Mag-o sa Santon Gold Coffee Mix. Santon Coffee Mix. May aton man niya premium D3 Coffee Mix. Kanami ito niya kape. May nami gunulasa. May nami pagid sa aton niya immune system. Pangodraya ay bugana sa sangkap kapare ito. Mangosteen, vitamin D3, ag stevia. Yes, mga katropa, sa mga coffee lovers out there. Pangwan ilat mapait niya kape, especially sa mga may diabetes, may ginamonitor nga sugar level. Iyan ang kamo sa premium D3 coffee mix, sweetened by stevia. Natural nga pangpatamis niya ni wagi di side effects ay inyo karon ikaayong yawas. Ginapabakod man kararato niya immune system, ag resistensya sa gawas, ag nagabulig nga makontrol ro imo nga blood sugar level bangod sa natural nga asukar maghalin sa stevia. What ka ba, ano may mga ginabatsyag nga diabetes sa pag-inom it? Premium D3 Coffee Mix. Ginapa namin man kararo calcium absorption. Nagabulig sa pagpatibay ituan ag ngipon. Nagasuporta sa pang-adlaw-adlaw nga ikaayong ngawas. Kapin sa mga workaholic di karon ha. So mga katropa, kung niya makalikaw man sa over-fatigue, ay hey, dapat sa kape pa lang very healthy na kamo. Ano inyo karon niya ginapili? Kung ama tabay, mayro iba mahilig ro iba sa ice coffee or nano man di karon niya. May mga side effects ba rin mga katropa nga klase ita? Kape mga brand it kape. So malisod ro ano, mga katropa, especially sa mga katropa natin yung workaholic ka. Ay malisod sukran or over fatigue. So dapat sa kape pa lang very healthy na ro aton karon niya ginapili mga katropa. Premium D3 coffee mix. Available sa tanan niya mga butika sa inyong lugar at available sa tanan niya branches sa 8 Mercury Drugstore nationwide. Pwede man ninyo nga ma-add to cart sa Shopee and TikTok Shop. Premium D3 Kappa Mix. May kape ka na, may Santon, kag vitamin D3 Kappa. 27 minutos. Makataliwan sa oras at alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, sa ito niya pag-ililiba, pag-pangalagad, makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw it Tuesday, Martes. O diba, matunog makaroon. Raya ka rang, bawa ka sugubo, raya ka rin natabo, mga katropa, sa gabantay it pasyente, una sa Aklan Provincial Hospital. May pasyente yun yan ika mo, may problema yun yan ika mong ginapangatubang, dugangan pat mga mapamintaha tao. Mga taong hindi lumalaban ng pata sa buhay. No? Easy money ang nais. Work hard ayaw. No, grabe it, anak. Klase mga klase tao. Ano kaya ang thought process nila, no, mga katropa? Paano sila magpinuino? Paano sila mag-comprehend it sitwasyon, it mga bagay-bagay nga nasasarangan ng patuson? Ro mga makarangang sitwasyon. Although, para sa iba, kaintok malang do 1,950, pero sa sangka persona nga may problema, nagapangakman yun lang nga ni bangod niya ni sa problema nga andang ginapangatubang bangod sa may pasyente sanda. Bukod niyang itpinansyal o ng problema, pwede emosyonal, mental. Bukod at madali mga katropa, magtinini na sa ospital. Ang bangod nato niya, masing sa provincial hospital lang ron, may chance nga ma-zero billing ka mo. Pero bukon rut ko tambahon wa sa natgastuson. May mga buong nga ginabakal sa guwa, may mga kinanganon nga uwa una sa suod it provincial hospital. Kagabanan niya ni karon ginabakal sa guwa it parmasya. Ay paano ka makabakal met maskin nuot-nuot ito nga kinahangan ninyo kung maskin nuot-nuot wa ka matkwarta. So ngani mabahot ang bagay kun taraya kada nga balor nga ra, kantidad niya 1,950, especially sa may pasyente, una sa provincial hospital. So, raya ka ng babae nga bantay it pasyente, nakatugugan, sigon. No, ag pagbugtaw ta'na, napanuhan nila't ana nangawot aro kwarta sa likod it ana nga cellphone. Okay, nag-uha-uha lataman yan, ira naging report sa kapulisan. Ay, sino na, pero hindi ma, minko, nabagsakan kahit langit at lupa sa imong pamatsyag ron. Grabe nga tinipid yun yan, inyo, pinangak man, makatipid yang, kahit papaano, ay may panggasto ka mo sa alaw-alaw nga pagtininira sa ospital, buon pa. Kung ang matabi ng mga katropa, ay mas nakakasakit ka, ito na thought niya, ano hot ara? Ano hot or nagakinatabo? Diba ro yun dumas nagapahuha ka ton niya sitwasyon? Kung ang matro na nagapabugat sa tumbaga tiyago, ano ro sitwasyon niya? Sunod-sunod, sampaw-sampaw to the point nga. Kung hindi ka ting makapahuway sa imong emosyon. Kung maga, ang bako ni patong-patong nababattle up to the point nga, nakakapuno, nakakasabog ng puso, no, mga katropa. Kung matrue yun, rumasami nga, nakakapapugat sa bagatsyago ni isang katawo. Sampaw-sampaw nga problema. Imagine, bilang Domingo, nabisandara sa ospital nga nagatiner. Agbuko niya tatang bilog lo ang pasyente, ha? Pilang bilog ang may anda pagid niya pasyente sa ibang ward mga katropa. Dahil ka nga biktima ita pagpanakaw. Di ba ga? Struggle ka niya ni sa imong nababatsyagan sa pagkabaraka sa inyong imong kapamilya na ospital. Ay may pasyente ka mo, di ka pakatugit mayad kung naka sa ospital, di ba ga? Wakagidit ni sakto na karon niya tugog. Piginugaw, bantay. Malisod pagid karon kung malisod maghuga, kung waka manit buyot niya kwarta. Dugangan pa. It manakaw nga ra. Hamba ko nga ni, para sa iba maintok ka taro 1,950, pero sa tawo, nga grabing tiginipid, may panggastugang sa adlaw-adlaw, mabaho tarang kantidad. No? Ag sa pilang Domingo na nang tinira sa ospital, abuun man wa nang hagasod bi nakait buong ag mga ibang kinahanganon sa guwa it ospital. Mga katropa, ngani ko amat nakakapanlumo no? Naranasan niyo ron mga katropa nga wa panitap kamo tapos sa isang problema, harun yung mata. Another problem mo mata. Ko amat buko man imot another problem pero nagapabugat pag isimba at syagun, iba nga tao. Nagadugang sing ilisipon. Nagadugang sa imong emosyon niya, mabugat. Di ba la? So, mga makarang sitwasyon, mga katropa, at inyong nga kabuhi, always inyong tandaan niya, magpangamuyo gid niya, kahit papano ikalma, o inyong tagipusuon. Kung matabi malisod, ro tawong napupuno na, sana nga, baga tiyagon na ng emosyon niya, nasasakitan, nalilisdan. May mga possibilities ron niya maging mentally unstable, man imaway. Stress, anxiety, depressed. No, may kuwan ka sa ano na himuon. Agama ko ay mga katropa, bukot hanga magtininira sa ospital, maski manugbantay kagating. Bukot madali nga, adlaw-adlaw ka, di ka rin bantay, tas wa kapat enough nga tuwog, isipon mo paro kwarta. Di ba ga? Naga, litik ing ugo. Siin, ano yung unahon? Di ba ga? So, sa mga katropa naton niya, may mga makarang sitwasyon niya, sampaw-sampaw ro problema. Hindi gidin yung pagkalipatan, magpangamuyo gid mga katropa. Duyon gid ro sa bilog sa makabulig kinyo nga. Kahit papano ay, although wa abimana pa it solusyon, ginahuwat pa ninyo solusyon sa financial nga butang or solusyon nga physical baga, at least kahit papaano sa inyong pagpangamuyo, inyong baga tiyago nagpinuino, mahagan-hagan. Habang ginahuwat ninyo ro physical nga solusyon, minatuod niya solusyon, at least ay nasolusyonan it ro inyong matahoy nga pinuino ag makaisip pagit kamo it maayos. Lisod abiron mga katropa nga, kaping ko amat niya, may kumasabog lo ato niya dughan sa kasakit, sa kalisod niya, nababatsyagan na ato na eh. Kung amat hindi yun makaganar man it maayos ato niya utok. No? hindi maka-function it mayad, ano ro mayad ubrahon? Ano ro next nga ubrahon? Kumaga literal nga nagiging lutang bangod sa sampaw-sampaw nga problema. Agwag dara na isipan it manakaw nga ra. Wag dara na isipan nya. May pasyente un ro naga-problema un ro. Noot-noot malangan ni kontar 1,950 ging tatos mo pa. Diba ga? Oh, ikaw abi, taobra mo man doon, abi man akong may pasyente ka man una. Pero tandaan mo, may balik ron. May balik ron mga pamaaging nga, wamuging ron mga illegal nga pamaaging ginobra mo. May balik ron mga katropa. Dindo makasubo rin karon. Bukon basi kimo, pero basi sa imo nga mga pinalangga sa kabuhi, di ba hamba nga inanda? Rubalik ko no karnay para mas masakit ko no sa nag-ubra ito yung butang. Ay bukon tadi karon sa tao nga nag-ubra, kundi sa ana nga palangga sa kabuhi para mas masakit sa nga mabatsyagan na. Di ba madamay rumang inosente pa dahil sa imo nga pagpamintaha nga ron. Di ba may mga hagambawon niya makaron? Bukon manit kimo rubalik sa imong inubra nga ron, niya magain, may mga kahigayunan niya sa palangga mo sa kabuhi magabalik para mas mabugat kuno, mas masakit kuno ro imo nga mabatsyagan. Wa kita naila karon mga katropang matabo no. Grabe no ro mga uutanan kita nagakinangat kwarta pero magpangabuhi kita mga katropa sa insakto patas nga pamaagi nga wa kita it natatapakan nga ibang tao para umangat lang para maging manami ro imo nga sitwasyon makaganhagan imo sitwasyon ay may kinahangan kang tapakan, may kinahangan kang lukuhon, may kinahangan kang takawan. Di ba ga? Okay ka makaron pero tandaan mo may balik ron. So, nagapanawagan no ray kara nga babae nga bantay nga kunta ay mabalik ro ana kara nga 1950. Kin tipid-tipid malang may kunta nan daging tunga-tunga pananday. May iba pa bisan ang pasyente sa ibang ward. So nga ni miga na tunga-tunga man nandaro, mabato nandang kwarta, magaling sa mga kapamilya man, mga nagabulig kanta, na tunga-tunga man para kahit papaano ay may magastos man everyday. Although may rasyon, di ba ga? May rasyon mata sa ospital pero bukod ni mo kumamatid bastante para sa pasyente ag sa gabantay. Yan ko amat, may mga kaigay nang ginya gabakal kita sa guwa. May ginabakal git kita sa guwa mga katropa. Oo, may di ba may Milo ron sa provincial hospital ko agahon. Hay kung gusto mo man magkape sa hapon, hindi baka ka man dayot kape. Gusto mo man magkuyam-kuyam man at prutas agad aga matawan at prutas ing pasyente kung magbaskog-basko gay. Gapaguwa kag dit kwarta. Kinahangan mo git gihapon mga katropa at kwarta. No? So raya ka na nga 1,950 mga katropa, ginapatan niya ginbuot man nakauro kwarta nga nakabutang sa casing sa likod at cellphone samtang nagakatugog ro biktima sa may hallway. Diba kung may mga ward nga ron, kaping kung nasa provincial hospital, diba kung puno do ward, mansiglatag lang it folding bed sa mga hallway, sa mga dagan, diba mansiglatag lang ron it folding bed. Wakaon kasi kung sino rong gaagi, di ka ron importante, makagubugubog ka. Hay haagyan tat manakaw. Ay sa pagbugtaw tat bantay, napanuhan nyo tatanan, yun lang na nakalanga, wauno kwarta sa likod it cellphone. Rason niya, dali-dali mo nga nag-report sa gwardiya, ag nagpa-blatter sa Kalibo Municipal Police Station. Ginapahayag man, itry ka na nga, nakapano, mga katropang sangkaraki, ag nga, may napanuhan ni mga sangkaraki ag babae nga naga edad 16 hasta it 17 years old. Bandang alas susit aga-aga samtang nagapanaog imaw. Kasi nagapatindog yung segundo mga raya ginagauman niya mang nana nga magasaylo it pwesto gali. May hadikuwat chut ang mga katropa. Apang mo kong sigurado no, kung doon ginman sandag mendo responsable sa pagkaduwa at kwarta. Ag sa makarnay, gina-check no kung tay may mga mahagip sa CCTV na karon sa Sudit Hospital. So sa mga makarang sitwasyon, we are praying no sa kabasugit buot nga magampuwasan it mga biktima nga ra, mga nagaproblema nga ra, randa nga ra mga sitwasyon sa kabuhi. Kabudlay, no, mga katropa? Kabudlay, dugangan pait mga tao nga gapakabudlay sa imong sitwasyon. Paano nila naaatim? No? Ano ro ang takaroon niya pag pinuino ang nasasarangan na daw himuon sa nang kaparehong or isig katawo? Butang nato, nato nga nag-ubray, nag-gipit man, kinangan gidit kwarta. To the point niya pati illegal hay ubrahon, hindi pwede ubrahon. Pero, saga gidagayapon ron. Pagareho malang man kamong nagakinangan kung tanang isip mo man ron. No? Ako man imposible sa Ginoo kung padayon kitang gapangamuyo sa mga makarangang sitwasyon, mga katropa. Kung ta ay, hindi ka mo mag-abot sa punto mga makaroon, nagapanakaw, kapamintahay at ibang tao para lang makaraos kahit papaano sa kabuhi sa inyong kanyang sitwasyon. Malisodro, balik ka ron mga katropa, no? Not now, but in the right time. So, we are praying, no, sa may kanang babae, sa nang bilog nga pamilya nga. To ang pagin sa natkabasko, gitbuot. Sa mga makarang trying times, kalisod itanda karon niya pagpangabuhi. So, sige yan. Kung tama po may mga magbulig, no, sa dahil karang biktima, sa iba nato niya, abo man rumang may mga mabinuwano, tagipusuon. No? So, di karara sa provincial hospital na tabo mga katropa. Kaina ron it aga-aga. So, kung tayo, abo ro, maabot, itry ka ng balita. Nakapost man doon na mga katropa sa mong Facebook page. Agkuntay, may makabulig sa ray ka ng pamilya it na takawan ag saan na karoon niya pasyente. Oras mga katropa sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 42 minutos. Makataliwan sa oras it alas 9 sa agahon. And of course, agihapon mga katropa, sa aton karon niya pagpangalagad pag ililibas standby tutok dugang karang mga topiko ra aton niya pagatalakayon ro mga inyong mga pagtamyaw ha aton mga katropang balik-balikan aton niya pagabasahon magabalik kita after yamang pilang ka mga reminders kindly stand by.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Go

0: Oras mga katropa sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 47 minutos, mga katalimang sa oras, alas 9 sa agaon, sa ito niya pagpanumbalik programang Serbisyong Katropa. Sa gihapon, makaiba ninyo katropang Claire Tiet. Uy, sa ito niya karoon niya pagpuropadayon. Good morning kay katropang Aljun Dirillo Navarro. Always it ang nag-monitor na Carceruel on Junior Barbershop sa Poblacion Banga. Kay katropang Tristan Gulay, good morning. Nakatutok man sa aton karon niya pagpangalagad, of course. Katropang Yamyama Sangya, good morning. Katropang Dang Villanueva from Banga, the beautiful. Good morning, Katropang Rita Sadok Salvador, good morning. Nagapropamati samtang nagapropangake. Katropang Arnold Altivo from Corona del City, good morning. Katropang Auntie Andrea, good morning. Good Anna, how nakaroon sa Marcia's Variety Store sa Poblacion Madalag Public Market. Agsa family na Bayran Nieve sa Ilog sa Kabangahan, Madalag Aklan. Oy, good morning, good morning, good morning everyone. Happy happy monitoring on Akar Sabanwa It Madalag. Katropang Norming Placido, good morning. Rutawo nga ron nga nag-interes it kwarta it bantay uwa o takahadlok sa Diyos ron. Nga ni Karma lang ka na bahala ka ron. Huwag dit kaguoy sa nag-pasanit problema. Kung gipit man to nagpanakaw nga ron, di na na dapat ubrahon sa isig katawo. O kung isig ka pareho na nga may problema man. Ina sa Sud Hospital. Sa gintakawan nga ron, pangamuyo ka lang ni, what imposible sa Diyos. Ruyon nga nga ni Karma na pang Norming Placido eh. Dumakasugubo ro. Ruin mo nga ging biktima hayro mga may grabe man niya problema. Aga do yun do ato man niya advice gid kar mahambag ang gid sa rekar mga biktima nga magpangamuyo gid ay hamba ko man niya ni ro na white impossible sa Ginoo because God is good all the time mga katropa. Pasagamatan naton sa gihapon ro Ginoo magpangamuyo gihapon kita kana despite it mga nagakinatabo sa aton karon niya adlaw-adlaw mga katropa. Ay, good morning naman anay sa mga katropa naton sa barangay New Busuang Mercedes Village Bilocan niya Law Flores Pulmones Ligayo Alfaro family, good morning. Kay Nanay Alice, good morning. Nagapuro pa matima sa aton karon niya pagpangalagad mga katropa. Sa aton karon niya pagpurpadayon, sa aton karon niya pagpangalagad. Aray na kirang portion ng atod katon it's Sento Plus Gold Herbal Oil. Amo nagapaganakit baro imo karon niya likod, imo kasukasuan. Imo nga puson sa mga kababayen andi karon niya may dysmenorrhea. Abay. Dapus dapus si banyo suit aninyo ron it's Sento Plus Herbal Oil. Deserve it mga katropa ro. Kanamiton niya massage with Sento Plus Herbal Oil. Kaya man ginabuligan kita kara ato niya ngawas nga buon ro mga body pain ag inflammation manami para sa relaxation nagpampabuo it's stress ginapakalma kara ro ngawas ag ro pinoino ag ginapanami ro panit ag makaroon mga katropang uwan silak may pagagit dengue mga lamok nga nagatipon sa mga bagay-bagay sa mga bagay nga pwedeng maimbakan matipunan itubi ulan. Ay, may pagagayon doon it lamok at dengue mga lamok ka na mga katropa agap na ag nga lamok pa ay magbanyos ka mo Sento Plus Herbal Oil ay makapalikaw ron mga katropa sa pagagit dengue o kung pag pakinyo it lamok mga katropa ro Sento Plus Herbal Oil ay manami man sa mga pagpaganakit inyong balikawang puson especially sa mga kababayin andi karon naggrabigit at akihon it dysmenorrhea sa mga nagapanakit ro balikawang bagon sa dysmenorrhea ag puson manami ro mga katropa nga banyo sa ninyo it Sento Plus Herbal Oil bagon mga katropa ro Sento Plus Herbal Oil ay himo sa mangustin nga ni mahumot choyn manami paro anang kanang aroma ro anang kahagang ay insyakto gang nga makapanuot-nuot no nanunuot sa mga nanunuot man nato niya kaso-kasuan so mga katropa Sento Plus Herbal Oil produkto it Yes to Health Incorporated available sa tanan niya mga branches at Mercury Drugstore nationwide sarang man ninyo nga ma-order sa shop and TikTok shop available man sa mga butika sa inyong lugar tested and proven good mga katropa basta produkto it Yes to Health Incorporated barato mo eh epektibo pa Sento Plus Herbal Oil the best for relieving joint pains 52 minutos, mga taliwan sa oras. Italas 9 sa agahon. Uy, mga katropa, ha? O, sa mga wapat ikaw nakahugit at mga entry, amat-amat na kamo. Tuesday na, basi daganan nyo man kamo aga. Hindi na naman kamo makaabot sa ito nyo weekly draw sa Friday. Kanugon man. So, mga katropa, amat-amat na kamuhugog sa inyo karoon yung mga entry sa nagapadayo na ito nyo sa Anton and XFM. Libo-libong papremyo. Mga katropa, kinangan niya mang ninyo hanga tipunon. Rin ko rin maging pamakagin gamit ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. So, pwede niyo magamit rin sang ka-blister kung sang ka-banig karon as your raffle entry. Magwas ka rin, pwede man rin sang ka-blister kung sang ka-banig. It premium D3 soft gel capsule. Sang ka-blister kung sang ka-banig man. It's herb. Dietary herbal supplement for men. Aglima nga sa Shea, it's Santon Plus Gold Calfemix. Magkatropa rin ng mga produkto at Yes Health Incorporated nga magdaog kinyo chance nga magdaog it 3,000 pesos every week. So every week ako and every Friday ro ato nyo weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes ro naghugat kinyo para sa grand draw. Magkatropa isuja mang sasangka sobra inyo karon yung mga proof of purchase. Isuot rin mong pangalan, address, isuot kung ano nga proof of purchase rin mong ginggamit, contact number ag permahan. Ihug rin yung mga entries sa amon car niya mga drop boxes. Iya karon sa amon yung istasyon sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Calibo, Aklan. May drop boxes man kita sa may Pharmacia Gomez, sa may Calibo Shopping Center, and every Friday, 9 a.m. ro pick up time. May aton man sa Ruel and Junior Barbershop sa Poblasyon Banga, Aklan, and every Thursday, 12 noon, ro pick up time. So mga katropa, ihug ninyo rin yung mga raffle entry before the pick up time. Agad niya maka-keep sa mga gusto ninyo nga weekly draw nga pasakupan. Pero mapuhay-buhay pa man araw aton nga para promo nga ranga ni ay pwede man yung kamo makapasakop maskin ano nga Domingo ro inyong nga gusto. Pero gakman, no, ay base baga mas kamuundo, masunod niya tawagan ang mag-limit inyo nga 3,000 pesos. Di ba nga ni, mas mabong nga entry, mas mabahuro chance nga magdaog it pa premyo. Ang mga katropa, grabe ito, gano'y mga swerte, paldong-paldo ka goyan. Paldong-paldo ka gid kung ikaw doon nagdaog sa Santon and XFM libo-libong pa premyo. Ang ikaw pa gid, rumagdaog ha, it 5,000 pesos sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo 2026. Kay man, every Friday man karon ro, weekly draw nga ni. May lucky winner man kita, sambilo nga lucky winner, it 5,000 pesos every Friday para man sa ato niya Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo 2026. Magumuma lang kara magdaog ha, mga katropa. Magagtugamang magbaka ita Gold Eagle Beer sa imong paborito nga baraka. Ag sambilo nga tansan it 320 ml. O kung sangka tansan man it Gold Eagle Beer, may una kawon nga raffle entry. Sugod tansan sa short plain envelope, ag sugatan it imo nga pangalan, edad, address, mobile number, ag pangalan it imo nga suki nga tindahan. Ihugro sobre sa mga drop box na makitaan sa inyong paborito nga tindahan. Mas maabo nga mga entries ha, mas mabahuro chance nga magdaog nga ni. Amat-amat na kamutipon it inyong entry, mga katropag, ihuhog sa atin yung mga drop boxes. So may drop boxes kita sa may Gabriel Store, sa may Sikim Po Street, Poblasyon Calibo, sa may Malu Store, sa may 19 Martyr Street, Poblasyon Calibo. May ato man sa Ruelan Junior Barbershop sa Poblasyon Banga, Aklan. Ag pwede man kamo nga iya mismo sa amon yung istasyon maghuwog sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Calibo, mga katropa. So mga katropa, ano pa yung ginahugat? Mag-unwind, mag-relax, mag-chill with Gold Eagle Beer and get a chance to win big prizes sa premium sa Tansan Promo 2026. Pero syempre ha, tandaan sa gihapon, drink responsibly. 56 minuto sa mga taliwan sa oras. Italas 9 sa agaon ba sa mga katropa nato na nga masaku-saku na. Sa nakaroon mga dagapugan, banggirahan, nag-uro amat at hikot. Sa nakaroon niya mga pang-OE labas na all temprano. Ang nakaroon niya mga ilabas. Sa mga katropa nato niya bagong bugtaw pagang. Sa mga katropa nga brunch shoot aro atake. Breakfast slash lunch shoot ana. Ruandang ginamukbang makaroon. Ay good morning, ginaanaki mo ha. Katropa. Sa may mga paganawon ay amat-amat na kamuti karon hikot. Sa may mga suhu sa trabaho, may mga klase makasagot ana. Sa may mga wamat importante paganawon ay stay at home nga ag magtutok sa mga programa it XFM Calibo. Agod niya manami ha. Gitaan na ro inyo karon niya bilog nga adlaw. Bao good morning sa mga tropa nato sa Melgar family sa barangay Andagaw, Kalibo. Good morning ya. Happy, happy monitoring mga katropa. Sa mga katropa nato niya nagagaba sa makaroon niya pang orasyon. Sana all. Kahugod-hugod. Kita naro ako niya mga kilaga mag bakapin kong hand wash. Ay mahugod gid ana sa gihapon maskin hand wash. Hand wash gali. So good morning gid ana ha. Kung ano man yung mga ginahikot ginabuting ting sa makaroon yung pangorason. Good morning. Happy happy Tuesday everyone. 57 minutos makataliwan sa oras alas 9 sa agahon. Well mga katropa, thank you so much sa pag-ibakakon makaroon niya agahon, makaroon niya Adlaut Martes. Thank you gid sa pag-monitor. Bantayan man ninyo ha, mag-monitor gid kamo sa masunod niya programa. Kanamiton niya drama hagad kato ni Tex FM Network Philippines. Endless love. Of course, mag-iliba, mag-akilita man kita karahin aga. Adlaw it, Miyerkules, grabe, midweek na naman dahin kita mga katropa. Same time, same station, alas 9, hasta it alas 10 sa agahon. Of course, mga katropa, nanging ka-partner man naton, kabulig technical side. Katropang Zipril Kit Palmon. Sa aton karon niya station manager, katropang Jen Allen Escanio. Sa aton niya general manager, Sir Edwin Garing. So overall supervision, itaton niya ever generous. Maluan mabuot niya chief executive officer, Dr. Rimi Lituoy. Ako man si katropang Claire Tian, nga nag-aiwan kinyutan na nit may red niya gahon. Keep safe everyone, happy, happy Tuesday. Yamang ron sa programang Servisyong Katropa. It XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa,

0: ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung bukog sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Oops, teka lang! Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
7: Vision X Plus,
6: ito ay may lutein,
7: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
6: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: XFM
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Sister Pain.
15: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
10: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
16: Mga katropa, X

0: inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma. Nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad. Kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon. Amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
1: Endless love.
0: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
6: X.
7: X.
6: FM.
7: X. FM.

0: nangangot si Matt. Nagapadulong na sa yanam tangan ng mga bagis. Padayan ko na siya. Nagapanguas ang laragway sa idalom sang dagat. Tumtum nga. Ginkagat sa isa kabagis ang tubo na nagaangot sa oxygen tank. Kasababa ni Matt. Kagintunaan sa niya pagkalumos tay.
1: Makaluluoy ba si Matt?
0: Naluoy kuya kay Wilma tay. Wala unta tang iya ipi.
1: Kulabusin na. Alalayan natun siya.

0: helicopter nga naghugpa sa baybayon, ho? Sinong nagasakay, dira, yaman?
1: Yambot, ah!
0: Oh, ara na, ho. Nagpanaog ng nagasakay. Nagasuksok sila sang barong. Kung may kaupon sila ng soldado.
1: Dito sila nagkapanulong sa ginahayaan sang bangkay ni Matt.
0: Ay, naloon nila si Matt.
1: Ah, anay ka, kay Manila ako dito.

matindog ako. Nang natabo kay Wilma, matabo man sa akong sa pila kaadlaw. Wala man lang siya sang nahimo. Bisa ng pamilya ni Matt, wala man lang gani nagkomunikar sa iya. Bahala na. Istoryahon ko si Chris. Hindi na ako magpakasal sa iya. Wala ko pangandaan makilala ang mga ginikanan niya. Paano kung hindi gali gustong pamilya niya sa akon? Kawala ko man ginapangayo. Basi kung may malain ni matabo kay Chris, kag-iit siya puwera man ako sa iya pamilya. Bahala na. Hindi ko yan magpamana sang isa ka-estranghero.

0: nangumbra kami sa mga kinahanglanon dire sa patahan.
1: Ate, si manay siya niya?
2: Mapilin siya dire. Hindi ninyo siya pagpabayi ha. Basi kung magdamo karon ang customer sa patahan, buligan kid ninyo ha.
1: O

0: Kinatuyo na ko ah. Kagapoy isang parik-parik diri ka ina sa patahan. Tutal, laka na nagakaon sa mo sinina oras ang gabi. Palisensya na lang ko kay Manang siya na. Mapauway na ko. Pasikundin to na lang sila ni nanay kag tatay mapaligat sang gabi sa banwa. Kay last Jesus ang gabi oh. Wala pa sila makabalik diri sa isla. Ay! Gusto! Pasi ko nagulat pa sila sa supplier sa mga lamas kag utanon. Matulog na ko ah!
1: Hindi mo ini mabuhat sa akong, Shen. Hindi mo na mahimong abawiwan ang kasugtan natin. Akon ka. Mangin asawa ko ikaw. Mangin asawa ko ikaw.
2: Teritoryo ko ini. Gani mahimo ko. Kuno naman ang gusto ko.
1: Tungod kay Tander. Hindi pala. Hindi pala.
2: Abyan ko lang siya.
1: Hindi ko mapasugtan. Magpalayo ka sa akon, Shen. Hindi.
2: Ambot kon ko. Masakit. Nasakitan ako.
1: Wala ako naghulat sa malawig. Para lang itsaperaw mo. Gani. Kari ka. Kari ka.
2: Hoy! Ang buhatin mo?
1: Mangin akon ka, Shen. Mangin akon ka.
2: Kinabuton niya ako. Gusto niya nga magupod ako sa iya. Puyi ako. Puyi ako.
1: Mangin akon ka. Mangin akon ka.
2: Tapahan! Tapunan niyang bakba ko. Kinapunsan niya ako sa paglakat. Kandari kami nag-aagi sa madalam ng bahin. Napagwagan niya ako sa kalanan.
1: Nagapaumod lang ako sa sulod sa pinakapulang. Apang hindi na subong. Mangin akong kasubong ng gabi. Kag hindi ka na makabalibad pa!
2: Agay! Kasakit yung tiil ko. Nakasandad. Ikaw nabili ng isa ko katsinelas. Kasakit sa tiil ko. Na makatapok sa magagbay ng mga shells. Sa diin ba na niya ako dalon? Sa diin?

0: may balaan mo gininahon.
1: Hindi. Nagpadulong kami sa piyak

bahim sa isla. Dito sa payag dito under. Kamay pa nga, tulong siya dito. Kamay pa. Diyos ko, hindi man ako papabayi. Bulikin ako.

0: struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: X.
1: X.
2: F.

Ibutang ko na sa sakayan ang mga sako nga nasudlan sa akong hulik ng mga isda. Excuse me, dyan nagres ang gabi, no? Kabay pa nga may nag-abot naman yung mga turista para maubos ang unod sa sako kong ini. Itulod ko na pahigad ang sakayan.

0: dala sa payag ni Tender?
1: Dala ko!
0: Nung tiklod niya ako, nakahigda ako sa salog. Chris, palihog!

0: Nakabati ako sa singkit, ah. Kagdara na galing si payag ko. Ang akong baktin, nagaturawi. Buti ngayon, may ibang nga tao, ha? Madali-dali ako.
1: Hindi ako paghalok, eh.
0: Wala sa'yo makapugot. Mamintakon ka.
1: Hindi!
0: Ang wala sa nguya nga, Chris. Pinapirsa niya si Shine. Animal ka. Makuha ako sa doon kabilog, alimango. Piliwan kong mabaskog ang kagat. Pagpakamangon ko sa buli niya samtang nagasampaw siya kay Shine. Karoon na!
1: Huwag mo na, Trini,
0: ha?
1: Hindi! Kinisin niyang palda ko! Chris, palihog! Hindi niya pagbuhatan sa akon! Hindi!
0: Anong hindi? Kasakit! Ano ba?
1: Ano siya na singgit? Kasakitan siya!

0: na sa sakayan. Dali!
1: Oh! Oh!
0: Masakay man ako.
1: Nandar! Nasiga! Basigun maabdan niya kita!
0: Luwas kita sa dagat, Shine. Mabugsay ako. Hindi ka magkanto. Ari ako. Hindi ko ikaw pagpabayan. Hindi, Shine.

0: layo na kita. Hindi na natin makita ang hunasan.
1: Thunder!
0: Shine, hindi ka magibi. Luwas ka na. Wala na sang iba niya makapanakit sa imo. Tungod pangapinan ko ikaw.
2: Ano?
3: Honay! Ato, gindala na sa klinik si Chris. Nagkakubot po ito ganin kagas ang alimango sa yaring tabel mo. Kadamo sa iya kinagtan sa batis, kag sa likod.
2: Ano kuno ang natabo?
3: Suno sa iya, aksidente man kuno ang natabo, nay?
2: Aksidente nga ginupakan siya sang kagat sa mga alimango?
3: Ay, amot, mangani na iya. Apang ato na, ginabulong na sa doktor ang iya mga pilas, kang iya ring tabel, nay. Sos, jutayan lang mawakakas mo.

0: balahuban ang natabo kay Chris.
1: Mapahiganta kita. Basi kung nakaabot na sila ni nanay. Pag matingala sila nga wala ako. Basi kung ginapangita na nila ako eh. Kinahanglan nga makaibalo sila sa natabo.
2: Amugali nga dali-dali siya nga nagbiya din sa isla. Kaya may salagali siya?
1: Oo, tay. Nalok siya nga pasakaan ko sang kaso. Ginhandom niya ako nga lugusun eh. Maayo lang, kinabtan kami ni Dander. Kaginbuligan niya ako, tay.
3: Nay! Tay!
2: Hey! Nga, Sandra?
3: May mga German niya nag-abot sa hotel nila ni Manang Wilma.
2: Ha? Ote, ano kung may mga German? Dawala ka pa imo iya maanad niya nagapagwapasulod sa Drisaton?
3: Pero nakita ko nga nagkahibisi ng Wilma nga nagkapakigambal sa ila.
2: Ano?
4: Ay, Lauro, karika. Mamusisa kita.
2: Ibili nato ng kalanan?
4: Pari man si Sandra. Sila nga na'y mabantay sang kaha eh. Samtang wala pa si Shine na nagpangumpra siya sa banwa.
2: Sus, prindado gali ang hotel nga ginapanag-iyahan ni Matt nga bana ni Wilma. Kagtungod pila ka bulan na sila nga wala makabayad, ginbutong na ini sa bangko. Gani ang pobre nga Wilma. Wala na sa may mahimo kundi maglayas kaupon sa iya pamilya. Mga bayo lang nila kag mga personal nga gamit ang dala. Ginbutang niya sa alang-alang si Wilma kag pamilya sini. Ote, ano nang masiling mo? Mauswag ang kabuhi sang Pinay kung makapamana, Fariner? O kung manggaranon nga Pinoy?
4: Ay, nagsalamatood ako, Lauro. Abi, patawara lang ako, ah. Ano kay nahisa ako kay Wilma? Nanig na tulod ko si Shine nga magpamana kay Chris. Nasapat ng ilisang patasan.
1: Tay, malakat-anay ako ah. Kantuan ko lang si Dander. Total, ari man kamudri ni nanay. Buligan ko to siya anay sa iya seafood stand ah. Kay sigurado, nga masakog siya subong. Hindi sila makarapas ang partner niya sa ilang mga customer.
2: Ah, sige. Kami na lang ni nanay mong bahala dire ah.
1: Salamat, Tay.
5: Kinanglan niya may bonus ako, ha?
1: Oh, nga naman.
5: Aba, tatlo ka bulan pa lang, nakapasar na ako mo.
1: Ano ba lang bonus nga gusto mo?
5: Ikaw.
1: Ako na naman. Abi ko gano'y kung nakaluwas na kuya kay Chris. Pero salbahi ka, ha? Gindala mo ko sa tungasang lawod. Abi ko ano yan kung ikaw mangin bantay ko pagtagpangapin. Galiki, ikaw mo nang masalakay. Kagsobra ka pa ya kay Chris.
5: Hindi lang ako gusto nga mausik ang Tion Shen. Hindi man ako gusto nga may hinursulan pagkatapos. Abang nabatyagan mo kung ano ko ikaw ka palang ka. Kari ka gani?
1: Uy! May customer! Yes, ma'am?
6: Alimango, nos gusta ng paligo.
1: Yes, ma'am. 20 minutes.
6: Okay.
5: Istorbo.
1: Sirbihin na sang tubig at plato.
5: Si partner ang sugua. Boss ako din, no?
1: Gali.
5: Oy. Anong baton mo?
1: Makuha sang alimango sa aquarium. Nagtalikod siya. Ari mo ay. Makuot ako dulis ang alimango sa aquarium. Aring kimpito. Nan, piliun ko ang dakbo ng alimango. Na, ari na. Karon, ipalapit ko ang tagat sa buli niya. Ari mo ay.
5: Agay!
2: ako sa kalimango sa bulay. Agay! Agay! Agay!
1: Agay!

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Sanford Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong nakakagaling ng Sanford Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Sanford Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sanford Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Sanford Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Mga katropa, hindi rin natapos ang kasaysayan ni Dander. Ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
5: May isa kaparaiso.
4: Diri lang sa inyong paboritong estasyon.

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ako na sidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganun dati. Yung pala, sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Vision X Soft Gel araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Vision X Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee.

0: mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
2: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
2: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
1: The Secret of Health.
2: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain.
9: Ako Galisi Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
8: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Daniela Bautista It, Nalangay Nuevo, Malinaw Aklan. Nagapasalama sa XFM at kay Dr. Romilito Uy sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
14: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: XFM.
16: Mga katropa,

0: oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:46 sa Udrodlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita, sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong, sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro.

0: yung Udto. Mayad-ayad nga Udrodlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayad-ayad nga Udrodlaw, Pilipinas. Western Visayas, Mayong Udto. Probinsya Raklan, Banuayt, Kalibo. Mayad-ayad nga Udrodlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan. Centro, Centro. At law kita makaroon it Martes sa Petsa 25 na sa bugan it Agosto 2021. Ag sa inyo karangamangin alagad, sa inyo karangamangin anchorman, ako si katropang Ninyo Eugene Teodosio. Well, ro ato na ni pagpanamiyaw pag abi-abit mayad-ayad nga Udrodlaw sa aton karon yung mga suki, sa aton karon yung mga katropa nga nakatutok na ka-monitor sa aton karanga pagratsada, sa aton karanga pag-ililima sa aton yung mga suki sa uno segundo distrito itaton karon nga probinsya karon itaklan. Mayad-ayad nga Udrodlaw kinyo tanan-tanan sa mga suki naton sa aton nga kabisera Banuayt, Kalibo. Kama naman sa aton karon yung mga tagpagamatiman nga nakatutok sa may isla naton ita Boracay. Mayad-ayad nga Udrodlaw kinyo tanan-tanan sa mga suki manaton sa mga kaingod nga mga kaprobinsyanan Capiz, Antique, Iloilo. Mayad-ayad nga Udrodlaw kutob mga butani taton karanga pagpagayag aton karanga pagililiba. Mayad-ayad nga Udrodlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta? Ro aton nga mga suki. Ro aton nga mga katropa pips.
1: Wow!
0: Mayad-ayad nga Udrodlaw. Nakailabas gon, nakapaniyaga gon, or nagatimo-timo gon.
1: Wow!
0: Oh, timo-timo. Oh, mayad-ayad nga gahon man sa aton karon nga mga suki nga nakatutok sa anda karon nga mga panimagay sa makaron nga pang orason. Kumusta kamo? Kumusta rin inyo karon nga agahon? Kumusta rin inyong sang maaga? Mahaba-haba para oras ita maadlaw karon it Martes hasta nga mag tighapon ay ro iba kararuna o naga preparar it ilabas, may naga ilabas ro iba karon hay naga balikutot pata. Oh, amat-amat yon, amat-amat yot bangon. Aro aton yung mga suki runa sa mga lolo ag lola naton, nanay tatay nga nagapreparat andang yung mga ilabas. Ano rin yung ilabas makaron? O oh, ma-init-init yung ano aton karon nga paniyem ko.
2: Centro, Centro.
0: Bukon it. Pero medyo managa itom-itom ando kagangitan to. Itom-itom. Nagagugag uman itaya karangasang kirea. Well, anyway, good morning, good morning, good morning, kinyo, or mayad-ayad nga Udrodlaw ha, sa mga naka-monitor sa anda karon nga mga radio, nagasigabunggid sa XFM Kalibo 96.5. Kumusta raw aton nga sang maaga, kabay pa nga mangin produktibo, or nabili naton nga sang mahapon, sa aton karon nga sang adlaw. Aga, syempre, sa mga suki naton nga nagapahilay-hilay na sa mga kakaurit yang halin sa nakaroon nga mga ugumhan. Sa aton una nga mga mangingisda, mayad-ayad nga Udrodlaw sa nagapreparar. Imaw pang nagapreparar, nagapahaong pasugod sa nakaroon nga trabaho, abay mayad-ayad nga Udrodlaw. Aga, syempre, ro aton nga mga suki nga nakatutok aton nga mga katropa sa mga kabaryuhan, kabaranggayan. O kung siin man kamuruna, abay mayad-ayad nga Udrodlaw. Sa ato nga mga suki man sa mga pampubliko o pribado nga opisina, mayad-ayad nga Udrodlaw. Sa ato karon nga mga suki nga mga drivers sa terminal naton sa Western at Eastern Terminal, abay mayad-ayad nga Udrodlaw kinyo. Kama naman sa aton karon nga mga katropa sa aton nga mga toda terminals, sa mga drivers nga nagasuroy-suroy makaron, sa mga tricycle drivers, jeepney drivers, habal-habal drivers, bus drivers, multi-cab drivers.
1: Wow!
0: Oy, mayad-ayad nga Udrodlaw, amat-amat na kamot ilabas, oh. Nagapaalas on sigun mga naangan. O tama un anay ron, time out man anay sa pagpamasada. Ilabas man ay mabudlay kuno kun malipasan itaya karanga gutom sudlan ita husuhoton itangin. Ro inyo kuno nga mga ipinuino ay bulok man doon dapat ay hindi magpalipas ita ilabas. Ilabas, ilabas kid. Para may energy guman ka kita makipagbakbakan sa another nga sang mahapon. Siyempre, sa ato yung mga suki man sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, nga nag-tutok, nag-monitor man ka ton sa mga suki naton sa mga tagsa-tagsa karon ka mga public market siya sa bilog naton nga probinsya karon itaklain abay mayad-ayad nga odro adlaw kinyo di man naton pagkalipatan it pagpanamyaw pagabi-abi ro aton karon nga mga suki man nga nakatutok naka-monitor katon sa aton makaron nga Facebook live mayad-ayad nga odro adlaw kinyo kumusta kamo kumusta ro aton karon nga sang maaga. Pwede ka mo nga mag-comment, mag-share it inyo karon nga mga greetings, inyo karon nga mga gustong ipaabot. Iya sa aton karon nga Facebook Live, pinagi karon sa XFM Kalibo 96.5. Iya aton nga pagabasahon iya sa kahangitan, kung may aton pa karon nga tiyempo oras, ay aton nga pagabasahon iya sa aton karon nga palatuntunan. Sentro, Sentro. Okay, Sir TJ Noynoy Tanlok Solidad, una karon sa California. Na nagatuto katon, mayad-ayad nga untro adlaw. Thank you good sa pag-highlight, sir, ha? Kay Auntie Lalin Florencio Nadura Isla, una karon sa Arcanhel Balete, mayad-ayad nga untro adlaw. Nag-monitor man katon, makaron nga untro adlaw. Sa mga overseas Filipino workers manaton nga nakatutok, nakamonitor, abay mayad-ayad nga untro adlaw kinyo, kumusta ka mo? Sa aton nga mga katropa una. Syempre karon kay Wawi Season, mayad-ayad nga utro adlaw una sa Ganson Hamindan Capiz. Mayong udto sa inyo dira katropang Wawi, no? Naka-monitor diri sa aton sa Kalibo. Oo, na labot man kita ang aton signal dira sa may parts ang Capiz sa Hamindan Capiz. Mayad-ayad nga udro adlaw. Sa tanan-tanan ha, sa tanan-tanan aton nga suke. Welcome kamo sa aton palatuntunan sentro. Sentro, sentro. Ibinhin niyo ako sa pila karon ka mga tugupang doon nga aton karon nga pag-check yaron. Sentro sa mga balita, sentro sa mga talakayan, sentro sa mga issue nga aton karon nga pag-istoryahan. Ang pag-atalakayon sa kabilugan, itaton kara nga pagpangalagad. Sentro, sentro. Oy sa mga katropa gali naton, pwede man ninyong ma-like, ma-share, i-follow ro aton karon nga Facebook page XFM Kalibo 96.5 para nga maging updated kamo ha sa mga nagakaganabo. And of course, magguwa sa like, share, follow, hay i-subscribe man ninyo ro amon karon nga official YouTube channel XFM Kalibo. Mga katropa, dudaya karanga. Tawag na ito, Ruraya karang, nalipat ako, may ginbasa ba, Korea? Oh. Nalipat ako, dali kita madistract sa mga bagay-bagay. Sige, anyway, hindi na, isuryahan taron sa aton karang pagpangalaga. Nalipat ang matod ako sa akong nga ginawakan. Ano? Mayad-ayad nga utrodlaw sa tanan-tanan nga ni. Oo, welcome, welcome. Kamu sa aton karon nga pala tuntunan. Okay, katropang Mike De La Torre, mayad-ayad nga utrodlaw ha. Mayad ko nga pagpumati sa taga CBM Phone Shop sa Uyuturong Street, Kalibo Branch. Sa nagabaligit mga santo sa likod, itsimbahan kay Kuya Eddie Villarubin. Zema Religious Article, abay mayong utro. Mayad-ayad nga utrodlaw. Well, manu, ano rong mga balita? Ano rong mga tagagupang doon? Aton karon yung mga topiko? Aton karon yung pag-check yan roon? Aton karon yung pag-atalakayon? Sa aton karon yung pag-pangalagad? Sa aton karon yung pag-ililiba? Makaron nga udro adlaw? Una na kita sa mga regagkuan aton karon yung balita lokal. Sentro, sentro. Well, iya kita sa aton karon yung mga nagapanguna karon yung balita lokal. Sa aton karon yung pag-pangalagad. Sa aton karon nga pagratsada makaron, raya kara mga katropa ha, nga natabo kara nga kaso it paganakawan, no, sang kabantay nga pasyente it pasyente tinakawan it kugang-kugang 2,000 sa Aklan Provincial Hospital. Ayanot ang klaseng seguridad ro aton una karon sa ospital. Pwede siguro ma-check ron sa CCTV. Partikular na tabo ra ka ina kuno taya kra nga aga-aga Agosto 25 ay gintakaw ginbuo ro kwarta nga nakabutang sa casing sa likod itaya kra nga cellphone samtang nagakatugog ro biktima sa hallway. Grabe no. wa kakasayod kun ro imo nga ro niya tinakaw ay kinahangan gali pambaka gali mana to taya kara nga bugong tapos tinakaw nimo ba patawara kita oo sentro naila kan imo karon magamit it kwarta tinakawan mo o tapos una pa sa ospital nimo tinakaw. Kung sa ospital tinakawa kakasayod, basi ginapambaka ito daya ka nga bugong or ginapambayad sa anda karon nga mga hospital bills. Ahay, nako, latana. Ay, nabudlay. May mga nag-comment ang ani nga haman na bimanat ginpabayan. Ikaw man abi matod, kung tuman man yung kaduwi ko, nagkun amat, hindi mo man madumduman nga dapat gali nga ginaayos rin mo karon nga mga gamit. Sige, suryahan taron sa aton karang pagpangalagad. Sa rugang pagid naton karon yung mga balita, sa aton karang pag-aruratsada, sa aton karang pag-ililiba mga katropa.

sa nagapanguna karon nga mga duga nga mga balita. Nga aton karon nga pag-check yaron, nga aton karon nga pag-uistoryahan. Oy, balik-balikan nga ni naton do aton karon nga bahin it daya karang Kalibo Public Market. Kung ano gundo daya karang plastada ay patapos yung dubugan ni Taya karang Agosto ho. Partikular do sa relocation nga rari kara sa may San Lorenzo Drive. Ay kung mahingabot naton, kung sino nga officially taton karang LGU, kung ano ro plano, ano ro plastada, ha? May plano pa ihan, no? May plano pa ihan. Saraya karang Kalibo Public Market, iba si madapos do daya karang Dagon 2026, so tagihapon it, maghalin do daya karang mga vendors. Balik-balikan naton doon sa aton karon nga pagpangalagad. Sa pila pagid naton dugang karon nga mga balita sa Balita National nga aton karang pag-check yanon. Aton karang pag-talakayo na sa aton karang pag-ililiba. Roraya karang pag-paiway sa Barangay Ansangguni ang Kabataan Elections 2026. Abay, aprobado won sa committee level itaya karang Senado. Ay, haron, matyamay postponement yung mata pero sa ano pagang manda sa committee level na ginatawag naton. Istoryahan pagid naton doon. Ay, kung ano rumatabo. Karay, hambag itaya karang ano ho? Hambag itaya karang komele, kamay ni komelek chairman attorney George Erwin Garcia. Haom tama na kami sa daya karang eleksyon ay bilyon-bilyon yung tama na roamon karon nga nagasto. Grabe no, machano to, 11 billion yung doon na gasto sa raya karang preparasyon sa eleksyon. Okay, kung na-approve sa Senate, pero problema karon ay kung halimbawa nga mag-abot sa opisina at presidente, pero pangutana karon ay pirmahan, bagaron itaya karang presidente, mga katro.

Aton karon nga paga pangalagad sa aton karang nga paga rurat sada mga katropa. Sa dugang pagid naton karon nga mga balita, dugang naton karon nga mga tagayupang don nga mga topiko sa aton karang nga pagpangalagad. Oro raya karang tawag naton habagat o sa aton karon nga weather update. Habagat dudaya karang makaron mga katropa nga magadagat kalihit-kalihit nga pag-ugan sa Luzon. Daywa nga bagyo agsang ka LPA rupadayon makaron nga ginamonitor. Ay matcha si Obet nga nakasuod sa PAR matcha gumawa un man ka BA. Uwa man it direkta karon nga epekto sa nasyon apang posible na nang pagabatakon no habagat. Sentro. Ay raro mga balita naton nga aton karon nga pag-check yaron nga aton karon nga pagatalakayon and of course mag-check man kita karon it mga balitaan report. Aton karon nga mga katropa patrol reporters nga nakatutok man naka-standby man sa nakaron nga tag sa tag sa mga area of responsibility. O nga ginatutukan makaron it patrol si katropang Christian Villanueva. Oy maya dayad nga otro adlaw anay ha kay Dang Villanueva. Good morning mga kasentro. Una sa agbanawan banga maya dayad nga otro adlaw. Kay katropang Joyce Alonsagay Chavez una karon sa Hong Kong nga naka-monitor nagasigabong mano ana karon nga radio. Maya dayad nga otro adlaw gid ana nagatutok man niya katon. Kay Tristan Wyatt Gulay mayong udto katropang Ninyo mayong udto man. Kimo katropang Tristan. Daya ka nga balita portion mga katropa higinahatod katon itay karang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Uy, kasayid ka mo sa aton karon nga mga suki nga kabuabo karon nga mga binipisyo do daya karang Santon Plus Herbal Capsule mga katropa. Uy, sa may mga mataas una nga daya karang level it anda karon nga sukar sa anda nga gawas ay sambilog nga manami karon nga inumon nga food supplement nga nagausi ka mo or nagausi ka mo food supplement ay ruraya karang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Permibaga nga mataas rin inyo nga sugar level or blood sugar level mga katropa. Madali nga magaoy ag permi kamo nga ginauhaw. Hindi ron pagbaliwalaon ay mga sintomas ron itaya nga diabetes. Rosanton Plus Gold mga katropa ay may una karon nga ampalaya ag spirulina nga natural nga nagabulig sa pagregulate it asukar or asukal sa inyo karon nga dugo mga katropa. Magwa sa inyo nga sugar level nagaprotekta man Rosanton Plus Gold it aton karon nga tagipusuon aka man particular aton karon nga kolesterol agun kamo una karon ay high blood pwedeng-pwede gid akinyo ruraya karanga food supplement kapin pa kun nagabarar inyo karon nga mga ugat-ugat bangod sa kolesterol o sige gamon pa ay kasayid kamo nga kun may barar aton karon nga ugat tuman ron kadelikado kapin pa sa may mga high blood aga heart attack. Rugarlic ag mangosteen sa Santon Plus Gold ay nagabulig sa paglipyo it agagyan it dugo ag pagpanaba it bad cholesterol hay bad nga ni no bulok gid akaron do ana karon nga daga sa aton karon nga ikaayong gawas mga katropa so magsanton plus gold kamo mga katropa protektahan ruin nyo karon nga ikaayong gawas sa mga may diabetes or mataas or blood sugar pwede gid Rosanton Plus Gold sa may mga mataas sa cholesterol high blood or may at sakit sa tagipusoon pwedeng-pwede man kinyo Rosanton Plus Gold mga katropa Rosanton Plus Gold Herbal Capsule Rosanton Plus Gold Herbal Capsule sarang ninyo nga mabakang mga katropa sa inyo karon nga mga butika nga mga pit sa inyo karon nga lugar pwede ron mabakay sa Mercury Drug Store South Star Drug TGP ag Generica Nationwide mga katropa Santon Plus Gold Herbal Capsule ikaw ang laging una raya ra produkto Itiesto Health Incorporated Sentro. Sa aton karanga pagpangalagad sa aton na karanga pagtalakay manua sa aton karon nga mga tagalupang don karon nga mga balita nga aton karanga pag og istoryahan kahapon may ginpatigayon karon nga committee hearing may kangtanan sa postponement or ginaproponer nga pagpaiway itdaya kara nga barangay and sangguniang kabataan election. Well, although nga

0: karang nalipay, although nga abo kararo may gusto, kapin paro mga gusto nga mga tawag naton dahil nga rin nga mga una gun sa puder, ay ma-extend yung mataroanda karon nga termino, no? Ag kung extended roanda karon nga termino, meaning to say, hay, manami matakunta ko no, anang pinsar karon hay, pagpanerbisyo.
1: Sentro! Sentro!
0: O, oh, diba? Nga mga barangay official. Pero kung doon ang pinsar karon hay bulok, magain, agwat, asan na karot plano nga magpanerbisyo, it husto, hay doon dubulok, no? Pero kung ikaw, nga sang ka barangay official, tapos ay ginatinguhaan niya, ipospondo, daya ka nga barangay, ang sangguni ang kabataan elections sa Nobyembre, ro'y mo ka nga pamatsyag, hay, may una karon ba nga, ay sakto sige ay nakugangan pa ako sa akon karon nga termino at least mapahaba pagidro ako nga pagpanerbisyo. Good thing ima kun do yon di imo nga pensar, kun do yon imo nga pag-isip. Pero kun ikaw karon o official nga ro imong ginaisip para gang makapabilin sa poder nga uwa nga nit daya kara nga saktong hinimuan, hay do yon dubulok ka
1: sentro
0: ay kasayid ka mo no kahapon may daya nga ginpatigayon nga hearing. Una sa daya karang Senate, no? Partikular do daya karang Electoral Reform nga committee ba? Ay ginaprubahan mga katropa it Senate panel. Proposition na meaning ginaproponer pa lang proposed nga layi bukon para final mga katropa sa Senate panel pagang raimaw karon na aprubahan. Oy, do iba abi, uy matcha do anda ta man karang andang pagkalubot, andang approach, uy kansilado ut amana ruraya karang election.
1: Sentro.
0: Wa pat a mga katropa. Una pa lang ginaistoryahan pa lang aga una un mandaya sa dayang Senate panel pero aprobado gun imaw. Ro naging ginaprubahan ro tinutuyo nga pagpaiway sa barangay ang sangguni ang kabataan elections sa 2026 agubrahon nga limang dagon ro termino it barangay and SK officials.
1: Sentro.
0: Sana all 5 years.
2: Wow!
0: Grabe ta. Pero problema galing kara. There are some officials nga kun halimbawa man nga mapospone ra. Kasi kamo nga may mga pila ka mga official karon or mga nagapadagagan nga nagaprinipara rut apaman. Nakabuhi ut amana ako. Pila man na tong libo. Oh, ay nagpabaka bimana sandat bola it daya kara nga pagliga. Oh, ay nag-sponsor man ako. Oh, ay what ay palin abe ibukon mat anatot control do daya kara nga mga bagay nga ron nga kun halimbawa man nga mapospone gid man. Oh, iya ihambay ni katropang Mike, sir, approve sa Senate and Congress pero duda hindi base pagpirmahan ni PBBM madayon gid ang barangay election. Kung hindi madayon ang election, makaguoy ro ang budget sa barangay kay ibusa. Oh, base ibusat mga buaya ba. So, yun nga ni. Dapat kita man no kapin sa barangay, dayang barangay do pay naka barangay mga katropa. Rubarangay rupina ka, kumbaga rupina ka manabagun nga, or basic unit yun abi it, daya karang, daya nga, pinakamaintok yun, nga administrative division it local government unit, sa aton karon nga, nasyon. Raya gundo, kumbaga hay, haragundo, mas magapit sa tawo, rubarangay. Ngani very critical ag very crucial rugina ginagampanan nga papel it barangay official sa aton karon nga lugar sa inyo karon nga barangay hamaan. Kasi kung may problema ka mga hugusayan nga ron si inuna nga nagadto ginapa-record sa barangay adto anay sa kagawad nga assign sa inyo nga sitio Tapos ipasaka sa barangay kung ano rong mga concern. Daya ro pinaka pinaka mainto kung gid or pinaka magapit kung kumbaga sa tawo, no, ro barangay. Ngani very crucial, very critical. Aro anda karon nga ginabuitan, no, sa aton karon nga susyudad aga kung paano nandaw, paano naton ginamold, paano kita ginahubog kung sa Tagalog pa mga katropa, no. Hato nga dudaya karang opinion it kagabanan sa postponement or sa propose nga postponement. Again, this is not final, it is just a proposed law, no, kasi kinahangan anay nga may una nga propose nga laye antes nga mahambal or may propose nga laye ag maaprobahan ro laye pero mahanit presidente para nga mahambal nga ginpostpone or ginpaiway ro barangay ang sangguni ang kabataan elections.
1: Sentro, sentro.
0: Well, sa level it mga kabaranggayan, no, hambag it aton karon nga or sa level it aton nga Commission on Elections, hambay ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ready amana kami. Ha? Ready mana kami ro COMELEC nga ipatigayon ro barangay ang sangguni ang kabataan election sa Nobyembre 2. Kasi mana, o sa gagali ang hambang ito kaina eh. Kasi mana, una gun sa daya karanga 8 billion pesos runa gastos it COMELEC para sa pagpahaom sa eleksyon, maghalin sa kabilugan nga 19 billion pesos nga budget para sa barangay and sangguni ang kabataan elections. Grabe makon mo ro 9 billion pesos, no, bukod nya imot basta-basta nga kwarta kundi huge amount of money. Aro 9 billion pesos pag hinamba natong 9 billion pesos kan miskin di kuting siguro karon magtrabaho lifetime, no. Sa 9 billion pesos nga ra. O kun may makara ka klase ka baho nga kwarta, sumakon mo ron or 8 billion rather, 8 billion na mugawan kita 8 billion. Sumakon mo ro 8 billion pesos. So may nabilin pa nga 11 billion, agdo yung 11 billion high dugang kasi 19 billion ro gintagana eh. 9 bukod ni tambang naton nga basta-basta nga kwarta ha. Philippine peso ron. 19 billion pesos ro gintagana para sa barangay ang sangguni ang kabataan elections. Agro 8 billion ro nagastos yun. Itaya kara nga Commission on Elections. So may nabilin pa nga 11 billion.
1: Sentro, sentro.
0: Ay kung hindi madayon, for example, no? Halimbawa nga hindi madayon dudaya karang election this year para sa barangay ang sangguni ang kabataan, what will happen? Ano rong matabo sa preparation itaya karang Commission on Elections? No, so hindi. Ruruan na nga itong mga naging preparasyon. Siguro mahabang na itong bye-bye o taro 8 billion pesos. Pero rung ginalikawan nabi, hamat ginaproponer daya, kasi magasto, aguna ama na kita sa ginatawag natin karon nga krisis. Hayhambay ni Senator Francis G. Escudero, tinutuyo it anang nga proposisyon nga dagayon nga ayuson ro termino it barangay and SK officials. Agud bukon yun it paumanuman nga baguhon o gamiton bilang kabangdanan para karon sa pagpaiway it eleksyon. O
1: Sentro,
0: tama man.
1: Sentro.
0: Eksakto man mga matuod mga katropa. May point nga hamat i-extend paguman ipaiway anay ro raya karang eleksyon. Para after nga mapaiway imaw akon maging layigon do daya karang nga Senate Bill 2387 nga ginagaamyenda sa Republic Act 12232 agubrahon nga limang dagon o presenting nga apat nga dagon nga terminate barangay and SK officials, at least fix na, no, may ginasundan yon kita nga timeline. For example, makaragun man na, no, dayon da ro election this dayagun man ng 2026. So mahuyap it limang dagon para guman another guman nga to nga makaileher, no? It daya kara nga panibag-o karon nga kapitan o kunado una.
1: So
0: ro pangutana kara under this bill tigpilang termino si kapitan. Halimbawa man na natapos na ng 5 years, may possibility ayhan man na nga makadagagan pa imaw for another term. Harun doon mga pangutana under this bill. Pero syempre, said man natun nga kabo-abo pataruan na karang agihan. Bukon man doon ita, hambaw natun nga approve gagi. Maabo pata karun nga buho ro ana karun nga agihan.
1: Sentro,
0: kasi
1: Sentro.
0: Presidente, makaroon, base sa statement it palasyo, ginabubantayan pa makaroon eh. Kumbaga, ginapupamatsyagan daya karang presidente kun ayhan kinahanglan ag kun ayhan ano ro magiging epekto kara mga katropa. Ito sa bilog karon nga pangutana mga katropa nga kun i-extend ipaiway ro barangay ang sangguni ang kabataan elections, what will happen next? O magwas abimana sa extended ro anda karon nga termino this time kasi napaiway. Ano ro matabo rayon mana? So unang-una karon nakikita nga posible may may continuity nga ginatawag pag-abot sa anda karon nga mga proyekto it mga presente nga nagapungko nga barangay and sangguni ang kabataan official.
1: Sentro, Sentro.
0: Pero ginpahayag man it aton nga Commission on Elections nga kabuabo makaroon nga mga bakante nga mga posisyon sa sangguni ang kabataan. Nga ni medya kinahanglan man mana nga padayunon. No, we are balancing the pros and cons it daya kara nga postponement. No? May mga kilaga kita karon nga mga barangay officials, no? And iba wa man nato niya ni pangutana kung ano man doon nang nabatsyagan karon eh, no? Kung ano ro saan nang pamatsyagan, may una matang iba nga gusto magpanaog man. May mga makaroon abi, may mga makaruyon nga mga senaryo. Mga katropa. May ginfile man abi si Senator Aimee Marcos nga Senate Bill number 2067 nga tinutuyo man nga halinon ro barangay and sangguni ang kabataan elections sa October 2027. Mga katropa nga kasi importante nga madesisyonan tagagi ra makaroon haman. Imagine nyo, 2 months na lang, eleksyon na, September o next week, bare months kunyani, mga katropa.
2: Wow!
0: Next week, bare months na, Setyembre na. Setyembre, Oktubre, 2 months, si mauno mo gilang makaroon balis-balis, sundo mga inadlaw. So, Commission on Elections, nagapanawagan nga, kinahangan man na may klaro utama na karon nga desisyon sa mas timprano karon nga tion kung madayon gid man or hindi or eleksyon.
1: Sentro.
0: Kasi hamba to ni Garcia dapat man nga masairan ro desisyon antes pa man matapos ro Setyembre bangod nakatagana gun man na ro filing of candidacies maghalin September 28 hasta October 5. Mga katropa.
1: Sentro,
0: so before
1: Sentro.
0: Dapat karon doing petsa or last week it's September dapat may una gon nga desisyon kun imong isip-isipon ay syempre kasi hasta nga uwat at laye nga nagapostpone itdaya karangan nasambitan nga eleksyon ro aton nga Commission on Elections magahugag aron sanda nga nakaanggid nakabase sa timeline nga anda karon nga ginabuitan nga ginasunod nanda under the law man under sa mga layman it aton karon nga pungsod kasi mas manami matuod nga klaro ruraya karanga issue kapin pa sa pag-abot man na it ikaywang sa second week it Setyembre agod makapahao man manaro mga kandidato nga gustong magdagagan agro mga failed personnel it daya karanga Commission on Elections.
1: Sentro, Sentro.
0: Sa ato nyo mga katropa, comment ka mo kung para kinyo deserve nga ipostpone or deserve nga ipaiway rubarangay and sangguniang kabataan elections. Oh. Kun ako ha, kun manami matamano among kapitan ag nagapanirbisyo mat imong husto hay haman abi matuod, no? Pero kun rin inyong kapitan hay baw tao lamang di mo nga ni makita kun emerhensiya baw emerhensiya. Hay mga makaruyon man ang kapitan nga hay dapat bayluhan. That's why nga tunga dudaya karang reaction it publiko. Well, kun atong tanawon matya ginabubalanse man it presidente. Kasi based sa Malacañang ginaobserbahan pa man na it presidente makaron. Kun ano ro manami ag sakto karon nga obrahon. Worth it gid man ayhan nga ipaiway ro barangay and sangguni ang kabataan elections. Oh. Or padayunon ro barangay and sangguni ang kabataan elections. So next week we'll see, tanawon naton kasi kabaabong mga ganap iyang Res Pilipinas. So, si impeachment trial gagi makaron. Ah, kun ano ro daya karang aplastada. Mga katropa, kung may una karon nga mga pagbago or res karon ay kabaabo, tabi matuod nga gina-tratar do aton karon nga Senado. O haron pa, may budget deliberation pa. Bow, tao lamang. Sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pagililiba, oras na naton. May 23 minutos makataliwan sa oras 8 alas 11 sa Udro Adlaw. Uy, antes kita magbuhit aton karon nga mga commercial sa aton karang palatuntunan. Uy, ro aton gihapon kinyo karon nga pag-inganiyo nga maghugog it inyo karon nga mga entries para sa aton karon nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo ay daya nga Biyernes. May maswerte na naman nga magadaog it tumataginting na 5,000 pesos. Mga kataropa, mag-agtugamang sa inyo karon yung mga suking at tindahan ang magbakag it Gold Eagle Beer. Sa bilog na tansan ni 320ml o kung saan katansan man it Gold Eagle Beer, may una kagun nga raffle entry. Isuod ro tansan sa short plain envelope kung may iniwon nga ron nga tansan. Ag sugatan it imo nga pangalan, edad, address, mobile number, ag pangalan it imo nga suki nga tindahan. Ihugog do sobre sa mga drop boxes nga makitaan sa inyong paborito nga tindahan. Mas maabo nga mga entries, mas maabaho man nga tsansa nga kamuhay magadaog. Kada Domingo may magadaog, ito mataginting na 5,000 pesos. Ag basi ikaw uno sa bilog karon nga mga madaog kung magpasakop ikaw katropa. May mga drop boxes kita ro aton yung mga drop boxes. May una kita sa Gabriel Store sa Sikimpo Street, Poblacion Calibo, sa 19 Martyr Street, Poblacion Calibo, sa Ruel and Junior Barber Shop sa Poblacion Banga. Ag sa iyaron sa station ha, iya sa istasyon sa XFM Calibo, particular iya sa Villa Criselda J. Esberto Road, Barangay Tigayon Calibo. Ngani sa aton yung mga suke, maghugog kamot inyong mga entries kung nag-chill-chill kamo, ay mag Gold Eagle Beer na kamo mga katropa. Agrotansan, tipunon, agipasakop sa aton nga papromo. Drink responsibly, drink moderately. Oras na naton sa aton nga palatuntunan. Alas 11:24 na sa Udro Adlaw mga katropa. Standby sa aton nga mga suke. Report it aton karon nga patrol sa paglibot-libot man iya sa may banwa naton it kalibo. Pila karon ka mga tagalupang doon naton nga mga dugang nga mga impormasyon. Balikan naton doon pagkatapos nga mga pila karon ka mga reminders. Kindly standby.

0: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Ralph Rovda, 28 years old, halin sa Kalibo Plan. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tub-tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 for DOHFRR permit number 02930/2026.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
2: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved, mabibili sa mga butika.
5: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: XF.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senton Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senton Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senton Plus Herbal Oil.
5: The secret of health.
6: Naabala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasusyal-susyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Suntone Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
7: Gusto mo ba ng pinag-

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga diyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganin mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gin naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira ang gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo wala na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sring Sunthone Gold a coffee mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Sunthone Gold Live Testimony.
5: Ang hindi ko, ito po ako. Ginaan po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Sunthone Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
4: Mampibili sa mga butika.
6: Nagausoy ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon, healthy pa ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga bagatian, mapahuro may kabulig it paginomit sa Sunthone Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder, all natural nga classic kape uwa it side effects. Sunthone Plus Cup Kappa Mix, may kape kahon, may buong kapa. Rosanto Blas Kappa Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
7: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: XFM
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Pili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain.
16: Gary, sa ka-service ko. May harap.

0: Oras na naton mga katropa, 38 minutos yon magkataliwan sa oras italas 11 sa Udradlaw. Balik sa aton pala tuntunan.
1: Sentro.
0: Sa gihapon, ako si katropang Ninyo Rugin Teodosio. Well, sa aton ka na nga pag pangalagad, sa aton ka na nga pag ratsada makaron, sa aton ka na nga pala tuntunan, good morning anay karon ha sa aton karon nga mga katropa. Ay, okay. May nagwangwang. Sige, pa-check galing nato ng katropang Mike De La Torre, no?
1: Centro.
0: Ano ro kun ano gid man ipa-confirm. Sige. Sa aton karon nga pag ililibas, sa aton karang pag pangalagad makaron sa aton karang palatuntunan. Balikan naton do daya nga may kaangtanan sa aton karon nga Kalibo Public Market, mga katropa. Matapos yun, dodaya karangabugan it Agosto, no? Pilagot ang extension nga ni Ira. Ayabong nagahambal nga basi mana kun abtan para itdaya karanga 2027.
1: Centro.
0: Do aton nga ranga Kalibo Public Market agbag-o ha nga construction kasi miskin ro tawo makaron or do publiko particularly sa aton nga probinsya kasi sentro nga merkado publiko ro aton nga Kalibo Public Market. When we say sentro, raya gid ro kumbaga hay kung nagapakalibo ka nagapanindahan hay sa Kalibo Public Market kagid nagaagi mandayon nagapamakal ay hindi makaron matumod, no? Kun hinuno gid man matapos rupag construct itdaya karanga Kalibo Public Market. Kumbaga hay miskin ro tawo naghambag man nga miskin ro publiko particular sa social media nagapanguta naman kung hinuno matapos ruraya karanga public market kasi last time ginambananda basi man na dayang bugan dayaw man man nga bugan ano do pangutana kay ano to baga anda karanga tawag kara ano bagaro anda karanga pinaka plano particular sa raya karanga kontraktor kun ano gid man ano ro accomplishment kara ag alin yon makaron ro target nga completion date kasi kun madumduman ninyo last time nga to nga gina-check raya nga taglas nga to nga dapat tapos gon hay Agosto kuno matapos gid o hindi pa tapos yon daya karang Agosto.
1: Centro.
0: Actually nakita nato nyo nga haron yon gid mata una gun gid man do daya karanga building but we don't know kung ano pa rong mga kinahanglan or basi may mga kinahanglan pang i-polish or kinahanglan pang ayuson it mayad para nga mahambag naton nga pwede na halinan ro aton karon nga Kalibo Public Market, no? Ay tambat contractor target ko nandang tapuson daya nga nga bugan ita Agosto o
1: Centro.
0: Bilang adlaw lang. Anom nga adlaw I think. Anom nga adlaw lang mga katropa ag may una nakita karon nga matapos yung daya kara nga bugan ita Agosto.
1: Centro.
0: Pero wa kitat na batian, no, nga abi mahalin yun or halinon yun dudaya karanga mga tindera ag aton karon nga mga tindero una karon sa may aton karon nga bag-o or sa aton karon nga Kalibo Public Market.
1: Centro.
0: Or sa uda sa San Lorenzo Drive nga ron, di ba? Kasi kun hambagon dun nga halinon yun. Hay, syempre, sige-sige kung doon karon nga pag ano eh. Sige-sige kung doon karon nga pag-preparar. Kasi do paghalin, it takes time man. Kinahangan mat mahaba ron nga proseso mga katropa. May mga nagahamba nga possible mana basi September or by October di karuyon pa mana matapos.
1: Sentro, Sentro.
0: Dudaya karang construction. Ag dapat mag-report man do contractor sa aton karon nga bahin it daya karang LGU kun ano gon ruraya karang aplastada. So meaning basi daya nga rang arikara sa May San Lorenzo Drive most probably hay basi kun ma-extend pagid arasanda.
1: Sentro, Sentro.
0: Sige pagid aro daya karang extension kara o basi mga 2 months pagumata September, October. Manami kunta no nga bago magtapos do dagon ay makahalin baga makasilo agud maging manayanaya mano andang karon nga pamatsyagan ron di ba pilang dagon do naging construction man itaya karang Kalibo Public Market grabe man nga ni gali no doin nga wa mo gang man nga ni karon na panuhan ay pahuman ni Gunmando Public Market pero kung imong isipon hay mahaba un gid man nga tempo ag oras man kasi kung una ka mag-agi di karaya sa May Rojas Avenue extension or di kara sa May Toteng Reyes visible yun man nga mayad eh pati do outside tag iya sa may Rojas Ave nga extension nag-atubang higin kaayad yun di karuyon do daya karang dagan. May most probably
1: Sentro, Sentro.
0: Based sa information hay raya ra preparation para sa raya karanga para kara sa daya karanga nasambitan karon nga tawag kara nasambitan karon nga opening or pagbukas itraya karanga Kalibo Public Market so
1: Sentro,
0: matabo kara. Based sa mga information, hay gaban-gaban, mahugat-hugat yung mata. Harun yung mataro aton karon nga magiging plastada. Siyempre, yung mga taga-Kalibo, bukod niya taga-Kalibo kararo excited man eh. Excited man kara, even yung mga miskin it, bukod it taga-Kalibo, kapin pa kun iyasan na nagapanindahan sa aton nga banwat Kalibo. Actually manami matangaman tuod man abi magpupanindahan sa manami man karon nga lugar mga katropa no hay dupaghalin pag ang lagi kara halin di karon sa San Lorenzo Drive ro mga tindero mahaba-haba man yagi ron nga magiging proseso karon mga katropa bukod man basta-basta
1: Sentro no, Sentro
0: inambag mong pwedeng halinan ni mahaling ka tikdaya kara nga basta-basta I don't know kun sa bilog pagidabi kara hay di ba last time inspection or nagtan-aw ro mga vendors dito I don't know makara kun before buksan mga katropa hay kun may mga pag-check abimana ro mga vendors agud nga hindi man sanda mangawa kung may mga kakugangan ay may mga problema patagal eh. No nga gusto nga pwede patanandang ipaayos no dapat ay mas early as possible matanaw it mga vendors mga katropa kung ano dudaya karang plastada agud kun may anda patakaron nga mga gustong ipaayos, gustong ipapolish, ay maayos yagi, no? Agud nga, hayahay baga, ag komportable ka man maghalin sa daya karang bagong halinan.
1: Sentro, Sentro.
0: Mga katropa. Alas 11:48 na sa Outro Adlaw ro aton karon nga oras sa aton karang pagpangalagad sa aton karang pagruratsada makaron nga Outro Adlaw. Uy kakasugod gang gid itaya karang information nga may gin kasang makaraunda no may gin kasakaron nga sangka drug by bust operation alin do subject person nga ra babaye. May gin ka sa karon nga sangka drug by bust operation una karon sa may isla itaya karang nga Boracay. Try mo gang abing tawagan miskin mga initial information yang maton katropang Siprel. May katropang Ariar kun makahingabot imaw may 10 minutos pa man kita sa aton nga palatuntunan. kung ano gang initial information niyang maton regarding sa Raya Karang drug by bust operation, no, una karon sa may isla Itdaya Karang Boracay.
1: Sentro, sentro.
0: May isang ka drug by bust operation nagkunsiin daw una sa may isla Itdaya Karang Boracay. Unay mao. Sige, si katropang Ariel Culas, pasudlon anay naton mga katropa. Ray karang asang ka-drug by bust operation una sa may isla. Itay karang Boracay. Rugin ka sa makaron. Mga dugang nga detalye or short background kara. Katropang Ariel, standby.
1: Live report.
0: Katropang Ariel, sa detalye, go ahead.
2: Yes, katropang Rugino. Sa makaron, no, nagpatigayo. No, itadaya karang pag-plastar, no, parang anay sa day karang inventory. Pero aton kaya nga katapo, no, ita Malay Municipal Police Station, and of course, no, kibahan kaya aton kaya nga GDIA, no, aklan, nag-konsasin asang kababayi kaya.
0: Ah, babayi, tagit man.
2: Babayi, o. Na buwan, no, ita dahil kaya nga asang ka-sashay, no, illegal kaya nga droga nga nakatropa nga Rodin. So, kumandok, no, temporaryo nga nag-istara sa may bahay, no, ita dahil kaya nga ibahay, pero Tagalog imaw, so...
0: Taga-sin?
2: Taga-ibahay.
0: Ah, sa ibahay. Bahay tumandok iti bahay, yes. Pero nagtatagalog.
2: Nagtatagalog kasi halos nagapa 1 year pa lang mangit, no, Raya Karang kanyara. Raya Karang babae nga ra.
0: May alias Imaw Doy.
2: So man yan, ma'am, ano rin mong karang pangalan?
3: Maylin Gonzales po.
2: Si Maylin Gonzales. Ay, ginapamalibaran ni mo nga ikaw nagagamit o nagabaligya?
3: Na ano lang po ako, inutusan lang po ako, sir.
2: Inutusan ka lang talaga, pero hindi ka gumagamit?
3: Hindi po ako talaga.
2: Hindi ka rin nagbibenta?
3: Hindi nga rin po ako, as ano dyan.
0: Sino sa kanya nagutos?
2: Ngayon ka lang nakapunta ng Boracay.
3: Pesta lang po nangyari sa akin to.
2: Okay, so... So ano yung gusto mong paglaro, no, sa publiko, no, na ito yung nangyari sa iyo? Na gusto ko ba sabihin?
3: Okay.
2: Ilang taon ka na?
3: Mag-42 na po dito.
2: Saan si bahay?
3: Sa Aquino po.
2: Oo, barangay Aquino.
0: May asawa, Doy? May asawa?
2: Yes, so live-in partner, madam, or Raya Karangapan?
3: Wala na po. Hiwalay na po kami.
2: Hiwalay na.
0: May, pero may anak?
3: Isa lang po.
2: Isa lang, pero sa Maynila, no? Sa Maynila, yung anak mo. Okay.
4: Dama na yung first name.
2: Sige.
0: First time na kuno sa Boracay, tapos ano, nag-deliver ka tayo, ma'am, ano, plus tada.
2: Oo. Din na niyan, no, katropa nga, no, Jane, no? Ginsugo ka tayo ni ma'am, no? Roid, do, anong...
0: Bali, sa bypass high, sa bilog nga sa Shairo na buo. Sumakaroon inventory yun.
2: Yes, inventory.
0: Anong pero, particular nga lugar da una sa Boracay? Total, ikaw malaman una.
2: Oo, sityo, Tambisaan.
0: Tambisaan.
2: Sa manok-manok, Boracay. Katropang Rodin. So, saan ka sa shape yung mangin? Actually, daro ginaunang karang inventory kasi nga ni Raya Ruhabuga na ino. Kana, Raya Pagpautiga yun sa bypass baga. And then, masunod ka ra. Hi, Raya Karang, kwan yun? Pagplastar man doon. Itaya Karang, pag-body search, no? Sa Raya Karang, subject person niya ra. Sorry, doon doon makararoplastar. Anyway, no, medyo minute-init yan. Gagbing ko makuan, abiraton ka ra nga area makara.
0: Oo, matya, sa kagumuan ka mo nga ron.
2: May isa do space. Mugo pa hinugod abi sa manaton si Slakrat Boracay, no, katong pangarod din ay makaragit ang medyo pabukid ka nga portion o kaping kung
0: imaw malang man do subject person, no?
2: Yes,
0: Ano nga yung pangalan, Maylin?
2: Si Maylin Gonzales, 31 years old. Oro, anak karaga pang kwan idaron. So taga tumandok kita imaw, no? Ito dahil ka nga mamilap si Tagalog Trimo.
0: Pero sino mo gay star sa Aquino ibahay makaron?
2: Oo, sa Aquino ta. Din doon yung sugo, malamangan ko naman ni Mauiya nga mag-kwan ron. Basta may sugo dyan na ron.
0: Ano na trabaho? Pangutanabi, Mau? Kutanabi kung ano trabaho?
2: Actually, nag-investigate pa naman ginaraton karang otoridad. So, naon talang ginanay.
0: Sige.
2: Roger, no?
0: Kasi kung ginahambang na naging pa-deliver malang Imaw, yung pangutana, karoon ano ng trabaho? No.
2: Dati. Dati sa karindiriya ko na Imaw, no? Sa makarakanan. Nag-ruin doon ay makarakanan.
0: Makaroon wagon. Huwag niyo mo trabaho.
2: Yes, oo. Huwag niyo mag-dekari ng trabaho. Makaroon ka trupag, Roger. So, makararoplastada no makita man nato no sa live no pinagi ka sa live naga okay mata no naga confirmed mata no ray karang babaye nga ra nakapusas yun man
0: uwa pa okay. Hari kisa uwa pa ha body search uwa pa. Okay
2: oo oo uwa pa man ako tropa nga ro din so imo mo matangan man no nga isa garaya no nga naga kwan makaron imo tagid wote man day karang kan ibahan no katropa nga rutin so masunod syempre no ay sangagan nga daya ay minabukara ka na possible do nga mag pedagog no sa ginatawag naton karang Republic Act 9165 or ginatawag naton karang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 no ray karang subject person so sang ka sa say pagaman ro nakabuta makara sa drug evidence ni taton karang autoridad ag of course no wa man it nakabutang man sa non drug evidence nga ra no katropang Rodin so do buliganan ra taton karang malipay din of course taton karang pidiya ra
0: sige doy oo pa patapos yun man ako pero sige ang in live una ha, sa area sige. Total okay man yung mga initial information nga ra katropang area
2: okay so ning okay kumpleto man ro aton karang barangay official na aton kumpleto mata ng katropang aron
0: sige.
2: So, duplastada man makaroon ay ginakuha na rin mo taton kaya kong turila. Pag intindi. Okay. Sige. So, panun talaga yun.
0: Alright, sige. Finally, katropang Arayar.
2: Sorry na na, no? Katropang Arayar, initially, no? Raton ka na nabog ka rin report, no? Directamente. Iya ka rin sisila ka rin itabura. Kaya ako ba si katropang Arayar ko last XFM, ha? 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: Live reports. Exclusive Central.
0: Alright, Ratoy, initial pang itong mga information no, nga nabuo ni Katropang Arayar. Una karon sa Raya Karangagin kasana naman karon niya sang ka-drug by bust operation. Una karon sa may Isla Itdaya Karanga, Boracay. Ang kababayi ha, sa legal nga edad ag residente Aquino Ibahay. Ruraya karang arestado sa pagduso itraya karang illegal karon nga droga sa mga nagaduso-duso illegal karon nga droga oy maguoy kamo oo hidakpan kamo taton karon nga kapulisan bow RA 9165 or inyo karon nga pangatubangon mga katropa dahil karang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002
1: Sentro
0: base kay katropang Arayar nagakooperar mataman niya ni dodaya karang nga nasambitan karon niya misis no dai karang nga sang kaginang nga naaresto it pagduso it illegal karon nga droga sa Islat Boracay. Alas 11:56 sa Outro Adlaw aton karon nga oras. So nakamubantaw sa aton karon nga Facebook Live una naka-live sa katropang Arayar sa aton karon nga official Facebook page XFM Kalibo 96.5. No, agud nga makita ninyo ro na live noro ana karon nga or dai karang nga pagpatigayon it nasambitan karon nga operasyon it aton karon nga Boracay PNP Station.
1: Sentro.
0: Oy sa aton nga mga suki ha. Ingabot man kamo maghugog it inyo karon nga mga entries para sa aton karon nga Santo na Next FM libu-libong papremyo. Apat sa gihapon nga mga produkto it Yesto Health Incorporated o pwede ninyo karon nga ipasakop. Una karon do daya karang nga Santon Gold Herbal Capsule Premium D3 Softgel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men ag Santon Gold Coffee Mix. Ay raya ro mga produkto nga pwede ninyong ipasakop. Sang kabanig karon na sang kabanig it Santon Gold Herbal Capsule sang ka-entry gon. Sang kabanig man it Premium D3 Softgel Capsule equivalent man sa sangka entry. Aga sangka banig Turbo Dietary Food Supplement for Men ay sangka entry man. Ag lima nga sachet it's Santon Gold Coffee Mix ay sangka entry man ron. Sa puti karon nga sobre man, isulat inyo karon nga kompleto nga pangalan address inyo karon nga contact number ag proof of purchase nga ginpasakop ag inyo nga pirma. Hugog rin inyong mga entries iya sa aton nga mga drop boxes una karon sa Banuit Banga sa Ruel and Junior Barber Shop sa Poblacion Banga Aklan ag iya sa Pharmacia Gomez iya karon sa Kalibo Shopping Center and of course pwede man kamo karon nga maghugog iya sa station, iya sa estasyon at XFM Kalibo 96.5 iya ron sa Villa Crisilda J. Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Ay, sa Adlaut Biyernes, uy, panibago na naman ang ika-20 size na nga winner o aton karoon nga pagatawagon. 26th winner na ha, makon mo ron, kapat 30 utar ko winner, itaton ka nga Santone. XFM, libo-libong paparadyo.
1: Centro.
0: Alas 11:59 na sa Outro Adlaut, ro aton karoon nga oras. Uy, ang ba ni Katropang Joy sa ilabas kita, sir? Uy, thank you, Gida, Katropang Joy, sa pag-imbita it ilabas. Kakatapos yang man.
5: Wow!
0: Kakatapos yang man it ilabas. Ugabo sa gagang-agang na kita sa oras sa aton karang pagpangalagad makaroon nga Martes nga edisyon. Aton pala tuntunan. Pantayan ninyo ro iba karoon nga mga balitaan sa pinakaroon ka mga news and public affairs program at XFM Kalibo. Masunod na nga mga pangalagad sa kahanginan o XFM News Nationwide at XFM Mega Manila. Naging kakbay ka partner sa technical side katropang si Pearl Kit Palmon. Ag sa aton karon nga patrol, direkta sa Boracay, si katropang Arier Culas. Ag si katropang Christian Villanueva. Sa supervision, itaman karon nga station manager, katropang John Alin Ascanio. Sa aming general manager, katropang Sir Edwin Garay. Sa ngayon, itaman karon nga chief executive officer and president, Dr. Emilito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio nga nagaywan ang dagahambag kinyo. Mayad-ayad nga Udro Adlaw and God bless us all. Rairo XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Centro! Centro!
6: Mga katropa, exciting! Exciting!
1: Ito po ang XFM Network Philippines. Dito sa Mega Manila, 99.5 XFM. XFM. News, entertainment, wellness, and service to the Filipino. We make lives better. Katropa mo sa Mega Manila, 99.5.

0: ang exciting time, alas 12.
1: Hot feed ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao.

0: Duterte.
1: Sagot ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa impeachment trial, tinukoy bilang evasive at safe ng prosekusyon.
0: Medical leave ni Senator Lorin Ligarda muli pong pinalawig hanggang Setyembre.
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinaksihan ang paglagda ng MOA ng PhilHealth at St. Luke's no co-payment policy tinalakay.
0: Online gambling firm na inindurso ni Ivana Alawi pinagmulta ng 1 million ng PAGCOR.
1: Horse ni Derek Ramsey susubasta ng Bureau of Customs.
0: Palitang extra mga katropa, netizens, kinilig po sa mga teleserying eksena na magkasintahan dyan sa Pagadian City. Lovers, tinulungan ng XFM.
1: Sa balitang regional, police na ospital matapos suntukin ang 16 anyos sa Bacolod. Minor de edad, isa sa ilalim sa intervention at rehabilitasyon.
0: International news, US kinansila ang joint amphibious drill kasama ang South Korea dahil sa Iran war.
1: Showbiz, dating manager ni Bea Alonzo na si Shirley Kwan itinanggi ang pakikialam sa kasal at prenup ng aktres.
0: At sa balitang sports, Alex Ayala umakyat sa WTA ranking, world number 18.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Martes, 25 ng Agosto, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian DePaul.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, iniharap ng private prosecutor na si Attorney May Divina Gracia si Limuel Ortonio bilang ikalawang hostile witness sa panglabingwalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Ortonio, mga katropa, ay Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Samantala, tinawag naman ng defense lawyer na si Attorney Christine Ferrer na theories at soundbites ang mga aligasyong inilahad ng prosekusyon kaugnay po sa confidential funds. Gayunpaman, sinabi ni Ferrer na ititestigo ng defense ang mga pahayag sa pamagitan ng cross-examination upang mapatunayan o mapasinungalingan ang mga aligasyon.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Kinumpirma ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na walang confidential funds ang tanggapan ni dating Vice President Lenny Robredo bago maupo si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ortonio, wala ring record ng confidential funds nang magsimula siya sa OVP noong July 2022. Dahil dito, humiling ang OVP ng confidential funds sa Department of Budget and Management sa pamamagitan ng isang letter request na pinirmahan ng pangalawang pangulo. Kinumpirma ni Ortonio na wala pang natukoy na partikular na programs, projects at activities na may kaugnayan sa national security at peace and order para paggagamitan ng naturang pondo. Sinabi rin niyang walang kalakip na physical financial plan ang liham, bagamat may mga plano na umano ang OVP sa simula ng termino ni VP Duterte.
2: XFM News Nationwide.
0: Inilarawan ang House Prosecution bilang evasive at safe ang mga sagot ni Gina Acosta matapos ang kanyang testimonya bilang unang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay House Prosecutor Keith Flores, kapansin-pansing iba ang naging asal at pagsagot ni Acosta sa Senado kumpara sa House hearing noong Nobyembre. Sinabi naman ni House Trial Advisor Ace Barbers na tila maingat na si Acosta sa kanya pong mga sagot para hindi makapagbigay na impormasyon na maaari pang maungkat sa mga follow-up na tanong. Napansin din naman Senador ang muna'y paulit-ulit na sagot ni Acosta, partikular ang pagtukoy niya kay Colonel Raymond Lachica bilang may alam sa paggamit ng confidential funds. Samantala, sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na maaari umanong managot si Acosta sa mga paglabag

0: sa disbursement ng confidential funds. Kabilang po ang kakulangan ng supporting documents at paglipat ng pondo kay La Chica na hindi umano accountable officer.
1: XFM News Nationwide.
2: Basa ang Senado ng bagong schedule para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Linggo ayon kay Senate President Win Gatchalian. Sa panukalang timetable, magsisimula ang legislative session ng alas 10 ng umaga bago ituloy ang impeachment proceedings ng alas 3 ng hapon. Ililipat naman ang Webes at Biyernes ang committee hearings habang maaaring magsagawa ng session tuwing Sabado kung kinakailangan upang makahabol sa legislative agenda. Ayon kay Gatchalian, kailangan ng pagbabago sa schedule dahil 3 araw kada Linggo ang inilalaan sa impeachment trial. Isinasaalang-alang din ang pagdaraos ng ilang committee hearings sa Philippine International Convention Center dahil ginagamit ang mga committee rooms sa Senado para sa impeachment proceedings. Maaari namang umabot hanggang alas 7 o alas 8 ng gabi ang impeachment hearing dahil nasa 6 na oras ang karaniwang inaabot sa pagtestigo ng isang witness.
1: VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage. XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita tayo mga katropa, muli pong pinalawig ang medical leave ni Senator Loren Legarda. Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na nakatanggap ang Senado ng abiso mula po sa kampo ni Legarda para sa kanyang leave sa Agosto 24 hanggang 26 at Setyembre 1 hanggang 2. Nakalib si Legarda mula August 3 at huling dumalo sa Senado noong pong July 29. Samantala, konesyon ng Office of the Ombudsman ang sunod-sunod na extension ng kanyang medical leave at sinabing nagiging quite suspicious na ito habang iniimbestigahan ang mga reklamong isinampa laban sa senador. Una nang itinanggi ni Legarda ang anumang irregularidad at sinabi na sumusunod lamang siya sa mga patakaran ng Senado. Samantala, patuloy pa rin na iniimbestigahan po ng Ombudsman ang mga reklamong may kaugnayan sa muna 10 billion pesos solar energy projects na kinasasangkutan ni Legarda at ng kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinuwestiyon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang Department of Justice sa paggamit nito ng 1.5 billion pesos confidential funds noong 2025. Ayon kay Tinio, malaking pagtaas ito mula sa 168 million pesos noong 2024. Ipinaliwanag naman ni Justice Secretary Frederick Vida na 1.184 billion pesos ang ginamit ang kalihim, 319 million pesos naman ang Witness Protection Program habang ang natitirang pondo ay napunta sa mga anti-trafficking at cybercrime programs. Figurit ni Vida na fully liquidated ang lahat ng pondo at walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. Nananawagan naman si Tinio na magkaroon ng mas makatwirang paglalaan ng confidential at intelligence funds ng mga ahensya ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
0: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte sa pamagitan ng kanyang defense spokesperson Michael Poa ang ulat tungkol sa muna'y dialogo sa pagitan po ni na Duterte at President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Poa, mga katropa, fake news ang nasabing balita na lumabas habang nagpapatuloy ang impeachment trial ng Vice Presidente. Inihalantulad din niya ito sa nauna ng aligasyon na binato umano siya ni Duterte ng laptop na itinanggi rin niya. Noong August 17, sinabi ng Malacanang na wala itong makumpirma tungkol sa muna'y pribadong pagkikita ni na Marcos at Duterte.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sasampahan ang kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries ang tsahin ang 14-anyos na minor de edad na itinuturong sospek sa paumaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang tita ng bata ay isang non-commissioned police officer at siyang may-ari ng 9mm Glock na ginamit sa insidente na ikinamatay ng 3 estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa. Ayon sa pulisya, pumasok mano ang minor de edad sa bahay ng kanyang tiyahin at sa pilitang binuksan ang locker kung saan naroon ang baril. Hinamin naman ng polis na itinago niya ang baril sa isang plastic locker sa halip na safety vault na siyang itinakdang pamantayan sa ligtas na pag-iingat ng armas. Nauna nang inalis sa pwesto ang polis habang iniimbestigahan ang insidente at nakatakda ring sumailalim sa summary dismissal proceedings.
1: XFM News Nationwide.
0: si DILG Secretary John Vic Remulla na nawagan ang mas mabigat na parusa nga sa ilegal na pagmamayari naman ng baril. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Live report. Isinusunod ni DILG Secretary John Vic Remulla ang mas mahigpit na batas laban sa loose firearms, kabilang ang gawin non-bailable offense ang illegal na pagmamayari ng baril na maaaring patawan ng hanggang 20 taong pagkakulong. Ayon kay Remulla, kailangan ng mas mabigat na parusa upang magsilbing matinding babala at mapigilan ang paggamit ng mga baril sa krimen. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril sa isang paralan sa Zamboanga City na nagudyok sa pamalaan na ripasuhin ang ubiir na pulisiya sa pagmamayari at pag-iingat ng mga armas. Binigyan diin din ng kalihim na may kaakibat na malaking responsibilidad ang pagkakaroon ng lisensyadong baril at dapat tiyaking ligtas. Ito nakatago upang hindi mapunta sa maling kamay. Para sa Kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na nawagan ng School Town Hall Dialogues matapos ipagpaliban ang shooter drill. Narito ang report. Nanawagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ng Nationwide Community Town Hall Dialogue sa mga paaralan matapos ipagpaliban ng DepEd ang planong live shooter drills matapos sa pangambang maapektuhan ang mental at emotional well-being ng mga estudyante. Iminungkahi ni Cayetano na magkaroon muna ng National Day of Half-Day Program para mapag-usapan ang mga magulang, guro, estudyante, school officials at iba pang miyembro ng komunidad ang mga isyong may kaugnayan sa kaligtasan at kapakanan ng mga bata. Layunin din ang panukala na matukoy ang mga problemang maaaring nagtutulak sa ilang estudyante sa karahasan o iba pang mapanganib na gawain. Giit ni Cayetano, mahalaga ang pagiging handa sa mga posibleng insidente, ngunit dapat tiyakin na ang paraan ng paghahanda ay hindi magdudulot ng dagdag na pinsala sa mga estudyante. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sinaksihan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng St. Luke's Medical Center Global City at ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation. Ang kanyang pagbisita rin sa ospital sa Bonifacio Global ngayon pong araw, isinagawa ang MOA signing sa Strengthening Partnership for Implementation of Benefit Packages and Policies, sinusuportahan ng Department of Health. Kasama ng Pangulo, Sen. DOH Acting Secretary Edwin Mercado, PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Lorraine Ho at St. Luke's Medical Center Global President and CEO Dr. Dennis Serrano. Matapos po ang seremonya, nagpunta si Pangulong Marcos sa mga ward room sa pang-anim na palapag ng ospital para alamin ang pagpapatupad naman ng tinatawag na No Co-Payment Policy para to sa mga member ng PhilHealth na naka-admit sa basic o sa ward accommodation. Ayunin po ng policy, mga katropang matiyak ang pagpapatupad ng mga benepisyong sa clown ng PhilHealth para sa mga kwalipikadong pasyente.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinagmulta ng 1,000,000 piso ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang isang online gambling company na nauugnay sa celebrity na si Ivana Alawi dahil sa isang cellphone giveaway. Ayon kay PAGCOR chairperson Alejandro Tenco, ipinahinto rin sa kumpanya ang naturang promotion matapos itong magsagawa ng giveaway ng walang kaukulang pahintulot.
4: We find the online gaming company 1 million pesos and together with that, gave them a stern warning na hindi na dapat maulit ito. Kung maulit ito, heavier fine and the possibility that it can lead, another violation can lead to the suspension and ultimately the cancellation of their license. So ninanduhan din po namin sila, Your Honor, na ihinto na yung nasabing promotion na yon.
2: Samantala, sinabi ng PAGCOR na nakikipag-ugnayan ito sa DICT, NTC at CICC laban sa mga influencer at content creator na nagpo-promote ng illegal online gambling.
1: FM News Nationwide.
0: Isusubasta naman ang Bureau of Customs yung Porsche 918 Spyder na voluntaryong isinuko na aktor na si Derek Ramsey matapos nung makumpiska ng pamahalaan. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mag-i-issue po ang BOC ng warrant of seizure and detention para sa sasakyan na magiging pagmamayari ng gobyerno matapos ang kawalang proseso. Nauna lang na-flag ang Porsche dahil sa muna'y peking plaka at hindi tugmang deklarasyon sa customs record. Idineklara po itong brand new na 3.26 million pesos ang sasakyan noong 2021. Pero tinataya pala na nasa 48.02 million ang nakasaad naman sa ibang dokumento. Natiling nasa alarm status po ang sasakyan at lisensya ni Ramsey habang nagpapatuloy ang kaso.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po inyo ring napapahinggan na susubaybayan sa iba pang XFM stations nationwide, katropa, sa XFM 103.9 Bacolod, XFM 101.7 Bukidnon, at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
1: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa balitang probinsya, katropa. Diyan po sa may Bacolod, may pulis na ospital matapos suntukin ng 16 anyos sa syudad. At yung minor de edad, isa sa ilalim naman sa intervention at rehabilitasyon. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
5: Sumailalim na sa intervention program ang grade 11 student na sumuntok sa isang pulis na nakatalaga sa Bacolod City Police Station 5 noong Agosto 14 at kaharap sa kaukulang kaso. Ang nagreklamo ay isang police master sergeant habang ang sospek ay isang 16 anyos na lalaki at residente ng Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Ayon kay Police Major Andy Ofialia, ang station commander ng Bacolod City Police Station 5, iniutos ng piskal na isailalim ang minor de edad sa programa ng Department of Social Services and Development o DSSD. Dagdag ni Ofialia, batay sa assessment ng social worker, may discernment ang minor de edad at nauunawaan ito ang kanyang ginawa ng suntukin ng pulis gamit ng hand knuckles. Samantala, nakawalik na sa trabaho ang pulis matapos ma-discharge sa ospital dahil sa sugat sa bahagi ng kanyang mukha bunsod ng suntok ng menor de edad. Matatanda ang sinita ng pulis ang menor de edad dahil nag-skateboard ito sa kalsada na nagdulot ng pagsikip ng daloy ng trapiko. Nauwi ito sa pagtatalo hanggang sa sinuntok umano ng menor de edad ang nasabing pulis. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: 15 anyos na binatang sumisid sa dagat para hanapin ang nawawalang cellphone, patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Natagpo ang patay sa dagat sa ilalim ng ramp ng Agnaya Port sa San Remeo, Northern Cebu, ang isang 15 anyos na binatilyo matapos itong mawala habang nangingisda kasama ang tatlong kaibigan noong Linggo ng gabi, Agosto 23. Kinilala ang biktima na si alias Mark, isang estudyante at residente ng Purok Sikwa, Barangay Agnaya, San Remeo. Batay sa inisyal na investigasyon ng San Remeo Municipal Police Station, nagtungo ang biktima at kanyang mga kasama sa lugar upang mangisda mula sa San Remeo Fish Port patungo Agnaya Port. Bandang alas 9 ng gabi, isang apprentice ng shipping company ang umani humiling sa mga minor de edad na hanapin ang kanyang cellphone na sinasabing nahulog sa dagat ilang araw na ang nakalipas. Nangako mano ito na 1,000 peso kapalit ng paghahanap ng cellphone. Agad namang sinubukan ng mga minor de edad na hanapin ang cellphone sa dagat. Ngunit habang isinasagawa ang paghahanap, bigla umanong nawala si alias Mark. Agad nagsagawa ng search and rescue operation ng San Remigio Police, katuwang ang Philippine Coast Guard sa paligid ng Agnaya Port at karatig na karagatan. Bandang alas 7:46 ng umaga kahapon na natagpuan ang bangkay ng biktima sa ilalim ng ramp ng Hagnaya Porta. Patuloy pang imbestigasyon ng insidente upang matukoy kung walang foul play sa nasabing insidente. Mga katrupa, ugali na pag-inom ng Santhone na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katrupa ang Almi Mata, XFM News.
0: Samantala, bagong silang na sanggol na iniwan sa taas ng septic tank dyan sa Puerto Princesa City, buhay ng matagpuan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
7: Isang sanggol na babae sa taas ng septic tank sa barangay Mandaragat, Puerto Princesa. Iniwan ito na nakabalot ng damit, tuwalya at kumot at nakita ng dating gagawan na sakto namang napadaan alas 7 ng umaga kahapon. Wala rin nakitang tao na nag-iwan sa nasabing sanggol sa septic tank na malapit lang din sa kalsada at wala rin CCTV na nakatutok sa lugar. Agad ay nireport sa barangay ang pagkakatuklas sa sanggol na mabilis namang isinugod sa ospital ng Palawan dahil nangihina ito at may pusod pa. Naka-admit pa rin ito sa OMP habang ang PNP ay patuloy na hinahanap ang ina ng bata. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: DFAR car nanguna sa inspeksyon sa Baguio City Market kasunod ng ulat ng nabiling nakalalaso na alimasag sa nasabing lugar. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
8: Sinuyot magkasapi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Cordillera Administrative Region at ng Local Government Unit noong August 24, 2026 ang pamitihang dugso ng Baguio kasunod ng isang ulat ng pagkakabili di umano ng isang nakalalaso na uri ng alimango sa lugar. Nanguna sa Joint Inspection si Nazario Bergera, ang OIC Regional Director ng B4CAR, na makapagsagawa ng verifikasyon na iakin ang kaligtasan ng pagkain o bilihin at protektahan ang mga mamimili mula sa mga produktong pagkain na maaaring mapanganib sa isang ulat na bilig di umano sa wet section na pamilihan noong August 22, ang poisonous crab na nagdulot ng pangamba sa publiko na buhat umano sa post ng isang netizen na di umano'y nakabili nito at inihalo sa mga nakakaing uri ng alimango. Ayon sa uploader, luto na ang crab na mapansin nito ang nooy mapula-pulang kayumanggi ang kulay, may mga natatanging marka at kapansing-pansing mas malaki na sukat ng alimango na dahilan para search nito online ang uri ng natural crab at tumabas na ito ay isang Atargatis integrimus na kinilala bilang red egg crab na umano'y nakalalason bagamat hindi naman kinumpirma ng mga otoridad. Sa inspeksyon, kinausap naman ang mga magdalako at pinalalahanan sa responsableng pagtitinda na makaiwas sa posibleng aksidente sa parte ng mga consumers. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
0: Katropang Brian, nasa labas pa ng bansa ang dating bagyong si Obet matapos ito lumabas sa PAR alas 9:30 kagabi.
2: Katropang Buddy, huling namataan ang bagyo 1,180 km silangan hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin 150 km kada oras at buksong umaabot sa 185 km kada oras kung saan kumikilos ito west-northwest sa bilis na 25 km kada oras at inaasahang magtutuloy-tuloy sa hilaga ng PAR.
0: Samantala, ang dating bagyong Neneng ay isa ng LPA at huling namataan po 670 kilometers silangang kanluran ng Itbayat, Batanes sa mga tropical depression at Sunny ay nasa 1,760 kilometers silangang ng northern Luzon.
2: Gayunman, maaari pa rin itong palakasin ang southwest monsoon o habagat na patuloy na nagdudulot ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng central at northern Luzon, partikular na sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Batangas at Rizal.
0: Samantala, sumigat po ang araw katropa, 5:43 na umaga at inaasang lulubog alas 6:13 ng gabi.
1: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Tropa, ang balitang international hatid po sa atin ng Santon Gold. Subukan nyo ang Santon Gold, lubos, likas, subok at epektibo. Kinansila ng US ang nakadagdang joint amphibious landing drill kasama po ang South Korea sa susunod na buwan dahil sa kakulangan ng available US forces dulot ng giyera naman sa Iran. Ayon sa South Korean Marine Corps, ipinalam na ng US Marine Corps noong June na limitado ang kanilang puwersang maaaring ilaan para sa division level exercise na tinatawag na Shangyong. Kasunod po ito ng utos din ni US President Donald Trump na bawasan ang taon ng joint military exercises kasama ang South Korea dahil sa gastos at pagtanggi ng Seoul na makilahok sa giyera sa Iran. Samantala, muling iginit ng US at South Korea ang pangangailangan na mapanatili ang malapit na koordinasyon sa mga usaping mahalaga sa kanilang alyansa.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz, ahitid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Itinanggi ng dating manager ni Bea Alonzo na si Shirley Kuan ang mga alegasyong nakialam siya sa pagkansila ng unang seremonya ng kasala ng aktres sa Spain at sa kanyang prenuptial agreement. Ayon kay Shirley, tumulong lamang siyang ipaalama sa mga bisita ang pagkansila ng Spain wedding matapos siyang pakiusapan ni Bea sa pamamagitan ng business partner nitong si Bea Secosana. Nilinaw din ni Shirley na wala siyang nakita o nalaman tungkol sa nilalaman ng prenup at hindi siya nakialam sa proseso ng pagpirma nito. Samantala, itinanggi rin niya ang paratang na ginamit niya si Bea bilang cash cow at sinabing hindi siya pinayaman ng aktres. Inahayag din ni Shirley na tinapos niya ang professional relationship nila ni Bea noong August 11 matapos umano siyang ma-disinvite sa isang event na siya mismo ang nakipag-deal. Matatandaan po na si Bea ay ikinasal kay Pure Gold President Vincent Ko noong July 13. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports!
0: Ang balitang sports, katropa, atid sa atin ang premium D3, lakas sa bawat kapsula. Muli pong gumawa ng kasaysayan si Alex Ayala matapos sumakyat sa world number 18 sa pinakabagong WTA rankings. Dalawang pwesto ay nakyat ni Ayala mula sa dating ranking. Ilang araw bago po ang 2026 US Open. Matatanda ang unang nakapasok sa top 20 si Ayala matapos siyang makuha ang WTA 500 Mubadala DC Open title. Sa mga sumunod na tournament, umabot siya sa round of 16 ng Canadian Open at round of 32 ng Cincinnati Open. Sa bagong ranking, mga katropa, inasang mas malaki ang tsansa ni Ayala na makakuha ng magandang seeding para sa US Open.
1: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Sa ating Balitang Extra, mga katropa, netizens kinilig sa malateri seryeng eksena ng magkasintahan sa Pagadian City. Lovers tinulungan ng XFM. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
10: Kinilig at naantiga mga netizen sa malateliseryeng eksena na magkasintahang Tuper at Analin na nakuhaan ng video sa integrated bus terminal sa Barangay Santa Lucia, Pagadian City. Ayon sa kwento, nagsilos umano si Analin matapos makitang may kausap na ibang babae si Tuper. Nauwi ito sa tampuhan at muntik nang tuluyang magkahiwalay ang dalawa. Sa tindi ng emosyon, nagdesisyon naman umalis si Tuper. Ngunit, hindi nito kayang iwan si Analin matapos itong lumuhod at nagmakaawa na huwag siyang iwanan. Matapos ma-interview ng programang Bullseye sa XFM Pagadian, napag-alaman na may kapansanan si Tuper at umaasa lamang sa paghingi ng tulong sa terminal upang makakain silang magkasintahan. Dahil dito, bumuhos ang suporta mula sa tagapakinig ng XFM Pagadian at nakatanggap si Tuper ng tulong pinansyal mula sa ilang mabubuting puso. Sa interview, nangako sina Tuper at Inday Analin na mag-iintindihan, magtitiis at patuloy na magmamahalan na sa kabila ng mga pagsubok. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Congratulations, katropang Brian, sa nila.
2: Iintindihan sila, katropang Batya. Kakaunawaan.
0: Oo nga, love concourse all talaga. Bago tayo magtapos sa XFM News Nationwide, gusto lang po nating mabatiin ng happy birthday ngayon Si Mayor Pedi Sabando ng Rojas, Palawan.
2: Happy birthday, Mayor.
0: Ayan. At dati pong station manager yan ng XFM Palawan. And FYI, siya po yung original nag-umpisa ng XFM News Nationwide. Mabuhay ka, katropang Mayor Pedi Sabando. Happy birthday, ha?
2: Happy birthday, sir.
0: And God bless you more. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide, mga katropa, August 25. Araw po tayo ng Tuesday today.
2: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian Tepaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
11: XFM.
12: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
13: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.
15: XFM. Nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The secret of health. Nationwide.

0: Isang malusog na Tuesday sa inyo lahat, mga gilip po naming mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Ayan, siyempre, hatid pa rin sa atin po ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Doc Algie Bacla, sa pangalan po ng ating regular partner, anchor, si Doc Misael Hines. At ating CEO, Dr. Remilito Uy. Ang inyong mga kasama po sa isang oras na naman na talakayan. At syempre, partner natin dito ang isa sa ating ekspertong naturopathic consultant. Walang iba kundi si Doc Ron Paler. Doc Ron, magandang hapon sa iyo.
1: Magandang hapon uli mga ka-wellness at welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Of course, panibagong araw, panibagong talakay na muli ang ating pag-uusapan hinggil sa ating kalusugan. Especially ngayong araw, atin pong pag-uusapan ang ating kidney at ang kung paano ito mapapanatiling optimum ang trabaho and at the same time, mailayo tayo sa karamdaman katulad ng chronic kidney disease. Yan po ang ating tatalakayin mga ka-wellness dito po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Tayo ho ay napapakinggan sa lahat ng XFM station at Solid FM sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa at sa iba pa nating partner radio stations. Sabayan din po tayo napapanood sa ating Facebook Live sa Yes to Health page at sa iba pang mga page po ng Yes to Health. Siyempre, Yes to Health Clinic. Yan din sa Yes to Health Clinic, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. At kung kayo po ay nakatutok sa ating live streaming, nako, swerte ho natin dahil may handog po tayong parigalo sa ating pong Yes to Health Healthy Katropa giveaway. Ito lang po yung gagawin. Very simple lang sa mga ka-wellness natin na nakasubaybay sa radio at lalo na po sa Facebook. Tandaan po yung kailangan gawin sa mga nasa Facebook. I-share ho yung ating Facebook live streaming at lagyan ho ng hashtag The Secret of Health. At pagkatapos po ay mag-comment ng inyong good experiences sa paggamit ng mga produkto, alinmang produkto ho ng Yes to Health na inyong nasubukan na. At sa mga nasa radyo naman, i-share nyo lang yung inyong experiences sa paggamit po ng produkto ng Yes to Health. I-text po yan doon sa atin pong hotline number. Ano? At mamaya, i-announce natin yung masiswerteng mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix. Gipak na ang kapeng napakasarap. Pampaganda na. Pampabata pa. Ayan. At welcome na welcome po ang inyong mga tanong. Pwede po kayong magpadala ng mensahe sa ating pong official hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po masaya ng inyong katanungan, pakilagay po ang inyong pangalan at kung saang lugar ho kayo nakikinig sa mga oras ho na ito. At sa mga nais din naman pong subukan ng ating mga produkto dito sa Yes to Health, pwede po itong mabili sa ating mga leading drugstores, mga partners po natin. O gaya ho ng Mercury Drug Nationwide. Yan din sa mga Watsons. Ang Watsons, Doc Ron, di ba nasa mga SM yan? Ano? Mm-hmm. Ayan, Watsons. And also sa mga TGP or the Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa mga local pharmacy sa inyo pong mga lugar. Hanap lang po sa mga butika. Ha? Itanong ang tatak Yes to Health ng mga produkto para hindi po kayo makabili ng hindi naman ho itong ating pinangangalandakan dito sa atin pong programa. Ayan, at mabibili na rin po ang Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket at good news sa Mercury meron na rin.
1: Drug, sir. Yes.
0: Sa Mercury Dragon. Pwede rin pong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang ating store doon. Official store, Yes to Health 2011.
1: At syempre mga ka-wellness, pwede ding mabili ang ating mga Yes to Health products sa ating pong mga Yes to Health clinics. And of course, kapag sa Yes to Health clinics po kayo, meron pong discount ang ating pong mga produkto. And of course, lalong-lalo na doon sa mga kababayan natin na mga senior citizens. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo ninyo ang inyong senior citizen's ID para po maka-avail ng ating special discounts para sa mga senior citizens. And of course, kapag pupunta po kayo, pwede na din po kayong magpakonsulta ng libre sa atin pong mga Yes to Health clinics. Servisyo publiko po yan ng Yes to Health Incorporated para po sa ating mga kababayan. And of course, sa kapag ka meron po kayong problema at mga iniindang karamdaman, meron po tayong iba't ibang klaseng modalities na kung saan pwede pong ma-modify para matulungan na kayo po ay makarecover. Katulad po ng cleansing and detoxification programs, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, and also meron din tayong hilugtok ni Doc Wendell. Diyan po sa ating mga clinics, sa Yes to Health clinics nationwide, mga katropa.
0: Napangiti naman ako sa hilugtok. Ano? Hilugtok ni Doc Wendell. Ano? Ayan, napakasarap no, na treatment. Ano?
1: Uh-huh.
0: Kaya kung nais po ninyo masubukan ng mga services po ng Yes to Health Wellness Clinic, bisitahin nyo na po ang ating mga branches sa masumusunod na mga lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, San Doval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571, Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221, Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Herbal Capsule.
3: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Sa mga late tuner ho natin na ngayon palang nagbubukas ng kanilang mga radyo at nakapanood sa ating FB Live. Kung nais po ninyo na mag-text sa ating palatuntunan, ito po yung ating hotline number 0969-609-6545. Alam nyo po ba na ang ating kidneys ay parang advanced water treatment at waste disposal system ng ating katawan. Yan ang talagang main job ng ating kidney. Ano? At habang tayo po ay kumakain, umiinom, nagtatrabaho at kumikilos po araw-araw, tuloy-tuloy din po yung waste products na nabubuo sa ating pong katawan. At malaking bahagi po ng trabaho ng ating kidneys ay i-filter ang dugo at tumulong alisin ang mga waste at sobrang fluids sa pamamagitan po ng pag-ihi. Pero ang problema, maraming tao po ang hindi alam na unti-unting nasisira ang kanilang kidneys. Sa maraming kaso, kapag nagkakaroon ng malinaw na sintomas, maaaring malaki na po yung problema. Kumbaga nagkaroon ng symptom, naramdaman, yun pala yung late na. Maaaring may problema na. Doc Ron, ating pag-usapan nito. At alamin natin, una, kilalanin natin ano ang kidney. Ano ba talagang importance nito, partner, sa ating katawan?
1: Ang kidney, mga ka-wellness, ay nagfi-filter. Number one function nito is nagfi-filter ng ating dugo. Mm-hmm. 400 times a day. Hamakin mo yan, ganyan ka. Paulit-ulit na sinasala ng ating kidney ang ating dugo araw-araw. At ito ay nag-co-contain ng 1 million tiny filters. Ang tawag doon sa mga filtering system na yon is nephrons. At kung saan ang mga waste and extra fluid ay tinatapon sa ating katawan, about 1.5 to 2 liters of urine daily.
0: Oh, yan yung normal output natin.
1: Normal output. Mm. And that is the reason why we need to also to consume to replenish those waste na fluid parehong dami din as much as possible. At hindi lamang yan, ang ating ding kidney ay hindi lamang nagsasala ng ugat ay nagsasala ng dugo at saka nag-re-recycle ng mga fluid sa ating katawan. It also controls our hormonal function. Wow. And that is isa sa pinaka main function ng ating kidney. At isa doon is another thing na ginagawa ng ating kidney is nagre-regulate ng blood pressure. Mm-hmm. Kaya kapag ang isang tao ay may problema sa kidney, natural, tataas din ang presyon ng dugo. Oh. At ang ginagamit ng kidney dyan is yung Doc Algie, yung hormone na tinatawag na renin. Mm-hmm. At ito din ay nagsasabi sa ating katawan, or ito ang nagpo-produce din ng hormone kung saan is siyang kumakatok doon sa ating mga bone marrow to produce red blood cells. And also, hindi lang yan, ito din ang kidney din kung saan yung tinatawag natin bone structure. Meron din siyang trabaho sa bone structure na kung saan ay gumagamit siya ng active form. Say for example, nainitan tayo ng araw, di kaya nag-take tayo ng vitamin D3, itatransform ng kidney into active form para mapanatiling malakas ang ating buto, mga ka-wellness.
0: Kaya pala yung mga may kidney failure, kadalasan nalo-low blood sila, anemic.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Kasi sa kidney natin, erythropoietin ba yon yung
1: yes,
0: yung pinakang hormone na yun, And also yung mga may kidney problem, bukod sa high blood, bukod sa anemic, high blood pa sila.
1: High blood na anemic.
0: Yung tinatawag na high blood na anemic. Yun ang mahira, partner. So, anong mangyayari sa ating kidney? For example, nasira yung kidney, humina yung kidney natin, o kaya tuluyang mag-shutdown yung kidney. What will happen sa ating katawan, na Doc Ron?
1: So, according sa study, kapag ang ating kidney ay nagkakaroon ng problema or na damage, ang nangyayari is, of course, unti-unti na hindi na siya nakakafilter doon sa mga dumi sa ating dugo. At it causes waste and extra water na mag-build up sa ating katawan. Kaya mapapansin din na yun, nagkakaroon ng edema o namamanas yung paa, namamanas yung kamay. Isa sa mga signs, yung malalaking eye bags, kahit na masarap naman ang tulog, malalaki yung eye bags.
0: Those, so hindi yun hindi lang puyat yun.
1: Hindi lang puyat. At posible yan, mga early signs yan na pagkakaroon ng kidney problem. Early stages, kung minsan is kasi matibay kasi ang kidney, kung saan as much as possible, nakaka-compensate, kinocompensate na yung trabaho kahit na let's say 50% or 60% ay sira na.
0: Hanggat, kahit nga 20% na lang natitira na kidney, nagpa-function pa ng anin.
1: Nagpa-function pa. Pero kapag patuloy na hindi mag-regenerate and of course hindi maibalik yung dating function, kaya magkakaroon ng tinatawag na end-stage renal disease.
0: Yun nga ang problema daw, Doc Ron, sa mga organ na matitibay. Ibig sabihin yung mga organ na, kumbaga sa tao ay parang parang martir. Sinaktan ka na ng maraming beses.
1: Ano pa
0: din. Nandiyan ka pa rin. Yung kidney natin, Chinese daw yan sa napakamartir at napakamatibay na organ. Kaya pag bumigay daw todo, oo, ibig sabihin hanggat hindi siya talagang hindi niya nakaya, hindi siya babagsak.
1: Hindi siya babagsak. Kapag kabumagsak naman, ay talagang mahirap, mahirap na maibalik yung function niya. So common signs, as I have mentioned, nagkakaroon ng edema, nagkakaroon ng eye bags. Tapos ito, pansinin ninyo, sobrang mabula. Natural na may bula yung ating ihi. Yes. Pero kapag ka sobrang mabula na, parang ano na, parang nagsasabon kayo ng ano, ng plato, di kayo naglalaba kayo, ayun, ay kailangan nyo na nga tingnan.
0: Ibang mga 10 minuto na,
1: nandun pa din, nandun pa din.
0: Yung ano, ihi mo, ganun pa rin,
1: nandun foamy. Pa din, yes. So, sobrang taas ng foam. Those are mga ano, mga proteins yun sa ating katawan. At also, palaging pagod kasi nga hindi nakaka-produce ng ano, ng maayos na red blood cells. Mahirap na ano, nahihirap pa makatulog. And that is why kapag ang isang tao nasa end stage na tapos nagda-dialysis, mas mabilis bumagsak kasi nahihirapan ding makatulog.
0: Saka yung gana.
1: Yung gana ng kain. And mapapansin ninyo yung balat umiitim, maitim na masyado ang
0: sabi ng isang pasyente na ano ko na interview ko. Wala daw siyang gana kasi yung panlasa daw niya parang lasang kalawang. Kaya early morning parang susuka siya. Stomach upset usually ang nararamdaman.
1: Kasi hindi natatapon yung mga dumi sa katawan nandun pa lang paikot-ikot kasi hindi na nakaka-filter. At ang pinaka main causes nito, itong dalawang main causes or yung tinatawag natin na medical causes ng pagkakaroon ng kidney is itong pagkakaroon ng hypertension and diabetes.
0: Yun ang dapat na maintindihan ng ating mga ka-wellness kasi yung uncontrolled diabetes and hypertension.
1: Kaya as much as possible, you need to take your maintenance medicine at napagre-regulate doon sa high blood pressure ninyo at saka doon sa diabetes. And of course, huwag ninyong kalimutan para ano, para man-nourish ang katawan. Itong ano, itong Santon Plus Gold natin. Pagka ganito, either case, mataas ang presyon ng dugo o di kaya mataas ang blood sugar level po ninyo, taking Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day at sabayan ng premium DT, dalawang soft gel sa umaga at dalawang soft gel sa gabi, ay malaki pong maitutulong para po ay ma-regulate and of course makarecover ang katawan kapag ka meron po kayong problema ng high blood pressure or hypertension at saka mataas na blood sugar para hindi na po umabot na mag-complicate especially doon po sa ating kidneys.
0: And yung, also, bago mo ituloy ang doktor, paalala lang, yung ibang mga ka-wellness natin, especially yung mga nagse-self-medicate, yung nagde-decide for them na hindi naman nila alam kung anong mga consequences. Pag nag-prescribe ang doktor ng maintenance medicine, nung una kasi, yung mga sinaunang mga nagpa-practice ng alternative medicine, binabawal talaga.
1: Sabi, wag nang iinom ng maintenance.
0: Yes. Hindi po, sa standard naturopathic practice, hindi namin pinapakialman yun. Kasi may kanya-kanya kasing role yan. Ngayon ganito, bakit marami ang nasisira ang kidney dahil sa uncontrolled blood pressure and uncontrolled sugar level? Kasi nga yung iba, they refuse to go to their doctor.
1: Yes.
0: Pag nalaman na nila, ayaw na nilang uminom ng maintenance.
1: Mga maintenance.
0: Ang kinatatakutan, side effect. Eh, Dok, ang totoo naman talaga may side effect.
1: Meron.
0: Yan. Kaya lang, mas mauuna pa yung complication bago yung side effect. Mauuna pa yung resulta ng uncontrolled blood pressure and blood sugar. Kaya ang suggestion ko sa inyo, kung gusto nyo talagang walang maintenance, eh kinakailangan makontrol nyo yung hypertension and diabetes kasi ang doktor mo na magsasabi na stop . O kaya bawas. Pero kung hindi nyo makokontrol yan because of yung diet nyo, hindi nyo nabago, talagang lifetime yan.
1: And this is the reason why, Doc Algie, na inaano natin yung complementary supplements, ang supplement natin. Kasi, kumbaga, as much as possible, is makatulong doon sa katawan to compensate doon sa mga side effects, doon sa mga maintenance medicine ninyo. And this is not a replacement. Tandaan natin ha, mga ka-wellness, baka mamaya ay isipin ninyo, replacement yan sa mga maintenance. No, ang Santon Plus Gold at ang atin pong Premium D3 at mga supplements na amin pong tinuturo sa inyo, those are complementary supplements. Pag sinabi ng doktor, huwag ka nang iinom ng maintenance, that's good din. Pwede mo pang ipagpatuloy yung ano, yung pag-inom ng supplementation kasi meron namang benefit yun at walang side effect ang ating mga supplements. So those are ang kailangan nating makita with regards sa ano, sa matulungan ang katawan natin doon sa problema ng pagkakaroon ng kidney problems. Also, doon sa mga may family history, of course, kasi namamana yung mga lifestyle and diet, tablets and also doon sa mga mahihilig uminom ng mga pain reliever.
0: Yan. Yung mga hindi naman talaga kailangan. Mm-hmm. Yung mga, dyan pumapasok yung danger ng self-medication.
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman masamang uminom ng pain reliever kung mm-hmm. talagang kailangan. Pero may iba kasi na parang they don't want to feel any pain.
1: Any pain.
0: May ganun, may kaibigan akong ganun. Sumakit lang konti ulo. Lagi may bit-bit yan na gamot.
1: Aha. Ibuprofen.
0: Hindi naman masamang uminom.
1: Uh-huh.
0: Kasi mahalaga din yan. Kasi ang pain can also give us stress.
1: Uh-huh.
0: Pero kung ikaw halos dependent ka na dun,
1: uh-huh.
0: Kahit sinong doktor magsasabi, masisira yung kidney mo talaga.
1: Yes.
0: Lalo hindi mo naman alam ang dosage,
1: uh-huh.
0: ang dosing procedure.
1: Uh-huh.
0: Yun ang problema. Kasi sa mga painkillers, sa mga ganyan mga substance,
1: uh-huh.
0: may duration yan. May ilang oras bago yung ma-metabolize sa ating kidney and liver. Uh-huh. So susundan mo na naman ng mga pain. Pag hindi tumalab agad, gusto mo
1: double dose.
0: Inom ulit.
1: And that is the reason why maganda ay adbentahe doon sa mga nakikinig sa ating program.
0: Yes.
1: Kasi nai-inform ka ano yung mga simpleng mga bagay na kung mm-hmm. saan akala natin is innocenting, okay lang, pero hindi pala.
0: Over the counter naman. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi daw kailangan ng reseta kasi mm-hmm. over the counter, inabuso tuloy.
1: Naabuso.
0: Ngayon, Dok Ron, anong mga bagay ang ugawain ng o chemical ang pwedeng nakakasira sa kidney? Kasi minsan unaware yung mga ka-wellness natin na yung ginagawa nila nakakasira na pala sa kidney.
1: Mm-hmm. Number one is itong sobrang pag-consume ng asin.
0: Yan,
1: well, kung titingnan natin, pagka table salt ilalagay sa gulay, hindi masyado yon.
0: Yes,
1: kasi
0: that's my point.
1: Kaunti lang ilalagay mo pero ang pinaka-problema why we consume so much salt because of these processed foods.
0: Saka mga hidden salt na hindi mo alam.
1: Yes, mga hidden salt na hindi natin alam. Ang baka mamaya akala mo isang pirasong chicha real lang pero yung salt content
0: doon
1: ay sobrang taas at kung minsan hindi lang isang pakete ang nauubos lalong-lalo na pag nagmo-movie marathon at nanonood ng mga Korean movies masarap kumain ng ganun so too much consumption of salt especially doon sa mga processed and ultra processed na mga junk foods and even doon sa mga dilata kahit na gulay yan pag mataas ang sodium content pag palaging dilata as much as possible fresh ang ang gulay na po ninyo i-consume
0: kaya yung iba naman sa sobrang pagiging aware sa salt kahit yung luto nila
1: wala nang lasa that is wrong mali din naman
0: ganito
1: yun
0: ganito kasi yan diba, nagluto ka ako tulad sa bahay, nagluluto ako. Pangmaramihan, naglagay ako ng sabihin na natin 1 tablespoon o teaspoon of salt. Hindi lang naman akong kakain nun.
1: Madami kayo.
0: Saka ang limitation ng salt sa mga may hypertension, mga 1,200 to 1,500 milligram per day.
1: Mm-hmm.
0: So ibig sabihin, within the day, kaya ng katawan mong i-metabolize yun. Ngayon, ang problema, pag hindi yung table salt ang inaasahan mo, diba, noodles.
1: Yes, ay grabe talaga.
0: Tingnan mo yung ilang grams ba o milligram ba?
1: Uh-huh.
0: Yung meron
1: salt
0: dun sa...
1: content.
0: Actually, gram nga ang pinag-uusapan, hindi milligram Okay? Ilan ba ang meron doon?
1: Mm-hmm.
0: So, doon ka magulat kasi hindi lang naman isang noodles minsan yung kinakain ng iba, lalo mm-hmm. yung mga mahihilig sa ganyan.
1: Mm-hmm.
0: O, diba? So, ibig sabihin, pag hindi mo alam yung dami dahil processed food dyan, ingat-ingat tayo.
1: And that is the reason why isang pakete lang na ng pancit canton o di kaya ng ng noodles, nagkaka-UTI kayo.
0: Mm.
1: Well, dahil nasusugat yung wall ng urinary tract kasi dahil doon sa excess salt na na nakukonsume ninyo. Also, doon sa mga tamad uminom ng tubig.
0: Aray, ang daming tatamaan ito.
1: Mga tamad uminom ng tubig. Nandun na, nandyan na sa nandyan na sa katabi kung minsan ayaw pa uminom. Doc Algie, kapag may mga pasyente akong ganyan, ini-encourage ko talaga sila bumili ng tubigan.
0: Saka yung tubigan, tama ka dyan. Halimbawa, 2 liters yung target mo.
1: Mm-hmm.
0: Bili mo tubigan, 2 liter
1: dalawang litro din.
0: Tapos, punuin mo na yon mula umaga, dapat maubos mo yun hanggang hapon.
1: Mm-hmm.
0: Kaya di ba nauso yung 2 liters na na water canister.
1: Tapos parang yun, parang challenge yun, 2 liters of water challenge every day.
0: But within the day, you need to consume all of that.
1: Mm-hmm. Kaya doon na sa mga tamad uminom ng tubig at kung minsan nakakalimot, mas maganda may tubigan kayo kasi pag nakita ninyo, of course, mare-remind kayo na uminom ng tubig.
0: Pero mayroon ako dyan, Dok Ron, tadagdagan ko lang.
1: Mm-hmm.
0: Nakakasira ng kidney ang kulang sa tubig. Nakakasira din ng kidney ang sobrang tubig.
1: So, overconsumption ng tubig.
0: Yes, kasi yung iba, kung uminom ng tubig, eh, kasi naisip eh, baka isahan na lang, siguro. Sa umaga, 2 liter, 1 liter, inumin nilang tuloy-tuloy.
1: Yes.
0: Hindi po yun healthy sa katawan natin.
1: Ang ano, ang pinaka-the best na pag-inom ng tubig, small sip at a time. Parang ulan baga. Parang kasi ang katawan natin, parang lupa din. Well, we are made from
0: soil
1: we are full of minerals. Kaya pag inom kayo ng tubig, pagka parang nagdidilig kayo ng ano ba, ng halaman, hindi mo pwedeng ibuhos yung isang balde. Isahan doon sa ano. Mababasa yung taas, pero yung ilalim, hindi siya ano. Pero as much as slowly na pag-inom, naa-absorb siya ng katawan.
0: Okay.
1: And magagamit din ng ating mga selula sa katawan. Mm. So, also, painkiller overuse. Eto, yung mga mahilig sa sigarilyo and vaping. Processed foods and not just salt, but also sugar.
0: Sabi nyo, ang kalaban daw ng kidney, salt. Eh, di mag-sugar tayo.
1: Pang-contra.
0: Ganun yung mga iba ba na parang hindi nila alam yung basic of nutrition. Ganun
1: yes. So, doon sa mga mahilig sa soft drinks, energy drinks, doon sa mga cookies, at mga pagkain na matatamis, especially kapag ka ang mga drinks at mga pagkain is merong HFCs, high fructose corn syrup, that is a big no-no, that is a poison to your body, especially sa liver, and of course sa pancreas, that causes a damage sa mga beta cells na produce ng insulin, which is later on magkakaroon kayo ng problema sa high blood or yung tinatawag na diabetes. Also doon sa mga alcoholic drinks, kasi ang alcohol is diuretic, kasi poison siya sa katawan. So natural instinct ng katawan natin, dark algae, is itapon siya. That's why pag nag-inom kayo ng alcoholic drinks, ihi kayo ng ihi.
0: Tama.
1: Na dehydrate po ang inyong mga kidneys.
0: Ayan, so ipagpapatuloy po natin ang talakayan na yan, ano, dadagdagan pa natin ng ilang mga information. Pero bago tayo mag-break, ano, gusto ko lang i-announce ulit na kung gusto po natin na marigaluhan sa ating Healthy Katropa giveaway, i-share nyo lang yung ating Facebook live streaming. Lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-comment kayo ng inyong magagandang karanasan sa paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. Mamaya po i-announce natin ang 2 best comments na mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix gift pack. Kaya tuloy-tuloy lang po ang pagtutok sa ating programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibilis. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health

0: ano, meron siyang essential vitamins, minerals, but these are itong babanggitin po natin. Ito ay mga very ano, very good para sa ating kidneys, cauliflower at mga cabbage or cruciferous na mga pagkain.
1: Yun.
0: O kasi mataas po 'yan sa ano, sa mga vitamins, fiber and also mababa sa potassium. At napakaganda po 'yan sa ating kidney. Also mga berries, at isa sa mga berries na highlight pag regard sa kidney is yung cranberries. But overall, lahat ng berries is maganda sa kidney, blueberries, raspberries, at napakataas ang antioxidant din yan. Bell peppers.
1: Paborito ko yun.
0: Masarap yun sa ano, sa stir fry. Oh. Lalong-lalo na stir fried na ano, stir fried na cauliflower o diga broccoli, tapos may ano, bell pepper. Ang sarap.
1: Oh, ilagay nyo rin sa kamatis. Kamatis, bell pepper. Aha. Celery, yan yung mga ano, masarap kainin na sabay-sabay.
0: Yes. And hindi lang masarap, beneficial pa sa buong katawan po ninyo. Egg whites and fish, especially yung mga fish na fatty fish. Mm-hmm. Pero ang ano, dito sa atin naman, ang fatty kalimitan is yung bangus, which is objectionable kasi nga sa feed. Pero pag mahuli ninyo sa wild, that is good. Garlic and onions, kasi napakataas po ito. Nagbibigay, kapag maraming garlic at onion yung niluto ninyo, masarap na siya kahit hindi masyado madaming ano, madaming asin, at hindi, kahit hindi na kayo maglagay ng mga additional flavoring kasi may natural umami flavor na siya. And also ano, merong anti-inflammatory, and of course ang garlic. At with regards talking about antioxidants which protects the kidney, at garlic is Santon Plus Gold natin.
1: May garlic sa Santon Plus Gold.
0: Yes, meron po yung garlic sa Santon Plus Gold po natin.
1: At para maiwasan siyempre yung ano, yung mga complications, dapat ang kinakain natin, aside from supplement, yung food natin, ay mayroong mga particles and phytochemical na tumutulong sa blood pressure, sa sugar, sa cholesterol. Nandyan yan sa Santon Plus Gold. No? Kaya lagi natin sinasabi, napakaganda ng Santon Plus Gold sa may mga problema sa kidney, especially complications na, na mga existing medical condition, hypertension and diabetes. Ano? Sa mga herbal naman, ang maisasuggest ko, sambong.
0: Sambong
1: is diuretic, sampasampalukan,
0: banaba,
1: yung buhok ng mais, kogon na roots, yung ugat ng kogon. Oh, yan, marami yan. Saka yung celery.
0: Celery, parsley.
1: Oh, parsley, magaganda yan. Saka pipino. Ayan. So, yun yung mga, ano, mga herbal medicine na pwede nyong gamitin. Anyway, marami salamat po, Doc Ron, sa napaka-informative nating talakayan. Mamaya po sa pagbabalik, isasagutin naman po natin ang inyong mga pinadalang mensahe sa ating pong hotline. 0969-609-6545. Kaya tutok lang po kayo, ha? At magbabalik pa ang programang
2: The Secret of Health.
3: Premium D3, ang bago.
4: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. So why I take
3: Premium D3
4: araw-araw.
3: Effective talaga, subukan nyo.
5: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
7: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
8: Sa panahon ngayon, hindi na sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape, Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants, at may moringa pati na spirulina. Para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit akong bumata at pumuti ako.
11: Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
9: Santon Gold Coffee Mix.

0: Mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santone Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santone Vitamin C. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
1: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old, kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan. Nagpapatunay na gumamit ng Santone Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hog raiser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan, lalo na po sa mga kasukasuan. Napakaganda po gamitin.
4: So, sir, matagal na rin po ba kayong user ito, sir, itong Santone Herbal Oil?
3: Medyo matagal na rin po akong gumamit at yun nga, napatunay ayan ko na rin sa sarili ko na maganda po siyang gamitin sa katawan, yung Santone Herbal Oil.
4: Anong masasabi niyo siya sa ating mga kababayan dito sa Quezon, sa mga hindi pa nakasubok?
3: Sa mga katropa po natin, sumubok na po kayo sa Santone Herbal Oil. Napakaganda pong gamitin, lalo na po sa ating mga ka-farmer. Subukan po ninyong gumamit ng Santone Herbal Oil.
2: Santone Plus Herbal Oil. Clear Skin Beauty Soap.

0: Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dating mga gas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: The secret of health.

0: Okay, balik po tayo mga katropa, mga ka-wellness sa ating programa at sa mga nagnanais po magtanong. Mag-text lamang po kayo sa atin pong hotline na 0969-609-6545. Pakilagay po ng pangalan at kung saan pong lugar located, kung hindi naman po complicated yung inyong mga katanungan.
1: Ang The Secret of Health ay atin po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng karamdaman.
0: Ang Santon Plus Gold ay herbal supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural po ito, kaya walang side effect. Kaya naman po sa mga hindi pa nakakasubok ng Santon Plus Gold at iba pang mga produkto ng Yes to Health, punta na po kayo sa pinakamalapit na drugstores at available na po ito sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug at ganun din ho sa Shopee. Hahanapin lang ang Yes to Health 2011 kung kayo po ay nagnanais na umorder sa ating online shopping store. At of course, sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Sa puso'y alagaan at tiwala sa Diyos ang lahat. Ano yan, Dok Ron? Batiin natin ang ating mga ka-wellness na nakatutok sa ating pong live streaming. Welcome natin, ha? Shoutout kay Sir Solomon Orbon, kay Richard Garing Ferrarin, kay sabi ni ano, si Sir Solomon. Ayan, hashtag The Secret of Health. Ayan, marunong na sila. Pag-hashtag. Hello po, nanalo kami ng Sunday. Kailan po kaya namin marireceive ang premyo namin? Ayan, wait-wait lang po kayo. Wait-wait lang. Makakarating po yan.
1: Sigurado na ipadala na po.
0: Ayan. And minsan kasi ano, sa dami ng mga transaksyon.
1: Yes.
0: O doon sa logistics natin, minsan nadidelay. Pero sure po yan. Kung nag-message po kayo sa Solomon doon sa dito mismo sa page natin, ay sigurado kung nakita na ho nila yan, ha? Sabi dito, sa Sunday po kasi kami makakapunta ng clinic. Marami po kasing order sa mga kasamahan ng asawa ko sa ospital. Yan, good for one month. Good for one month na sila pag bumili. Ano? Mm-hmm. Oh, sir, ano yon? Sa ipapadala yan via, I think, LBC or whatever, logistics na ginagamit ng ating company. Ano?
1: Kaping-kapi na daw eh.
0: Oh, kaping-kapi na.
1: Lalong-lalo na pag napanalunan, ang sarap ng higop pag napanalunan.
0: Eh. Ayan, sabi niya. Penge, Santon Gold Coffee. Kaping-kapi na ako. Ayan mo sir, follow up namin ulit.
1: Ay, magkasama pala ito sila ni ano ni BJ Pastor Haya.
0: Okay. Shout out po sa inyo. Si Emerson Labri Lasso, si Sir Rico Bagisi. Ayan, sabi ni Sir Rico Bagisi, Santon Gold Coffee Mix ang number one choice ko kapag nagkakape, healthy na, masarap pa, pampaganda na, pampabata pa. Ayan, totoo ka dyan, sir. O, shout out kay Ma'am Ofelia Tolentino. At ganun din, okay, may basahin mga partner itong sabi ni Ma'am Ofelia Tolentino.
1: Watching and listening, The Secret of Health, Doc Algie and Doc Ron, tirelessly giving healthcare to enjoy life without pain and chronic disease. Maraming salamat po sa compliment, Ma'am Ofelia. Mm-hmm. And I simply apply herbal oil on my... I simply apply herbal oil on my feet before bed where I found stress-free and nighttime. Wow.
0: Oo, kasi yung Santon Plus Herbal Oil partner, ang bango nun.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, pag pinahid mo yun, mainit, malamig, makinhawa. Tapos yung amoy, pardon me, yung kasing sinasabi nila, pag daw mga liniment, amoy matanda.
1: Amoy na, matanda. Hindi po, ganun yung ano natin.
0: Ang mga matatanda ngayon, hindi na rin ano, amoy liniment.
1: Amoy liniment.
0: sign daw yan kasi ng aging, yung kahit mga 40s pa lang, tapos dati ang amoy parang perfume.
1: Aha.
0: Pero pag 40 na daw.
1: Amoy liniment oil.
0: Amoy liniment oil na. Ibahin nyo po si Santon Plus Herbal Aha. Oil. May kakaibang aroma na nakaka-relax. Parang nakapowder ka lang. Aha. Ay, Jeremiah Gondran, shout out. And also, sabi ni Ma Ofelia Tolentino, Santon Herbal Oil relieve the pain of my feet and no more aches while falling asleep. Happy even no bedmate. Hanap ma'am ng bedmate.
1: Sabi naman ni Sir Fernando Angelo, thank you mga doc at The Secret of Health. Dumating na sa akin ang Santon Gold Coffee Mix giveaways.
0: Kaya sir, Sir Solomon, intay-intay lang.
1: Talagang dadating po yan.
0: Darating yan. Baka na traffic sa EDSA. Ayan. Okay, maraming salamat po sa inyo. Pakishare po yung ating ating live stream dahil at para po ma-bless din yung iba sa mga information. Kasi alam nyo, kahit pa konti-konting health information lang po ito, eh malaking bagay po ito, especially kung tayo po ay umiiwas talaga sa mga sakit, kasi minsan hindi mo inaasahan eh.
1: At sa kalimitan talaga, Doc, hindi nila alam kung anong gagawin. Ayan. At kalimitan is merong pasyente sa clinic na kapag kami ay magpapacheck up, kung minsan kasi wala nang mga health advice,
0: yes,
1: diretso na lang reseta, and that is why benefit po kayo sa mga ano, sa mga topics po natin namin dito sa ano, sa The Secrets of Health.
0: Pag na-miss nyo to, ay balikan nyo lang dito sa ating ano, sa ating page, yung live natin. Kung mawala man to, eh upload din naman namin ito eh. Kasi one month na lang ngayon yung ano eh, nawawala na. Anyway, so pag-usapan po natin yung inyong mga katanungan, at kung kayo po ay nagnanais mag-text sa ating palatuntunan, ulitin ko po yung ating contact number, 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Doc Ron, nabasa tayo ng mga text message. Handa ka na ba? Ayan, marami na tayong text message dito. Sabi po dito, Doc, ask ko lang kung vitamin po, kung anong, ano to? Ask ko lang po kung vitamin po ang magandang inumin.
1: Tinatanong ko anong vitamin ang magandang inumin.
0: Hirap po akong matulog. Tulog ako 8 p.m., 2 a.m. na. Di pa rin makatulog.
1: Di pa rin makatulog.
0: 8 a.m., 8 p.m. nakahiga na siya.
1: Nakahiga na.
0: 2 p.m., di pa rin siya tulog.
1: 2 a.m., di pa rin tulog.
0: Salamat po, Randy Garcia ng Santiago City, Isabela.
1: Kapag ka ganyan ang problema, tingnan mo, kapag it's either baka kulang ng oxygen yung room. Pangalawa, kapag kayo po ay kapag kayo po ay hindi nakakadumi araw-araw. Kapag maraming ano, pag hindi nakakadispose ng dumi, you will have trouble sleeping talaga. Number 3, also kapag hindi oxygenated yung ano, yung lugar ninyo.
0: Kulong na kulong.
1: And kapag mainit, of course, isa din yan, discomfort.
0: Kaya dapat daw ang room is comfortable, cold. Ibig sabihin, hindi ka pawisan. Tapos madilim.
1: Madilim.
0: Yun yung mga condition to create a good sleep.
1: With regards sa ano naman, yung tinatanong mo na supply or yung vitamins, is ang Santon Plus Gold is napakaganda po para sa ano, sa kapag kayo ay may problema ng tulog, kasi ayan po ay nagbo-boost ng production ng serotonin level.
0: Yes.
1: Kasi meron po siyang spirulina. Isa din yung mga amino acids na yun, precursor sa paggawa ng serotonin at sa melatonin po sa ating katawan. And of course, huwag pong kumain ng late night.
0: Isang problema yun.
1: At saka, kapag kayo ay nagkakape ng mga kape na 3-in-1 and also mga purong kape, talagang kailangan mag-switch po kayo. Kung gusto niyo yung sa yung kwento mo palagi, Doc Algin, pumupunta sa lamay.
0: Napatawa
1: kasi
0: talaga ako noon. Kasi nagbit-bit siya ng kape. Kasi pagyayabang niya eh. Kasi maganda nga sa kanya. Kaya lang mali yung okasyon.
1: Mali yung
0: lamay. Pag sa halip daw na magising siya eh, natulog siya.
1: Tulog.
0: Kasi nga, hindi naman yun ang purpose talaga.
1: Yes. Santon Gold Coffee Mix, 1 hour before you sleep, napakaganda po yan. Or after after ng dinner po ninyo, minum po kayo isang baso, that would help. But then, kapag may problema, kapag kayo po ay constipated, is mas maganda pumunta kayo sa clinic natin sa Santiago para mabigyan kayo ni Doctor, ni Doc Ned ng ano, ng pang-flush, flushing po sa inyong colon.
0: Kasi may mga targeted supplementation pag ang problema ay hindi makatulog. So binibigay yan diyan sa Yes to Health Wellness Clinic, ano. Meron din tayo mga ano diyan, mga tinatawag na naturopathic modality. For example, stress ang dahilan, hindi ka makatulog, hindi ka ma-relax. So meron diyan na auricular acupuncture. O sa tenga, diyan lalagyan ka ng acupuncture needle. Hindi masakit, ha? Para ka lang na wala lang.
1: Wala lang.
0: Tapos within 40 minutes, yung auricular acupuncture, nakalagay sa tenga mo yon pag gabi. Mm-hmm. During the treatment pa nga lang, humihilik na yung iba eh. Oh, proven na kasi yan. Tapos yeah, meron tayong biozapper therapy. Tapos they will recommend something like coenzyme Q10. Mm-hmm. May mga ano yan, may mga combination.
1: Targeted supplementation.
0: Targeted supplementation. Mm-hmm. Ano, pagdating sa problemang ganyan. So, kaya punta lang kayo dyan sa Yes to Health Wellness Clinic Santiago kasi ma-analyze yan ng consultant natin kung ano ang possible deficiency mm-hmm. and other problem associated dun sa inyong sleep disorder. Ayan. Sana nasagot namin yung inyong tanong. Sir, ano pangalan niya? Randy Garcia.
1: Randy Garcia, Santiago
0: City. Okay, another text. Anong time iinumin ang Santon Capsule and Vision X G po ng Manila? Paano man yung Coffee Plus lang, hindi gold, mel ng QC.
1: Mm-hmm. Kapag Santon plus gold, one capsule 3 times a day after meal. Mm. Kapag pwede na din ninyo isabay yung ano yung Vision X Plus sa inyo pong pag-inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus hindi gold, okay ba? Okay naman, depende po yan sa preference po ninyo.
0: Magkaiba lang naman sila ng content. Mm-hmm. Ano yung Santon Plus ay yun yung ano eh, yun yung unang-unang class ng coffee natin. Mm-hmm. Kasi ang meron doon, base nun ay soya powder. Mm-hmm. So, mataas ang kanyang amino acid, mataas ang fiber, mm-hmm. maganda siya sa may hormonal disorder. Pwede siya sa bata. Mm-hmm. Kasi yun yung ano niya, yung basic function niya. Mm-hmm. Yun namang isa ay intended dun sa mga medyo tumatanda na yung kanilang biological age. Mm-hmm. Oh, iba yung chronological ha, kasi merong 60 years old na, pero ang biological age niya, parang 45 and 50 mm-hmm. years old pa rin. May malalakas talaga. Cesar Montano, di ba? Mm-hmm. Ilan na ba si Cesar Montano?
1: 70s na.
0: 70s na siya, mm-hmm. pero yung itsura niya,
1: parang 50.
0: Mas bata pa tingnan sa atin yun eh.
1: Parang 50, 40 lang eh.
0: Kaya nga eh. Kaya may mga ganun po. So, ibig sabihin, pwede kayong mag-take nung Santon Gold Coffee Mix. Kasi mm-hmm. pag tumatanda ang tao, yung katawan natin, ang daming nawawalang collagen, mm-hmm. ang daming mga antioxidant na hindi na mapapakinabangan ng katawan. Mm-hmm. So, kailangan natin even ng glutathione. Okay? Mm-hmm. So, yan po ha. Mama G. Ayan. Okay, another text message. Inquire lang po sa mga napili po sa FB Live. Sino ba to? Okay. Sige, sagutin ko na lang. Mm-hmm. Baka sila din ito yung nagtatanong. Ayan. Okay, another text message. Sabi dito, pwede po ba mag-ask saan po mahabili po ng supplement nyo dito sa Las Piñas? Kasi nag-check po kami sa mga butika like Mercury, TGP, Watson. Wala daw po silang binibenta kasi gusto po namin sana bumili ng supplement. Ano po bang hinahanap nating supplement? Kasi sa binanggit yung mga butika, lahat dyan
1: meron. Meron.
0: Oh. Lahat dyan meron. Sabihin nyo lang po, yung Santon Plus Gold. Yeah, Santon Plus Gold, Santon Vitsi, Santon Gold Coffee Mix, mm-hmm. Santon Plus Herbal Capsule. Yan mm-hmm. yung mga ano natin. Basta galing kamo sa Yes to Health. Mm-hmm. Ayan. Kasi itong mga binanggit niya, lahat meron tayo dito.
1: Nandiyan yan.
0: Mm-hmm. Ayan. Okay. Sana ho ay follow up kayo dun sa mga butika pong malapit po sa inyo.
1: Baka hindi nakamali lang ng banggit.
0: Kaya
1: hindi mahanap.
0: Oo, baka Santol lang nasabi. Kasi meron ganun eh.
1: Santol Plus.
0: Sabi niya sa butika, Santol Plus.
1: Santol Plus.
0: Sabi ng butika sa butika eh. Wala naman Santol dito. Hindi, kasi Santon. Minsan, pag mabilis yung pagbanggit natin, ano, Santon Plus.
1: Santon Plus.
0: Okay, mula po sa Yes to Health. Ayan, sabi dito, tanong ko lang po, ano kaya ang dahilan na laging naglalaway ang nakatatandang kapatid ko? Kasi siya 75 years old na ng Antipolo City. Naglalaway. Mm-hmm. Kasi ang alam ko pag mga elderly naglalaway pag yung kanilang neurologic function. Mm-hmm. For example, mayroon ding cognitive decline. Ibig sabihin mm-hmm. na neurologic function, may problema yung nerve mm-hmm. sa brain yan eh. Mm-hmm. Kaya nangyayari sa mga na-stroke, mm-hmm. di ba? Pag na-stroke ng isang tao, even mild stroke, minsan hindi na nila control yung ano.
1: Bigla na lang natulo ng laway.
0: Mm-hmm. Pag din mga acidic, mm-hmm. pwedeng ganon. So may mga dahilan. Minsan pag wala ng ipin, mm-hmm. hindi na kompleto kasi ang purpose ng ipin,
1: shield
0: pang-holding yan
1: pang-holding,
0: eh.
1: Oh.
0: Ay kung yung ipin, wala na. Mm-hmm. Ay hindi mo na namamalayan. Nagdi-drip na pala yung mm-hmm. laway. Yun po yung mga pwedeng dahilan. Kasi medyo sa edad niya,
1: Posibleng na ano, posibleng na stroke pagka ganyan doon, 70 something.
0: Ang tanong ko lang po sa ating texter, yan po bang inyong kapatid ay na stroke or merong other condition like may diabetes po ba siya? Kasi kapag talaga apektado yung brain, nagkakaroon ng dementia, Alzheimer, or anything that affects yung cognitive function.
1: Cognitive function, yes.
0: Yan ang napapansin ko. Even yung mga ano, mga bata, di ba? Yung mga
1: may autism.
0: Ganun din. Ano, laway sila ng laway. Hindi nila makontrol. So, yun yung ano kasi nun, pwedeng panggalingan.
1: Some other yung ano, yung kapag ka merong narabis o isa din yan sa ano. And also yung ano, yung parang, I forgot the term. Minsan hindi na sa sobrang dami
0: mga baka naman gutom. Makakita ng pagkain.
1: Posible. Pero iba yun sa ano.
0: Iba yun sa
1: texter natin. Titingnan po ninyo. Baka ano, isa kapag ka-stroke, isa talaga yan. Naglalaway talaga yan.
0: Ayan. Okay. Ask ko lang po, masakit po talampakan ko. Hirap po ako mag-apak tuwing umaga. Tapos hirap ako makatulog po. Help niyo po ako, Grace Taala po ng Palawan. Ayan. So, ano yun?
1: Fasciitis?
0: Pwede. Mm-hmm. Plantar. Mm-hmm. Kasi nangyayari yan kapag mabigat. Mm-hmm. Yung isang tao, alam ba, overweight tayo, na dito yan sa ano sa talampakan, malapit sa bukong-bukong.
1: Bukong-bukong, yun.
0: Yan yung nangyayari. Na pagtatapa ka, parang ang sakit-sakit sobrang ng sakit. Pakiramdam mo. Mm-hmm. Pero pag naman nakalakad ka na, nawawala na rin. Mm-hmm. Pwede rin neuropathy. Mm-hmm. Or halimbawa, mayroon kayong neuropathy. Kasi neuropathy, either hypertension or diabetes, mm-hmm. can develop it. Yung nerve. Mm-hmm. Kasi ang mga dulo ng ating mga extremities, kamay, man o paa, nandiyan yung mga nerve endings eh. Mm-hmm. So, commonly, pag hindi healthy yung nerve natin because meron tayong problem sa circulation, yes. affected po ng yung daloy ng dugo, nagkakaroon din ng depresya yung nerve. Mm-hmm. So, pag nasisira yung nerve, humihina, parang wiring lang yan ng kuryente na parang nag-grounded. Mm-hmm. Para simple lang yung maintindihan ninyo. So, yung nerve, nagbibigay siya ng signal na hindi normal.
1: Hindi akma.
0: Oo. So, nagkakaramdam ng pins and needles, parang tinutusok, minsan masakit, na minsan mainit, na hindi mo maintindihan. Sa ganyang lagay po, ang kinakailangan gawin natin, kung ang dahilan yung mataas na timbang, magwas dahan-dahan ng timbang. Mm-hmm. Kung ang sugar nyo mataas, sikapin na mapababa siya ng dahan-dahan. Kung maraming pwedeng gawin. Pwede kayo mag-hot foot bath. Mm-hmm. Yung hot foot bath, simple lang naman. Pakulo ka ng luya, tanglad. Mm-hmm. Lagyan nyo ng konting asin. Huwag na lagyan ng sibuyas at bawang kasi iba na yon mangyayari doon. Pag kinakuloan nyo yun, ibabad ang paa sa tubig na mainit na hindi nakakapasok. Mm-hmm. Basta ang gawin nyo, pakuluan nyo muna yung herbal. Pag yung herbal ay na-extract na nung tubig, timplahin nyo sa planggana o timba, tapos kailangan hindi siya nakakapasok. Pero hindi rin maligam-gam. Mm-hmm. Ibabad nyo yung paano doon ng, sabihin na natin, 25 to 30 minutes. Mm-hmm. Okay. Kasi yung luya, at saka yung tanglad, may mga essential oil yan na anti-inflammatory. Mm-hmm. Nagre-relax ng kalamnan. So, it can really help. Kapag halimbawa talaga masakit sa gabi, grabe yan. Marami rin akong kakilala na may ganyan. Mm-hmm. Na nagpapacheck sila, then eventually, mataas pala yung uric acid. Mm-hmm. Kung hindi naman mataas ang uric acid, may ibang dahilan.
1: Mm-hmm. At isa sa pinakamagandang gawin dyan, Doc, of course, cut nila yung sugar consumption, especially yung rice consumption. Kapag madami po kayong kumain ng kanin, napakalaking tulong po yan kapag i-cut po ninyo, especially pag mag-switch kayo ng ano, switch kayo doon sa brown rice or unpolished rice. Mm-hmm. And of course, taking Santon Plus Gold and Premium D3 is would also ano, makaka-assist din sa ganyang problema po ninyo. Mama.
0: Okay. So maraming salamat ha. At
1: may napili ka na, Doc?
0: Wala na tayong oras. Ngayon sa napili, tingnan natin ha.
1: Habang hinahanap po, habang pinipili mo, nag-ano si Mama Luz Daco de Vera, August 17, napili po ako, pati po kahapon, August 24, wala pa din po akong natanggap. Ay, pagka Palawan po, medyo matagal-tagal talaga dumating. Kasi pag nung nasa Palawan ako, medyo matagal talaga ang logistic. Pero sigurado po, matatanggap po ninyo. At si Sir, ano nga o, si Sir Fernando Angelo is natanggap na niya. At kapag ka na ano, nag-reply at nag-text na po sa inyo yung ano, yung atin pong producer, is sigurado po masisend. Nasend na po yan sa inyo at on the way na po yan. Antay-antay lang po kaunti.
0: Okay. So, dito sa ating mga ano, karamihan dito na nabunot na natin noon dati. Mm-hmm. Oh, kasi pag naka-isa na kayo, mm-hmm. lalo na nakadalawa, nakadalawa na, ipapas namin kayo.
1: Uh-huh. Oh,
0: para yung magbigay iba tayo sa iba.
1: Mm-hmm.
0: Anyway, thank you very much for listening ha, mga ka-wellness. At i-review lang natin yung ating note.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kasi yung producer natin, hindi natin kasama, baka mag-doble-doble tayo. Uh-huh. No? Para fair and square naman doon sa iba pang mga ano natin. Then, makaka-receive po kayo ng text message kung kayo po yung mapili namin. Kasi ang hirap po maano.
1: Mm-hmm.
0: Ang hirap tingnan. Ano? So maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating pong palatuntunan. At baka may masasabi ka pang Doc Ron, message sa ating mga taga-subaybay.
1: Yan po, mga ka-wellness, sasikapin po makainom ng tamang dami ng tubig. And of course, unti-unti ang pag-inom ng tubig. Of course, iwasan yung mga maaalat at mga matatamis na mga pagkain, ehersisyo, and at the same time, mga ka-wellness, huwag kalimutan, isama po sa inyong pang-araw-araw na health and wellness ang ating pong ultimate trio, ang ating Saturn Plus Gold, Saturn Vitamin C, and Premium D3 para palagi po tayong malakas at iwas po sa karamdaman araw-araw.
0: Maraming salamat mga ka-wellness ha, at sana po ay nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalusog, pagpapalakas at pag-iwas sa karamdaman. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Dok. Aji po ito mula sa Yes to Health. Maraming salamat sa inyong pakikinig at abangan muli ang ating palatuntunang
3: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong

0: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
1: Bili na!
0: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
1: X.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Samsung Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap. Hirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Samsung Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Samsung Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Samsung Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Samsung Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Balanced diet?
9: Check.
8: Regular exercise?
9: Check.
8: Vision X Plus?
9: Check.
8: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: X FM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Seven Plus Herbal Soap.
14: Yun si Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
13: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain.
16: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong hindi ka malikawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatip ng akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
17: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mabili sa mga butika.
20: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
21: Ako si Daniela Bautista, it nalangay nuevo, malinaw aklan. Nagapasalama sa XFM at kay Dr. Ramilito Uy sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo, mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
20: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samsung Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samsung Gold Coffee Mix. Samsung and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
22: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Si Ralph Rogdot, 28 years old, halin sa Kalibo Aklan. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog at dayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan. Hansang mga nagdaog, see posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH, the ACFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

mga katropa Filipinas at their time, ala una 41 na sa hapon.

0: Good afternoon, mga katropa. Happy Tuesday, everyone. Adlog na magkaroon it Martes, August 25, 2026. And welcome na sa ito niya programang X-Rated. At syempre, ako inyong kanyang magkaibahan. Ako si katropang Yanni. Uy, mga katropa, kamusta rin inyong kanyang hapon? Kamusta rin inyong kanyang adlaw it Martes? Nakailabas gun bagarutan na?
1: Sana. Kaya
0: namin ito ang ginapangutanan, no? Agmas manami gilas na mga katropa kung kamuhay na kailabas lohan.
2: Exciting!
0: Well, mga katropa, ipahan niyo man ako so isang oras at ito nga na ito niya pagpangalagad. Magkaroon niya hapon para sa itong kanya programang X-Rated. So, sa kanya at alas 13, medyo mag-ililiba. And of course, naka-live kita mga katropa sa itong kanya Facebook pages. Reaxofam 96.5 Kalibo, Agroaxofam Kalibo 96.5. Ang katropa mga page, pwedeng-pwede ka muna ka comment, magkapa-shout out, and of course, magkapa-abot at pila ninyo karne mga pangutana about sa aton karne istorya, about sa aton karne topic makaroon nga hapon. At sa aton man yung mga katropa out there, especially sa aton yung mga overseas Filipino workers around the world, happy Tuesday kinyo mga katropa. At sa ipapagit natin yung mga aklanons nga nakatutok man sa aton karne Axapam Radio mobile app maskin mga isanday sa aton karne probinsya itaklana. What problema ron mga katropa mag-download yung kamuit aton karnya Axapam Radio mobile app sa inyo karnya mga Android phones. Para nga ni Wi-Fi lang rin inyo kanya kinahanganon makapupamati gid-an na kamo karon sa mga programa namon iya sa Axofam Kalibo.
2: Exciting!
0: At sa ton man yung mga radio listeners nga nakatutok magkaroon nga hapon sa na kanyang mga kaan-an, opisina, bagay, eskwalahan kung sa inman kamo magkaroon nga hapon. Abaw gid-an yung mga katropa na tong nag-drive. Abaw, magdahan-dahan gid-an na ha. Agwa kamo may ginapa-shoutout, may greetings. Pwedeng-pwede gid-an mga katropa ipabot sa ito naman yung hotline number, sir, 998-591-5186. So, go at anas mga katropa natin ro na ang may mga load. Just like ko last week, ha, kay karapang Ariston, kay karapang Jory. O, diba ga, nagtawag it anas anda sa ito karnya hotline number. So, go at anas mga katropa, feel free, gid anas kamo sa pag-text kung pagtawag sa amon karnya number. Uy, good afternoon na kay Auntie Andrea Bog. Shout out sa Marcia's Variety Store. Una ron sa Poblasyon Madalag Public Market. And of course, sa family na Byron Yabe sa Ilog. Una matana ron sa Barangay Kabangahan Madalag Aklan. San maunga kay Yanyan, kay Tuto, kay Uncle Idoy, kay Auntie Raquel, and syempre kay Nanay Nita Ag, kay Tatay Rudy.
2: Exactly!
0: Diba, memorize natin ng mga katropa maskin hindi yung pag-i-type. O, nakatipid pa kamo sa inyo karo mga kuso. Wow! So, shout out kita ha sa itong sinakpan runa sa Barangay Kabangahan Madalag. And of course, ikarapang Cloudy de la Vega. Good afternoon! Cloudy man ang iyong name, pero sunny naman ang ating weather. Daming alam. And si katropang Boss William. Good afternoon, katropang Boss William. Shout out kita kinyo una ha. Sa Barangay Puis New Washington. And of course, katropang Wawi Season man. Mayang hapon mga katropa. Patamyaw kami iya sa Ganson, Hamindan, Capiz. Wow, thank you so much katropang Wawi Season. So, imo kita karon niya pag-comment sa amon nga programa.
2: Exciting!
0: So, haraw niya ni mga katropa. Grabe, anoga. Kainit, gadaan na ro. Aton karon niya panimpuhon. Kaya nga ni ginawish ko nga tanan kunta kita nakailabas gon.
1: Ay
0: ruin malang nga tao katon itkusog ag syempre duga nga drive sa aton car niya pada niya pagtrabaho pagpamati sa aton car niya mga teacher kasi daya karon niya time mga katropa crucial time da eh diba kasi hararo challenging nga part sa aton car niya mga teacher kung paano mapabilin niya bugtaw diba ga alerto ag syempre present ro piniinot anda car niya mga estudyante sa tuod yung mga katropa raya nga nga oras siesta time gaban-gaban kita katon nagapanghuyab nagapatuka nagapaduyog ba I feel you mga katropa kasi before man kita sumalang di kara sa ere haya nabatsyagan ko man dun tanan kasi kinahangan ko maging bugtaw para kamo dayahig man. So damay-damay na ito mga katropa. Pasadya ko natun rukada isa ga. So buligan nyo man dapat ako. Para tayong kita is happy. Agsang bilog mga katropa sa nagpakilig ka mo niya sa XFM Kalibo, hay ko mag-follow gid ana kamo sa amon Cornea page para mas maabo pagidraton yung mga katropang makatutok katon. And of course, maghapad pagidraton Cornea community sa online world.
1: Exciting!
0: Well, sa ito mga katropa, runahang bagong ilabas sa mga oras kara, nagpupatunaw-tunaw, nagtutindog-tindog, nagabubak ta, syempre gusto manandang magpupanaog, mag-us-us ron daw ako niya kinaw. Ano ba mag-us-us? Grabe gid amanar pag-us-us nga ron na. Hay mga katropa, mag-inumot ana kamo, mag-bow kamo to it Santon na gold herbal tea mga katropa para makabulig sa pagtunaw it inyo kanya mga kinaon. Kasi gid pagwa na na mga katropa, toxin sa aton kanya kagawasan. So makabulig gid para malikawan nato pagiging bloated at the same time bro. Raya ba kanya constipation? Di ba nga? Haroon ro aton kanya ginalikawan kapin pa kung bago kitang ka o matya feeling mo tay. Oo, yes, busog ka. Pero do pamatsyagan ba mga katropang katig-asing tiyan ang may gusto kang ipagawa kaso kabudlay gid. Di ba? Haroon ro siyang bilog man sa hindi mo gina mapilit kung wag gina naila magawa. Di ba? Wag ila magsumpit. Kasi ro aton kanya Santon Gold Herbal Tea mga katropa may una yung mga malunggay, moringa, turmeric, ag cinnamon bark. That's why nga ni manami gina na kanya aroma. Mapapainom gina na patiriin mo kanya kaibahan o nasing bagay.
1: Exciting!
0: Kasi kinasupport na na karang mga katropa ro aton kanya healthy digestion. Kinabuligan niya pag-uon o toxins or mahigko sa aton kanya kagawasan. Ag kinabuligan man gawas naton sa natural weight management. So perfect sa mga katropa naton nga on diet. Sana all! Ah, diba ga? Kaya iya ka mo mga katropa sa Santon Gold Herbal Tea. Kasi nga ni mga kabuligid ana sa inyo karunya kagawasan ma-maintain rin inyo karunya mga timbang. And of course, mga katropa, available gid ana ro aton karnya Santon Gold Herbal Tea sa mga Mercury Drug Stores sa iba pagid karnya drug store nationwide. Pwede man yung ma-add to cart or Shopee ag TikTok shop. So go with ana mga katropa, hindi niyo pagpalampason, ha? Raya karon nga kahigayunan para kamo hay magpabilin nga healthy.
1: Exciting.
0: And of course, permi gid ang nakapagawa toxin sa inyo karnya kagawasan. So go with ana mga katropa. And of course, speaking it aton karnya mga Santon products ha. Mga produkto ba at Yasto Health Incorporated ra-attention anay ha sa aton karnya mga Santon products users runa especially sa apat ka mga produkto nga rin Santon mga katropa. Ro Santon Gold Herbal Capsule ro aton karnya Turbo Dieter Food Supplement for Men ro Premium D3 Softgel Capsule ag ro aton karnya Santon Gold Coffee Mix. Kasi mga katropa matawaan ka mo chance nga magdaog sa aton karnya Santon and Axapam libo-libong pop premya.
1: Teka
0: namin, kita na mga katropang balita para kinyo kasi nga ni, rin nyo karoon niya mga empty blister, empty banig, won't so good nga banig mga katropang matapos niyong magtumara, mag-inom pre, karoon niya mga food supplement. Pag inumon rin karoon niya kape, it's Santon Gold Coffee Mix. Hay, pwedeng-pwede nyo gid nga gamiton ron para maging entry. O diba, inog-pilak nyo malang doon mga katropa, inog-amak. Hindi nyo pagpilak, hay makwartahan nyo pa at ana ron mga katropa. Pinaagi sa pagpasakop sa aton karnya pa-promo. So all you have to do, hay tipunon doon inyo kar mga katropa ng mga entry. Dahil sang kabanig, empty banig ha, won't sugod niya banig mga katropa. It's Santon Plus Gold Capsule, equivalent imaw as one entry. Likewise man, sa aton karnya premium D3 soft gel capsule, ag sa Turbo Dieter Food Supplement for Men. Ag pagabot ba't ang mga katropa sa aton niya Santon Gold Coffee Mix? Kasi kape daya ha. Bukod naman capsule. So, lima ka mga empty sachet. Do inyo karon niya ipasako para maging sangka entry. At kung may inyo mga katropa available gon, do inyo karon niya mga entry, di ba ga? Hay pang butang doon imaw sa mga sobre. And then butang inyo nga pangalan, edad, address, ag proof of purchase. So products ba mga katropa nga inyo karon niya ginsugod sa sobre. Agad naman paglipatan do inyo karon niya contact number. Kasi in case nga kamuro higabutan sa aton karon niya weekly draw every Friday, ay syempre do yun do amon karon niya first nga contact kinyo. Dahil buko man itanan hikilaga namon mga katropa. Kapin pag taga-ibang banwa, iba-iba nga barangay ro aton karon mga entry senders. So mas manami gid anang kompleto ro inyo karon niya mga detalye. Kung haamgon, tinyo ka niya entries mga katropa, hay dahil honyot sa mga malapit nga drop boxes sa inyo ka niya mga area. Kasi ro, aton yung mga drop box, makitaan, may aton gidauna ron sa Farmacia Gomez, una ron sa Calibo Shopping Center. So aton yung pick up time, every Friday at 9 a.m. And kung taga Banwa kamot Banga, magapit ka mo sa Banga, gapanindahan ka mo, gahapit ka mo ron na. Ay pati yung entry mga katropa, ihapit ko ta may drop box kita sa Ruel and Junior Barbershop, una ron sa Barangay Poblacion, Banga, Aklan. Agro ano mat ako niya pick up time mga katropa is every Thursday 12 noon para maging ready ro aton ka niya mga entry. So haro na mag good luck kita na kinyo mga katropa. Gakman pat aro 3,000 nga premyo naton kada Domingo.
1: Exciting!
0: At kung kamo magapit matayo sa amon kong istasyon sa Barangay Tigayon, pwedeng-pwede nyo matang idiretso mga katropa, riyari inyo kanya mga entry. Yaron sa J. Isberto Road, Barangay Tigayon, Calibo, Aklan. Basta ha, kasi before 9 a.m. dapat, iyaon doon inyo kanya mga entry every Friday. Kasi Friday kita mga katropa, 9:30 to 10. Ruaton karon niya pagpatigayon it draw. So good luck sa aton karon niya mga entry senders. Basta tandaan, the more entries you send, the more chances of winning. And basta maging responsable nga kumplituhon ro mechanics para siguradong winner ka.
1: Exciting!
0: At sige na pang Bonski Mendoza channel. Good afternoon. Happy po listening. Kita kimo ka na pang Bonski. Likewise man, kira na pang Josephine's Historias Balansya. Good afternoon po. Pa-shoutout lang sa tanan nga mga taga Sibaliw. Baugid, asaan ako nung mga igbata sa pamilya si Historias Balansya. Ano pag ito? May sugpon para ka na pang anyway, sige lang nga. Sa pamilya, hato niya, igbata na ako sa pamilya si Historias Balansya ag Dorico family. So, shout out gid ana sa mga sinakpan ni katropang Josephine si Historias Balansya. Sige na pang Boss William, thank you so much gid sa imo kanya pag-highlight sa aton kanya programa. And of course, si si katropang Jesse Joseph Custana, una mat-ana rin sa Barangay San Isidro, Ibahay. Good afternoon, katropang pang Jesse Joseph. Thank you so much kid sa imo kanya pag-highlight. Well, mga katropa, sa aton kanya pagpadayon, sa aton kanya programa ang X-Rated. Di ko magkabaga ka, buro aton kanya bagon makaroon nga hapon. Maguwas pa ha sa pagpadayon aton kanya istorya kahapon. Sa it ko gitaan ng excited ka mo!
1: Excited! Ha,
0: sana kanya kasugpon. Itlamat nga to mga katropa. Grabe, tabi ro, title it aton kanya istorya kahapon. Lamat ng dugo at kasalanan. Grabe, ano, madugo, tagidlat ano ron. Kasi sa first part pa nga mga katropa, sa mga waka, abang kahapon ha, istorya, bika ito mga katropa, may jowa, di ba? Magnanay, siyempre roon nga, may jowa. Tapos nabuntis, nana, rekoron niya bayi. Tapos it so happen mga katropa, syempre devastated si nanay. Dahil nga ni, bata, para anak ko niya, o nga, estudyante pa. Tapos nanabdos, imaw timprano. Pero gagaki man niya rabaw. Nagtabang-tabang man kunta kay nanay nga na nga naghilong-hilong. Kasi nga, devastated, di ba ga? Problema mga katropa, may natabo kanda. So yun, taro problema. Magawas sa may natabo kanda, abaw may nabilog pa. Di ba ga? Matindi mga katropa. So yun, taro itong problema. So di ba, bako nga ni, nabdos niya ni si ate girl. Tapos si nanay na, nabdos man. Grabe daw, at nakita ka side kung sinura itong unang tatapon. Di ba ga? Kamayan, gita na. Kapisik, ana, record niya punla ni Gagaki. Galitik, that ana, pati raton niya, oh, gapamati, malang kunta kita mga katropa. Pero haman, pati, takita, no, nagalitik, raton ka niya, oh. So magkaroon, hay, may ana, pataro niya kasugpon mga katropa, hindi ka magproblema, hindi ka mukaramabitin, hasta pat ana, it, webes ra. O, oh, diba? Makaroon kahaba, raton niya ra nga istorya mga katropa. Ay manami, ginang abang-abangan, samtang kamuhay, nagapupahilay-hilay, may ginakasakuan, makaroon niya hapon. Buksin niyo, at inyong mga radyo, agmamati at ana rin ka mo mga katropa. Sige na pang Rita sa Dug Salvador. Good afternoon. Happy listening. Good anak yung mga katropang Rita. Thank you so much. Good ah. Sa imo ka niya pag-comment. Grabe ito mga kape kabu-abo. Good ana.
2: Sana ah.
0: Pilat ang katasar. Imo ka niya maubos ang adlaw. Matindit ana sige na pang Rita. Sige na. And as promised kani mga katropa, maguwa sa aton karnya pagpadayant istorya, ro lamat ng dugo at kasalanan mga katropa, abo pagidana ro akon karnya bagon. Siyempre amat-amatan taro mga katropa para dire-diretso kita. Wala, buhabo binga pangutana kara eh, mga katropa naton. Nga haman man nakatropang yani nga kung amat pag-abot man na sa bembang aray. But siya, bukod ko taman at feel nga matuod ro anak ko niya orgasm. Haman naman at may mga iba takaroon niya partner. Especially do mga babayi man na nga ginapeke. Tananda? Ro anda karoon niya na batsyagan? Oh, grabe gid ana. Magmahot ang ginapeke na batsyagan. Ginapeke ko ng mga katropa. Record niya orgasm. So may explanation kar mga katropa si Dr. Lulu Marquez. So do yun, magkaroon aton niya duhungan niyang pamatian. Kung haman ro iba ha, hay ginapeke nanda mga katropa ro anda kar niya orgasm.
2: Why do women fake orgasm? Ito yung babaeng maingay lang. Kasi ingay mo yung pusa na nagme-make love doon sa bubong ng bahay niyo. Maingay lang sila. When you say orgasm, that's true and the fake. Why? It's because mahal mo yung asawa mo eh. Right? Hindi mo naman pwede sabihin na natanungin na asawa mo, okay ka ba, sweetheart? Umamot ka ba sa rulot ng langit? And then you love your husband. Masabihin mo, oo, sweetheart, umabot talaga ako, charap-charap, kanyin. But the truth is, no. You did not reach your orgasm. Kasi mahal mo ang asawa mo, ayaw mo mapahiya yung ego ng asawa mo. That's why you fake it. True orgasm is the best. How can you achieve true orgasm? Simple lang, okay? True orgasm is the rhythmic contraction of the pelvic floor muscles. Balakang po, okay? Yung balakang na yan, nanginginig po yan. Ha? Ano pa? Yung thighs mo, magkocontract yan. Yung legs mo, magkocontract din. Yung toes mo, magka-curl. Yes, kahit hindi lang yan, inside. Hello, ang matres mo, ang uterus mo, te, magko-contract yan. Yung vaginal canal mo, magko-contract-contract din yan. Yung cervix mo, magko-close open, close open. Okay? And hindi ka maingay, te. Hindi ka maingay. Ang localization mo, deep. Hindi ka parang pusa, ang ingay-ingay mo. Hindi ka ganun. That's true orgasm. Ako po si Doc Lulu Marquez. Ang tawag po sa akin ay Tita Doc Lulu. Ako po ay isang wellness specialist. I talk about overall wellness and sexual wellness. At ito po ang Real Talk.
0: May nabatian niya gikita. So at least dagdag sa aton kanya kasayuran. Oh. Karon mga katropa, hindi ka mo magpadaya-daya kung masangag din yung kanya partner. But hambagon, galigo no karon. Hi, peke! Ruan na kanya pag-orgasm. Kasi nga ni, kung haron na abot ni mo, rururok ng tagumpay. Ako, hindi ka di mo ron mapakali, di ba ga? Nag-deep breath ka kuno ka mga katropa. Apektado rin mo kanya vocalisi.
1: Ayoy!
0: Siyempre sa sobrang nami, baga, hindi ka maka-express into words, kundi nababatsyagan ko't anaro pagpanig, ah! Sa imo karon nga mga pilang parte sing kagawasan sa imo karnya may thighs, sa imo karnya legs, and even kunoro imong toes. Grabe ta mga katropa no, makaruyon tagali ron, o at least sa idyo ninyo ha, bukon it pag hinaba niya, ay ganami tama na sige pa. Andam gidana ka mo ha, pero depende mo tayo basi kung na-enjoy gid matanat inyo kanya partner. Di importante man lang kar mga katropa kung kamo nag-loving-loving is na-enjoy ninyo pareho o wait na pipilitan. Kasi doon malang rubulok eh, tag napipilitan ro sang bilog. So ano paro pugos nga padayunon ra.
1: Ayoy! Ha?
0: Wa man nag-enjoy ro kada isa ga. O, sige na pang dang, pilin waba, good afternoon. Hapa po listening, gita na kimo ka na pang dang. Shout out, gita kimo una sa barangay Agbanawan Banga.
1: Exciting!
0: O, ato niya mga katropa. Sa iba runa, ha, nga ginapeke, randa ko niya orgasm. Kasi gusto mo, dabi nanda mga katropang i-protect. Hato nga niya ba ni Dr. Lulu, man ikaw na ila, nga ma-disappoint. Or, syempre, ma-feel, matamaan ba, ego, itinyo ka niya partner, mga katropa. Bro, inyo, anda ko niya emosyon, di ba ga? Kaya isa sa anda ko rin niya kugalingon nga, kasadyahan. So, so sa mga eksperto naton, hagi na himo raya pa para hindi masakitan or madismaya. Or yan eh, madisappoint, di ba? Maging awkward or makabatsyag it guilt trip pro mga gagaki. So, ginahambaw mo lang nga, ay, kanami, tan! Baga? Oh. And, of course, ay matapos ro inyo karon yung pag-loving-loving kung amat ay gaoy gon o gusto gon niya tapuson ro pag-hiawas bangod medyo mabuhay gon raya or bukon gon ikaw it komportable. Kaya di ba ginhabaw, ay kanami, gita naman na, di ba ga? Talaga, pangamoy po yut, ano, reimo ko niya kawasan, po iba ko niya parte, una mga katropa. And may iba man nga, nahuya ko niya maghamba kung ano gid man, roan na ko niya gusto, or kung paano sanda na aaros. Do yun ang problema. Yun nabi ko niya mga bagay mga katropa, kapin pa sa mag-partner, even o mga sexual activity ninyo nga daywa, dapat giniistoryahan ninyo ron. Dapat open ka mo sa isa't isa. Dapat honest ikaw nga, I love, gusto ko tang itry daya. Diba? Or i-explain mo man pag pinangutan na ka, ham,

0: puno, ginapeke nga ni mga katropa rin inyo kanya, orgasm. Bago kita, balik na pa, Aljo Navarro, abaw matigas yarn. Sana all. Ano ron matigas, karapang Aljo? Ginakubaan, ginana ako sa imo kanyang mga matigas. Sino ron? Si Jory, ay sana all. Katapang Jory, kinakibot-kibot mo ako. Uwa kaya sa amon kanya comment section. Pero una kagiting sa amon kanya pihag nga linya. Mga katropa, bogid namin aton kanya caller. Si katapang Jory Giorpo. Katapang Jory, good afternoon. Welcome sa programang X-Rated. Oh, sabat. Katapang Jory, na speechless ka out imo. Ay, imo nga, feeling ko karapang Jory bukas imo kanya monitor, pwede pa ki-turn off under or pa hinaan imo kanya volume.
1: Okay na po, binapay ko ng radio ko.
0: Yes, yes, katrapang Jory. Kasi, pag may maka na binaga-feedback yung mouse, medyo nag-echo, hindi maintindihan natin sa piyak niya. Anyway, katrapang Jory, kamusta? What brings you here? Ayun!
1: Natatawa lang ako sa akin sa narinig ko kanina na ako sa babae ng...
0: Pinifake yung orgasm.
1: Yung humihingal.
0: Yung maingay. Yes, diba? Kaya makaroon katropang Jory na dugangan o atong kasayuran. Kasi ako personally, at least sayod ko, diba? Kung masangag agali, ay bukong tagad nag-enjoy. Aroin tagalirusahin niya ginapeke, nana. Kasi diba, hamba ni Dr. Luluhay, syempre kung nalipay kagad imoy, house hindi ko ting kahambal sa kanami eh. Ga-agree ka man ka to katropang Jory?
1: Hindi.
0: Naman?
1: Hindi ako po.
0: Paano mo nahambal ka na pang Joring hindi yung totoo? Anong hindi totoo doon?
1: Hindi yung totoo, nasasaktan yung babae. Hindi yung totoo, nasasaktan yung babae. Nasabihin niya, virgin siya, tapos ginikin po niya yung paa niya. Pag nakarapan niya, niluwag yan.
0: Grabe, sige naman. Opinion mo yan kada pag Jory ha, hindi tao kar magdugang kasi imo mata ano rap ba based on personal experience or ano at ani mo assessment?
1: Experience na po, lahat na po.
0: Sana. Grabe gid ana imo kada pang Jory no. Wa kagid imo nag-comment sa amon kanya live pero gusto mo gid ang tumawag.
1: Ay sige po. Ay kasi po busy po kasi may nagano eh.
0: Busy ka, pero pwede kang tumawag. Ayoy! Ay, galing ka on makaroon na eh.
1: Ay, nag-brakot ka sa daya sa binod sa baho. Ay, nag-brakot ka sa kaya. May tunog sa buhay. Nag-akot ka tubig.
0: Abogid. Ano yung shoutout mo yung boss unay? Basi kung yakigan ka?
1: Awa ron. Talanggan ako ka ron.
0: Abi ko ikaw robos. Ayoy! Malisod man ang sitahon ko ng sarili. Ay, basi ka na pang Jory, may nagdugang ka pa or may nag-shoutout ka pa ron ay goat, ah.
1: Wala na. Laban nyo, na-shoutout ko naman siguro pero may sendara, sa ito nang
0: daro. Grabe. Sa idiot, kumbaga, if you know na. Grabe. Thank you so much kaya pang Jory ha sa imo kanya time gid ana appreciate ko kita. Magwa sabi sa abo ing load asay ko abo maning time. Ayoy. Thank you so much. Magdahan and God bless. All right mga katropa, grabe gid kaya pang Jory no. Sang bilog abira kung masayran ninyo ha pati an every day gid ana halos kada programa naton di gid maduga ro ana kanya pangalan sa gina shout out naton. Kinabasa naton ro ana karon nga comment. Kasi una, gidabi mga katropa, biskan i-check nyo pa sa itong live.
2: Ayun!
0: Grabe yun, tanda ginagawa. Kasiguruhan ta. Pero sa tuod yung mga katropa, kasi tanda ninyo nga comment, kinabasa kita namon doon, tanda ninyong pangagan. Arna, kaya di ka magsunggod, huwag kita gasunggod sa pamilya nga ra.
2: Ayun!
0: Ay, silang Grace Rambunay, good afternoon. Shoutout kita kinyo na te sa Sikimpo Street, Barangay Poblasyon, Kalibo. Ato mga katropa, kung kaina ro aton karnya ginplastar kinyo kung hamaan do ibang babae. Ginapeke nandaro anda karnya orgasm. Ato nga ni mga katropa, kasi nga ni, wa man sa nanaila nga. Madisappoint aga matamaan ro ego itanda karnya partner. Kaya hamba na, nami!
2: Ayun!
0: Grabe, Ana. Pero haraman mga katropa, i-plastar man natin kinyo, ah. Kung paano, ha? Paano ma-achieve mga katropa, root true orgasm.
2: Sana
0: all! Pwede galito, haraw, tauan ka mo tips ni Dr. Lulu para sa ninyo, kapin sa mga mag-partner doon na, nga, nabudlayan, i-execute. Nabudlayan niya, i-communicate sa dakonya partner, makarabi, ubraho. Agod, maabot kumando rurok.

0: ng tagumpay. Sana, makaabot man ako sa summit.
1: Ayun.
0: Maski di man ako ga-hiking, nakaabot ako sa tuktok. Diba, sa Alipungto, itraya ka ron nga, bukid.
2: Nahihirapan umabot sa rurok ng sarap, no? Or orgasm. Anong solusyon dyan? You have to know first why. So number one is communication. Pag nag-communicate kayo, then even your partner, even your yung lalaki, alam ang problema mo. Paano ang solusyon? Una, kuya, ate, kulang kayo ng foreplay. Okay, whatever age. Bata, matanda, you need foreplay. At Tagalog, anong foreplay? Lambutsingan. Simple lang yan. Foreplay means aatakihin mo yung both of you into 5 points. Hindi yung foreplay na inuman, lasingan, foreplay ba yun? No. Foreplay means you attack your 5 senses. Sense of sight would be, for example, magkasama kayo, te, dapat maganda naman yung suot mo. Baka naman yung suot mo na umaga, yun pa rin, a duster, may patis ka na. Okay? Sense of sight yun, you should look good, te. Kuya, ganun ka din. Baka yung suot mo, puruntong pa din. Okay? Next, sense of smell. Te, maligo naman, di ba? Sense of smell is very important. O yun sa kwarto mo, dapat mabango yung kwarto, mabango yung bedsheet. Sense of hearing. Dapat, ate, wag mo naman, kuya, wag mo naman diladilaan ng todo yung tenga ng sweetheart mo. O wag kang sigaw na sigaw sa tenga, ate, ha? Yung sense of taste is not necessarily oral. It could be from the kitchen. Kitchen means lutuan mo, ate, ng masarap. Si kuya, pagdating pa lang from the office, sweetheart, text mo siya. Nagluto ako ng masarap na adobo. Okay, and then pag natikman mo masarap, then, woohoo, I'm ready for you. Sense of touch would be massage. Not necessarily on the genital area. Huwag ka agad dito sa genital area. Okay, massage the back of the legs, all over massage. Okay, so all of these 5 senses is very important sa foreplay and your woman will be orgasmic. Ako po si Doc Lulu Marquez. Ang tawag po sa akin ay Tita Doc Lulu. Ako po ay isang wellness specialist. I talk about overall wellness and sexual wellness. At ito po ang Real Talk.
0: O, oh, di ba nga, mga katropa? Haron ha, dapat kung nag-loving-loving ka mo, bukon nga mang inyong mga alima. Yung kayong mga dila, inyong karon yung mga sandata, o pag-alawang dapat, o 5 senses. Aro, dapat you must look good. Siyempre, presentable, attractive sa inyo kanya partner. Pagkakita na kayo, kanami, gita man, ka-sexy, gita na, ka-macho, ka-hot, gita man na sa akon nga, asawa.
1: Sana all.
0: Diba nga? Pero tipong pagtanaw na kayo mo, mapapatuhu, tagiragawan.
1: Ayun!
0: Bangaw. Grabe, taba na itong attraction to, ha? Carry na yan. Pero haro niya, mga katropa, siyempre, importante man niya, mabuo mo ro atensyon sa imo kanya partner para pagtanaw na pang kimo, ah, grabe ta. Matya hindi, tagi mo ka-resist, mga katropa. Maskin sinampit, imo't anak ko niya barkadang gainom dapat sanda, hindi mo mag-actor ito kasi nga ni kimo pa lang nahukot, anaro anak ka ron niya, atensyon. And of course, ro sense of touch, mga katropa. Siyempre, pag buit-buyot, yung man dapat karoon ng pagmasamasahe sa inyo kanyang mga partner. Aga, importante man, o dapat mahumot ka. Diba, maguwas sa, siyempre, ano ka, aura eh. Diba, ga? Plakador, imo kanyang forma, maskin na una ka't imo sa inyo kanyang gugban. Diba, ga? Dapat mahumot ka man. O paggapit na nakimo, aba, grabe ta. Matya, nakakabighani. Nakakaakit. At nakaka...
1: Ayun!
0: Mahala ka mong magsumpon. And of course, mga katropa, sense of taste. Diba ga? Pag natikman niya yung luto mo. Luto! Luto, mga katropa, mapapawaw gid-ana imaw sa sarap. Diba? Magwas sa manami ka gun. Siyempre, dapat manami ka man magaha para busgon mo anay bago mag-perform. Alam ang gauyon, wag anaro tawo, tapos wag mo lang ginpakaon. Diba ga? Iba matana, pang himagas, galing rin inyong naisipan runa.
1: Sana
0: And hato niya, mga katropa, dapat kompleto gid-anaro 5 senses. Dapat ginagamit, gina-activate nyo para maging orgasmic na ni Conorino. Karon niya mga misses.
3: Exciting!
0: Dapat both ways, mga katropa, ay ginaubra ninyo ron. Tamang communication lang, tamang discarte lang, at may gusto ka mong ubrahon pa, mag-explore pa, communicate with your partner. Be honest. Hambagun mo, haralabro, ubraha. Diba ga? Basi ko makadugang pagidakaton it kasadya. Exciting! Si Tali Paul de Martinez Jr. Shout out kidakimo tay. Good afternoon. Happy Apple listening kidakinyo na sa barangay Aliputos naman siya. Kay na Eldag. Siyempre sing ungaw si Leoski. Grabe kita roaton ko niya. So first part pa amang kita mga katropa pero pati taro ako niya ginhawa min ko nagahawat-hawat ana.
1: Ayun!
0: Parang need nyo to mga katropa. Hara ha, may ako pagkinyo magawa sa aton kato kay na nga unang promong gain plus star kinyo hara para makabulig pageda. Pero hindi pagpasobra hey, bis nga makaperform kahit nami basi kung diretso kating sa Dreamland.
1: Ayun!
0: Ha? Tapos sakto-sakto lang. So, balik ka na pang Aljo no mayad ka si Carding Ma'am sana. All sa Alin. Saan umayad si Carding ka na pang Robert? Dapat ginakompleto, Abi. Na ano man niya ra, ginabitin-bitin yung man, Abi, ako. Dapat sugpunan mo para sayod na akon. Mayad sa Alin, mayad magaha, mayad magmasahe, mayad magporma.
1: Ayun!
0: Abo-abo, Abi nga. Pwedeng maging mayad ka na pang Robert. Kaya dapat kompleto, gid-ana. Well, sa ito mga katropa, runa, nga may planong mag-chill-chill, mag-tipon, itkabaskog ko not buot.
1: Exciting!
0: Ha? Para makapag-perform, it mas manami pagid. Pwede pag-sobrahin nga ni Mako na ibasik kong sa Dreamland kating dumiritso. Bis nga bukon sa rurok ng sarap.
1: Sana all.
0: Ito mga katropa, roatan ko niya Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Ara ha, sa may mga plano mag-chill runa, abas ang pitaw, taring barkada si Mrs. Or inyo ko na ang mga igbata. Aguminom kamot Gold Eagle Beer kasi roan ang sangkatansan ko mga katropa. Pwede niyong ubrahon nga entry sa aton karon nga promo. So rokada tansan mga katropa, ipangbutang ron sa sobre. And then so atat inyo kanya pangagan, edad, address, mobile number, ag pangagan itbaraka nga inyo karon nga ginpakgan. And of course, kung available gon rin inyo kanya mga tansan, inyo kanya sobre mga katropa, hay daghon doon sa aton kanya mga drop boxes. Ang makita na aton kanya mga drop box so nasa Sikimpo Street, Barangay Poblasyon Kalibo sa Gabriel Store. And of course, may aton man sa Malu Store, una mataron sa 19 Martyr Street, Poblasyon Kalibo. Ako kamos, taga-Banwait Banga, magapit ka mo sa Banga, gahapit ka mo ron na, pwedeng pwede nyo ginihugog sa ito niya Dropbox man sa Rowell and Junior Barbershop o naroon sa Poblasyon Banga Aklan. At kung taga-Tigayon, matana ka mo, magapit ka mo sa mong istasyon, pwede gid nga humapit ka mo riyan mga katropa. At ihugog rin nyo kanya mga entry. Iyaron sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo Aklan. Sa aton kanya Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo, pwedeng-pwede gid ka mo ha, kada og it 5,000 pesos sa aton kanya weekly draw. So every Friday man mga katropa roana karanga draw. Last week, may live kita mga katropa. So abang man ka mo sa Friday ha, sa aton kanya announcement of winner para sa aton kanya Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. So dungan man sa Darnit Santon mga katropa. So, dapat ha, before 9 a.m. makahugon ka mo it inyo kanya mga entry para makakip sa aton kanya weekly draw makaroon nga Biyernes. At kung hindi matakahingabot, pwede matagyapon sa next week mga katropa. Mabuhay pa matana ro aton karnya pa-promo. So go lang. Ako hindi man ka mo pagaron, may aton man karnya grand draw.
1: Tanya
0: mga non-winning entries mga katropa, ay kaibahan matana ron sa aton nga grand draw. Kaya wag kita'y problema ron. Aga, of course, ay dapat kompleto gid aninyo ro aton karnya promo mechanics. Gakman, agkanugon pati mga katropa ro 5,000. Ro na tansan malang mga katropa ro inyo karon nga kapital. Agkamo matana ro naginom, nag-enjoy kagon, pwede ka pang magkakwarta. So ano pa? Usuyo taro tansan niya ron. Basi ko minom kamo last week ay kanugon pati to mga katropa pang entry patana to. At sige na pang Noel Vlogs. Grabe kita. Pa-shout out idol. Ako paro gaoy, ako paro magain. Sige na kita pang Noel. Hangit na malisod, no? Kita niya rog gaoy nga na kita pag ihaparo magain. Sige lang ah. Importante ay nag-aoy ka.
1: Ayun!
0: watching and listening from Poblacion Ibahay. Thank you and God bless. You're welcome, gid-ana katrapang Noel. Nalingaw, gid-ana kami sa imo karon yung mga video. Diba ga? Follow my page, gid-ana ko no Noel Vlogs. Ako paraw gaoy, ako paraw magain, bahala lahat. Aro ginoo ka kon magbolig. Do yon, tama lang. Siya, kay Lord lang nato isalig katrapang Noel. At least si Lord, what judgment kapamatiit, ana imaw sa aton nga. Ginadangop ka na. Pero dapat mga katropa, bukon nga, mang it's time nga, problemato kita, nakita sa kadugom bago kita magtawag ka na. Dapat every time, dapat every may achievement kita, every success, every blessing na nag-aabot ka ton, ginapasalamat at ginadangop naton ka na. Kasi kalabanan, abe, nagkilagang sa aton kanya Ginoo kung may problema. Kasi kaya pang Nora Trasmiel Campus. Good afternoon, katropa. Abo, gid-ana, pakigreet kay katropang Menggay Kunog. Una kinyo sa station. Watching live sa Facebook. Monitor sa radyo. Isa tagas tangalan. Abo, gid-ana. Ho, galing ka naman intray mo sa atong promo. Thank you so much, ha. At shoutout man kay DJ Chan. Nga uwa, gid gabasa it. Greetings. Salamat, gid. Kaya pang Nora. Hay base kung manog tapos gut ana si katropang DJ Chan kan imo kanya pag comment or base naka commercial break imaw. Hay basta gina pasigurado naton kinyo mga katropa, tani nyo kanya comment, ginapasa gid anamon even yan ibis nga bulls eye si katropang Chan di ba ga si katropang ninyo naga sentro o sa programang Servicio Katropa with katropang Claire gabasa man imarot aton kanya mga greetings as well as kay katropang Arier di ba kay katropang RR sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting!
0: Kung magsungkod mga katropa, tanan ninyo ka rin yung mga comment, kinabasa gina naton. Ako hindi man mabasa, pupasensya, hanlon ang gitana. Kapin pa ako, nag-comment ka mo, hay, was live gone or patapos ayon na? Diba, nagpa-extro na? Kasi may atom na, bigaw niya ginasun yung oras, mga katropa. Yes, katropang katropang Ritas. Hay, nakaliva yung makaroon si katropang Menggay. Kaya, hindi ani mo pag-usuya. Tawin man na nilatawo itugada para makapahuway katropang Ritas. Di ba, explain nyo namo ron kinyo pag mga weekdays nga uwa kami, di ba ga? Or sambilog kamon hay uwa, it's either na absent or nakaliva. Or may importante kong ginpanawan, may emergency, or doon mo lang mga katropa. Pero kung Wednesday matana, hay mostly, hay malate it pagsugod si katropang Menggay sa itong programa. Sa ito malang programa, kasi 2 PM paraan ang sugod ka ron every Wednesday. Para at least baga, guided ka mo, hindi ka mo magpinangutana pa. Di ba no? Kasi next time, ayun, pangutanon yung mandayin ako. At least sa yun ninyo, explanation, either way doon kung ako roowa or si katropang Menggay. Ganun lang yun mga katropa, para klaro kita tanan. And of course, oras naton, alas 2:20 na sa hapon. Nagkabakuan ni mga katropa, kaibahan, pagid sa ato niya programa, makaropagpadayon. Itato niya itong istorya kahapon. Rulamat ng dugo at kasalanan.
1: Exciting!
0: Sumakar mga katropa, atong iplastar doon kinyo later on. Bogit, ana. Ay, bayut, ana, karapang Ritas, alino naton, piliton. Diba, di ka ni pwede. Alam ang kungga na ito pag live, di ka na pang Menggay, parang ibhan ako. Diba, ga? Siyempre, naintindihan ko yung mga katropa nga nahidlaw man, kung gusto niyong kompleto, hey, alam na nga ni naton, di man naton pwedeng ipilit rusang kabagay nga paborit anak ka ton. Diba, tawan man naton it oras ro kada isa nga magpahuway, oras nga magpupamashar, oras nga maging happy man, diba? Outside sa aton, karong nakasanaya.
3: Sana all.
0: Well, abogit, Anna, may date. Abogit, Anna, hindi yun may istorbo, may jowa yun.
1: Ayun!
0: Matindin si karapang jowry nga raho. Ha, man, nag-update, imo kimo karapang jowry ay, kamugit, Anna, nga ra. Hay, okay, lat, Anna, ron, ay, importante, Anna, karon, hay, nag-enjoy man kita sa aton, karon, yung mga personal life, di ba ga? Agnid man natin, kamat mga katropa, rumag, take a break.
3: Sana all.
0: Ay, ginakubaan, ang kimo karapang jowry, paano kung ako magdaliro white weekdays, basta isipon, mga nag-date ako. Matya, far from reality pa ron, ah. Makaron. Grabe kita, Anna. Matya, masyado kitang defensive sa part nga to. Nga makaron yun, Anna. Pero huwat-huwat yung karapang jowry. Ay, sang buganon, Tagalog.
1: Ayun!
0: Charot pa lang, kamo kita, Anna. Siyempre, part yun at ato yung programa, mga katropa, maghuhibayag kita. Di ba, ga? Kaibahan kita, anak mo dapat sa adlaw-adlaw namon. Bisan kami man mga katropa kung mga uwa kami duty. bawa Saturday, syempre, ko, ano eh, nasanayan mo, Abby, nga, permi kang gatubang sa camera, permi kang gain istorya, maskin ikaw isaga. Ay, nami-miss-miss mo man mga katropa. Siyempre, doon yung tawag nga, nakasanayan mo, Abby. Diba? Miskan one day ka malang uwa, gusto man kung ta magpahuway. Pero, pati ko, amat, ano alarm, wa mo na papagong, diba? Or wa mo ni mo na-adjust. So, nadidistorbo ka man gihapon, maski naka-leave ka or naka-absent ka. Charot nila. Pero go lang mga katropa, laban na natin yan. Oras na mga katropa, alas 2:23 na sa hapon. Standby tuto ka mga katropa sa Tacornia pagbalik. Hey, plus start a kinyoro kasugpon. Itatong Tacornia istorya kahapon, rulamat ng dugo at kasalanan. Agroin tayo atong panumbalikan, makataliwan gamang, rupin ang ka mga reminders.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLU Lier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLUnario. From July 1 to September 30, 2026, all MLU Lier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLU Lier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR Permit Number 02938 Series of 2026. Responsibly.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
5: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: FM.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Garantisado.
13: Maaasahan.
12: Sa sakit ng katawan.
13: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
6: X-FM. X-FM.
14: Yes, to help.
15: The secret of health.
16: We'll be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
17: Yes.
16: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botang balo sa ni Dok Leo?
17: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawaga type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglan nun gid nimo nga ginatawaga mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni saton sa mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag-tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
16: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, kaya dirin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Ang kalabanan gindiri sa tiyan, nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
17: Yes.
16: Kung wala na gid.
17: Kung hindi na naging effective ang iban nga treatment.
16: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
14: Santon Plus Gold. The secret of health.
16: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Layot, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
17: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap. Like for example, ang moringa. Makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem nato is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-indorso sini Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni sa sarantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
16: Hindi na sa kabatsyag.
17: Yes.
16: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa atong sining body sensors to make it insulin sensitive.
17: Again.
16: Again.
17: Yes.
18: Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila, Sir Josil, eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakaadyaganda ka pa.
0: The Secret of Health.
4: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. Iti do suffering from prostatitis gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina kinanglan yung wanda nga iso Flavon versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kag sa mga kababainhan dalas ang inatawag na ito sining hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina mga abyan makabulig ang ito sining Sunthon Plus Coffee Mix because may iso Flavon.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sa ning klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simpleng mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede niyo pamanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: Go

0: Yes, mga Ketropa Philippines, at our time, alas 2:34 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropag. Siyempre, magapanambali kita sa ito niyang programang X-Rated. Sige, hapon, ako niyo kamakaibahan. Ako si katropang Yanni. Uy, mga katropa, hapon kayo mong magtutok sa ito niyang programang X-Rated. So, sa pagdating alas tres, nga mag-ilibo mga kanyang hapon. And of course, pwede kayo nang naka-live sa ito niyang Facebook page. So, Rax of Farm 96.5 Kalibo. Agro Rax of Farm Kalibo 96.5. Ang katropa mga page. Patayin ko pa sa pag-comment mga katropa ha. And of course, pag-follow gitaan na sa amon kanya page para masadyahan man ako. Wow. Grabe kita ro. Nagpasadya, nagpakilig ka ton sa everyday na lang mga katropa. No, syempre, nagpati mga anabiron nga maabo gitang nag-support sa amon karon nga Easter show. Diyan man lang mga katropa. Ruan ako niya buot hambagon. Pero syempre, ako niya na yung promesa kinyo kaina makaroon. I-plus start on kinyo ro pagpadayon ro second part. Itan ko niya istorya may kang tanan. Salamat ng dugo at kasalanan. So mga katropa, dunga na tong saksihan. Kung ano ro kasugpon, ano ro matabo, ano ro pag-aubrahon ni Marco, saan na nga rang trouble? Trouble. Kasi nga ni, na-disgrasya na. Bukon gamang itanang nobya, kundi rupati ruina itanang nobya.
1: Alexa! Alexa, patawarin mo ko!
0: Huwag mong sabihin sa akin! Kayo?
1: Please, Alexa!
0: Ikaw, Marco? At ang mami ko?
1: Alexa!
0: Mga hayop kayo! Alexa, anak! Anak, pakinggan mo ako! Pakinggan mo ako! Wala kayong awa! Minuntis mo ako! Tapos, minuntis mo rin yung sarili kong ina!
1: Alexa, patawarin mo ko!

haharapin nina Marco at Alexa at Donna ang mawawasak na pamilya. May pag-asa pa bang maayos ang isang ugnayang nawasak ng kasalanan at pagtataksil? Ang lamat ng dugo at kasalanan.

0: Isang matinding aksidente ang sinapit ni Alexa sa gitna ng kanyang pagtakbo sa labas ng emergency room. Nakaluhod at umiiyak ang dalawang taong nagdulot sa kanya ng labis na sakit.
1: Kasalanan ko to. Diyos ko! Ako ang pumatay sa sarili kong anak, Marco! Anong ginawa natin? Sa sarili kong anak!
2: Doon, nakasalanan natin to pareho. Kinain tayong takot at tukso. Ngayon pareho natin pinapahirapan yung anak mo.

0: ba ang pamilya ng pasyente?
1: Ako po ako. Ako ang ina niya. Dok, kamusta bang anak ko? Ang baby niya, kamusta po?
0: Mrs., ligtas ang pasyente. Ngunit nakaranas siya ng matinding trauma. Naitawid natin ang buhay niya, pero labis kaming nagdadalamhati. Hindi natin naisalba ang sanggol sa kanyang sinapupunan.

0: Lumipas ang ilang araw, magaling na ang katawan ni Alexa. Ngunit ang kanyang puso at kaluluwa ay patuloy na nagdurusa sa pagkawala ng kanyang sanggol.
1: Bakit niyo pa ako niligtas? Sana isinama na lang ako sa anak ko.
2: Alexa, anak, pakiusap po. Kainin mo muna tong lugaw. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, anak.
1: Huwag mo akong tatawaging anak. Wala na akong ina. Nakakalimutan mo ba? Nawala lang yung anak ko. Pero yung ginawa niyo sa akin ni Marco, hindi. At wala na rin akong anak. Dahil yun sa inyo.
3: Alexa. Alexa, pumarito para tanggapin lahat ng galit mo. Isumpa mo ako. Saktan mo ako. Tatanggapin ko.

0: Marco. Ang masayang pamilya na ng mami ko ang isipin nyo. Hindi ba naghanak na kayo? Masaya ba na ipinagpalit mo ang anak natin sa alam nyo ng mami ko?
1: Alexa, please. Alexa, tama na. Pag-iusap. Ipapa-abort ko ang batang to. Kakalimutan nating lahat, Alexa. Mag-umpisa tayong muli. Sa umpisa.
0: Nagpapatawa ka ba? Huwag mo

0: bumalik si Alexa sa bahay ng kanyang ina. Nagpadala lamang siya ng sulat bago tuluyang lumipat patungong ibang bansa upang magsimula ng bagong buhay. Malayo sa bangungot ng kanyang nakaraan.
1: Para sa inyo na buwasak sa buhay ko. Iniwan ko na ang buhay. At ang lahat ng alaala. Hindi mo alam kung mapapatawad ko pa kayo sa buhay na to. Marco, ang anak na nawala sa akin, ang magiging pait na dadalhin ko habang buhay. At Mami, palakihin mo ang kapatid ko sa kasalanan. Tuwing titingin ka sa batang yan, mamatay ka sana sa galit. Dahil ipinalit mo siya sa akin.
0: Marco at Donna, dalawang taong nakatali sa isang sangkol na bunga ng pagkakamali. Ngunit habang buhay, nakakulong sa kulungan ng sarili nilang pag-uusig ng buti. Wala silang pag-ibig na natamo, kundi ang mabigat na kadina ng walang katapusang pagsisisi.
2: Marco, pumasok na sa paaralan si Gabriel. Hindi mo man lang ba siya hagan bago siya umalis?
3: Alam mo namang nahihirapan ang tumingin sa batang yan, di ba? Donna, tuwing nakikita ko yung batang yan, tuwing nakikita ko yung mukha niya, ang mukha ni Alex yung nakikita ko. Ang anak naming nawala.
2: Marco, hanggang kailan mo ba ipapadama sa akin at sa bata na isa tayong malaking pagkakamali? Marco, 7 taon. Ginagawa kong lahat para mapanatili ang pamilyang to.
3: Pamilya? Wala tayong pamilya, Donna. Meron lang tayong kaparusahan.

inaasahang pagkakataon, bumalik si Alexa sa Pilipinas mula sa Amerika. Hindi na siya ang mahimhin at iyaking babae noon. Siya na ngayon ay isang matagumpay, malamig at walang kinatatakutang negosyante.

mo ang talyer tsaka yung bahay na nakasangla sa pangalan ni Donna. Gusto kong mawalan sila ng kahit isang sentimo. Gusto ko, lumapit sila sa akin ng nakalukod. 7 taon ako nagdusa sa ibang bansa. 7 taon. 7 taon kong inayakan ang anak kong namatay. Ngayon, oras na. Oras na para singilin ko kayo sa bawat patak ng luha ko.

0: Alexa? Alexa, anak?
1: Alexa? Ikaw ba yan?
0: Well, magandang araw sa inyo. Tsaka, correction ah. Huwag niyo akong tatawaging anak. At huwag mo rin akong tingnan ng ganyan, Marco. Hindi naman ako naparito para makipag-ayos sa inyo, no?
2: Alexa, pakiusap. Alexa, bumalik ka na. Patawarin mo na kami ni Marco. Araw-araw kaming nagsisisi.
0: Che! Huwag mo nga akong hawakan. Narito ako para sabihin ako na ang bagong may-ari ng bahay na to at ng talyer mo, Marco. Oo! Binili ko ang lahat ng utang nyo. Meron kayong 30 days para lumayas dito sa property ko.
3: Mami Donna, sino po siya?
0: At ikaw. Ah, ikaw pala ang batang ipinalit sa anak ko. Pagtansya ko, 7 taon ka na, no? Kapatid ko. O, dapat ko yatang tawaging anak ng nobyo ko? Ay, teka lang. Ex-boyfriend nga pala.

0: Grabe ta mga katropa. Patindi ng patindi. Diba ga? Pero I feel sad para kay Alexa. Kasi nga ni ato diba dahil sa anak niya paging devastated na disgrasya imaw. Ag kata disgrasya imaw, nabdos imaw ka to. And it so happen mga katropa dahil sa patalo nga last row high. Siyempre, nagkaangkon mouth miscarriage. So, naduga ro anak niya baby. Ag na-survive madana si Rekaron niya, Alexa. Ag dahil nga sa sobrang sakit mga katropa at natabo sa anak niya pamilya, sa anak niya kabuhi, nagpakayo-gayo imaw. Siyempre, parang ani mag-start brand new. Pero magawa sa anak karon niya pag bagong buhay mga katropa, ay nagtipon man imaw it kaakig. At sa anak niya pagbalik, siyempre naging successful gano'n yung sana all. Diba? Naging successful sa anak niya work abroad. At sa anak niya pagbalik hato, ginapigos na gon Sanday Marco agro ana karon nga ina. So binakal na ng mga katropa dahil sa na nang naghihirap puno na sanda. So sinagap na, binakal na rotalier at the same time robagal. Dibaga? So matindi. Pero pagbabalik na nang uwa nang dagi nagauman. So pareho no si Marco ug si nanay na nakibot. Kasi nga ni gulping mutwa matcha mamako. Ayoy. Si record niya Alexa. Ug sa anak niya pagbalik mga katropa may hagupit. Hagupit it anak karon nga pagbagos. Kasi kung ato niya panaw mga katropa matcha umpisa pa lang re. It anak karon niya pagbawi sa tanan niya sakit nga anak karon binatsyag. Ag tinipon tinago sa sugod it pitong dagon. Diba? Pitong dagon. Ruabi nanda is magiging okay na eh. Diba? Magiging one big happy family na sila. Kaso, nagkamali sila. Dahil rusakit, rubetrayal, pagtraidor, pagkaduga, it anak karon nga inosenteng unga. Hay, hindi kita maduga-duga sa anak karon nga paghuna-huna. Para kita malisot mga katropa. Ag actually may nabasa kita karon mga katropa pero aton kuno nga brain. Kaya na nakara mga katropa nga magdumdum ara. Magdumdum ita magawik it mga negatibo nga raha nga nagakatabo sa aton karon nya kabuhi. Compare sa mga masadya nga hitabo sa aton karon nya life mga katropa. Syempre mga tragic daya karon nya mga bagay nga hindi mo malipatan. Daywa, pero ne, pwede nga mabutang imaw sa long-term at short-term memory. Diba ga? Kasi ro aton karon nga utok mga katropa, hay na pwede na nang madumduman ro mga negatibong experiences kaysa sa aton karon nga mga positive experiences. So, raya, hay may kangtan, sige, tawag nga negativity bias. Or a tendency aton kanya utak mga katropa nga tauan it was mabaho nga attention ro mga negative o kung emotional nga mga circumstances, events or kung ano matanga nagkatabo sa aton kanya kabuhi. Mas komplikado ro proseso it memory ag nagadepende ra sa emosyon. So pagpabalik-balik it mga nagkanabo sa imo kanya utok, imo kanya pagtot personal nga kahugan. Akong ano ro konteksto kara. So pag-abot pa ta sa istorya nga ra ni Alexa mga katropa, syempre kabuabo eh naghalo-halo mga katropa nga mga circumstances so, nagbalik-balik sa anak niya piniino. Ro pag traidor kana ni Marco. Syempre ro pag lukoman kana ni nanay na. Nga nanabdos pa imaw it anak niya nupyo. Tapos so anang aksidente nga to nga nagresulta sa pagkaduga sa anak karon nga unga. So kabuabo nga mga negatibo nga bagay ro natipon sa anak ko niya piniino. Nga maskin pitong dagon yun nagtaliwan una tagihapon. Hindi tanan na madali lipatan. Kasi syempre, unga mo ron eh, di ba ga? Sinong ginikanan ro makalipat sa anda ko niya unga? Siguro ro unga, pwede pang makalipat sa anda ko nga ginikanan. Pero parents naton, hindi kita nanda kita karon malipat-lipatan. Kasi part kita mga katropa it anda kaon nya kabuhi. Ito kita sandar nagtuga katon sa ibabaw kalibutan. Kanda kita naghalin. Diba ga? So rason nya may mga sangka magain karon nya komento mga katropa. Nga kung may una nga sangka magain nya komento nga sigidas ka nagabalik-balik sa inyo kanya paghuna-huna bukon it both hambagon nga masyadong emotional gang rosang katawo. May una ber nya deep meaning. Diba? Depende kung anong klaseng negative nga event ro natabusan ng kabuhi. agraya rumahabal nato nya tabo kay Alexander ang mga tropa harar sangka indi mo gid ang malipatan rupag loko kimo rupag traidor kimo agrupag gaduga itsang katawo nga mabahuro parte sa imo karon nga pagkatawo. That's why nga ni maski naging successful kagun, manggaranon kagun, pwede kagun. Nga mag-umpisa ito man, pero wakagi hapon natapos sa imo karon nga nagtaliwan. Kasi mabaho nga parte sing kabuhi mga katropa ro, kinaon, it kaakig, diba? So kailangan, gitan ni Alexa nga ra, it, counseling mga katropa. Ag syempre kailangan na nang ma-refresh duan na kaw niya emosyon. Di ba labi naton mahambang i-invalidate lang nana duan na kaw niya sakit niya na batsyagan. Kasi bukot kitaro tawo na nagbatsyag ka to. So kinahangan niya gandana is guidance. Pero paano pa hindi mo magtiwala mga katropa kung sarili ng ina? Pero tumuklaw man ka na. So syempre it's hard for her to find someone nga mapagkakatiwalaan. Nga hindi imaw pag tirahon patalikod. Diba? Who would have thought, mga katropa, nga rumagiging kaagaw mo, rumagiging karibal mo, sa imo kanya nubyo, hay nanay mo. Diba? Miska, siguro sa ato niya damgo, hindi nato nung lubos maisip. Kasi, medya, mataburtanan, maguwas sa duyon, diba? Duyon permiro aton kanya mindset. Dahil wa kita gaisip at mauruyin kanya bagay, maghalin sa mga taong magapit ka aton, especially sa aton kanya immediate family. Sige na pang Ben Melvin Clavel Bartulo, good afternoon. Happy for listening, kita kimo karapang Melvin. And sige, syempre si Talio Paul, daba pagdahan tay sa imo kanya pag-uli sa inyo karon nga bagay.
1: Exciting!
0: So inaga mga katropa, bantayan abangan naton kung ano pagiru mga matabo. Kasi ato, nakita ni Alexa, masakit pagidto ka na eh. Kasi nakita na ro anang manghod. Technically, manghod na abitor. Ungat anang nubyo, saan na karon nga? Nanay. Diba nga? Kapatid ko. Pagtansya ko, 7 taon ka na. Diba? 7 years yun do, nakatlipas mga katropa. Siyempre, una man saan na karon nga isip nga siguro kung buhi ruan na kaw niya unga kuwa imaw na disgrasya wa na hubro anak kaw niya unga 7 dagon yun man to diba ga grade 1 yun man kunta to o galing paano pa diba puros lang kita what if kunta diba ga puro kita kunta mga katropa kasi nga ni indigo ni mau matabo pa so una lang katon do memories that's why sobrang sakit ka na. Tapos naabtan na pa nga medyo happy family sanda. Di ba nga? Magkakaibahan gihapon. Pili ba kita kay Marco mga katropa, no? Nga pwede ka man abing maging tatay. Kasi for me ha, kung wa ka man abi mana it pagpalangga, ang medyo kinapaantos yung malaro kada isa ga, what for pa? Nga mag-iliniba ka mga daywa it nanay sing unga. Press ka to eh, di ba? Kasi wa man ni Marco ginatawan it atensyon pag unga. So, matya ginapasakitan nyo lang rukada isaga. Ginadagahig nyo paro inosenteng unga. So, pwede ka man siguro mag-provide lang, di ba ga? Isa una ka, tapos matya uwa ka man. At least kung uwa ka una, hindi mag-isip doon nga bukong may matpalangga. Di ba? Kasi mas masakit to nga una ka physically, but you're absent pa rin. Di ba? Pero ginatawag ba mga katropa nga physically present, but mentally absent?

nagbabalik si Alexa. Hindi para mag-reconcile, kundi para kunin ang lahat sa kanila. Look, ano? Tag-abi mo, okay, gunutanan. Tapos ay mabuhay mong dinag-on yung nakita ro tawo. Tapos gulpi imang bumalik. Kasi depende, abi, ro pagbalik nga ra mga katropay, kung manami nga balita ro anak ro niya daga. O kung makahagadlok ag mahambal ka nga, kabahan ka na. Ayoy! So, harap taro istorya mga katropang unpredictable. Yung hindi natin alam yung mga masusunod na mangyayari. Diba? Tag-pahulaan gid ang mga katropa. Literal nga, life is full of surprises. So, kabay pano nga makita nandaro kahayag sa kada isaga. Ruka patawaran sa anda karo nga tagipusuon. Agintindihon lang nandaro sitwasyon kasi una-un man doon. But who are we to judge? Diba? Kwento nila yun eh. Oh, base sa pagbalik na si Marco, kukunin niya ulit. Sana all. Depende, kaya pang jury. Yan ang ating aalamin. At syempre, sabay-sabay nating saksihan yan bukas. Kaya pang jury sa Parato Webes. So, daywang adlaw pa. Ngayon, balitiko ng Daruaton Karanga Ugo. Marami man yan, no? Kasi Ruaton Karanga Utak, nagadagagan man eh. Nag-a-foreman kita it mga sitwasyon. Isipan kita kung ano rin mga pwedeng matabo. Kung raya ba is happy ending? Ano ba rin matabo? Magkasundo ba sanda ni nanay na? Mampatawad na baga sanda? Diba? Agmabato na baga? Raya karon niya, anang manghod? Nga o nga, it anak karon nga, nobyo. Diba ga? Kalisod-lisod, abi mga katropa. Grabe, takakomplikado. Ret, ang sitwasyon ro, hindi ta kita kadali-dali ita taot aton kanya reaction kadali-dali nga diba napaisip ka tinggalitik laging okay na isip o pagatahay mapahambal ka nga pahilayo lang git katon diba pero ano lang kita pakatatag lang si Alexa sa anang nga nga laban agabay pa nga hindi mo makahimo ita mga desisyon nga anaman dayong pagsisiya. Sa mga katropa, kuwa ka na ila ang mabutang sa raya karon nga disposisyon hay hindi ka magpangloko. May karelasyon ka, mag-focus ka kana. Kung nagatatap ka at nagainom, tatapag ang hindi utapagkaw-kawa. Para hindi ka magkasaga. Sampaga, ro nagatindog, nagaubo ro na. At least doyon, ikaw at ana ro masakitan. Bukon ita, magtuga ka pa ita, another sakit. At syempre, pagkawasak it, pamilya. So din mga katropa, abangan lang naton, ro masunod pagid karon nga istorya. Ruana ka niya kasugpon, it lamat ng dugo at kasalanan. So that's all for today mga katropa. Thank you so much, kid Anna. Sa inyo ka niya pagtutok, pagsubaybay sa programang X-Rated. Makanya adlaw kita it Martes. Sa mga katropa ang nag-comment, nagpa-shoutout sa kanya Facebook Live. Nagtutok, nagpamatisan na kanya X-Supam Radio Mobile App. Pag sa kanya mga radyo, thank you once again, kinyo mga katropa. So magkilita, maglibati kita at umanhin aga. Same time, same station. Yaman gapon sa ito programang X-Rated. Sige, hapon na kanyang mga kaibahan. Ako si Katropang Yanny. Bye-bye!

Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026. Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali.

0: at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila ay manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po na malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko
4: at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples

0: At tumuti pa yung balat ko.
1: Sansun Plus Herbal Soap. Gamit na! Sansun Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
3: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkle.

0: malapit na butika.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

oras mga katropa, Pilipinas Standard Time, alas 3:26 sa hapon. XFM News Break. Arestado sa ginkasang drug by bust operation usang kagin ang sa barangay Manok-Manok sa Islet, Boracay. Makaroon ng adlaw Agosto 25. Ginkilagaro subject person niya si Maylene Gonzalez, 42 anyos, ang temporaryong nag-a-star sa barangay Aquino'y Bahay. Nabakan si Gonzalez itsang ka sa Shea it ginasuspechahan ng illegal nga droga. Apang hugot man karang agin pamalibaran nga aro item gin-insister nga gin-sugo gamang imaw. Presenting unagun sa paghinakop it Malay PNP runa sa bitan nga subject person ag nakatagana nga pagapasakaan it nagakaigo nga kaso. Sa iba pagid naton nga mga balita mga katropa. Ginumpisahan it House Prosecution Panel o pagpresenta kay Office of the Vice President o kon OBP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio bilang panibagong testigo sa nagapadayon ng impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Sa pagbukas, itika 18 adlaw, i-trial sa Senate Impeachment Court, ginpangunahan ni litigation lawyer nga si Attorney May Divina Gracia o pagpangutana sa opisyal it OBP. Sa umpisa i-trial, ginaprobahan it Senate Impeachment Court, Rohinyo it parte it prosecution nga opisyal nga ideklara si Ortonio bilang sangka hostile witness. Bangod garagin, pasugtan man ito kuma no prosecution nga magamit it leading question sa anda nga pagpangutana. Kagakip sa mga inisyal nga naging focus sa pagpangutana ni Attorney Divina Gracia, hayro mismo nga papel ag otoridad ni Ortonio sa pag-aproba sa mga proyekto it OBP. Ginbusisi man it prosecution ng mga prosesong ginagihan it pondo agro mismong pagpaguwa kara para sa nasambitan ng mga programa. Sa tunga it hearing, ginpresenta it prosecution panel rupilang cheque nga ginapahaya ginpirmahan ni Ortonio nga gingamit sa mga proyekto it tagatapan. Ginkompirma mismo ni Ortonio nga sa atumang it korte nga kaibahan imaaw sa nag-inkash sa mga na mitlangan ni cheque. Agin na obra na naraya ag imaw mando nagpirma. Nakataganang iga pa dahil no pag pangutana kay Ortonio may kaangtanan sa Article 1 it impeachment complaint nga nakasentro sa issue it pagbuyot it bukon it tama nga paggastos it confidential funds it OBP. Sa iba pagid naton karon yung mga balita mga katropa. Ginpasugtan it Sandigan Bayan 5th Division si Senator Jinggo Estrada nga temporaryong makagawa sa New Quezon City Jail sa Biyernes Agosto 26 isagod nga magpa-x-ray it anang nga tuhod sa sangka pribadong ospital. Sa resolusyon nga ginpagawa it korte ginapasugtan si Estrada nga magawa umpisa alas 11 itagahon hasta alas 3 itapon matapos roan nga medical appointment. Kinahanggan man nga ibahan si Estrada it nagakaigo nga security escort samtang una raya sa guwa it kulungan. Nakaplastar man sa resolusyon nga pagasabton mismo it senador tanan nga gagastuson sa ospital, medical fees, transportation aga iba pa nga may kaangtanan nga bagayran. Naunagon nga ginkumpirma it anang legal counsel nga may osteoarthritis sa parehong tuhod si Estrada. Presenting nakaditinero si Nador may kaangtanan sa anang kaso nga plunder agraf nga may kaangtanan sa anomalia sa flood control project. Para sa karapusan nga balitaan mga katropa. Ginbasura it Sandigan Bayan 6th Division no motion ni Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang nga i-consolidate ag may basura roan nga kasong graph nga ginpasaka it Office of the Ombudsman. Raya nga balita ay ginahatod katon it Santon Vitamin C. Pero vitamin C nga maghalin sa Santon ginapabaskog ro resistensya gabigon sa mga physical activities.
Ginasukuan o fatigue, ginabuligan nga magpadasig sa recovery, maghalin sa masakit. Stay active, stay protected with Santon Vitamin C. Raya man si katropang Nini Rugin Teodosio, XFM News. XFM News Break.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Sakit ng katawan?
12: Mag
8: Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Canton Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Canton Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kun may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Canton coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Canton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Canton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Canton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-assist pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-assist pain.
6: Kamkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sister Pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: the secret of hell.
1: Nga dapat tatagan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato sining nga pagtulog.
2: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sining nga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kunami gidi hilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kun heartburn kaga especially kun nga aton sining kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika, pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon. Southern Plot.

0: Gold.
1: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
2: Nagabulig ili pa nami sa aton sa nga pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sa nga sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josil nga makabulig man siya sa aton sa nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa nga digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josil, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josil para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
0: The secret of
2: ang premium D3 capsule, Sir Josil, with VCO and malunggay oil, nag-support niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mo sa pa-improve sang sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay ka ng ila sininga tulog.
3: Yes!
2: Ang VCO nagabulig ni Saton para nga makabatsya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT, so kon medium chain triglycerides, nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb na mga pagkaon. Ang oil nga halin sa lisos ang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josie lang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, nga nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid yung mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josie la hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
0: The secret of health.
1: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede ka mo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ng aton pag-estoryahan.
0: The secret of health.
1: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: The secret of
1: health. And then amo ning Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
2: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josil nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ning lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
1: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
0: The secret of health.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kun sinuman duuna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
9: Ibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: XFM.
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega M. Luelier. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
8: System Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na cease the pain. Kasig lang madula, daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
10: System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, 7 years old.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhum Plus Herbal Oil.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ako kali si Lisa. And I'm proud Sister Pain Miss. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
0: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: sa Pandacan, Manila. Tumong aking kamay, may bukol. Binan po ako ng iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Yung kang Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Sandon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Barcoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Sandon Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sandon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Sandon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sandon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Daddy, saka service ko.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center agent.
8: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Sun.

Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan? Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginhawang pakiramdam, mag-Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhol Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit, kambay ko hay kung may pakupo pus lang kung pwede, pero yun lang ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw it bahong di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: System Pain. Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa diagnosis training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. System Pain para dire-diretso ang training.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika.

0: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer premium sa Tansan Promo. Si Ralph Rogda, 28 years old, halin sa Kalibo Aklan. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH, the ACFRR permit 0293-0-2026.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustine na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na hay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay

0: gayam bukol ay mag-inom kamo it santon ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: X FM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpuntugin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
8: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag. Gidi ka ra, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Kaya, Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Sakit ako sa center agent. Burmig, ako nagkaka-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Igbal niya epekto sa akong sang. Sister Pain. Nagsigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: 69. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulit.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Opo, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Paaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Canton Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Canton Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Canton Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Canton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Canton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Canton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assisted pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assisted pain.
6: Kangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Assisted pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Assisted pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.

0: Claire's Gain Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: ko si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang sista pinggid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
1: Sister Pain, hanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan din po sang una kay Dofermi lang maluya ako lawas. Dofermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko. Kanami kibala kay Batyag ugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gid ko sa akong ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Woo!

0: for tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
2: Nalibag dahil ng animal. Damo, ginigoro na kaon niya ng ice cream kay inay. Ito ma, ito sasaot niya sa kantin sa Dalonggina. Kita ko sa...
1: Katuloy, ubi mo.
2: Sila bilog ice cream ang naubos mo sa dalom?
1: Dua.
2: Ano ang favorite flavor mo sa ice cream?
1: Mocha.
2: Hindi vanilla?
1: Vanilla, mangkukup.
2: May vanilla bala?
1: May vanilla, gani.
2: Pero hindi ka sa vanilla?
1: Mas namian ko sa mocha.
2: Ay, lapuyot, gani yung favorite. Hindi ka pa sa vanilla? Sa precious na color?
1: Wow!
2: Imagina, imagine lang mo na yung magina chup chup chup chup. Grabe lang, yun manggalitod si Dolphy Alakapa kung ano ah. Magkaon siya sa iyang ice cream. Kay gamatomato lang sa panahog sa dalom kag pa lipod-lipod ng kakaon ice cream.
1: Ang laay.
2: Dulok-dulok.
1: Ala. Uya man ta.
2: Si Buano ka hindi.
1: Ha?
2: Si Buano ka hindi.
1: Di.
2: Eh, ilonggo ka?
1: Yes.
2: Hiligay nun.
1: Ang hiligay nun, amuna sa iya ang language.
2: Ah, okay. Ang ilonggo.
1: Amun sa ang tawo.
2: Ang Cebuano?
1: Ang Cebuano, amun man ang tawo.
2: Hmm.
1: Eh, ang Bisaya, amuna siya iya ang dialect.
2: Sa bagay. Kaya tsakto man pamangkot ko, Cebuano ka?
1: Hindi, gani.
2: Ilonggo.
1: Ay, ilonggo.
2: Tumitom sa akon ba? Grabe.
1: Amo pa lang ito gani. Nga painit, imo.
2: Kakapoy magpaputi nga daan kung itom ka na kadaan. Harap lang nagputi ka sa aircon. Pagkatapos mainitan ka, maitom ka dayon. Lain man na yung itom na nga daan. Isgan, ano mo ka pa aircon? Itom ka gidiya Japon.
1: Kapusan itom ka, puti Japon ang gagwa.
2: Kung mano ka eh, madagdag ka eh.
1: Hindi bala.
2: Daw sa ano bala madagdag ka, hindi ka manglapse. Huwag
1: lang puti ka
2: dahil. Hi everyone, welcome na sa Phone Pal. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
2: Makaupo niyo sa alas 12 sa tungang gabi. Adlaw sang.
1: Adlaw sang Tuesday, August 25, 20 and 26.
2: Are you sure?
1: Very sure.
2: Ara na naman ta. Martes, kid man.
1: Martes.
2: Ha?
1: Ano?
2: Hindi wala ka nakapaso. Saan ka mangyan, hao?
1: Kagina?
2: Oo.
1: Wala ka to ka pa ni Mao.
2: It's Tuesday, August 20... La, sigda, sigla.
1: Gani, no?
2: Uy, isa na lang kasi mana. Bare months na.
1: Correct.
2: Kapanika-tika naman si Jose Marichan.
1: Amo na gani nga September pa lang, karuling na kamo.
2: Mapatokara taguro Christmas song ay, no?
1: Eh, dapat lang.
2: Oo, kay ti, 1 week naman lang yan.
1: Correct.
2: No, diba? Oo, mabatian na Manila ang mga ambahan nun nga...
1: Malamig, amo na bala.
2: Hala, Christmas na!
1: Malago naman ni Maninoy, kag Maninay niyo, pro.
2: Hindi tala na ipatapuson kasi September 1 pa na siya ma-start. Yeah, welcome tala tanang XFM Radio Station sa Negros, kag Panay Island. Sa Bacolod, mabatian kita sa XFM Bacolod 103.9 with katropang...
1: Judy Ray?
2: Are you sure?
1: Very sure.
2: Chief Janelle. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
2: Are you sure again?
1: Very sure.
2: Are you sure?
1: Yes.
2: Correct. Sa Kanlaon, mabatihan kita sa Kanlaon 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
2: Are you sure again?
1: Very sure.
2: Shooty boy. Oh, te. Natawabla. Doon di ka mapate?
1: Bago lang to sa na programa.
2: O di ko di ang kuro ah. Ako naman sa iyong posisyon para ikaw naman di pindot-pindot yo ah. Kag sa San Carlos, abatayan kita sa XFM San Carlos, City Negros Occidental, sa 98.9 with Katropa.
1: Supremo.
2: Correct. Sa Sagay City, 87.5. Makitaan man kita ang mabatian sa Analog Channel 13 sa telebisyon. Kag sa IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay. Ibi Magalona, Victoria sa Manaplaka, di Sagay kag Escalante. Mabatian man kita sa XFM Iloilo. Opo ta si katropang
1: Alex.
2: Korek ka nagitsubong si Alex. Sige man nagajote. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Neil
2: Noel. Din pag ito ganing iban man. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: James King.
2: Ano?
1: James King. James Dean.
2: Kadla mo si James King sa mga correct, James Dean. Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
2: Correct. Limo sala.
1: Sakon sala. Sakon sala. Sakon dako dako nga sala.
2: Ang mga gusto maginta, tawag ka mo XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
2: Mayang gabi, anay, sa aton ng mga taglantaw, tumalanaw sa aton nga FB Live Troy Tisoy XFM. Kag sa Troy Tisoy Official sa YouTube channel, mayong gabi kay KM Alipin, Mang Marites ng Sakono, Justin Paran, hi, Bing Bing Talidong, watching live from Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, Arlene De Guzman, good evening, Mikayla Yap, hi to you, happy viewing, hi sa Family Yap, Puntoy Gomez, Familiar Oliveros, kag sa akon Lolo Antonio Yap, nga nagakadlaw gin nga pamati sa imo kadagab isa iyang radio, kag si Tita Mary Jane Yap, kag sa akon nga mga pinsan si James Lee, abi ko si James Yap.
1: Oh, ana mitabi ko si James Yap eh.
2: Si James Lee Yap, Jan Chris Yap watching live from Sitio Compound, Barangay Luz, Gihulngan City. Kag good evening watching live using my iPhone 19 Pro Max fully paid. Wow.
1: Wow, grabe socialan.
2: Maria Angel Gonzaga, good evening. Jonaline, hi. Shout out sa tanang kapamati ang naglantaw live sa mga taga Kanlamay Ilo, good evening. Kag Elmar Alamon, willing to mingle, gapangita sing single.
1: Wow, wow.
2: Sana all. Ana Luna sa Vedra Flores, Angel Gerald and Regina Lamparero watching from Iloilo. Ladamo sila subong bala. Elena Hirona Tumbukon, mayong gabi. Kag sa aton nga secret viewers sa YouTube, mga 2,000 sila kabilog.
1: Grabe.
2: Troy Tisoy Official lang. Ang oras, 9:33. Ang ini nga programa ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga. Masa-masa.
1: Ginaulat.
2: Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.

0: iba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo. Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Synthem Plus Herbal Soap.
2: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Synthem Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
1: Synthem Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Synthem Plus Herbal Soap.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da suna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulang sa trabaho. Wala man siyang negative nga effect. Swabe gain. Kamutol. Testing ibala. Kamping di dyan, Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
3: Turbo. May maka at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.

0: Mga taga Mabilo, New Washington, Aklan, nakasubaybay sa ating programa kay Troy Tisoy at katropang Dolphy Langka. Laging nag-aabang mula kay Vin Melvin Clavel Bartolo.
1: Wow, thank you so much.
0: And Shane May Shukon, shout out Sakon Ma Maniknik, kag Sakon mga magulang. Family Shukon from Shane May Shukon, sang barangay Makiling, Sagay Siete.
1: Wow, Siete.
0: Ay, batang kulit, mayong gabi, Justine Tabunar and Gretchen Pereira, mayong gabi. Oh, sige na, isa lang, anay ka... ka XFM call and text line ng inyo nga gamiton na mula na ni kay Dolphy ay wala akong madalang isa.
1: Oh, sige, ang 0912-007-6793.
0: Liwat 0912-007-6793 para maka-join ka mo. Kag syempre, ang ining programa, ginadulong na sa inyo, Sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor, magtumar, Sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag-ara man ang Santon Gold Herbal Tea, rimo sa malunggay, tumeric kag cinnamon bark, na tumanggid ganamit.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Tiyan nga, itong isuryan sa mga gabi kay si Gretchen niya, gapangita siya, wala gigo sa mong pantawag baladay.
1: Gretchen, bar...
0: Hindi, si Gretchen Alolor.
1: Taka din siya nga Alolor man.
0: Ha?
1: Taka din nga Alolor.
0: Close kami.
1: Taka din nga Alolor.
0: Wala yung butang ko nung yung, ano, din lugar niya.
1: Kamu alulor sa Iloilo mo.
0: Toon. Hi sa tanan nga nagapamati at nagalantaw live. Mga taga-ilog, salamat kid Kabankalan, Himamaylan, Ubos kid South, Southern Negros Occidental. Mayang gabi sa inyo nga tanan. Kaga, I hope nga okay lang kamundira sa All Right while gapamati sa amon na program. Kaga, syempre, matigayon kami kung ikaw bala malungkot. Nalulumbay. Ginakupay ang imo mangay. Ganon.
1: Nga, dali na lang mabali ang sungay.
0: Ha?
1: Sa imo mangay?
0: May sungay gali na mangay?
1: Ikaw man lang yung nakakita, wala man ko.
0: Ati, ikaw man nagambala may sungay.
1: Amo man ang batila.
0: May sungay?
1: Oo.
0: Smart lang ka mo, anay, agi. Wala kami globe subong, di available. Wala ko madalang isa ka cellphone. 0912-007-6793. Kaya feeling ko bala, ang globe man lang gata, guro sing unli call nga, rab lang every 15 minutes gakating off. The rest siya, tag 5 minutes, na, di ba, daw mo na?
1: Mas laba ang yaya ka, globe.
0: Ah. Nga, paano mo nambal, globe subscriber ka?
1: Hindi man sa mo sila. Usually, ang mga friends ko, globe man ang ginagamit.
0: Ang pamangkot, kapalod ka pa.
1: Kiss,
0: Oh, see?
1: Kung necessary, get.
0: Hindi lagi uso, subong tawag-tawag sa mobile, no?
1: Correct.
0: Ano na lagi subong pinaka-accessible, kag pinakadasig na lang ganyan nga pagpindot, ang gamit nila messenger, no?
1: Kung may wifi ka, eh.
0: No, eh, data, eh. Even data, kay
1: yes.
0: Sa subong, ang ilagi na pauso na, mga data-data na lang, wala na tong call kag text siya.
1: Correct.
0: Oo, kung may kapanawag yung man to, hindi man Japon nila masabat, kaya abi nila home credit. Yeah. Mambal mo na sila, ay, amo na nga, kung hindi pa-register. Hindi na ko na magsabat kung nanday sino na taga pinanawag kay basi mambal man lang na ang i-remind ko liwat sa ako ng utang.
1: Correct.
0: Ganon. Te, 0912-007-6793. Amo na ang inyong atawagan. Dahil lang kita, Melrose Balasa, Troy, nga man permi lang may takurong si Dolphy. Pwede ko na pakikuha.
1: Ay, actually, protection ko inisa sa nagabuga din namon nga aircon.
0: Ginagamit niya na kay Basi, bala maano, mabustot ang iya nga yubon.
1: Nan.
0: Balaan mo, bago pala ni sa bunag nga dahil.
1: Correct.
0: Pero mula ni bago bunag, maro-maro na katama.
1: Amo ni bago nga bunag nga kabalon na dahil mag-ano ah.
0: Ari di sa Balay Troy, libre ang wifi basta ikaw.
1: Baaaaa!
0: salmon gani ang ginapangatag na malagay ng password.
1: Kukure! Ay, dahil lang kita ha. Dahil sa may San Miguel, Iloilo. O, gapangaga to si, ano? Maricel sa...
0: Soriano? Soriano?
1: Si, ano? Maricel sa Guanbala?
0: Ha?
1: Si sa Guanbala sa una?
0: Dahil lang gina. May ihado ko na da, sa Iloilo. Masa din to ganyan lugar. Si Bunbun nga lang to sa nga kong ihado. Ang iya nga mama, si sino ganito man? Gidugay na to sa DYMB. Pangatime ba lang? Dako na to guro sa bumba. Si may asawa na gani. Wala na ko katag-hatag sing ano. Sing pamaskwa. Oo. Kaiti, wala naman sa gachat sa akon.
1: Na, gato si, ano, Maricel niya, sugba-sugbata din, noy.
0: Kamu lang yung kilalahay, kaya kami, hindi kami yung kilalahay.
1: Hindi kamu gani kilalahay, pa kilalahay, kas niya, gara, si Troy, kumag, ano,
0: oh, hindi kuya.
1: Naman.
0: Basi ako kauno niya, hindi sinugba.
1: Ay, correct! Ang ano man bilang sanguna, leader man sa isa ka-fans club, bilang sanguna.
0: Troy, good evening, ginatagon ni Dolphy ang plaza sa Yaolo, Troy.
1: May kong plaza lang. Runway giniya sa helicopter.
0: Ako gani, wala ko yung ginakauya nga. Akon diri, akon bunbuna na rin sa agtang tapito.
1: Hindi, actually, sa liwat yung namba ko, nang ano, kay balaan mo, once nga manan ko blas ang hangin, kita mo ka pisngo-pisngo ako pirmi.
0: Ah, hindi abi ko gani, kung madapian ka sa hangin, gahanginon ka.
1: Isa pagid na.
0: Ako na lang na, hindi kayo mga pisngo-pisngo. Ah, may ara ka ano? May ara ka sinus?
1: Sinusitis.
0: Ha? Pang manggrano na ba lang ang mga allergy, di ba?
1: Ang mga gani.
0: So, may ara ka sinus. Tapos, kung magamo ka na, wala ka man lagi ka pangatsi.
1: Ha?
0: Kung gumamo ka na, eh, di ba, dobaho mo na gani balhas?
1: Gani na sungsong gani.
0: Hindi na yan sinusitis yung iyo mo yaya.
1: Lang tawa ba na?
0: Oo, ano? Lang tawa ba ako ay bala base. Magamamo ka na gani, di ba? Supposedly, mga chika gina kay may ara ka giyo-giyo di sa imo nga ilong tapos may ara pa na balas ka baho. Tinga nga wala kaya yaga ano haw, kasi buro.
1: Amo na gani nga nagbaka na kilang ko sang inhaler nga daw kuha ng korte.
0: Inhaler o kong tutor?
1: Inhaler.
0: Barabara.
1: Ang mahal mo na sa tote.
0: Nakabaka lang ito magaling. Abi ko gani kong ballpen lang imo ginagawa.
1: Sakit ang ballpen. Hindi naman ikaw makadto at ito.
0: Ay, gabi kay Jimmy Gayalagay, anong junior. Good evening. Request ng kuligad si Manang ang music. Wala pa sa subong. Wala mo man daging butangan
1: ano?
0: Title.
1: Oo, ano yung mga request?
0: Paano na naman ma-play away man sa title? Na ano man naman?
1: Jimmy, mo lang daging butang. Pwede ka request. Wala man sa title.
0: Oo, ibutang yun na yung title. Kaya para mabalaan namon. Kay matyagan mo kung DJ kami gali. But si Lingon, bisang wala kami kabalo sa title, balaan namon.
1: Panawag na kamo, di ka kapoy, blawakal.
0: Alan, Abiliana, mayong gabi. Basta basta hindi ko gaya madala na ang globe ko ganito. Dol, balda kita na, dol, balda, pusa, kita yun. Okay, gamay kayo manguro, may kapanawag sa smart, ang iban. Mm-hmm. Messenger na lang, be. Ilawag ilawag imo messenger bla da tamagi sa imo nga cellphone. Ilawag imo messenger, ano ngalan mo sa messenger?
1: Sino? Akon?
0: Sino pa di upol kuya si ano?
1: Abi ko
0: si Pato de la Rosa.
1: Abi ko ani ako sa mga caller ginagad mo. Noranian Alakapa.
0: Da sa matawag sa imo.
1: O pwede.
0: O kon diri sa ako na. I-plug ko man ang ako na. Ari ba lang ano pangitaan niyo da bala ang ano? Ang katropang Troy Tisoy. Na amo na ako na messenger dira kamo agi para makaisoriana ita ha. Ang isa dito sa Noranian. Noranyan.
1: Noranyan, Alakapa.
0: Noranyan, Alakapa.
1: Pwede ba sa kaagi sa Dolphy Langka?
0: Isa lang kabilong, masala.
1: Sa Dolphy Langka na lang kita eh.
0: Sa Dolphy Langka?
1: Oo.
0: Basi hindi bala na page, basi page bala na?
1: Hindi.
0: Ha?
1: Kuhan na siya account kina.
0: Account kina siya. Hala, dahil lang gid. Do hindi ko maka, ano ha? Do hindi ko maka sign in sa akun nga account kaysa ha? Lang ha, log out ko na yan. Ngayon nga, ako na personal o ha. mahatag ta sang ano, mahatag ta sang messenger. Kaya mo naging malana subong messenger. Gusto ko tani arang nag-automatic bala login na wala na password password. Nalipat ako sa password. Ay salamat Arena. O sige. Pangitaan nyo ang katropang Troy Tisoy. Dira ka mo tawag sa messenger. Para matapos na niya. Ito nga isurya na isubong agabi.
1: Gag sa Dolphy Langka.
0: Anong spelling sa imo Dolphy Langka?
1: D-O-L-P-H-Y. That's on L-A-N-G-K-A.
0: Kabudlay mo naman, liwat be.
1: Dolphy, bala nga si Dolphy. D-O-L-P-H-Y.
0: Okay.
1: That's on Langka. L-A-N-G-K-A.
0: Okay. Ara, dodo, klaro itong una-una. Ay, si Yana, oh. Senda niya naman ko sang link ka, ano. Uba-uba.
1: Na, last giya.
0: Subong ko lang ni ginopen ako messenger para sa inyo, ha. O, ngitaan nyo da sa Facebook at Tropang Troy Tisoy para katawag ka mo sa akon. Kag Dolphy lang ka, ngitaon nyo man para dira ta makaagi. Tapos, ang sa text line, 0912-00-76793. Di what? 0912-00-76793. Daka mo tawag. Naka-ready naman namon messenger. Hulat-hulaton ta sila. Ano subong dolp ang ano, pinaka-latest nga chika nga imo inugtugda sa akon?
1: Ang pati sa kay ano
0: kay
1: na

0: bos?
1: Nagbulagay man to sa.
2: Nagbulagay sila. Wala sila bata ya.
1: Wala. Hmm. Kano pila man nato sila kabulan ngayon.
2: Pero nagpakasal sila.
1: Yes, nagpakasal sila. Hmm. Only to find out nga pero sa pagbulagay nila ni Carla daw wala pa to siya nag-ako nga ano. Sabi niya nang I'll just try to find myself lang.
2: Hmm. Muna, sa pagbulagay nila.
1: Ipangitaw niya na kung nakukonsin, ugit siya bala.
2: Ah, hindi sa kasaho sa ano? Sa Shunai?
1: Ha?
2: Hindi siya kasaho
1: sa...
2: Uy, kagwapa sa to kay ano?
1: Kay Carla.
2: Kay Carla, gwapa.
1: Ang gusto ay guro ka muna.
2: Tuod bala, ano na ang nag-publish nga ano man legit na?
1: Ha?
2: Legit na ang nag-publish na sang nabalita nga na?
1: Nakita ko di sa
2: wala ba si fake news na ha?
1: Kaya amo na gani.
2: Ano nga la, anong source mo?
1: Sa ano gani sa YouTube.
2: Tapos sa yes.
1: may isa ka nag-ano, tinag amo man to gani nga gusto ko ni i-confirm kung bala nang agigman siya o kung hindi.
2: Aw. Ah, sa ato ni Suriana, yabi ko kung nag-ako na siya. Sa iyo mo nalantawan.
1: Sa ako nalantawan. Daso nag-ano, kasi siling ko, nang posible man siguro, kay tinga ang napakasal si iba nga lalaki, si Carla. Diba lang?
2: Daparas man natabo sa kay ano, sa kay Carmila Villaruel.
1: Pero ang nanamihan ko kay Carmina Villaruel, yan nga, nang kung wala nag-ako si Rusto, wala dyan nagwa ang istorya nga jugilagali si ano.
2: Atong sa PBB na itong
1: atay. Diba? Nag-ibi-ibi pa siya. Ginaano pa na siya. Ginasi Juice pa na siya ni Keanu Reeves. Diba?
2: Ay, siyempre action star nga daan.
1: Mm-hmm.
2: Hala.
1: Diyan mo na eh.
2: Hindi ko pagtulukas sa amo na ba si Mambal ka naman.
1: Ano?
2: Mambal ka naman. Ikaw, Troy, tuwag yung manang yung matroy.
1: Hala ko. Base kung ka-silver bell ka man.
2: Kay ano bala? May bago nga babae nga partner si Tom Rodriguez sa Amerika. May anak na kay ko si Tom sa iban nga babae. Ambal ni Mr. Love Guy ho. Te ambalan ka na gid mo.
1: Te amo na gani na do hindi man kumang party nga ano kay nga ko nagi siya nga nang asawa pag ito siya sa Amerika. O, di bala?
2: Ay hindi man guro ah. Hindi na matabo nga agi si
1: gani man.
2: Bisan ako ay nakibot ko gani. Hindi di bagi pamangkot ka kung anong source mo kung legitimate nga mga showbiz insider
1: amuna,
2: mga OGD Diaz mga muna bla
1: nga once nga sa YouTube ka lang kakuha
2: hindi ka kita yung magpatiya unless kung mga legitimate nga mga ano
1: nga
2: mga sources like mga kilala man nga ano
1: si ano ya si Pit ang ano na ang pinidugat ni Pit ah.
2: Basta Pitoy?
1: Legit gila siya yaka.
2: Si Ogie Alcase Diaz.
1: Si Ogie Diaz.
2: Si Christine Christy Fermin.
1: Ay, hindi ko na yung magpati. Si mas mapati pa kung guro kay Butch Francisco.
2: Troy, gin-block ako ni Dolphy sa FB kapamati lang ako kagalantaw live.
1: Si sinuna siya?
2: Si Corazon Hughes. Hambalya.
1: Wala kan ko kabalo ka may ano ka I just don't know.
2: Pagkatapos Ario, hambal ni Maria Angel Gonzaga, Troy si Dolphy, maestra na namon sang una sa daycare. Sa tingin ng daycare ng mga gatich.
1: Sa tingin ng daycare.
2: Pero ka daycare ka wala.
1: Daw wala mo ko kadumdum nga.
2: Pues hindi to ikaw ang nagambalo. Ang nagambal ang maestro.
1: Maestro.
2: Oo. Ari ay. Bago nga family araw si Mr. Love Guy tiambala nagid kami mga followers niya si Tom Rodriguez siya kita mo may ginsend sa tingal link sa akon send niya ang new family ni Tom Rodriguez na hindi kayo dapat magsala-sala diri kay ako ya hindi kayo kuya dahil niya mag-apin sa imo bahala ka na iya
1: at yung mga lang kuya nga oh nakita ko malang amo gani nga gina-clear ko wala ko nagambal na agi ka kung yung ginaklaro ko lang.
2: Ari na may caller kita sa line number 1. Hello, good evening.
3: Hello. Hello, Troy. Good evening.
2: May gabi. Di mapati ka ginman nga si Tom Rodriguez agi.
3: Ano, Troy?
2: Mapati ka ginman si Tom Rodriguez agi.
3: Hindi kong... Sa Troy, rakom ka naman kita

0: kon.
1: Ah. Yeah, wala kilala.
2: Wala sa kilala. Di, ikaw, agi ka, hindi.
0: Hindi, Troy, eh.
2: Oh, tisingan, eh. Tisingan, eh.
1: Oh.
2: Oh, sundang yan, balidolpe.
0: Okay, Troy, ah.
2: Sundang yan, balidolpe.
1: Lalaki ako.
0: Okay, lalaki ako.
1: Lalaki ako.
0: Lalaki ako.
1: Lalaki ang gusto ko.
0: Padaya ang gusto ko.
2: Kambala na ng sunda lang yan. Bali, Dolpe.
1: Oo.
2: Naglain na, kaya. Liwat. Liwat, liwat. Ano itong last mo? Ano, ang last mong ginambal? Ano to?
1: Na? Lalaki ang gusto ko.
2: Sunda.
0: Babae ang gusto ko.
2: Sunda gani, di ba?
1: Sunda lang gani.
2: Ambal gani, namon gani. Nga sundon mo kung anong yambal, Dolpo. Oh, liwat. Ang last ng ginambal.
0: Kaya, malag...
2: Sundalang bala.
1: Sundalang bala.
2: Sundalang bala.
1: Sundalang bala.
2: Ah, nag-uo ka na. Oh, oh, sige. Oh. Last ang girambal mo.
1: Lalaki ako. Ah, dahil lang. Sala.
2: Ako ang gaduta sa iyo, hindi kaya agi yung lalaki kaya, no?
1: Oh, liwan. Sundan mo, ha? Lalaki ang gusto ko.
0: Babae ang gusto ko.
2: Sunda, gani daw lang ka, manisa yaman. Yambalan ka
1: na. Yun,
2: isa na lang, ha? Sunda lang pala yan, balidol po, bla.
1: Eh, patsyon, gila naman ko ang linya mo. Sige, yan. Holy what, katapusan.
0: Tama, wala, Troy. Basta wala.
2: Sunda lang, gani. Liwat.
1: Katigaw ulo mo ni siya.
2: Last na.
1: Last na lang niya. Patsyon na mo ni Molinya kung hindi ka magsunod, ha?
2: Oh, patsyon tas, ha?
1: Oh, sige,
2: siya
1: last.
2: Siya patsyon tayo ni
0: Molinya.
1: Okay. Oh, last. Lalaki ang gusto ko!
0: Babae ang gusto ko.
2: Ay, kahanga, gani, ha? Bala naging gani nga. Sunod ng bala.
1: Patsyayalin niya.
0: Sige, okay, ha?
2: Okay, patsyan na. Bahala ka na.
1: Bahala ka na.
2: Huwag ka lang, may paintrahon. Oh, liwat. Last.
1: Last na lang? May intra ka pa, hindi.
0: Hindi na lang,
1: Troy. Damal, medyo po. Patsyan natin konti. Arisunda. Babaye!
2: Iyotod
1: niya. O, din na ito. Saan ginotod niya?
2: Iyotod niya.
1: Mamba, bakutan ni babae ang gusto ko.
2: Iyotod niya. Oh, duwang. Kakutusan, kakutusan siya, no?
1: Gani man.
2: Hindi siya magsabaya sa ato niya nga pakadlaw subong gabi.
1: Kaya ko magambal sa babae, sapunan ko man dayon ang kasing-kasing ko.
2: May gabi.
1: Hello?
3: Ngayong gabi, sinusunod lang ko sa inyo.
2: Sino ni?
3: Si Leo.
2: Si Leo, kapila ka na di magpanawag kag mapakot-pakot naman. Ang pamangkot namon, napaktan ba lang namon nga lalaki man gusto mo?
3: Hindi.
1: Tilawanta.
2: Oh, tilawanta.
1: Tilawanta.
2: Sige. Sundon mo liwat ang yambal ni ano, ha?
1: Sundon mo nga ako ng bala.
2: Oh.
1: Lalaki ako!
3: Lalaki ako!
1: Amo pala na gani, kagwa na,
2: ha? Liwat.
1: Oh, liwat. Lalaki ako!
3: Lalaki ako!
1: Lalaki ako!
3: Lalaki ako!
1: Lalaki ako!
3: Lalaki ako.
1: Babaye.
3: Ang kasing-kasing ko.
2: Ako na pala ka daanan. Nanon si Leo man.
3: Ay, yung nasa magsunod lang po.
2: Ha?
3: Dami din masunod sa magsunod.
2: Oo.
1: Okay. Oo eh.
2: Dira sa sunod-sunod mo, dira ay namo na bisto nga lalaki gusto mo. Ama? Leo?
1: Leo?
3: Okay, daw.
2: Oh, lalaki agad man o kung lalaki gusto mo?
3: Babae.
1: Oo, oh, Todga. Gaingkib ka man, bitso. Koy ay.
2: Tigali ka nagambal ka na gani nga babae kasing-kasing mo.
1: Oo, di bala?
2: Are ay. Are ay. Pakot-pakot kini sa mo. Muning i-intryan ni mo.
1: Pakot naman
2: may balo naman sa... Oo. Pakot-pakot?
3: Okay.
2: Okay. Sige, sino mauna?
3: Ako.
1: Sige ah.
2: Oh, sige, ikaw una ha. Sige. Oh, latag, latag, latag!
3: Are, nagdaswar ang asawa, ginsakyan sang bana.
1: Dason?
2: Ginsakyan sang bana.
3: Nagdaswar ang asawa, ginsakyan sang bana.
2: Dahil lang. Hatag man dahil yung clue, do are man niya. Hatag clue.
3: Sulod
2: siyang balay. Eh, ikaw una, Dolph. May ara na ko nagsabat.
1: Ano ko, no?
2: Nagplastar ang asawa, ginsakyan sang bana. Anong sabat mo?
1: Katre?
3: Wrong.
2: Ara na naman.
1: Wrong.
2: Kama.
3: Wrong.
2: Bisikleta.
3: Wrong.
2: Wrong Japon. Oh, duga nga klo.
1: Ginagamit?
3: Ginagamit.
1: Sa sulod balay?
3: Oo.
1: Ginsakyan sang bana. Ano ba ito?
2: Ah, kabalon ako. Ah, silya.
3: Nagsakyan.
2: Silya. O kung bangko.
3: Wrong.
1: Plancha?
3: Na. Ah. Oh. Puno sa klo mo.
2: Kung puno sa klo, doon lang ganit klo mo.
1: Doon lang ganit klo. Huwag rin paklaw.
2: Ara-ara si Dolpo.
1: Ako naman, ako naman.
2: Dolpo, ara-ara.
1: Oh. Ang dagat ginputos sang langit. Ang langit ginputos katulan. Ang tulan ginputos kabulbol. Ano ining?
2: Dahil lang, ang dagat ginputos sang langit.
1: Mm-hmm.
2: Tapos...
1: Ang dagat ginputos sang langit, ang langit ginputos sang tulan, ang tulan ginputos ka bulbol, ang bulbol ginputos ka panit.
2: Tadamo ba?
1: Na ano na sa?
2: Sabat?
3: Lobi, niyo.
1: Wow, tanda. Oh, sige ah.
2: Nasabtan na ni mo?
3: Sige.
2: Nasabtan na ni mo? Ha?
3: Ako naman.
2: Sabta na yun. Oh, ako yan, di mo kuya paintrahon nga akong bugaw, di. Ako naman niya eh. Oh. Ano ang may ulo, lawas kag ikog, pero hindi sapat? Di what? Ano? Ano ni ang may ulo, lawas kag ikog, pero hindi sapat? Ha? Hipusan ka mo, oh, ano to, pungulay?
1: Statwa eh?
2: Ha?
1: Tawa?
2: Ha?
3: Tawo.
2: Ha?
1: Hindi gani, tawo.
2: Ano ini ang may ulo, lawas kag ikog, pero hindi sapat?
1: Na, hindi sapat?
2: Oh, tawo, sala. Ano imo ya?
1: May ikog?
2: Oo.
1: Buawi?
2: Buawi! Wrong.
1: Diba? May lawas man.
2: Wrong.
1: Lo ah.
2: Ha?
1: Lo.
2: Ginakaptan.
1: Ginakaptan.
2: Permigid.
1: Paha?
2: Ha?
1: Paha?
2: Layo. Kung wala ka ni, kung wala ka ni, why kagid? Nang klo.
1: Kwarta?
2: Ha?
1: Kwarta?
2: Ha?
1: Kwarta? May ulo kag ikog mo. O, kwarta eh.
2: Napaktan sa animal.
3: Ha? Kwarta?
1: Oo eh.
2: Grabe akong klo lapit-lapit. Pero may kamo daw mga dalok-dalok. Kamo sang klo nyo ha? Ikaw gid ha? Ikaw gid Leo ha? Mapatay tayo ka karoon.
1: Ako naman ha? Para makabawi ko ha?
2: Ha?
1: Ako naman.
2: Si Leo, hindi ka kay Leo naman niya.
1: Oo, oh, sige Leo.
2: Oh, Leo, ikaw naman ay.
3: Ah, sige ako. Ano nga lugar sa Pilipinas na wala sang salakyan?
2: Ano nga lugar sa Pilipinas ang wala salakyan?
1: Navotas?
0: Tarong.
1: Oh! Hello, asa din ang aparte sa Luzon, Visayas, kung sa Mindanao?
0: Visayas.
2: Wala, Tacloban?
0: Tarong.
2: May
1: wala sa Lakyan.
2: Oh. Tacloban?
0: Tarong.
2: Boracay.
0: Ano nga lugar na wala pang salakyan?
2: Ano nga lugar sa Pilipinas ang wala salakyan? Doon hambal yan. Doon hambal yan na nagligan. Mm-hmm. Mm-hmm. Hindi ko langit mahambal eh. Langit. Ano na inyo pakot-pakot?
1: Bohol?
0: Wrong.
2: Ay, wrong Japon.
0: Siret?
2: Siret, siret.
1: Ang siret ah.
0: Oo.
2: Sabat?
0: Ano pa, kundi.
1: Ano?
0: Sige. Aklo ka nito inyo.
2: Ano? Eh, ano? Sabat na gani, nagsirit sabat na kami.
1: Uy, sabat na.
2: Nasabat na guro namon.
0: Oo. Ang sabat niya, anong lugar mo sa Silakyan, Banua. Ang sabat, Carlix.
2: Ay, ay kagago nga bata ni ho.
1: Ay, let's get man to.
2: Naisahan naman sa sang animal, ha? Oh, plug na lang number mo, ah! Putos ko, ah!
0: Hindi lang.
2: Wala ka man. Ang imo ginambal Visayas ang way kinagambal nga sa Western Visayas, sa Iloilo, mga muna. Dalok sa klo.
0: Ay, klo ka si Visayas.
2: Oh, great na!
0: Ako na sa kanan, mayong gabi. Sa HFM, hindi pa matitubong ako nga boss, ay Bans, Angelo, tubong nga sa inyo.
2: Okay. Parang
0: sa nag-aparte, ang Gingrich ang Bacolod. Tubong man si Jimmy Santan sa Bonifacio, sa nakanaan nga pala mati, Brandon Fisker. Sorry, po, hindi ka request.
2: Ano?
0: Hotel California.
2: Ah, wala na, sarado na kami.
0: Ano, napamakuan.
2: Pirmi kami, pirde sa iyo, pakot-pakot ba? Yeah, pausuhag yun ah. Ang phone pal naman, nagpinamangkot sila. Ano ng program nyo, phone pal man? Pakot-pakot na lang, anong may premium na? May ara eh!
1: May ara eh!
2: Ah!
1: Pwede kami di ka pang atag radyo.
2: Oo. Oh. Eh? Pwede ka mo kahikap sa ngamon itlog.
1: Pwede ba ka mo kadaog pandimunay?
2: Oh! Chokoy, stick bread!
1: Yan. Unaga!
2: Salamat, Leo. Bye-bye.
0: Oh, ay, ito pa gano'n yan. Pamatian ko ang Hotel California.
2: Ah, depende sa mood na muna. Bye-bye. Isahan niya to sa Carles ba?
1: Ba? Carles ba?
2: Lagi siya nagambal na lapit na sa Iloilo. Lapit sa istansya. Oh, mamo na bala, no?
1: Ang bali ba Sayas ba lang?
2: Tawag-tawag sa Diliwa. Takay kabuon ko na sa sunod.
1: Tawag ka di bala kay Pabudlayan.
2: Pero nag-ako man sa ano?
1: Oo. Oh.
2: Nga babayi, oh, iya?
1: Iya gusto. Ah, babayi. Ako ting-kating.
2: Tendo di sesyo bari pampon pala po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
2: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sandagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take vision.

0: Lunex Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
3: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid
5: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Ayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginamon sa ninyo tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita gusto hambalan ta mga benepisyo nga makuha ta sa mga pananom tas palibot sa mga ginakaon naton kun maprepara la naton itmayar. Kag kun kaisa ining matag-adlaw-adlaw naton sining mga ginakaon kun maprepara la naton itmayad, mangin abundant nga source sang ato sining kinanglanon sang lawas, vitamina, minerals, nutrients nga konsumo sang lawas tadlaw-adlaw.
0: The Secret of Health.
2: Sa mga kautoran na to na, gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
3: Sample Gold Coffee Mix.
1: Sa aton siring pagparaga, dupod ta, as usual, ang aton siring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa The Secrets of Health.
3: Sample Plus Gold.
4: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton siring pagpangalagad, upod man sa aton siring mga tagpalamati sa kutob sa malabutan sa aton sining pagawaragwag, hindi lang locally Sir Josila kundi sa bilog ng kalibutan, basta may internet lang kay live kita mabatian through Facebook Live. Gani stay tuned naman kita kay sa kinaandan, ginapasimple naton Sir Josila no ang aton sining explanation o kung ginapakilala naton ang mga ikasarang asang tanom. Kasubong sining aton nga topiko, isa na naman ka simple nga tanom, isa ni siya ka dahon, pero ano ba lang iya sining ikasarang pag abot sa ni sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong kag pagtapna sa baratian.
5: Yes, to health.
1: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sining baklon, dako pang discount nyo sining makuha. And then sa mga kaiping sining kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sining mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street tatubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secret of Health.
1: Tuloy ang amon sining diskusyon na ni Doc Leo subong is abi ko gani ya personally is ginapanghampo lang ini. Kay mabatian mo ini siya ang tinaga kagang pangalan sang sining dahon. Kung may nagainaway bala kag may nagasinuya ay Doc Leo.
4: Mm-hmm.
1: Mambal nga unta tinanano ay manghampol kag igarol ang punaya.
4: Mm-hmm.
1: Buta malon sini. Mahanugan kag mabuklan kag igaron.
4: Mm-hmm.
1: Tikay ang lampunaya o kung rapunaya sa uma na ginatawag ta, ginagamit ini kalabanan sa pagpanghampol sa mga bukol. Labi na gid ng mga nakabunggo bala Doc Leo na hanog.
4: May black eye ka pwede man ah.
3: Sampon Gold Coffee Mix.
1: So nga mo sining diskusyonan isang partiya sa lampunaya o konrapunaya sa iban. Hindi ang variegated nga lampunaya subong ha. Yan ang ginabakal ninyo sa mga plaza, bala nga ginabaligya nga lain-lain ang kolor, Doc Leo.
4: Ang aton siniginatumod, dari, ini bala Sir Josil, ang naandan ta bala nga lampunaya, bala.
1: Mm-hmm.
4: Ang native bala sa aton, nga ay ginabutangan sang bulong, wising pesticide, kagway sa gina-culture para pang baligya, bala. Kundi sa purpose nga magamit naton kung may ginabatsyag kita sa lawas.
6: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Generally, ang color yasini is dark purple. Kung pugao ni mo, purple ang yasining duga. May mga variegated abi nga malampunaya, but diri kita sa native ang sinang-unagi diyang lampunaya. And ato ni nga diskusyonan kung ano mga benepisyo nga makuha naton, ano nga mga nutrients ang ato sinang makuha sa pag-take naton sang rapunaya o kon lampunaya. Ang iban sa inyo da lampunaya, Ang ibang show matawag nila sini is Rapunaya.
0: The Secret of Health.
4: Nagaangko ni Sir Josiel sang flavonoids. Example ang dari amo ang quercetin, ara dari ang apigenin. Ang ila sining beneficyo sa aton sining lawas kung ginaobra nila sa aton sining lawas, ini sila ang mga mamakod man kung mabaskog nga antioxidants, anti-inflammatory, kag nagaproteher sa aton sining cells batok sa oxidative stress. Ara man sini ang phenolic acid ya, for example, sini ang rosmarinic acid, ara man ang caffeic acid nga may anti-inflammatory, may antimicrobial, may wound healing, and anti-allergic man nga health role sa aton sa ningalawas. Iupod man aton sini ang taninsania nga nagabulig as ginatawag astringent, help contract tissue and stop minor bleeding. Nagabulig pa dasig sa pag-ayo sa pilas, papali sa pilas sa Radiosil. Ara man sini ang various glycosides niya, saponins, nga nagpabakod sa aton sini nga immune system. Nagabulig sa panubo sa aton sining kolesterol kag antimicrobial man. Ara man sini ang mga alkaloids, though unspecified nga types, pero analgesic ini sila kag antimicrobial man.
3: Southern Plus Gold.
4: Ara man ang terpenes, essential oils niya, nga antimicrobial, aromatic, amunin nagpahumot bala sa lampunaya, kag anti-inflammatory. Kag ara man ang anthocyanins, muning manotis na ton, Sir Josiel, kung makita na ton niya sa ringa kulor, purple, kung dark purple, because of anthocyanins, the antioxidant. Nanti siya, kag nagabulig siya, Sir Josiel, no, proteher o kon protect sa aton sininga vascular system, kag bisan pa sa aton sininga kurason.
3: Sound on Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, di pa gigo sa

0: So madam, mo sang binipisyo gali kita makuha si ni Doc Leo, but we really noticed ining unspecified nga alkaloids nga may analgesic and antimicrobial activity sa ginahimo sa sulod sa ato sining inawas. Maghambal kita nga analgesic, almost immediate ang effect si ni Doc Leo eh.
1: Tama, Sir Josil.
0: So in short, hindi lang ini for prevention, may ara ina sang immediate effect if taken. And ang pag-process sa pag-take sini sa nakaagisin sa akto ang proseso. The secret of health. For those suffering sa ginatawag nato sa ning hilanat kag trangkaso, fever, headache, sakit sa ulo tawag nato sinibla. May analgesic effect ang ano eh, ang rapunaya or lampunaya Doc Leo. Pero ano nga to sa ning himuon? Agud tong ini mangin epektibo sa ginabatsyag nato sa ninyo fever and headache o kon hilanat kag trangkaso.
1: Ariya Sir Josil, decaction na nga ton sa ninyo himuon. Pabukal ka tubi, pwede na siya inumon Sir Josil. Ang yung tubi nga ginlagaan naton sa dahon na bino. Kapag tapos, pwede man ang iyas ninyo sabaw ko ng tubi ngayon na ipahid ni mo Sir Josil sa imo sa ninyo ulo, sa imo sa ninyo dughan, sa imo sa ninyo puson. Kag pwede sa bilog nga lawas Sir Josil para matawhayan ang imosining pamatyag kag maamat-amat panubo Sir Josila ang mataas ni mga temperature tungod sa ilanat.
0: So may properties gali ini siya nga makapenetrate even in matawag nato sini closed, very closed nga party sa ato sining skin Doc Leo, makapanalupsop siya.
1: Actually Sir Josil, pag abot iya sa hilanat, ultimo obisan ang tap water naton, isibin mo na siya, makabulig ina siya patawhay o kung panubo sang hilanat. Kung may sprayer ka mo dry, butang nyo, ispray nyo na sa guya sang isa nga may hilanat. Makabulig Sir Josil sa madasig nga pagnubo sang hilanat. Much more nga ang lampunaya may anti-inflammatory and analgesic compound nga may benepisyo gid sa aton sa ningalawas. Specifically, kapin pa ko nagpalanakit ang imo sa ningalawas. Southern Plus
0: Gold. Actually, ang ginihimo sa ibang sini, pati na sa amon sini nga balay, kung mahilanat ka bala, hindi lang kay guyang inatrapuhan, Doc Leo, especially sang cold one, cold water. Ang ginapalabigid permi ilok. Kapamangkot ako nga ilok gid daw. Basta, bayaw lang ilok mo blas niya kay sibinan tas ang malamig na tubig. So ilok kaguyali og amo na masamig ning na sibinan.
1: Pamanan tan lang Sir Josel pati hita. Pwede gid ra sibinan siya gang puson. Of course dalon na lang gid nato ng agtang. The secret of
0: health. Pero isa ka clue ha sa mga kabataan hindi pa kahibalo maghambal. Paano nyo mahibaluan nga may ginabatsyag ang bata, especially hilanat kag trangkaso? Even though nga mahambal ka daw, hindi pagid man ay alang-anga. May palatandaan actually sa lalaki sinamo. Hindi man inibastos, magluyat-yat ganyang itlog sang bata. But hambalon, something is wrong with him. Labi na gidhalong ka sa hilanat kag trangkaso. Basta magluyat, which is not normal. Amo nang masaming nga palatandaan, bisan pa ang mga medical doctors.
1: Sa mga magagmay lang na Sir Josila.
0: Sa magagmay. Sa ano lang, mga tawag na to sini, infants. Mga 1 to 5 years old bala. Manotis nyo na galaboy. Observary lang ninyo kung may ara. Feedbackin nyo lang kami din ni Doc Leo kung hambal na tuod tong hambal mo. The secret of
1: health. Lain man na iya sa mga nagko na lain man na iya kung may nagaluyat-yat. Hindi na maumpawan. Pero may remedyo kita sinadra karon.
0: Oo, remedyo niya. Istorbo dietary supplement for men. And party naman niya sa isa diri ka problema naton kung kaysa ti. Respiratory support. Importante man yung hambal nga. Undo ginalagkas yang iya paginawahaw. In terms of respiratory support, we are speaking about our lungs. If we speak about respiratory system, ano ang mabulig yas ni para mapanami ang ato sa nga respiratory system, Doc Leo? Southern Plus
1: Gold. Ang problema balan Sir Josil kon damo plema, budlay kita sa mag ginhawa. Muna siling blang kung nagakipot ang alagyan sa aton sa nga hangin, amo ni siling blang ginahapo, ngaway man ginalagas. Pero ang aton sa nagpagginhawa, among aton sa ginalagas. Especially sa panahon sa ubo Sir Josil, panahon sa kataro, ang saponins nagabulay sa Sir Josil pahalog kagpalabnaw sa mga plema dira. Kay may expectorant effect siya sa aton. Ang himuuntas sini, pabukal kita sa tubig, lunod naton ang dahon sini sang lampunaya. kag ato na siya nga inumon, makabulig ni siya sa may mga ubo.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Kag para sa mga kababaihan na rin, may maayo galing madulot ang lampunaya o rapunaya para sa mga kababaihan, especially those nga nag-umpisa na sa ila sininga monthly period or menstrual cycle or menstrual period. Anong mabulig ya sini, Doc Leo?
2: Seven Plus Gold.
1: Ang iya sini Sir Josiel nga rosmarinic acid kag flavonoids mayara sang antispasmodic effect. Bukod benefits aton sa ninga lawas. Amo ni Sir Josiel ang pagbatyag bala sa makababinhan nga nagasakit ang ila sininga puson. Or iban sini masila nga sakit akuntyan kay ara ang ila sininga menstruation. Mabulig ya ni Sir Josiel ano nga ma-alleviate ko nagagamit kita sa isang lampunaya.
2: Santon Gold Coffee Mix.
0: Ang effect niya gali sini is just like that of Santon Plus Coffee Mix. Kape niya nga, why caffeine kagwaya coffee beans ha. Kaya nagabulig man ini, mapahagan-hagan ang inyo balang sakit sang puson.
2: Santon Plus Gold.
0: So, these are the things sa mga kababainhan nga makuha if mag-take ka mo sang rapunaya kung lampunaya. Now, kanto kita sa methods sang preparation and paano natin ini i-take. May limit bala ini? Or may number of ml and glasses kita nga mahambal up to that volume ka lang nga pwede natin i-take na Doc Leo?
2: Seven Plus Gold.
1: Depende sa aton sini gamitan. Ang aton sining preparation. Like for example, para sa aton sining samad o kung na samaran kita. O kung na may mga hubag-hubag. I-crush lang naton, pero piso naton. Siyempre matinlo aton sining kamot ha. Pero piso naton, nag-i-apply lang direkta. Sa aton sining samad o kung sabahin dira nga may hubag o kung may bukol. Pero kung alibawa, tumaron naton o kung imnon na naton, mga lima tub-tub na pulo sa nikapanid nga dahon na tinloan na nahugasan na tapos aton siya nga pugaon. Pwede makainom Sir Josiel ano, ang hamtong siniya isa tub-tub duha ka kutsara once daily para niya sa internal inflammation para sa ubo para sa niya sa hilanat para sa menstrual cramps magamit ini pero short term lang Sir Josiel. Maximum sini lima kaadlaw o kung hasta tatlo kaadlaw.
2: 7 plus gold.
0: 3 to 5 days hindi mo na pagpasubrahan.
1: Tama.
0: Again ha, kung external gani nga pilas, peripison mo na lang kagpugaon, basta tinlo kamot mo, direkta mo nga patuloon ang iyang juice, ang iyang duga sa imo sining wound or pilas.
1: Yes, kag pwede mo Sir Josiel itapal man ang pinugaan mo. Ang sapal ya tubla pwede itapal mo sa imo sining pilas. Pagkatapos ti samburan mo na sang kunputson mo sang gos para nga malalayan Sir Josiel mo maproteksyonan hindi madapuan sang dugang pagid sining higko kag maproteksyonan mismo ang parte nga nasamaran.
0: Kag isa pa ini magpilit ang gos kaya radang ang iya sining ano nga dahon sang rapunaya.
1: Tama.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Pwede na ito nini ma-mix sa iban sining mga, just like for example, drinking water. I-dilute ni mo bala Doc Leo kag imnon.
1: Kung gusto mo Sir Josiel, puruhon mo na lang, padalundunan mo na lang sa tubi.
0: No.
1: Kaya nagdugang pag nakaroon na imo pagkabudlay sa pagtulon sina, kung i-dilute mo pa, kaya nagdamo pang imo sining ilimnon. Oras, kung isa o kung duha kutsarita, pagtulon mo, pasundan mo tubi, sold na.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: You know, ang sabor niya sinis mapait nga may pagka-mentol gamay. Ang sabor sa lampunaya. And then, pwede gali ining mahambal na ito la gaon Doc Leo.
1: Para sa hilanat man. Kung halimbawa, hindi kaya kauyon sa puro gid nga duga. Though mas dasig ang efekto. Kung tanay kung puro nga duga, kay concentrated siya, no? Pero sa hilanat man, sa mild nga ubo, kag palanakit sa nagkalain-lain nga bayan sa aton sa ningalawas, pwede Sir Josiel, ano, mag-preparar kita sa napulo tub-tub 15 ka-freska nga dahon sa lampunaya, hugasan naton sang maayo. Pagkatapos, pabukal kita sang duha ka tasa nga tubi. Pagbukal, ilunod naton Sir Josiel, pabukalan naton o kung paarangayan naton tub-tub 10 minutos o kung 15 minutos and then salaon naton. And then, pwede kita makainom sini sang tunga sa tasa, tub-tub isa ka tasa once, tub-tub 2 times daily para sa fever, para sa mild kung nag-umpisa nga ubo, para sa palanakit sang kalawasan, para nga maumpawan ang aton sininga pamatyag, Sir Josel, matawhayan kita. Kag pwede man gani, Sir Josel, eh, kung gusto mo, para mas nami pagid ang iya sininga, kung man-neutralize ang sabor sang lampunaya, kag ang iya sininga aroma, abiyo mahamot sa iban, pero sa iban mabaho, pwede mo mabutangan, Sir Josel, sang lemon grass ukon maupdan pagid sang kinihad sang luya.
2: Sampong Gold Coffee Mix.
0: Kay pareho si ni Doc Leo, kundi sa concoction o kon sa paglaga, may proseso dira, lagaon mo pagkatapos para man-neutralized ang iya sininga odor, man-neutralized ang iya man sininga aftertaste. Pwede butangan mo luya, pwede man butangan sang tanglad. What if amo na lang ang lagaon mo pagkatapos gamiton mo nga tubi para magtimpla ikaw sa Santon Plus Gold Coffee, Santon Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo?
1: Pwede gid, Sir Josel. In fact, masiling naton nga unique ang imo sining nga kafe. Hindi kinaandan nga kafe. Kati din kayo makikita sang coffee nga ara ang ginatawag real coffee. Nga imo sining na pangita, real coffee taste, real coffee aroma, pero may gamay nga samay sang kahumot sang tanglad, may gamay nga samay sang aroma kung kahumot man sang luya. So masiling naton, Sir Josel, nga unique ang imo sining coffee, pero na boost pagid ang health benefit.
2: Santon Plus Gold, the secret of health.
0: So ini tanan, Santon Plus Gold capsule, Premium D3 soft gel capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar. Sa siyudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store, ara da sa Lisari Street atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakadto, makabakal ka kun folio ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya Subang Pamati, kanto lang ka mo sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da ang official store sa Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C.
2: The secret of health.
0: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan. Manami ang epekto yun sini, kaya nag-pa-enhance ang inyo sininga brain function sa mga kabataan because of Disoflavone.
2: Santon Gold Coffee Mix.
1: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nag-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-estoryahan.
0: And then, we have this Premium D3 Coffee Mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, pero sweetener is stevia. Kung wadaan ka mo bikaron sang Premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang Premium D3 Coffee Mix, gali, Doc Leo. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ininya kafe, ang Premium D3 nagabulig pa pagsik sa ton suning selula eh. Manotice na ton ng mga nag-feedback sa ton basta maka-Premium D3 Capsule o kung makainom ganis ang Premium D3 Coffee Mix kapag sik sa inla suning nga pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josel Blang, ha, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nag-down ang ila sininga modo para gini sa ila ining Premium D3 Coffee Mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josel, nga may insulin resistance. Itungod ang Premium D3 Coffee Mix, nagabulig siya pa sensitive liwat pabalik sa aton sa ning insulin para nga mabalansa ang aton blood sugar.
2: The secret of health.
0: And then, amon ning Santon Gold Coffee Mix, Doc Leo, nga may collagen kag glutathione. Amon ning makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy ang aton skin and younger looking ang aton sa ning skin.
2: The secret of health.
1: Pansagisigigil siling inom nimo sang Sunthorn Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Din bala makita ang mga signs of aging. Number one, gid sa aton sining panit nagakurinot, sa aton sining mga kuko nagamata-amat gabok, sa aton sining mga joints nagahinuni na, Sir Josil, kung maghulag ka ang nagiinigot-igot, iban sini may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen nga ginupod diri sa aton sining Sunthorn Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Motong balon, hindi man gid naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: The secret of health.
0: Sa mga hindi hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan sina sang Sunthorn Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutangan na lang nimo sa mainit ng tubig. Hindi ka na kinanglan sa ni Sir Josil mag-observe pa sa mga oras kung paano mukhaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buuan sa mainit ng tubig, kag-imutakpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes sa imnon sa nga maalabaab. Ang isang nga mabenefisyuhan niya sa aton sa ringalawa, Sir Josil, among aton sa ringa, ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalinlain ng mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josil, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa niya sini posible nga ihalit sa aton sininga lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton sininga ulo. Wa ito naginhapitan ganito nga tunga sina sa makalalakinhan.
3: The secret of health.
0: Subong grabe gidyang tiglalamok bala, gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sining lawas.
1: Palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
3: The secret of health.
0: Ang ngalan niya Sunthorn Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of saya sini mga ingrediente, nabahuan ang lamok sini. Even do na hamutan kita ya, Doc Leon.
3: The secret of health.
1: Nga ako no kinanglan gyud, Sir Josil, nga maghabon kita. Kinanglan naton maghabon kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini may mga karakteristik na sila, Sir Josil, nga ginatawag water soluble kag ginatawag oil soluble. Nga amo ni siya ang aton sining Sunthorn Plus Herbal Soap. Ang oil nga ina, Sir Josil, dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is kinanglan ta sang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa aton lawas. Ang oil dira nga nagatrap sang pollutants, nagatrap sang bacteria nga kun magmix sa aton sining balhas, nagapangalisngaw sa aton sining ilok, diin pa nga parte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sina, Sir Josil.
3: The secret of health.
0: Kung manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino gid bala nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
3: The secret of health.
1: Para sa hambal sa kilala naton, Sir Josil, ano? Singa ako na Doc, bisan hindi kid nga hamis-hamis kag puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod, damo sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap. Kasi sa lawas niya, ginsunod niya man ang aton sining panugyan nga gamiton niya ang Sunthorn Plus Herbal Soap, pati ang mga nagapangalisngaw ang nasulbar man, Sir Josil.
3: The secret of health.
0: Ang trangkaso kagilanat subong inaupdan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw, halusun ka maghulag nga kung may maghulag ganin sa balay nyo, nagainit na yung ulo mo. Kaya hindi ka kabalo kung di nang nagangutgut, may gangutgut talinto sa tiil, may ara sa imo abaga. Kung hindi nagigamo ka guwanta sang pagpalanakit sina, mag-inom ka mo sang Sisdapain.
3: The secret of health.
1: Mabakod man ang resistensya mo sini o kung na hindi, kung kaabot ka diyang magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Sisdapain ang makabulig sina. Pero ang inahimo sa iban sa ni Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Sisdapain sang Sunthorn Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nagarelax pagidangila sininga lawas kag pamatyagan.
0: So pwede niyo magpartner ha. Kung nga palanakit ang lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Sunthorn Plus Herbal Oil and then take ka mo sang Sisdapain.
3: The secret of health.
0: Pero kung habol ng imo sininga panulukan, Dok Leo, nagagulugarhom-garhom na lang tanan, pamatyagan mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
1: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sini nga panulok. Kagang isa pa gid Sir Josiel, kun ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw nimo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
0: Vision X Plus nga may lutein, beta carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gid ni ang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sini nga mata, Dok Leo.
1: Ginarecommend gid nato ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops, kag sa mga tao Sir Josiel no nga hindi malikawan balahong kaisa, why man sila nagamain, pero ang pagbasa gali sini Sir Josiel sa alang-alang nga kasanag. Makapastress man ni sang tuman sa aton sini nga kalimutaw kun sa aton sini nga mata. So dapat untatan gid nato nina ang late man nga pagtulog sa gabi kun ang pagpulaw nagaapekto man sa aton sini nga mata. Kinanglan ta sang defensa kag proteksyon, Vision X Plus makabuligid sa aton.
3: The secret of health.

0: Subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help.
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalikan nyo sininga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami manini sa inyo nga blood flow.
3: The secret of health.
4: Atri damo sa mga bana nagapinamangkot sa aton Sir Josil. Ano man ang kausa nga nagakadulaan sila interes sa ila sininga sexual activity, which is kinanglanon, gidsin siya obligasyon ina nila kunaton sa aton mga asawa. Isa siri, manubo ang testosterone. Kung may imbalance kita sa hormone, kag mahina man ang aton sininga blood circulation. So ang liabi sinadira Sir Josil, aton siya ipabalik ang balance ng hormone, ipabalik na aton ang balance ng aton sininga testosterone, ipabalik na aton ang balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo na aton nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo na aton nina Sir Josil, pinagi sa bulig sang maka, kag klavo huaska, na nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap kali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josil. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
1: Yes, to help.
3: The secret of health.
2: So 30 minutes before loving-loving, mahatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man niya all the way. Niya halin pag ino mo, huwag nagidya hula-hulaw. Kung kinanglanon mo lang.
3: The secret of health.
0: Sampong Gold Coffee Mix.
4: Sa panahon bala Sir Josil nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng habal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tagmarasakit. Pero ang pinakamanamigid, maintain na raw nato ng aton sininga depensa. Kabili na to nakabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Sunthon Plus Gold. Mabuligan kita, Premium D3 kag Sunthon Gold Vitamin C ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani asubaybayan ang masunod naton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang Certified Naturopath Practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
0: Sunthon Plus Gold.
2: Ko naman si Josil Banyas.
5: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
1: Yes, to help!
6: XFM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Sunthon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Sunthon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Sunthon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may sunstones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Sunthon Gold Herbal Tea.
6: XFM.
10: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sunthon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen.
11: Sunthon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Santhan Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhan Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhan Plus Gold, mampibili sa mga butika.
3: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santhan Plus Coffee Mix araw-araw.
4: Santhan Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santhan Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: XFM.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot

0: Oras, mga tropa, alas 5:10 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines, ang inyong daily dose ng latest news, weather update, at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

raya-raya kira kagahon banua kara ita kalibo. Good morning, probinsya Itaclan. Ayong aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kira kagpagpanganagan paga ililiba. Exciting Pilipinas. Magkaroon kita ng adlaw na ita Miyerkules. Pizza 21 sa bugan karat Agosto dagong 2021. And of course, sa gihapon, ako rin yung karunyang mangin kibahan, mangin anchorman, katropang RR Kulas. Na sa ito na rin pagtamyawa sa mga katropa naton, na ka naka-tune in, na sa inyo karang tagsa-tagsa, na ka mga radio good morning. Na sa mga katropa naton, na nag-monitor, pinagi man sa itong karang Facebook Live. Mayarayad karagagahon mga katropag. Welcome, welcome, welcome sa aton karon nga paga ililiba exciting Pilipinas. Kamusta ra aton na

Hello? Ano, Romayan? Kumagamega! Kapi-kapi, gundun. Ay! Ay, sa ato na na karo yung mga negosyante. Kalibo Public Market, good morning! Kalibo Shopping Center, good morning! Sa mga katropa natin, kung nagkaroon yung mga nag-amat-amat. No, plus star kay inyo, karaga baligya, good morning! Good morning! Sa may mga ginakasakuan, may karahayong-hayong, ha? Kapi sa may mga ginapanawan. Aga, of course, mga katropa. No, pwedeng-pwedeng gendo, gamaga-panagaban, itaminsayra, ito, nung nagkaroon yung mga igmang honda. Pinagi makaroon sa aton, karoon yung Facebook Live. XFM Kalibo 96.5. Kama naman sa mga katropa na ito, na nag-monitor, pinagi man sa inyo karoon niya. Tagsa-tagsa, no, ka mga radyo. Mga nagatutok, oy, may opisina, may klase. Nara, ito nung nagkaroon yung mga estudyante. So, yun ba ka na kato, naghikot-hikot yun man mga katropa, no? Sanda karoon niya panimagay. Saton karoon niya pag pangalagad, saton karoon niya pag ililiba karoon mga katropa na mga talakay kitan. No, ita aton karaga mga natipon, karaga mga tupang doon, karaga mga balita. Gaton karaga pag-istoryahan, tawan ita ligwa dagana. Sa kabilugan makaroon ita aton karaga pag pangalagad. At misrong taran sa mga katropa naton, na samtaraga tutok sa aton karoon niya pag ililiba, hindi magkalipat no, sa pila ka ba produkto night aton karang Yes to Halta Incorporated rong Santon Plus Coffee Mix. Now pering-pering git karon nya maga inom or aton karon nya mga igmang on ita nasambitan karon nya kape mga katropa bangod babahogid rong bulig no sa aton karang kawasan. No, mga katropa, no, purong natural. Wa karon ita side effects. Rong Santon Plus Coffee Mix. Produkto itaton karang Yes to Halta Incorporated. Ang mabakay ron ha, sa aton karang pharmacies, drugstores, nationwide. Well, iyan ay kita sa mga topiko nga aton karang pagatalakayon. Magkaroon niya gahon mga katropa. Exciting Pilipinas! Ginaplanuhan magkaroon aga ginasuportahan itraya karang Malacanang rong posibilidad nga ibawag rong Facebook ag pila pagid ka mga online gaming platforms sa tunga itraya karang sunod-sunod karang insidente ita karahasan no, sa mga eskwelahan iya sa aton karang nasyon. Dahil rumatindi ka ra, no? Hindi ko timo ka chat. Hindi ko timo ka ra ka video call ba o ka video call? Once nga ibawag mga katropa rung Facebook or online gaming platforms iya karon sa Pilipinas. Exciting Pilipinas! Suno ni ka ra sa administrasyon. Tiyempo, agod, pag-estudyuhan, kung may ikamayad, gidman bagayandra sa aton karang nasyon, rong social media platforms, nga Facebook. Hay, isang bilog sa ginutunaan, pagid karang rason, may mga fake news, mga katropa, nga nagaguwa sa rong rayaman karang Facebook. Exciting! Ano rin nyo karang opinion, ano? Ano rin nyo karang reaction karang mga katropa? Mabantay tutok, istoryahan taman ra, no? Sindi karang magbuhay. Sa dugang pagid na ton karang balita man mga katropa, update, no? Sa natabo kahapon karang drug buyback operation, no? Sa area, itdaya karang Boracay. Ayos may kwan pa lang. Agos nagapatatlong Domingo pa lang mga katropa nga may bypass operation nga ginpatigayon man sa isla Karat Boracay. Now, naginpaydagom na no sa drug test
Raya Karanga Baba.

0: makatropa sa Iloilo para nga ni masayuran na ano, positibo or negatibo ra kay man nabugan taray mo daya karang sabo an om ka mga sachet nga ginabarabana 38 grams ang mga katropa nga nagaabot sa taran ita 304,000 pesos.
1: Exciting Pilipinas! No,
0: kabaw-baho ta, raya karanga illegal karanga droga, rong nabuog, no, sana karanga posisyon pinagi, ha? Sa pag duso ko illegal karanga droga. Wow, nakaroon si sila karat Boracay.
1: Exciting kabaw-baho Pilipinas!
0: Ta, mga katropa, no? Sa gihapon may mga bypass operation rong nga ginapatigayon kara ha itaton karon nga operatiba mga katropa sa dugang naton kara nga balita ba makasugbo man no raya kara nga natabo nga mga katropa sa bantay no itraya kara nga pasyente ora karon sa provincial hospital gintakawan man itraya kara nga kwarta.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kay sa gihapon kara ginausoy makararong suspect nga ginaaligar nagtakaw it 1,950 pesos kara nga kwarta sa sangka 21 anyos nga babaeng bantay no mga katropa it pasyente una karon sa Aklan Provincial Hospital.
1: Exciting Pilipinas!
0: Raya tarong magangat-yangat man, no? Sa ospital kara gani, may mga makaraya pagid Japon karang insidente. Katakawan ka pagid niya takawan mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Karang problema karang ani kung siin ka makabuo itraya karang panggasto no? Sa medikasyon no, pag-abot sa raya karang ospital, agraya parong natabo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa dugang pag-inaton karang balita karang mga katropa lokal, 60,000 pesos ronggin aywan karang danyos matapos natabo karang vehicular fire na no, sa aton karang kalibo. Ah, ay nasunog raya karang sangka tricycle pampasahiro karang tricycle mga katropa una karon sa may Uyutong Uyutorong Street poblasyon Kalibo alas 11:18 it Martes ra kahapon natabo.
1: Exciting Pilipinas!
0: May mga ginatunaan rong rason hamat nagakagasunog na no raya karang motorsiklo mga katropa. Alright? Alas 5:21 ha, raton karaga oras. Oy, sa aton anay karaga pag inriba. Tawan tanit daga, no? Raton karaga mga katropa nga raga tutok makarakaton. Oy, kay Vin Melvin Clavel Bartolo, good morning!
2: Good morning! Oh,
0: exciting Pilipinas. Kay Michael Villanueva Solina, no? Good morning man. Una karon sa anay karaga sinakpan, una karon sa may. Laging Banwa Wisno man sa nagapinamati.
2: Good morning!
0: No, good morning, gate. Kay John Crisha Valencia, no? Good morning man, nagatutok man makarekaton na.
2: Good morning!
0: Ay, kay Dang Villanueva, unay karon sa Banawan Banga ba? Good morning!
2: Good morning!
0: Magamig-gamig nga, tiyempo. Baka baabog itrana, unay karon niya mangustin, no? Karamiton. Mag-ipo-ipo, oh. Kababo, pagid niya mga kwan, na? Rambutan, ano pa niya na? Katropang Dang. Good morning, again, kay Rolando Flores. Unay karon sa may Mercedes Village. New Buswang. Oy, happy happy birthday ha kay sana karang igbangon kay Marian Ligayo. Happy happy birthday.
2: Good morning.
0: Wow, hey, pusa umataro litson kararon. Ay, kay Tita Lina Retejo Barit Parado, good morning, Ged.
2: Good morning.
0: Okay, akin ka na lang ba? Sa naol, akin ka na lang, no? Good morning, Ged. No, sa Retejo Barit Parado family, una karon sa Agbarawan Banga, nagatutok, nagapamati.
2: Good morning.
0: Sa karang kapag waragwag, makaroon nga agahon. Okay, kay Joyri Jorpo, good morning.
2: Good morning.
0: O, nagkakapi-kapi man, una karon sa Tabaaw. Timprano pa, aura na karaga ugat-ugatan. Exercise lang kita na ya, katropang Joy Ren. Dito importante no sa tanan niya dapat sa gahon no? Naga-kwa na kita, naga-exercise ba o sana all nag-exercise? Anyway, mga tropa, no? Balik kita sa aton kinaga pagkatala kayon makaroon nga agahon mga katropa, no? Gina istoryahan, ginisadyuhan makara, no? Agraya suportado ita Malacañang wrong posibilidad nga ibawag sa Facebook ang pila ka mga online gaming platforms sa tunga itsunod-sunod karang insidente sa mga eskwelahan sa nasyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Mga katropa. Suro di karang kay Undersecretary Claire Castro, tiyempo si Gon ako disudyuhan na no may ikamayad sa aton karang nasyon rong social media platform nga Facebook. Ha? Kay makara nagagwar ang Facebook, kabaabo man kara habuligan ko Facebook eh. Ro ibaga uwa-uwa, o naging vlogger na, no? Nakakwarta mga katropa, no? Pero siyempre, sa legal matanga pamagiro yon, no? Pero hindi man malikawan nga may fake news nga nagagutaw mga katropa sa Facebook.
1: Exciting Pilipinas!
0: That's why kung amat, rayay nagapatagang man, no, sa aton karanga mga igmanghon. Ay, kababot, ano yung matod karanga magyan matod? Once nga ibawag raya karanga Facebook mga katropa, unang-una, maproblema ra iba karang, wow, tat ka chat ba? Problema, no? Tat ka chat, no? May mga transaction, of course. No, mga importante, no? So, hindi gaban magamit kasi pro Facebook, kagaki prong messenger, sambilog, syempre, no, sa madali gamiton, no, it aton karon yung mga igmanghod mga katropa. Ibaw kung wa undra, ibaw dumabugos ro. Ha? Mga katropa. Now, once nga Ivan, kasi ro reaction it Malacañang kara, Agro Cyber Crime Investigation Coordinating Council nga ginakonsidera rong mga suhestyon nga iban rong Facebook sa Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasunod, it may mga kaso may kantanan sa mga karahasan sa mga eskwelahan mga katropa. So, di kara, bukas sigon rong Malacañang sa ideyang ibawag rong mga gaming or social media platform. Actually, ro gaming ra, ginbawag na ra eh. But, makara mga katropa, may nakikita gihapon kita, no? Nga involved sa mga gaming platform, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Ah,
0: gaming platform nga pwede mo makwartahan. Ah, mga alindra. Diba ka? Kita, pero iba ka rin, may makita ko na, nag-scatter-scatter ah. Amo na, no, mga katropa. So, raya ay sambilog man, sa nagasamad man sa mga pamatanon, iyakaroon sa nasyon. Or maski bukod sa pamatanon, no? Ha? Kaping kung uwa it may nagapakita kara it accountability, agmabuhay umaksyon, no? Rong mga ahensya agod maproteksyonan rong publiko kaangay sarong raya karanga pagban it Facebook.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? So kung hindi man mana makabulig sa pagprotekta sa mga pamatanon, mas mayad nga binagbinagon na ano kung dapat pabagayahan nga mapabilin sa sistema it aton karanga nasyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ah, mga katropa, ro raya karanga pagvan man, no? Well, sa ibang bansa, actually, may mga makaraya man eh. Nga gaban, may pagbawal, no? Sa mga Facebook, no? Maliban lang din siguro man ro, sa North Korea, wagin matamatood mata, mga katropa. So may raya karang pagbawag it Facebook sa pila ka mga gaming platform sa Pilipinas. daya hay bukon it makabig na ton basta-basta nga pagdesisyonan ha naintindihan it gobyerno ayhan sa sunod-sunod karang insidente at karahasan sa mga eskwelahan na ag sa posibilidad nga may mga online platform no, nga nagagamit sa paggapnaag it mali karang information na perte kadalikado karang mga content or pila ka mga pamaagi nga pwedeng makagain sa mga pamatanon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pero bukod man ita bastante nga rason mga katropa, raya ka rin mga insidente agod gagi, gaging ibawang, rosang kakabilugan ka rin platform, di ba nga? Sumabahog, rong parte it social media haman, sa pagpang-adlaw-adlaw it pagpangabuhi it mga Pilipino. Kasi ginagamit rong Facebook, bukon gamang, para ang bago naton, abe, libangan mo una, kundi pati ban sa communication ginagamit ra. Edukasyon, negosyo, pagpangabuhi, aga pila pagid ka mga importanteng informasyon si Facebook kara gaban ginagamit ita na.
1: Exciting Pilipinas!
0: Example, no? Maabo nga mga negosyo, rong nagagaom sa social media agod, makausoy siyempre it mga customer. No, unang karon nagasugod ro mga online seller naton, di ba ga? At nano pa una karon nya ginabaligya nang da karang produkto, unang-una Facebook man gaban makararo nga ginagamit.
1: Exciting Pilipinas.
0: Para man makilaga ro imong negosyo, ubra ka man ko page nimo sa Facebook. That's why mabahol rong importansya it Facebook sa pagpangabuhi makara itraya karangat. Kung ginagamit yang mga katropa ha, ginagamit yang sa insakto. Diba ka? Sambilo pagid, raya man na ginagamit man itaton karang mga manugturo. No? Isyante, organisasyon. Pati rong mga hinsya it gobyerno, agod mapadasig nga nga maipaabot rong impormasyon sa publiko. Kasi kung ipagbawag id man rusang ka platform bukod niya mang ro mga pamatan-on ro maapektuhan karay. Di ba ga? Kundi pati ro maabo karang ordinaryong mga Pilipino nga nagagao mga katropa ha? Or naga video call sa andaman karang pamilya nga long distance mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: May mga delikado man eh sa paggamit actually ita social media. Sambilogon kararong paggapnaagid man it fake news. No? Agro mga information nga bukon pabaga ita makabi na ton kumpirmado na. No? So pwede nga iya kara masugod rong cyberbullying, online harassment, hate speech. Aga pila ka mga ginakabi nga perte ka delikado kara nga content. Pero bukod it naga ubot singanon kara mga katropa nga mismong teknolohiya rong problema. So mas mabahog. Mga katropa kung man o kaididrong pagpatuman it mga patakaran kontra no sa saga nga paggamit ni Traya karang Facebook.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi kung gusto nga protektahan it gobyerno rong mga pamatanon, ha? So mas mayad nga pagatauan ang da kara ita solusyon rong mga konkretong solusyon man. So dapat nga mangin mas hugot rong mga platform sa pag halin it mga wat kapugos-pugos karang content ag madasig nga pagtao it mga lehitimo karang reklamo. So dapat man nga may ginatawag nga age verification aga parental controls agod bukot basta-basta nga ma-access it mga pamatanon rong content nga bukon it para sanda karon nga edad.
1: Exciting Pilipinas!
0: So importante man kararong papel it mga ginikanan and of course rong eskwelahan. Bukon ita mambay na ton basugon rong Facebook, online games o mga technology. Kasi kinangal man nga paga turan rong mga pamatanon kung paano magkilatis it daya karang fake news. Paano maiwas-iwasan rong mga delikado nga online interaction mga katropa? Ag paano nga mangin responsable sa paggamit it social media?
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi rong digital, digital literacy mga katropa, sabi logra sa pinaka importanteng kasanayan. No? Sa tiyempo makaroon, ha? Kung kantigor sang ka pamatanon nga mag-secure it information ag sayod na nga delikado ha kapin sa internet, so mas mabahurong posibilidad kung nga maiwasan na rong mga negatibo karanga epekto karang mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Oh, rong ginikanan importante karay responsibilidad manandaray, no? Rong paggiya, no? So maanday karon yung mga inunga may kaantanan sa oras at paggamit at mga gadgets, rong content nga pwede dapat nanda karang tanawon, rong mga tawong ginistorya nanda online, ang mga hampang anda karon nga ginampang. Bukol mat gubot singanon nga kinangan nga kontrolon bawat hugag it sang kaungay. Pero kinangan man nga may klaro nga paggiya ag bukas nga communication no sa sangka pamilya mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Aga? So raya ro ga banyaban plastada eh. Nano kung iban or hindi mga katropa bao. Tapos gito ni Bakara. Ay guy, Lalain Florencio na Dura Islabo nagapinamati man magkara sa aton kinagapaga ililiba magkaroon. Ay kay Wawi Season, good morning gid ha. Una karon sa Ganson Hamindan, Capiz.
2: Good morning.
0: Sa maigmangod na aton kay Macaldo Hermelin, good morning.
2: Good morning.
0: Yes, Macaldo family ha, una karon sa Ginbaliwan, Washington, good morning.
2: Good morning.
0: Kay Romel Stories, una karon sa Tabao, Banga, good morning.
2: Good morning.
0: Mga kapi-kapi man magkara ha, samta naga pinamati at balita sa XFM. Oh, good morning, Ged. Stories family, ha, nakaroon sa tabaw. Bani Joy Ray Jorpo, agahon patana ako nag-exercise. 4:30, gapatindogon ako it manubela, gadinagagan yun ang loader agahon pa. Aba, grabe ta. dapat parehas git karaki mo katropang Joy Ray tawuan kay git imo ita manami nga reward bao kumagahay naya nga kwan kahugod no kahugod nga klasing trabahante. exercise alas 4:30 gapinatiyo gun ako it manubila ko no grabe ta na no ginatansa tansa na kita na perme gahon pa tay matamata na ro kuno na ana karon jud ginasakyan kung maduga rong Facebook pak tayo na ko kara wa got contact sa jowa den kita rin yung nga problema eh. Sa inyo makontak, sa inyo karon yung mga pinalangga kapin sa magayo. Hindi mo makita, hindi mo na masilayan. Abo pa man, may kwan pa man, no? May telegram pa man. Kay Reynaldo Regalado, good morning, Ed. Bo, nagpinamati ko ang mga katon. Oh, shout out ano una karon sanda no sa may barangay Lumaynay no nga Permigid ba nga pinamati no sa aton karang programa. Og shout out ko no Rong Regalado de la Viga Gallardo ag sa tanan no nga taga Lumaynay ba good morning gid.
2: Good morning. Oh,
0: na karon kay Reynaldo Regalado. Sindi ka na magbuhay mga katropa ha magad-secure kita ita daya karang police report no pinagi man kay katropang Christian Villanueva, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kay Tristan White Gulay, bao marhang aga katropang RR. Oh, mauman una karon kimo, syempre. Kabay, may mga binuganon, abo nga mga grasya, rong mag-abot. Kay Rose Valencia. Rose, good morning!
2: Good morning!
0: Kamusta na ikaw? May dahil ka nagpag-pamatin, of course, sa Valencia family. No, nga naga tutok ha mga katropa. Good morning, good morning.
2: Good hey! Morning!
0: Oras na ito pala 5:38. Nora aton ka nga oras mga katropa. Naka-standby na siguro partner no? Raton ka nga patrol ha? Partner sige Mitsuwa tayo mo na sinyo tayo mau. Okay mga katropa gato-gaton talanggit. May Telegram, may TikTok, may WhatsApp, may Vigo, at may Sangge. Pwede pa man ka-contact ito. Aba, grabe. Makaroon niya ron ay sayon mo kita na tanan na matinding abilidad mat sa may ginatago ka man ah. No? Kababo, itry mo ka nga ginagamit. Joy Ray! Naka-standby no? Sa piyag karagalidya si Katropang Christian Villanueva. Sa report, Katropang Christian, good morning!
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Oh, may dahil ka nga pag pana. Gawin na. Kamusta?
3: Ay, nando, katropang aral, kamusta maton? Ikaw, tano, kamusta maton, katropang aral?
0: Ay, kayang-kaya pa man, ha?
3: Ha?
0: Kayang-kaya pa man, ha?
3: Ay, doon, no, medyo mahambag ba nga nato, katropang aral nga, kuhan, ha? Kumbaga, ay, nagbakasyon.
0: Oo, oh, nagbakasyon niya.
3: Medyo,
0: bukol mo niya, nagbakasyon to, eh. Ano at to?
3: Adlaw, tayong bakasyon.
0: Oh, matsaday yung adlaw, matangan ni Kunta man, galing ay bukon at bakasyon tayo. Kung bakasyon tayo, parelax-relax ka.
3: Ay, parelax-relax. Eh, isin ka picture, parelax-relax. Kaya nga nga. Kaka-jersey ka pa.
0: Wag itagid ka to kita. Iwan nga nang kita at bagon ka to. Brief, ngid lang raton niya. Ibailohan. May kapi ato niya bago no?
3: May maayon na mating brief ka ta?
0: Oo, oh, may ato na tana. Kapag-agit ka ron. May mata, may mga amigo kitang nagpahugam. No? That's why nga, nakakagamit man kita. No?
3: Gamit ito, Len.
0: Ita, gambong. Doon doon.
3: Sinilas. Ano rin mong ginagamit ko? Ay, basi kong kaibahan ka mo ni auntie mo atong nga kahapon. Okay, makakumpaan.
0: Abay, kumanay ka na. Magbag-o kagun mako na ma-budline na ay kapin, may unga na imaw eh. No? Ay, ugaling mo sa bato naman yan ito. Nga saga, naging mata, no?
3: Ay, oy, sa imo to kahapon nga live, oh. Ay, ginaamin na mata. Mga oh. Ana, mata ko na rukahang ato si Grillo.
0: Ay, usoy-usoy ko man yan ni nana ka to eh.
3: Manas ay, kasi dati, okay, bahan kami karon.
0: Oo, gaya ko man
3: gali. Tag karon, tag-iapat akong bigin, nag-service sa Banwat Kalibo. Oo. Oh. Mabutang lasing babae ron. Oh. Ay, tawag kung ano ba ito, nagtuhod ka na, nga nag-intray mo na, eh, sunong matami ka na, may nakila ko naman taga-palali.
0: Oh. Ay, na, okay. Oo.
3: Agatuta nga nila, ay nga, nag-engage sa mga kaya nga ron. Nag-jadato mga taga-palali nga ito nung nagturo-turo.
0: Ang bayan
3: kung makong doon problema, eh, makong ay kung doon taga-palali nga ron, dali naman makong doon.
0: May napangan naman sa may, kwan, ng tambuan, baga. Matay nakikita man, nakikita to. Pati ro na to nga, bayi nga to. Matay nakikita man ba na akon kung amat na ano ba, anda karang ginagawatan.
3: Ayo sa tambuan, nakita mo kita man kami ka to, nag-community service kami ka to, nag-bullying kami sa mga pubrig to, nagpanaw-naw kami at daya karang makinanganon.
0: Nag-akuan ko matimo sa mga kuan, tupad.
3: Ay,
0: wala ko nag-iba sa tupad.
3: Sabi nga, katro pangarar, kinapaubaya ko taron sa mga mas gakinahangan, ta?
0: Ay, okay. Grabe, oh. Kakabuot ng klaseng unga kita si katro pangarar. Dahil, ikaw kita dapat, pero dapat tularan, eh. Tadaan!
3: Ayo. Ay, wala ko ga ako na, wala man ako naga ako na be. Ay, kung gusto niyo matanga tugaron do ako kung ginahin mo. May ako tang nakita o matano na lang pag blatter, dali lang katul pangarar.
0: Tanawa be na kung nanoro ginapa ginapa blatter na.
3: Oo. Ah, okay, oo, dali lang, sige lang ah. Oh, gatanaw siguro mo to sa lock-up cell or atong karang kuan. Isend yung key mo. Katrop pang ari, picture na kon.
0: Oo, oh, sige.
3: Oh, si dali ang isend na kon. Ako na ay, siguro mga ko na ay dagakuan na eh. Una sa atong karang GC.
0: Oo.
3: Oh. No, katrop pang ari, isend ko. Basi mo yung akong kung nagpa-blatter.
0: Oo. Oh.
3: Kaya nga ra.
0: Oo. Oh. Si kuan, no? Si Joy Rejor po, sinana pista kanday parikoy chan. Sunod di karakana.
3: Ay, pamiss ka natin po kay boss
0: sa
3: mo.
0: Sa Pook, sunod sandaron, kanday anti sa Mabilo, Kalibo. Kita mo, ay kabisado na kita rupistaw na karoon.
3: Pamiss ka natin po kay boss mo. Sana
0: bungkol,
3: boss
0: bungkol dati. Bungkol, chan, guro at pista.
3: Ha?
0: Bungkol, sigo at pista ra.
3: Ay, bungkol. Biskay nga sa inyo, bungkol na.
0: Pati sa inom.
3: Pagsandok na lumatot, bagat na eh. Ayan. Anyway, sa ito ka nang tipon, nalang ka ng mga balitaan, katro pang araan, no? May ay mo ka na nga ako, no? Amigo, yo.
4: Sir, good morning.
0: Oo, may dad niya gahon. Kamusta?
4: Okay lang. Balita ko, ikaw rin pinakasikat, makaray.
0: Oo. Grabe, tapos sa kilaga ko, kitira yung mga rang limog, sir.
4: Ay, siyempre, magkakilaga kita.
0: Oh. Ano ko na magpakabuot ha, rineklamo ka gumay, pirmi kagit imo nagininom, nagaminaoy ka gumay na makaron.
4: Always kita nga pakabuot.
0: Oo, oh, ay palin doon, ano rin mong mahambay si imo karon
3: yung pamilya? Ano rin mong mahambay? Sir, sa, kung ba sir, man yung may, dakpan yun.
4: Di comment na ito.
0: Dakpan yun, di mo.
3: Dakpan yun. Anyway, nasa ato ka rin natin po na ka ng mga report, no? Ninahan na rin ka ng 38 anos nga yaki matapos nga ni, no? Nga magabu, ura na ka rin to, nga sike, samtang ka rin nag-limpyo, no? Ita, anak ka rin tagamnan sa Alfonso 12, no? Sa Banwa ka rin ni Bacaw. Ag, kung singin ni ka rin, at susunod sa ato ka rin MDR mo ni Bacaw, nagka-uli. Oh, nakauli pa sa nakarangapan yung mga nakarang biktima o galing ay makataliwan ni Tante Akarangapin ang inoras na dugaan ra no it alintro no dahil lang yung ikarang taugan no it rescue team so ging kabuligan ra no it nakarang mga nakapalibot ka nakarang tao pag kung sila ni Karon ay nakarang biktima no gingguwa sa karsada para nga nga madali nga maabot ito atong karang responde, no? Atong karang MDRRMO. In sige naman nga nag-dagara, no? Gindagay mo sa atong karang infirmary hospital ito atong karang Banukar at Libakaw para sa dugang, no? Karang pagbugong. Sino sa initial nga assessment ito atong karang mga responder, madagom tagli katropang arar na karang nina nga naangkon ito yung karang biktima sa nakarang tuo karang siki no haga doon nga ni nga may gani maton nga may mga tao na karang sa palibot ay nabuligan ni Mau no nga kwan na kung kwan na ini kamo ni ay karang oo atong karang bisita yung karang katropang arar na atong yung napapungko
0: ginagabi at sa'yo kagit imo nga ikaw ay gabi-abi kagit imo sa mga bisita oo.
3: Still nga, si Sir Dangkalan, abe, sige, da, sa nakarapag-limpyo. Pag, kwan baga, pag-maintain at cleanliness.
0: Ay, oo,
3: na, ako nga, Kalibo Municipal Police Station. Pati nga, na, itsura ka na, limpyohan lang nga. So, sa makaroon, no, no, nakaulihan man, nuraya ka ng biktima, no, aga, nagapamayin naman yung kirasa, nakarang naangkon, no, karang nina. Anyway, sa so, tumagin yung dugang pagin ng mga report, nina bubanta, no, nga nag-abot sa 60 mil. Yung haigang inaiwan kara, nung danyos, matapos nga yung masunog, de, karang tricycle, so, yutulong kahapon na. Ano nakita natin da, sa post ito yung karang sangka netizen natin sa social media nung sangka tricycle karang nasunog. Bumata ang alas 11.18, natabo no? Alas 11.20, natabo rin yung karang sunog. aga kung sila ni karon katropa nga ara so naman sa tong karanga BFP Kalibo ging park no ite karanga tagiya wala karang tricycle sa gilid ite karang karasada ko parang ani nga magkaon no sa so, karang sang kakarinder ya patapos na ni mo karanga kumaon nalaga pupahuay pagid ay anat ang napanuhan nga may nag-spark no aga hato tanga ni ing sigida ka tanga nga kagayo wala karang tricycle so ing sigida nga nagpahimot bulig no sa mga bystander na to nuna no aga gagamit pagid nga ni fire extinguisher water bucket relay no aga bagas para makontrol riya karang kagayo pero pag abot ito ato karang bumbero naghimo mas na karat firefighting operation hasta nga na duga no daya karang nakwando riya karang kagayo nagapundo ay suno sa daya karang sangka professional mechanic posible nga electrical problem no riya karang tugat daya karang insidente daya kumamat nga daya bihay may mga tricycle abi makaron o may mga motor katro pangarar nga nasusobrahan nun ba sa mga accessories no yes, daya yung mga iwag may mga speaker may mga kung ano-ano pa no nga mga ginadugang nanda kara katro pangarar nga uwang baga kung amat sa mga standard no nga mga gamit kung baga ay sa mga kumbaga sa mga contractor na substandard na ginagamit kaya madasig no nga baguba mga karang mga proyekto ay mamakarayan man da no pagabot sa aton karang electrical kinahanglan man katropa nga arar nga dapat na sa standard man no, aton karang paggamit no at mga electrical wire aga kung ano-ano pa una katropa nga arar so daya dahil nga driver, hindi ka lang natong kay Sir Nolan, 49 anyos, agasalit na itong barangay na naluok. Agya, nag-abong din rin, malang mga nero, anak ka lang binahimo, no? Ay, syempre, pag-bound din eh, ay, kung pila mo lang yung kinita ka lang, agya, kung pila rin mo ka lang bound din eh, ay, doon, malang gino rin mo ka lang may uli, si mo ka lang pamilya.
0: Yes.
3: So, daya nga ra, no, na-record nga ikadaywang beses at nga nga vehicular fire incident. Makaroon ka lang nga August, no, katong pangarano na tabo. Kaya ka na sa atong ka lang nga ba, no, karano, ita, Kalibo, ag, syempre, doon yan eh, yung may reminders man, datang ka na BFP Kalibo nga, inspeksyon na naton, no, atong ka lang nga mga ginagamit ng no, mga motor, mga tricycle, mga siyakyan, no, para maiwasan ng no, mga makarayang klase ng mga vehicular fire incident ka na, no katropang RR. Anyway,
0: oh, so, sige.
3: So sa aton karang mga pana, din na aton karang mga tipong karang mga balitaan sa aton karang pag-secure man ipinanda ko sa police station ay sa aton mga probinsya takla nagabangan lang man. Nuro pinan na aton karang mga police report no kang tanan sa mga karang mga vehicular accident. Na nagtuaw sa aton karang barangay San sa ginawa tulad ng manaton na aton karang traffic investigator ag rong kinagamo o pagilin naway sa barangay Tinigaw kara kabiiman yung inispundihan ni tatong karang Kalibo PNP no matuwat lang man man kin atong karang DO kay naka kakapahuway lang man kara kay hindu na ron no sa pag-arasada nito programa nga bolsay kara no katropa nga okay. Anyway din atong karang report magaling sa atong karang area of responsibility no ako si katropa nga Christian Villanueva by Text FM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report. Exciting Pilipinas.
0: Thank you so much no sa report ni katropang Christian Villanueva, mga katropa. Anyway, kay Leopoldo Martinez Jr. Boy, nagapinamati kayo na makaroon sa Numancha.
2: Good morning!
0: Kay Lioski Randoy Martinez, good morning.
2: Good morning!
0: Sa tuwing karagapag iliba mga katropa, no? Sa pila pagin na tuwing karagaminitinit karagapag topiko nga tuwing karagapag istoryan, parang balikan ta. After gamang itapila kang reminders, kali, standby ka.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM. Ako si Zanice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elbanboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil.
4: Sa atong mga ginikanan sa bilog na probinsya Itakran, Rumisels Rubella Supplemental Immunization Activity ay una ron sa aton nga mga kabaranggayan. Umpisa Augusto 10 hasta Augusto 28. Proteksyonan naton ro atong mga inunga nga nagaedad 6 hasta at 59 months kontra sa masakit nga tigdas ag rubella paagi sa pagpabakuna. Raya nga mga bakuna ay safe, epektibo ag libre. Kitatanan ay may papel sa pagtao at proteksyon sa aton nga komunidad. Bilang inyo nga Provincial Health Officer Leslie Ann Luce Cedillo, nagapangabay ako sa kada ginikanan nga ro mga inunga ay aton gid nga pabakunahan. Siguraduhon naton nga may mabaskog nga proteksyon pro kada inungang aktranon.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Sonny Villaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Sanson Plus Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sanson Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sanson Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
7: XFM
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal

0: oras, mga tropa, alas 5:58 nos agahon na. Pero balik kita patropa no sa aton kini kapag ililiba exciting Pilipinas. Anyway no, standby toto kamo no, sa masunod kini nga programa karon Bulls Eye with katropa nga Janalina Scanyo. May kantanan ha sa construction it bag-o karang Kalibo Public Market agang-agang nga matapos sa buwan kara it Agosto. Agrong pag-revise sa pesto ita mint aga face section. Asang bilog sa nangin rason it pagka-delay ita construction. Sa pihapag itiragabahin rong DepEd Region 6, haong nga igapatigayon nga nationwide school safety drill in kasong marayon sa pihak it mga panawagan nga ipaiway rong programa. Revolto man itsang ka tribe leader na may buyot karang imahe ni Senior Santo Niño. Paupadayon niya ginausoy SB Rivaldo mga katropa nakabato nita impormasyon na gintaorong revolto sa Bukon it Aklanon. Agrong training ag kagamitan para maprotektahan rong mga kapulisan sa mga kritikal karang responde may pondo mag-obserbar it maximum tolerance makabig nga challenging. So rin tanan rin yung karagabagantayan karon sa programa karon niya Bulsay. Ginagkugabos na kita mga tropa sa tiyempo itaton karagapaga ililiba exciting Pilipinas. Good morning ka Jim Boy Perez sa barang kay pinamati again ang shout out rong Perez family o rin karon sa may barangay pagsanghan banga barang kay pinamati ang hello lang man sana karang guman ko niya may bronze medalist sa taekwondo kay Cyril Perez sa Mendoza oy sa mga atleta na to congratulations sa kakatapos yamang itry karon niya district meet. Tropa bukid niya sa gamat sa inyo karagapaga pamati no, pinagi sa aton karagang Facebook Live sa mga katropa nga nagmonitor pinagi man sa inyo karagang tagsatag sa ka mga radio. Nangin kibaan na to na partner technical side katropang Cipril Kit Palmon sakay itaton karagang patrol katropang Christian Villanueva. Nasangagan man itaton karang station manager katropang Janalina Scanyo. Tato man karang CEO Dr. Remilito Oy. Kaman inyo karang naging kibahan katropang Ararculas nga nagayuan. It mayadayad karang agahon ito XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas
2: XFM.
3: Mga katropa, exa

0: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. Mga katropa,

0: oras, mga katropa Philippines, sa Dartamala size just sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya Danya Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Madingadlaw, Filipinas, all over the world. Ako si Katropang Maria Antolinti. Yan ang mga headlines, Makanad Light, Miyerkules, August 26, 2026. At para sa kanya headlines, upo ng balita lokal, ginang dakop sa drug bypass operation sa barangay Manok-Manok sa Islay, Boracay. Samtang babae nga bantay at pasyente tinakawan it 1,950 pesos sa Aklan Provincial Hospital. Tumani headlines, balita national, masobra 9,500 classrooms na samad bangod sa tumama ng kalamidad sunuman sa DepEd. DOH nagdugang at leptospirosis fast lane sa 33 ka mga ospital. Tatumani headlines, balita international, Syria nagagaom nga magapadayon negosasyon sa Israel angot sa security deal. Tatang Taiwan president nagpanindugan niya hindi pag-surrender maskin maisot ng porsyon it andang teritoryo. Tatumani balita entertainment, John Legend excited nga umanya mamitro Filipino fans. At sa balita sports, Kiambao haom nga kalitaro chance para sa Gilas, Pilipinas. Ang sa tumanya health news, utok ginapahayag nga sara makadumdum it mga insulto sa sugulit 20 anyos apang malipatan ng mga pagdayaw sa sugod gamang it 30 dias.
1: Express, balita sa agahon, balitang lukan, balita sa lukan.
0: Ang sa madetalyo man at balita lokal, at magkatan it Santon Vitamin C. Dako presangka 41 anyos nga ginang sa ginkasang drug bypass operation, it gintingob nga puwersa it malay PNP

0: Mang imaw itanang kakilag ka man naman nga halos tatlong beses kung imaw nga nagpatigan transaksyon sa isla. Sa magkaroon una unrahil sa custody at Malay PNP ag nakatalan pa sa kaan kasong pagabag sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: May nakalagay po dito sa loob na amin ko po.
2: Ilang sa sidyan sa loob?
1: Isa lang po. Pero hindi po sa akin yung pera tsaka yung mga buo-buo na yan.
2: Yung apat hindi sa'yo?
1: Hindi po sa akin.
2: Tsaka yung pera hindi rin sa'yo?
1: Hindi rin po.
2: Yung sa Malboro lang?
1: Mm-mm. Wala amin po sa Malboro sa akin.
2: Kanina ka pa dito sa Boracay?
1: Kahapon pa po.
2: Kahapon ka pa? Ano, nagrenta ka?
1: Hindi po nakikodon lang po sa kaibigan ko.
2: Dito rin, no? Okay.
1: Biruan lang po ako ngayon. Tapos ngayon ko lang po nawakan yung kiluha na yan.
2: Ilang gramo kaya yan? Kasi nakasashay na.
1: Hindi ko rin po alam yun. Hindi ko rin po talaga alam. Biruan lang po ako. Saka hindi po talaga sa akin yan.
2: Dito nagbibenta sa ano? Buracay?
1: Mga beses ko na siguro tatlo po.
2: Tatlo?
1: Mga... Hindi naman po yung tao na marami.
2: So magkano naman yung mga benta mo?
1: Magkano lang po yung pabenta sa akin yun naman. Hindi naman po marami. Mataas siguro 3,000.
2: Ganyan.
1: Binibigyan lang po yung
2: akin. Mga ilang kasasay naman yung binibenta mo sa kanila?
1: Mga 1K lang po yan. Wala ka na po kasi ako alam.
2: Oo.
1: Alam mo ako mga kilo-kilo.
0: True subject person niya si Mylene Gonzalez sa anuman nga pagpahayag.
3: Express balita sa gahod.
0: At sa tapusan man niya balita lokal, tinakaw itwa pa makilang persona rokapin sa 1,950 pesos. Itsang kababaing bantay it pasyente sa Aglan Provincial Hospital badalas 2 itagaaga kahapon Agosto 25. Mabahor pagpati tagreklamo nga ginbuot posibleng ginbuo it manakarok kwarta ginagabutang sa casing sa likod it anang cellphone samtang nagakatog imaw sa hallway. Napanaman mo nang sigon karang wagon ro anang kwarta kat anang sikeron matapos imaw nga magbanyo. Lubos maro pagkanugon it babae gabi pa ag nakatana kunta ro kwarta para sa nang panggastos ag pambakag it reseta. Ipakabay man niya nang i-report insidente sa Guardia it Hospital ag ilayon niya nag-report sa Kalibo Municipal Police Station.
4: Tandaan ko ito, binalik ko gid iyahay. Pagkatuhog ko, yung ayos ko, tapos ay kainang aga-agang araw, bugtaw kong ihi. Naiwanan ko na yung cellphone to sa mungugban, tapos ang ihi. Pagbalik ko, nag-ano to ko nga, medyo naisip ko nga, tarawin kong cellphone kong iyap ang kwarta, pagtanaw ko ay uwagot ah. Pilog na ko nga, kaibahan may napanahon, kini mo nga, may daywa ko ng mga tao, bayay ko nag-yaki, nag-add ko ng slipod, pero hindi ko man gamit siya, kuwabi naman nakita. Ang kwarta nga nga, bakit matapon da nga, ano, sarili. Bale, pagana malang itang antira in case man nga naguli mo sa anda, yes anda gaw. Pag kung may irisita mata sa ohay, yung pangbakal.
0: Ang babaeng tinakawan sa Aglan Provincial Hospital sa naman niya pagpayag sa piyak ka parte ginpakigbahin man ni Pedi Tagbalay. Kamay naman o hanimaw ng isang kababae agagaki nga nagtindog kung kat magpanawag imaw halin sa OB ward. Nakatapsapsagan o mga riot jersey ag nabubanta ng edad 16 sa 17 sa. Apang bukod pa sigurado kung may kalabtanan o daywa sa pagkaduhay kwarta it babaeng bantay. Sa magkaroon nga pala yung para investigasyon it mga kapulisan angot sa insidente.
5: Gapalas to sa bihay. Yung bet doctor, may pinitan ko na roong ay ang may ungaon ay may pandugaw abe. Ay paggawa na akong kato ay naiwan ko ba akong sawa. Paggawa ko ay may napanaw na ako di kato nga bayagake, gulpit, tindogam na ako na iga lipad bat isto. Pero patay din yung iwagaron.
6: Daya ka nga babae yung tinakawan siya. Ano yung mukha na ka nangikwan?
5: Two gabi sandaron.
6: Tapos?
5: Doon nabing lalaki at bayay ay bugtaw pata. Pag ano ko baga, pagpubos ka man sa bugtaw pata sa iwa. Okay. Naka-jersey sana.
6: Mga pilang pangitaron na ka rasa?
5: Mga isa-isikit siguro. May pasyente siguro.
6: Mga pila kita kung nakabaw sa daya ka na kababae sa?
5: Nambay ko nila. Mga daywa ko na.
6: 2,000?
5: Oo, mga daywa sa cellphone. Kwarta, binood sa cellphone. Wala.
0: Si Pedi Tagbalay sa naman nga pagpahayag.
3: Express, balita sa gahod. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Oras mga katrapo Philippines sa Dardamala size 17 sa gahod. Ang sa malitali mga balita national katamang katong Santo Plus Gold Herbal Capsule. Umabot sa masobra 9,500 classrooms sa Bilog ng Nasyon na halitan bangon sa ginpabasog ng Southwest Monsoon o kung habagat ang magdaliwan niya bagyo. Doon sa pinakaling assessment Department of Education o kung DepEd, 1,594 nga mga eskwelahan na apektuhan samtang 9,597 ka mga classrooms na nakaangkon it minor sa major damage. Nagisarap pinakabaho ng kalitan sa Central Luzon kung siin 3,596 classrooms sa 412 ka mga eskwelahan na apektuhan. Umabot man sa 126,584 ka mga learners sa rehiyon, rapiktadit mga pag-ugan at pagbaha. Education Secretary Sonny Anggara nga ron nagapangunang paridad makaroon ahensya, pero kawasan

0: It mga estudyante ang nagturo samtang natinguhaan yung bawasan o epekto at kalamidad sa andang pagtuon. Inahangan si Gonit DepEd at paunang 318.01 million pesos para sa minor repairs at clean up at 1,594 kamaapektadong eskwalahan. Pag-angod din maro ahensya sa Department of Labor and Employment para sa magamit ro tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers sa Kuntupad sa paglimpyo at clearing operations sa mga eskwalahan. Samtang ng buwantang nag-abot sa 2.604 billion pesos ro ginakinahangan para sa major repairs at reconstruction at mga eskwalahan sa bilog ng Pilipinas.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ag sa tapusan man ni balita national, ginpabaskog pa iti Department of Health tokon DOH ro hospital referral system karabang sa posibleng pag-aboid kasit leptospirosis kasunod it mapnagon niya pagbaha tugay it habagat. So sa DOH 33 ka mga government hospitals sa Metro Manila Cordillera Administrative Region ag regions 1 2 ag 3 ro nagpatuman it leptospirosis fast lane ukon express lane para madasig nga maasikaso ro mga pasyente nagakinahangat insigid ang medikasyon. Kaduhan ka rin nagpatumaro DOH at Surge Capacity Management agad masigurado nga bastante ro hospital beds ag supply it buong. Nasigura niya as of August 22 nakalistagon it 4,285 nga kasit leptospirosis sa bilog nga Pilipinas. Nagpandamaro ahen siya nga posible pang madugangar mga kaso bangod ro leptospirosis ay may incubation period nga 5 sa 15 días rason nga posibleng indiyagi makita sa datos mga impeksyon nga nabuo halin sa bag-o gamang exposure sa mga pagbaha. Para man sa tanyang foreign exchange rate update, raton US dollar nagbalor 61 pesos, 0.73 centavos.
1: Express Balita sa Agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: Agsama detalye man palita international nga tumangkaton Santom Plus Coffermans. Ipathagit Syria ang ginagauman kararo uman nga magapadayon ng negosasyon sa Israel para sa sangka security deal nga tuyong mapahalin ng mga pwersang Israeli sa andang teritoryo. Giniganya Syrian Foreign Minister Assad al-Shaibani ro Israel nga kalitan ro kahiginan para sa diplomasya apang Esther nga nagapaunang prioridad na itamasko sa pagpapundo sa mga pag-atake Tel Aviv. Patuman ni Presidente Ropuersa at Israel sa dabagat na nakatungda niya parte at nasyon kaso na ipagbagsakit Rimeng Assad ko 2024. Mas pa na grabe ro tensyon kat bumbahon ko kan ugamang militar at Israel ro Abu al-Duhur Air Base panguro sa aligasyong paggamit raya at kung pagagamiton raya at Turkey bagay nga may diid niya gin pamalibaran at Syria. Napihak ikawad-an ipagsalig sa Israel nagagaom sa gihapon o Damascus nga magbunga o pagpanggipit it Amerika para may balik o magtimba nga parte sa formal nga pag-istorya.
1: Express Balita sa
0: Agsapos naman yung balita international, nagpanindugan si Taiwan President Lai Ching-te nga hindi nanda pag-isurrender maskin may isot nga porsyon it andang teritoryo. Gan raya nga pagdepensahan i Taiwan ro andang parte ro kada parte at andang teritoryo kaibahan ro mga maisot nga isla kaparet Kenmen Matsu ag Peng. Ini may Taiwan president ro maisog nga pahayag sa pagbisita sa frontline island at Kenmen kung si nagtao imawit anang diskurso sa tubang at war veterans para dumdumoro ika 68 nga anibersaryo at 1958 artillery battle ko Agosto 23. Punto ni Lai nga ro katawhay ni maangkon gamang sa pamaagi it kabaskog. Nga pati manimaw nga raya hay mabuo sa pag kun hindi mabuo sa pagpangayo gamang o kun paggaom nga hindi magatake ro China. Nahangon sigon nga maging mabaskog ro militar it Taiwan para mahadlok ribang nasyon nga sanda hay sa kupon.
1: Express Balita sa Agahon. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Agsama detalye man balita entertainment nga tumangkaton it premium dito. Excited gone si Grammy winning singer John Legend nga umanya maka-perform sa Pilipinas sa September 3 hasta it 4. Special man sigon para kanaro na buo nga pagpalangkag pagsuporta sa mga Filipino kada nagabisita imaw sa Pilipinas. Sa singer, mabuhay ng nanang ginahugat o umanya pagbalikit na siyon kung si Inray Gonri kapat nanang nga pagbisita. Sa milog sa mga pinakatumatak nga nanang nga kanta sa mga Pinoy fans, Hero All of Me nga naging paborito sa mga karaoke at mga espesyal na okasyon kaparahit kasal ag anniversary. Sa anang Manila concert nga Evening of Songs and Stories, plano nanang magpakigbahin bukon gamang it kanta, kundi pati iman it istorya angot sa nang kabuhi mga inspirasyon ag kanta nga anang mga ginsugat.
1: Express Balita sa Agahon. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Agsama detalye man palita sports nga tumagkato ni Turbo Deter Food Supplement for Men. Padayon nga ginapamatud-an ni Kevin Kempau roan ang haga sa Gilas, Pilipinas sa presenting 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Si Kempau ro pangatlo sa may pinakmabuo nga kabilugan niya puntos para sa nasyon nagtabla kay Justin Brownlee sa may pinakmabuo nga 3 points. So sa two-time UAAP MVP roan ang kadag-an ay bunga at epektibong sistema ni Coach Tim Cone agitan ang kaugalingan niya hugod sa pag-training. Bit-bit na parehang determinasyon na umunimaw nga magbulig sa krusyal ng hampang at Gilas kontra sa Jordan sa August 28 ag Iran sa August 30.
1: Express, palita sa agahon. XFM Health News.
0: At para man sa kanyang health news portion, ginapahayag mas madali para sa aton niya utak na madumdumaro negatibo nga ma-experience kaysa sa mga positibo. Raya ay may kang tanan sa ginatawag nga negativity bias o kung ano tendency at ato niya utak nga tawuan at pabaho nga atensyon o mga negatibo o kung emosyonal nga mga hitabo. Mas komplikado ro proseso at memorya nga nagadepende raya sa emosyon, pagpabalik-balik at hitabo, personal nga kahugan o kung ano ro konteksto kara. Rason niya kung may sangka magain niya komento nga sigidas nga nagabalik-balik sa inyo nga paghuna-huna, bukod itbot hambago ni masyadong emosyonal ro sang katawo. O ato niya utak ay natural nga nagataot na tensyon sa mga butang nga posible magrepresenta at peligro o kung aminasa. Apang pwede man niya maging mas padumdumon at utak ng mga positibo nga experiences. Kinahangan nga mga tawaan na atensyon, balikan o kung balikon sa pagpanghuna-huna at tawaan at personal nga mga kahugan.
1: Express, palita sa gahod.
0: Oras mga katrapa Philippines sa Dertamila 6.26 sa gahod. Balita ang tipon pilong puwersa at Aksafam Network Philippines 96.5 kalibo makarniadlaw kita ita Miyerkules August 26, 2026. Agrabalita at Kato Santo Plus Gold sa Vitamin C Santo Plus Coffee Mix Turbo Deter Food Supplement for Men Premium D. Kaman Pichin X Plus Soft Gel Capsule or Capsule nga paragid sa ato niyong mamata Santo Plus Herbal Capsule Santo Plus Lemon Oil at Santo Plus Herbal Soap. Agrima Productit, Yes to Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain, Glare Skin, Gluta, Kojic. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agraya Ru, Express Balita sa Agahon.
2: XFM.
1: Mga Katropa, Exa!

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
6: X FM. Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, gali, diri yo.
9: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
10: Opo, si Aisel Komplikado. Si Palo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
13: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
14: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
15: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid. acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6, at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
16: Premium D3 food supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
17: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
18: Premium D3 food supplement, ang bagong magkakampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
20: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
21: Ako si Daniela Bautista, it nalangay Nuevo, Malinaw, Aklan. Nagapasayama sa XFM at kay Dr. Ramilito Uy sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo, mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
20: O, ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
22: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
23: XFM.
24: Mga katropa,

0: tayo mga katropa. Exciting na sa Pilipinas. Philippine Standard Time. Alas 6:39 na sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman. Dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pusat! Pusat!

0: Hi, good morning! Good morning! Maayad-ayad ng Gahon Banwa. Good morning, mga katrupa. Morning! Welcome na sa pagpangalagad. Aton ka ng programang Bullseye. Bullseye! Bullseye! At law makaroon nga Miyerkules. Oy, pizza 26 na kita, mga katrupa, ha? Sa bugan nga ra ita Agosto. May opisina, may klase, may trabaho. Aton ka ng mga igmang hodya sa may Banwa at Kalipot. Klase sa mga pribado o pampubliko nga mga eskwelahan, amat-amat na. Kung tawa, o sa may mga hangover, mag-amat-amat man ha. Naton ka nga mga empleyado sa gobyerno nga nagapupahao man, makaroon ka nga gahon. Good morning. Exercise anay kita. Mag-exercise, magpawgasulat, magkapi-kapi. Santon Gold Coffee Mix Ro Kapi. Abog itang binipisyo rung awas ka. Good morning, mga negosyante ta, mga tricycle drivers, nga nagapupahao man, yes, Banwa at Kalibo, kay Inapar na Garatsada. Good morning, una sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Aton ka nga mga igmanghod, magkaroon nga may mga panganawon, importante nga adlaw, para kanda. Magapupahao man ka muna. Good morning man sa mga suki naton nga mga nagatutok makaroon sa aton nga mga secondary area of coverage. O iya sa probinsya Itcapi, sa Antique, northern part it Iloilo, Romblon, Masbate, southern part it Mindoro. Yakit man raton nga islet Boracay nga may mga nagapropamati nga magmanghod naton. Good morning. Good morning man sa mga katropa naton nga naka-online na. Nakatutok sa Facebook. Nakatutok sa aton karang radio application it XFM. Aton nga YouTube channel, it takes FM. Good morning, mga katrupa. Good morning! Sa mga nagamonitor, nagapropamati sa online, mga OFW, magkapagpropamati kinyo ha. Ba si Joyce Alonsagay Chavez, good morning! O, nagapropamati na makaroon nga morning. At din sa usagay, Uncle Charlie Galing, nga nagamonitor. At nagakapikapit sa Anton. Sa libtong, good morning! Naka-bullseye na rong iba, o. Mga igmanghod natin. Magamat-amat man, raton ka rin nga mga katropa nga may mga ginabantayan nga mga sa dagaganit aton ka rin nga panyampo. Oy, what problema? Kanami rochimpo naton makaroon ka rin nga adlaw. Radagang kamot payong ay matinding init kita panahon. Wakit tayo ginabantayan makaroon nga low pressure ha? Or bagyo. Sa sugod ang sagwa itaton karanga Pilipinas. O, butang bagon, manami raton karanga panyampo mga katropa. May habagat pero sangkiri lang nabilin. Nakapikto makaroon sa may parte kara Itlozon. Iya sa aton sa probinsya Taklan, bilog nga Western Visayas. Sa report itaton karanga DOST Pag-asa. Although may mabatsagan kitang habagat pero bukon ita mabaskogon dito. Oh, hindi gid masyado makapikto katon. Makaroon ka nga adlaw. May pag-ungan-ungan, posible ron sa hapon, ipikto ra it mga localized thunderstorm. So, mainit-init yung adlaw nga ra mga katropa. Aton ka nga pagpupahaw kasi uso kong roobo, sipon, trangkaso. Dahil sa matinding nga pag-inugan ko ng taliwan nga Domingo, dugangan it matinding init yung manit panahon. Resulta din karon nagabagatian. Kinangan pabaskugon permiraton nga resistensya. Santon plus gold na nga ron. Para mag namiraton karang gawas. May kabasko kita adlaw-adlaw. Sa aton karang mga katropa. So wait, problema makaroon karang adlaw. Sa mga nagapanaw. May mga importante karang mga panganawon. Kagangid ita payong sa matinding init. Panangga sa init man mga katropa. So white bagyo, what low pressure nga ginabantayan makaroon. Nami, kapagawad ko na iparing well-pred sastry, o. Tawahay ro, kadagatan. O, nagahabil-habil man, rubugan ita Agosto, pa, per months na. Next week, ka. Mga katrupa, may nagatika-tika kuman makaroon nga gahon na ay ginabantayan. O, umpisada kuman kita kara ita countdown para sa Christmas. Kasigro mga panyin. Anyway, sa aton makaroon nga pag pangalagad, morning na ini kay Juan. Jo, good morning. Saan ang nubyo? Galik ko nung asparing Eric Tanyala. Pare, good morning man, ha? Nag-monitor doon. Oh, basi doon sa gawo doon makaroon na siya. Para kay Juan sa Manila, ha? Nga nag-apropamati makaroon. Good morning. Kay Johnny De La Cruz, good morning. Good morning. Si Vin Melvin Clavel Bartolo, good morning. Good morning. Wonski, Mendoza Channel, good morning, ha? Good morning. Yan, nag-apropamati makaroon ka ng agaon. KJ Noynoy, Igtanlog, Solidad Noy, good morning. Una sa San Francisco, California. Good morning. Kaya Jory, Giorfo, good morning. Kakapi-kapi man, pangaywang kapi na. Good morning. Pangaywang kapi on manara. Day na, before mag-start. Si Katropang RR. Kapi ko man makaron. Okay, taron. Ta rokapi ang naton ngayon nun, may resistensya sa gawa. Anton Gold Coffee Mix sa mga katon. Now, sa aton makaron nga pag ililibag, aton makaron nga pag pangalagad, ano rong mga mainit nga mga topic ko nga aton karanga pag uguistoryahan. Now, after nga ginapatigayon do, daya karanga committee hearing sa Senado, may kangtanan sa pag fix it term it mga barangay official no agro pag postpone it daya karang eleksyon makaron nga bugan it Pebrero abong gid aron nag expectar nga ro barangay ag SK eleksyon hay indi madayon no. Now sa committee hearing first reading is approved. Pero mabaaba para nga proseso mga katropa. Pero kung dasigon matananda, ay base mabutanan matana, mag second week ay matapos na ro daya karang sa committee level bago may pabot sa plenaryo pagabutuhan na nga i-postpone ro barangay ag isa. Kapitan nga to it ng liga ng mga barangay sa Metro Manila nga ro iba nagapupahaom ngon. Iba nagakampanya ang gidagani. May mga ginapanood. Pero hindi pa makonsider abi doon nga violation mga katropa kasi wa pa nag-start ro ano. Ha? Wa pa it pag-umpisa ro campaign period even ro raya ka na nga filing it COC. Pero filing it COC next month na. Sa kanapusan nga Domingo ita Setyembre. So iba nagapupahaom ngon gida para sa barangay ang iske election mga katropa. No? Pero may kwan ka raro kung milik ka. Kung, kasi may budget mata eh. In fact, nakagastos ko tagani raro kumilik it more than 8 billion para sa pagpupahaom. What a problema sa kumilik nga padayon nun taro barangay ang iske election. Pero problema ta, ayro mga Kongreso agro Senado, imaut aron naga pursige nga hindi pa uno no barangay agis kay lik. Imali na bigita karon. Kun ubrahan ta nang datlay eh. Ay sanda ta nang ato. Pero man dato ta dapat ra kinamatarong ta naton kunta nga mga pumuyo nas barangay nga magbuto. Daya nga ra nga mga tawo nga nagabuto, gabuto man ra sa local ag national election. Tapos barangay tamana yara ng mata, ma-extend yung tamana ita mahaba-haba pa gani 2028. Bullseye! Naro Comelec, si Comelec Chairman Garcia, may pahayag naging pag-uwa kahapon, may kantanan sa raya karanga pagpaiway, pagpostpone it barangay ag SK election mga katropa. Kung Naro Comelec pangutanon, okay ta, read it asanda. Naka-plastar ko ta sanday ta husto eh. Nag-gastos yung tangani kami it pilang bilyon nga ra nga kwarta. Ag datong kwarta is kwarta natun dun nga mga pumuyo. Gingamit ito tapos sus, di ta mapuslan yung manro 8 billion. Arar si Comelec Chairman, mapigod nga pagpahayag may kantanan sa pag plano makaroon ita Kongreso ang Senado sa pagpaiway nga ra ita barangay ag iskay election. Pamatian.
1: Unang-una, happy birthday sa inyo. Chairman, kaya pa bang mapuspo? Ano bang panig ng COMELEC? Gusto niyo bang mapuspo ng BSK ngayong November?
2: Well, sa part ni COMELEC, handa naman kami. Nandiyan na lahat ng mga kagamitan. Pag sinabi sa atin tuloy ang November 2, wala pong magbabago sa lahat ng ginagawa po natin. Subalit, nakiusap tayo sa Kongreso, sa mababang kapulungan, kanina sa Senado natin, na baka pwede magkaalaman naman kung mapopostpone o hindi itong ating eleksyon bago matapos ang buwan ng September. Kasi nga po, filing na ng candidacy sa September 28 to October 5. Sana nga, kung kakayani mas maaga, kahit ikalawang linggo ng September man lang, maging maliwanag kung matutuloy o hindi kundi ang ating halalan. Para mawala naman yung agam-agam ng mga magpapail ng candidacy, yung mga tauhan din namin sa field para maging maliwanag. At number three, meron po kasi kaming pinaghahandaan na Bangsamoro parliamentary election. Kung importante po sa atin ang barangay, equally ganun po ka-importante ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election. Kaya gusto po namin mag-focus sa iisa lang muna kung talagang yun ang mangyayari. Focus kami sa Bangsamoro and then saka namin po problemahin yung barangay na SK. So again, yung aming patuloy na pakiusap itong buwan ng September, kahit ikalawang linggo man lang, maging maliwanag na yung sagot sa katanungan kung tuloy o hindi ang DSK.
3: Okay. Sir, walang masasayang na pondo po. Yung mga nagamit, hindi masasayang.
2: Well, sa bandang huli, wala naman talaga nasayang sapagkat yung mga in-overtime namin, yung mga sinayar namin ng mga casual employees, yung mga EJO natin, Emergency Job Order employees natin, yan naman ay mga ginamit doon sa panahon na nagpiprint tayo ng balota, naghahanda kami para sa eleksyon, and therefore, hindi naman nasayang yun sapagkat siguro ang sinasabing nasayang yung kagamitan. Pero wala po, yung lahat na na-procure, na bili namin na gamit, balota na na-imprenta namin, kung sakali hindi man po ito matuloy, ay magagamit pa rin natin sa 23, sa kung saan man nila, kung kailan man nila gusto na ipagpaliban ang halalan. Sinabi lang natin, dapat maging maliwanag kung kailan sapagkat katulad ng ballpen, katulad ng thumbprint taker, katulad po ng indelible ink na tutuyo yung mga yan, may expiry date na isang taon, ngayon hindi muna namin pinapadeliver, sinagurado muna namin na magiging maliwanag muna kung kailan talaga o tuloy ba, dahil madali naman yung delivery basta natapos na yung procurement. So wala pong masasayang na kagamitan technically.
3: Sir, about yung training po ng mga teachers,
2: hindi pa po namin sinisimulan yung training ng teachers, magsisimula po yung training ng teachers sa mga tatlong linggo mula ngayon. So yun po yung kadahilanan kung bakit kami nakikiusap na malaman kaagad natin kung matutuloy o hindi. Sapagkat pag nag-train tayo ng guro, siyempre po magbabayad kami doon sa mga lugar kung saan sila iipunin. Makakainin po natin sila, may transportation cost po sila. And therefore, yan po yung isang bagay lang na sana maunahan ng kung ano man yung tunay na mangyayari, tuloy ba o hindi. Doon po muna sa maaaring mabaliwala na gamit, yung listahan ng mga botante sa labas ng presinto. Ongoing po ang printing niyan, pati yung nasa loob, yung po kung sakali mababaliwala lahat yun. Dahil once po tayo ay nag-reset ng halalan, magre-register muli kami ng mga botante. Pag nag-register po kami ng mga botante, madadagdagan yung bilang ng mga botante, yung pong mga pampaskil sa labas at yung mga nasa loob, mababago na rin po at mag-iimprenta kami ng panibago.
3: Okay, salamat.
4: Sir.
0: Kaya pa matakon ipospon hasta sa September, second week ita Setyembre, no? That's why nga ginapadasig it kumelek, rusinado ang Kongreso. Kung ano ginman bagaruhin ng pangkara. Kung baga is term fixing yung problema or pati ro pagpapospon mga katapa. Kasi kung madayon matari eleksyon makaroon, pwede mataobrahon nga 5 years, so anda karang nga term.
5: Bullseye!
0: Pero question is, kung madayon o kung hindi, ro barangay ag SK election, although ro gusto it Senado ag Kongreso is ipospone, ipaiway. Ang baga nit iba, okay mula takunta kung ipaiway mula ta sa December it makaroon nga dagon. Pero kung sa 2028 pa, ay medyo mahaba-haba patana.
5: Bullseye!
0: Ro termino ita aton karang mga kwan. Nagdikato man, ma-start dayon ro 5 years nga termino it mga barangay opisyo. Diba? So kung saan da magpadagagan yung man ka to, ag dumaog, abay another 5 years yung man. Nga term, mga katropa. So medyo mababa. So, back to zero man dayon hinampang sa aton karang mga barangay opisyal mga katropa. So wait and see kita ka na kung saan o kung baga kung anong gid ipursigi ita gobyerno or senado or kongreso. Kasi abo patang mga proseso ra mga katropa nga dapat sundon base sa aton karang konstitusyon. Hey. Alas 57 ra aton karang oras aton makaron nga pagpropadayon datong porsyon is aton katon don ita Santon Gold Coffee Mix. Kapi-kapi nga ni kita ro na para at least healthy ro aton nga adlaw mga katropa. Santon Gold Coffee Mix abo nga mga benefits ra aton karang gawas. Nagapabaskog ita aton karang resistensya, nagapanami ita aton karang enerhiya sa gawas, no? Abo gid ang mga benefits, nagapabaskog ita aton karang immune system. Waray side effects ha, kasi ngani may santon, may malunggay, may spirulina imaron, may garlic. Dahil mga natural nga sangkapa nga makabulig para kontrahon ro mga nagkainyain nga bagatian nga posibleng magsugod sa aton karangaga. So Santon Gold Coffee Mix, may glutathione ag collagen para maging makinis ag manami ro aton karon nga panit. Oh, di ba? Dun dun, kape malamatod pero abot ang benefits nga mabura aton karangaga. Anaray Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nationwide. Now, sa aton makaroon nga pag-propadayon, ito na, ro impeachment trial, day 18 yun eh, pang 18 nga adlaw, no? Nga ginatalakay sa impeachment court, ro impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa kapon, may mga mainit nga pag-debate nga mga nagtuguhaw guman. Sa day 18, itdaya ka nga trial kay BP Sara una sa Senado. Una, ginobra guman nga hostile witness daya ka nga si Limuel Ortonio. Now, road development kara kahapon, daya ka nga si Ortonio, imaroro assistant chief of staff co-office of the vice president. Well, gin-declare imaw nga hostile witness it impeachment court. Ano ro rason? Kasi imaw may direkta nga pag-report kay Vice President Sara Duterte. Agroana kara nga posisyon mga katropa is kuan yang imaw co-terminus. Ha? Sa termino it vice presidente. Now, ginpangutana kung maduga man o trabaho nana kung ma-impeach or matanggal abi si Vice President Sara Duterte. Sinabat na, yes. Kasi co-terminos malaraan na karon nga ang panguna kay BP Sara. That's why nga ginpasugtan it prosecution nga maggamit it mga leading question mga katropa. Sa aton pa ay medyo sangkatuhugan man nasandara. Si BP Sara, agdaya ka nga assistant chief of staff nga nga si Limuel Ortonio mga katropa. No, mainit gihapon nga ginaistoryahan. Ro 500 million pisos nga confidential funds. Kasi di kara sa hearing kahapon, ginatinguhan tagihapon it prosecution nga pamatudan nga rong 500 million pesos nga confidential funds it OBP uwa it lehitimo nga confidential purposes. Ha? Nga kuno abi may mga operation o kuno ano una in connection sa paggamit it daya karang nga confidential funds. So, wa it mga confidential purpose? Ro 500 million pesos mga even, ro pag plaster, wa it mga nagakaigo karang mga document. At may mga nakita ng mga irregularidad sa pag-report. Ag hindi tama account it maayos mga katrupar na sambit ka nga kantidad. Sa bilog sa pinaka-importante nga testimonya kahapon ni Orton, ginambay na nga sayod na ag gina-authorize ni BP Sara ro mga proseso ag mga aktibidades una nga may koneksyon sa confidential part. No? Rayarong pahayag na nga gusto man nga gamiton it prosecution para i-connect sa vice presidente sa paggamit it daya karang nga pundo mga katrupa. No? Sa bilog doon, still, 500 million pesos gyapon nga ra ginadebatihan, ginaawayan dayang confidential funds. gin saway man it impeachment court room prosecution. Kasi may isang kering atensyon kat nagamit rong prosecution nga mga abogado it mga tinaga nga scam ag mastermind samtang nga naga-question mga katrik. Diba? Maging tawag to nga scammer ni Attorney Kapunan si BP Sara. Mastermind, no? Maruro mga plastada, mga katrupa. So, gusto ron ita depends nga tanggalon sa record. Well, tanggalon mo sa record, pero nabatian na it publiko, napaabot na. That's why nga nag-warning man rong impeachment court, nga likawan rong inflammatory language. Una sa impeachment court. Bisan hostile witness mataro testigo, ginapasugtan mata sa gihapon rung mga leading question. Mismo, rung presiding officer, rung naghambal karon mga katrupa. Wa man rung nagakahugan, nga hindi pwede nga maggamit it misleading sa mga question una sa impeachment court. Now, sa bilog pang naging debatihan is about sa sub-judice rule nga ginatawag. Daya, wa tahagos na maintindihan it ordinaryo nga mga Pilipino. Pag inamba mo nga sub-judice rule, kasi ginapilit ita prosecution nga dapat pari-pariho nga implement ita pinagi sa sub-judice rule. Butang bagon, dapat bukon niyang it-prosecution rung pagapunggan sa pagkuminto sa merito it-dayak ka nga kaso while nga nagapadayon rung trial mga katrupa. So, dapat sakop ka rung patas pati rung prosecution o defense even ng mga senador judges. Ag mismo si Vice President Sara Duterte, no? Para wa it at least makita it publiko rung ginatawag nga transparency sa hinampang itdaya kara nga trial mga katrupa. Now, ginaexpectar makaroon ra nga adlaw nga may iga provide nga ruling ro impeachment court may kaangtanan sa raya kara nga isyu mga katrupa. Now, bago matapos rodagon nga ra matapos man bagaro impeachment trial nga ra ni Vice President Sara Duterte. Although optimistic ro impeachment court nga matapos nang daro proceedings bago matapos rong dagon 2026. Pero base ko may mga pagbago sa schedule kasi kinahanglan natin karon mga coordination sa trial sa Senate deliberation sa 2027 national budget. Dato may init man to nga pag-aistoryahan. No? So kahapon sa raya ka nga trial, rupina ka mainit ta. Raya ka nga pagdeklarar kay Ortonio bilang hostile witness. Anong testimonya may kaangtanan sa mga nagkanabo sa sugod it Office of the Vice President sa paggastos it 500 million pesos nga confidential. So, wait mga confidential fund activities nga nakita. So, rukwarta nga targin, withdraw nga sa banko, ginplastar nga ito, nga daya is for confidential funds. Pero, wait purpose. Kung para si Indon, nasambit ka itong mga kwarta. Oh, ginpapangagan niyan ito kung sino nga mga tarpulano, mga katrupa. Diba? So, doon dun. Now, may mga mabaskog man nga mga punto kahapon sa part it prosecution. Nga nagagawa nga may mga testimonya nga direkta nga nagakonek kay Vice President Sara Duterte sa confidential fund activities. Dayang si Limuel Ortonio, Assistant Chief of Staff na nagpatunay abiimaw. Said na agin authorize ni BP Sara ro raya nga nga mga aktibidades nga konektado sa confidential fund. So importante ra kasi bukon yang right general allegation at prosecution eh. Mismo naghalin sa official man at OBP. Una sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Imaw ro nagpatunay mga kasus. Diba? So Rosentro still is 500 million pesos sa gihapon sa Article 1 nga ra mga katrupa. So Article 1 nakasentro sa mga aligasyon nga saga nga paggamit itpun. Misappropriation, mga irregular liquidation it dayang 500 million pesos nga confidential funds it OBIP. Yakip kundi karar 112.5 million nga confidential funds kat imaw pa ro secretary at Department of Education. Now, daywagali kahapon nung hostile witness. Nauna umatanga nag-atubang si Gina Acosta ro special disbursing officer. No? Dating disbursing officer na. Si Ortonio kahapon. Now, sa kaso ni Acosta, hambag naman nag-release it 500 million pesos last 2022 na adto to kay Colonel Raymond La Chica. Ag order doon ni Vice President Sara Duterte. Malit ka. No? So, daya is makonsider natin nga potentially damaging sa part it depends. Kasi bukod niyang itsang ka-witness, ro nag-istorya, may kaangtanan sa dagagan ko proseso it anda karanga confidential file. Mga katropa. Pero kidaw, may mabasko nga depensa nga ginpa-plaster man rong mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Ha? Bukon it automatic nga kumusayod ni BP Sara ro aktibidades imorong responsable sa tanan nga nga mga alleged irregularities mga katropa sa confidential funds. Now, rayarong legal gap nga kinahangan nga matabunan man it prosecution. So kinahangan nanda nga mag-establish bukon yamang nga komo sayod na rong confidential pan activities kundi kung paano ro insakto nga nakaangkon it misappropriation and lawful spending or betrayal or of public trust nga ginatawag. Ag kung paano personal nga nakunik si BP Sara sa mga isyu nga ra mga katrupa. Di ba? Now, pwedeng atakihon man it depends rong kredibilidad ag interpretasyon it mga witnesses. Kasi parehong OBP insider sanday, ruraya nga mga hostile witnesses mga katrupa. Malamang, di ka ra nakasintro rong defense sa anda karang personal knowledge. Ha? Ano mismo ro nakita? It na yung mga hostile witness. Ano ro mando gidmat a ni BP Sara Kanda? Ano ro nabatian? Halin sa ibang tao? Ag ano ro mga dokumentado ng mga ebidensya, mga katrupa? Ha? So importante ra ya. Kasi rosang katestimonya nga sayod ni BP Sara hay iba sa testimonya nga ako mismo ro nakakita kay BP nga nagmando nga gamito ng kwarta para sa maurang bagay. Diba? Nga pwedeng atakihon it depends on credibility ang interpretation it witnesses eh. Ikatlo, may procedural advantage ro depends kung sobra-sobra ko no ginaobra it prosecution. Di ba? Kahapon, ginpuna. May mga napuna, ro, depends. Ginapapaga sa record, ro, tinaga nga scam. Ano pa to? Mastermind. Lying. Nga gingamit it prosecution counsel while nga nagapangutana kay Ortonio. Ha? So, ginapakita mananda nga kaya nandang pugan ita impeachment court aga Euro prosecution na kung nagiging kwan yun inflammatory na ro mga questioning mga tatlo sa nagkaganabo nga hearing kahapon sa impeachment trial. Now the question is sin oro may mas momentum makaroon sa dagagan it daya karang kaso mga katrupa. So, kung evidence presentation, rin ginatanaw na ito, rin pag-istoryahan, may momentum rin prosecution. Rin pinaka-importante nga development, ay bukod niyang it's a hostile witness nga si Ortonio. Rin importante, ay may OBP insider nga nagtao itestimonya, may kaangtanan sa knowledge ag authorization ni BP Sara sa confidential fund activities mga katrupa. Pero ginaklaro tang wa man raya nagakahugan nga napamatud-an it impeachment o nga nagkasaga si BP Sara kasi mga charges pa nga ginatanaw. Kinahanggan sa gihapon nga aton nga sugpon-sugpon nun. No?

0: No, again, you are well educated to be able to answer the simple question. If you know.
1: Mr. Ortonio, you will confirm that the funds referred to in that liquidation document was fully disbursed within a good 10 days because you said the disbursement covers the period December 21 to December 31, 2022. Tama ba?
2: Based on computation, ma'am, it's actually 11 days. Based on the computation and based on the document, ma'am, it's
1: 11 days.
2: It will reflect 11 days.
1: Correct. Ito ay sa kabila ng fact na sa ilalim ng PFP, ang pondo ay para sa buong ika-apat na quarter ng 2022. Tama ba?
2: It's for the fourth quarter of 2022.
1: And that fourth quarter of 2022 means October, November, the period October, November, December of 2022. Tama ba?
2: For fourth quarter, ma'am, that covers for October, November, and December.
1: Yeah, October, November, and December 2022. Yes.
2: Yes.
1: So it means dahil it covers that period, October, November, and December 2022, yung pondo ay sprinted out supposedly para sa activities na itinala noong October, November, and December 2022. Tama ba?
3: Your Honor, please.
0: Counsel?
3: That is an assumption, Your Honor. That's a conclusion of fact. The witness did not testify that it should be spread throughout the quarter, Your Honor, and speculative also.
1: May I, Your Honor, make a counter-manifestation and a reply to the comment?
0: Maybe? Yes, Counsel. What's your reply?
1: I'm not assuming anything, Your Honor. Precisely, I am asking this witness to confirm. There's no assumption in that, Your Honor.
0: I'm counsel, but it has no basis. Counsel for responder is correct. The witness did not say, neither was it contained in any letter of the Office of the Vice President, that it is for the entire quarter. Reform counsel, you can get to what you want still.
1: Kindly with all due respect, Your Honor, this witness has just admitted earlier that the funds was for the fourth quarter of 2022. He even mentioned that it is for October, November, for the period October, November, and December 2022.
3: Your Honor, I believe the court has already ruled on the matter, Your Honor.
0: Kindly reform, counsel. You can get to what you want as easily, counsel.
1: Okay. Earlier, Mr. Ortonio, you mentioned na yung programs na nakalagay both in the 2022 and 2023 physical and financial plans, which are the good governance programs and the socio-economic programs, these are just umbrella programs. At kalakip, or sa ilalim nito, merong mga individual plans, programs, and activities sa OVP. Tama ba?
2: Yes.
1: And these plans, programs, and activities are spread out through the year. Tama ba?
2: If you base it on the PFP, there is an allocation.
1: Sorry, I'm not referring to the PFP. Just generally, itong socio-economic programs, program delivery, and good governance program, ito ay naka-spread out through the entire year.
2: Yes, for implementation throughout the year.
1: Okay, so merong programa na naka-schedule for October, meron din for November, meron din for December. Tama ba?
2: Yes, there are schedules for the rollout of the activities.
1: Okay, tama. At dahil yung PFP or Physical Financial Plans, ang sinasabi lamang ay Socio-Economic Development Program at Good Governance Program, effectively, ang ibig sabihin nito, yung pondong nakatalaga doon sa relevant quarter na yon ay nakatalaga para sa relevant programs, plans, and activities for each quarter.
3: Your Honor, please. Can the counsel show what particular PFP she's referring to, Your Honor?
1: Your Honor, may we request our assisting counsel to furnish witness with both PFPs, Your Honor, for the 2022 and 2023 PFP. So just for clarity, let's just go to
0: the 2022.
1: The PFP for 2022.
0: Yes.
1: May nakalagay dyan, sa PAP's Good Governance Program. Tama ba?
2: Yes, that's correct.
1: Ang sinasabi mo kanina, yung Good Governance Program na yan, hindi yan isang particular na programa lamang. Merong mga flagship programs under that Good Governance Program. Tama ba?
2: Yes, that's correct.
1: And for every month, for the remaining quarter of 2022, meaning October, November, and December, meron dyang mga nakatalang activities, plans, and programs falling under the Good Governance Programs. Tama ba?
2: Yes, under the Good Governance Programs.
1: Yes, program. Under the Good Governance Programs. At nakalagay din dyan na yung halagang 125 million ay para sa quarter 4 of 2022, meaning that is the period October, November, and December 2022. Tama ba?
2: This for the subject na confidential funds.
1: Yes, for the yes. Confidential funds. Yes. Tama rin bang sabihin na for the, well, presumably yung October, November, and December merong mga activities for which the confidential funds would answer to.
3: Your Honor,
1: or
3: please.
1: Would answer for. Tama ba?
3: Your Honor, please.
4: Attorney Christine?
3: Your Honor, she's asking for an opinion. We note that the witness is not even the one who prepared this PFP, Your Honor. And counsel also stated, presumably, Your Honor. So that's asking for an opinion.
1: Wait, if I may just...
0: With the indulgence of counsel, so that we can get somewhere before we break for lunch. Mr. Ortonio, yung PAP po ninyo at yung request nyo sa confidential funds holding quarter ng 2022... ang plano niyo sana para sa buong quarter, buong huling quarter ng 2022?
2: Your Honor, if you will base, number one po, because I did not participate in the preparation of the PFP. So in terms of the details of the implementation for the confidential funds, I may not be able to properly
0: Hindi
2: answer.
0: Hindi po natin pinag-uusapan ang implementation. Pinag-uusapan yes. Po natin, nung nag-submit kayo ng plano para manghingi ng confidential fund, at ikaw yung pumirma nun, para sa last quarter. Kaya lang, as we all know, late na na-release yung pera, hindi ba?
2: Yes, based on the PFPs, Your Honor, it's as indicated here, it's for October to December.
0: Yes, para sa last quarter nga ng 2022. Kailan na-release yung pera? Kailan mo winidraw? December 21?
2: The SARO was released December 30 and then the withdrawal was made December 20.
0: December 20. Tapos in-implement nyo hanggang December 31?
2: Based on the documents, Your Honor, the activities were implemented until December 31, until December 31.
0: Now, I'll go a step further, counsel. Ba't ba kailangan madaliin yan? Hindi ba ang budget good for two years? As you very well know, given your position in the Office of the Vice President, the budget, the GAA, is good for 2 years anyway. So why was there a need to implement it within the year?
2: Because, Your Honor, the request was made for the specific year, which is 2022.
0: At dahil nga yung plano nyo is for the last quarter of 2022.
2: Yes, Your Honor.
0: Your witness, counsel.
1: Okay, just follow through, Your Honor, to the question made by the presiding officer. So just to clarify, dahil nakasadyan na yung confidential funds of 125 million for 2022 is for the last quarter, meaning for October, November, and December, nakalaan yan para sa activities under the good governance programs ng OVP for October, November, and December. Tama ba?
2: Yes, based on that.
1: Based on the document. Okay. Okay. At bilang supervising authority over the financial services ng OVP. Alam din ninyo na ang notice of cash allocation na hindi nagamit pagsapit ng katapusan ng taon ay naglalapse. Tama ba?
2: Yes.
1: Ibig sabihin nito, ang anumang pondo na hindi nagamit, hindi nagastos, o ang anumang balanse ng cash advance sa katapusan ng taon, ay dapat isauli sa Treasury. Tama ba?
2: That's correct.
1: Kung gayon, kung hindi na-report o nagastos yung 125 million pagsapit ng December 31, 2022, bahagi o buo nito ay babalik sana sa Treasury. Tama ba?
2: Yes.
1: Yes. the CGGPA noong November 25, 2024, inamin mo na ikaw ay pinagkakatiwalaan ng Vice Presidente sa mga sensitive and confidential information. Tama ba? Naalala mo?
2: I cannot specifically remember if I said those words po in verbatim.
1: Okay. We are furnishing you a copy of the transcript of stenographic notes of the CGGPA hearing dated November 25, 2024, specifically page 208. Which is also flashed on the screen. Sinabi mo, and I quote, sa mga sensitibong bagay, end of quote.
0: What's your question, counsel?
1: Do you confirm that, Mr. Ortonio?
2: I think the context for this, ma'am, is because the previous question was...
1: Excuse me, Mr. Ortonio, I need to cut you because...
3: Witness is answering.
0: That's why I was asking, what was your question? Because I also did not get the question. Kindly repeat your question,
1: yes,
0: counsel.
1: I was asking the witness whether or not he admitted during that hearing that the Vice President would entrust to him or would share with him mga sensitibong bagay.
2: Yes, ma'am, but that is in the context of the previous question that my position is of trust and
1: yes.
2: confidence.
1: Yes,
2: and,
1: correct.
2: Although I said po na on sensitive matters, of course, it is never absolute that all sensitive matters can be disclosed.
1: Okay, we understand that, Mr. Ortonio. Okay, nung December, between December 20...
4: Okay, datoro portion, no? Medyo mainit di karang nga diskusyonan still sa gihapon, 500 million pesos nga confidential funds sa mga katropa sa dagagan. Itdaya karang hinampang sa impeachment trial. So, sino ro may mas momentum kahapon sa day 18 nga impeachment trial against sa kay Vice President Sara Duterte? Kasi ginpresentar mga ebidensya, mga witnesses sa ginistoryahan. E kung natong taraon, medyo momentum sa part ita prosecution ro plus tagam. So, ano para? No? Nga ginatanaw naton nga posible nga makapabag-o sa dagagan at sa sistema mga katrupa sa pananawan it publiko sa ring hinampang. Samtang nga nagapalapit ro eleksyon sa 2020.
5: Bullseye!
4: So ano matabo? Makaroon nga dagon? Matapos ba gara? Or may mga iba pa nga mga senaryo nga ginatanaw kita sa dagagan at daya karanga trial.
5: Bullseye!
4: Alas 7.32, rato na yung oras. Datong porsyon is hatodokaton ni Santon Vitamin C. O Vitamin C, halin ron sa Santon. Ginapabasko graton karang resistensya gabigid sa mga physical activities sa ginasukan rong pati, ginabuligan nga mapadasig graton karang mga pagmayada halin sa aton karang mga bagatian nga ginabatsyag mga katropa. So kinangan, may Santon Vitamin C raton karang gawas sa kinangan aton active kita everyday para always healthy mga katropa. Santon Vitamin C, anaright yes to health nga mga produkto. Mabakal sa mga butikan nationwide o nasa kabilabol mga katropa. Now, sa aton makaroon nga pagpadayon, sa aton nga pagpangalaga, daranay, tawang tanit dagan, nagligwar aton karang mga mainit nga mga balita lokal. May pagpahayag makaroon ro DepEd spokesman iya sa Western Visayas. Ipabati naton na sa ini magbuhay. Sa anong issue? Now, may kaangtanan raya sa dayang nationwide school safety drill. Importante ra, mga katropa. Ha? Agi na-expect nga madayon despite sa pag-correct sa timing. It dayang nationwide school safety drill nga nakaschedule kunta kahapon, August 25, 2026. So, ginpaiway at DepEd, Raya is nakaschedule sa first week September. Makaroon man nga dagon. Now, ano ro isyu di kara mga katrupa nga ginatanaw naton? Rodril, nga ginapatigayon nga ra kunta agpadayon sa September nga ra sa first week of September gintawag ra nga active attack incident. Kagakip di kara rung scenario it arm attack sa sugod or sa palibot it eskwilahan mga rung tinutuyo it DepEd nga sanayon rung mga teachers naton rung mga estudyante agro mga personnel kung paano mag-lockdown, mag-evacuate, mag-reunite. It was kung may matinding emergency nga nagakinabo sa sugod it squid. Diba? Kasi may mga pagkontra, pagbagabag, rupila ka mga grupo, especially halin sa mga mental health organization, ro argument mga katrupa, itdaya ka nga mga grupo nga base posibleng maging traumatic para sa mga inunga. Simulated school shooting active attacker scenario nga matapos. Especially sa mga estudyante nga naka-experience na or may kahadlok, may kaangtanan sa violence. Doon na ginatanaw mga katrupa at dahil ka nga mga grupo. Rason nga nagpanawagan or baguhon rupaagi at dahil ka nga drill. Mga katrupa. So, hamat ginapadayon gihapon it DepEd. Kasi may seryoso sanda nga mga dahilan ro Department of Education. Agraya hayro mga previous nga mga scenario nga mga school shooting incident mga katropa. May active attack kato nga natabo. Ha? Yakip ro mga fatal shooting sa Zamboanga City. Sa Tacloban City. That's why nga gusto it DepEd nga makaangkon rong eskwelahan it konkreto nga contingency plan kung in kaso nga may matabo nga mauron nga sitwasyon. No? So kagakip di kara sa guidelines sa ray kara nga drill. Una is lockdown, security procedures, evaluation routes ita mga tao na within sa sugod ita eskwilahan. May mga emergency communities, designated safe nga kwarto or classroom. No? Ang iba pa, nga mga paagi, mga katropa. So, sa evaluation drill is kaparte karo LGU, ro PNP, Bureau of Fire, ang iba pa nga mga emergency response agency, mga katropa. Now, ro importante nga punto is, mismo rong DepEd, anda nga guidelines, nagahambag. Ha? Nga ro raya ka nga simulation, dapat AIDS appropriate mga katrupa. No? Ma-inform ro mga ginikanan it pila ka mga minor de edad para hindi magkatruma. Agro importante hindi makahalita. It peligro sa mga unga. Dudaya ka nga drill mga katrupa. Now, may ginadibatihan di kara mga katrupa ro ibang sa part matait DepEd, kinahangan nga magpreparar daw eh. Ro eskwilahan. Kung in kaso nga may mga matutod yun man nga mga treta or any school violence mga katrupa nga magkaganabo sa eskwilahan. No? Mas importante nga sa yun it mga teachers ag mga estudyante ro anda karang ubrahon kisa sa white training una. Kung may unagon nga matutod nga emergency nga matabo. Now, sa part it mga taga mental health organization, sakto mata, rupag pupahaom nga ra. Para kanda. Pero posible nga may saya nga approach nga ginapananaw. Realistic school shooting simulation. nga posible nga magtuga it unnecessary fear or trauma sa mga kabataan. May kahadlok mga katrupa. That's why nga raya nga pag-reschedule sa bugang nga rita Setyembre, interesting ra. Posible nga pag-isipan pag-idratulosto it na DepEda kung paano maubra, no? Dodayang exercise nga makonsider naton nga realistic ina para maging useful pero bukon it traumatic para sa mga learners naton or sa mga kabataan nga ra mga ha? So, di ka ra may pagpahayag. Ro aton ka ra nga DepEd Western Visayas sa pagklaro sa dagagan kuraya ka ra nga pagapatigayonon nga nationwide school safety drill mga katropa in kaso nga madayon sa piyak it mga panawagan nga ra nga ipaiway ro nasambit ka ra nga programa sa katropa. Mamatian nato ro pagpahayag it aton ka ra nga spokesperson ita DepEd sa Western Visayas si Hernani Escolar Jr. Pamatian ta mga katropa. Bullseye!
6: Ano gani sir ang bag-o sini nga ano sir schedule?
7: Based sa aton sinino nga na receive na advisory, naka-schedule ini siya sometime next week sa first week of September. So we are still waiting no for the final gid sini nga advisory coming from central office kung ano kung saan gid pagahimuon ini nga active drill. So currently we are waiting for their final instruction as to the date and the time gid no. But nevertheless, ready kita diri ano sa region 6 na mag-participate sa nationwide school safety drill for active threats.
6: Mm-hmm. Hey, ano sir, no, may mga panawagan niya hindi lang danay pag ipatigay ng amo nga drill.
7: It's up to our central office na batang advisory nakabutang dito abi nga madamo sa schools nga nag-shift sa EDM because of inclement weather. So amo nang reason sa advisory and we have to abide, you know, with that guidelines from the central office. So because Region 6 is the implementing arms naton sa central office, so we follow no their instructions.
6: All right. So katupa sir, although may reschedule kag may sa kasunod nun mga panawagan niya hindi lang danay kag amo ni nga malain sang panyempo, may posibilidad gid niya madayon next week sir ang amo ni nga schedule.
7: Based on advisory, ang schedule next week, so dayon nun, gini na siya, no? Amo nang hambag ko kay Inaya, it's up to our central office to determine the final date and time, but kita diri sa region, we are ready. Should there be the ma-indicate na norm, advice na sa ato nining final, aning actual na gid, no? Nga date kaga time sa pag-imo sang school safety drill, then we will implement the or we will be participating sa sinang activity ngagin ko ano ngagin na handaan sa aton sininga central office and ang aton sinidriya sa region is ang aton sininga regional school no magaparticipate sa nationwide meaning sila ma-provide sang live feed, live video feed dito sa may central office will be din sa Arnaldo Village Integrated School sa May Roja City. Mm-hmm. But the rest of our schools, public and private, will join man no sa time and date indicated sa central office nato and it will be monitored by the division office, by the local law enforcement entities nato like Barangay Tanod. Agud sinino nga ma-ensure man no nga ti makita kita sa mayo gid sini nga result and somehow kung mayara sang room for improvement, then our external experts no, especially our PNT entities sila gid sini nakabalo kung anong nagkakadapat ng obrahon, then their assessment will be an input for us no sa bayan sinisang DepEd Region 6 agad nga ma-improve na ito no, atong sininga school safety plan and also our preparedness plan should there be an incident like that. Pata muna yung napangabay na ito no, ati, we are praying nga hindi matabo no ang natabo sa ibang area related sa sining mga active threats sa ito ni Eskula.
6: Sir, particular if ever no nga mapatigyan gid ang amo nga drill, anong mga particular gid sir nga drill or programa ang nakalakip pa sa amo ning school safety program sir or drill?
7: Actually, it will start with an with a meeting, an orientation, and then after sina, i-discuss ang mangin mangin activities, ano ang pag-obrahon, ano ang klase threat. So pwede na siya nga shooting, pwede active shooter, pwede man niya may aras ang hubong magsulod may binangon. Depende sa scenario nga isuriahan no, sa level sa atong sining nga mga eskwelahan. But kung tanong sinato na, ang default kita sinidiri is active shooter. So after sina, then the drill proper will commence. Ang aton nga mga external experts, makuha na sila, masunod din na sila sa mga nagakalay nabo, may checklist din na sila nga gitatamdan. And then, right after nga matapos ng drill, there will be post-assessment evaluation. So sa post-assessment nga na, dara makita no kung ano sini ang mga areas nga kung sa diin maayo ang pag-implement naton, and ang areas nga somehow no needs ang improvement. So atong area na positive ang resulta will be maintained, while those na need for improvement pangitaan na siya no sang implementation plan, himuan na siya implementation plan sa atong sini nga mga school heads. Agud sini nga by the next time nga mag-drill, either national man na siya, regional or school initiated nga drill, atong mga areas for improvement ang ma-eliminate kag madula na adto kag ma-ensure nato na mati ko wala na kita sang as much as possible na wala kita sang areas for improvement na sa masunod sini kag ang aton nga implementation plan is really no feasible kag magamit kid in times nga kinanglan sa ato sini nga mga learners and personnel no once na may active threat ang ating eskwela.
6: Sir, when it comes ano ginasili mong improvement, ano ni Sir Classid dason niya improvement sir ang igapatigayon?
7: Like for example, nag-imobi no sang active threat drill kag ang ginsenaryo nila bi is shooter. And then may nakita andara no nga pwede gali maagyan sang aton sining perpetrator ang isa sini kabuho sa eskwelahan, let's say po may gigipader pero guba, so that's going to be a room for improvement nga pwede ubrahon no, but sige sina makita sa aton sini nga nga mga experts nga oops ang area nga ni isang school risky ni siya or may possible ini siya masudlan sang threat because manubo ini siya, may buho ini siya, so pwede sudlan sang unauthorized individual nga pwede nga mag-post ang threat no sa aton sini nga eskwelahan. So those, because of that assessment, ang inang room for improvement nga ipa-fix inang area, then mangin parte na siya sang implementation asang kwan sang implementation plan sa aton nga school and nga kaga school head, and then mag-request na siya sang assistance sa aton nga division kung pwede ma-repair kaga once nga matapos ng repair sina then ay na nga area for improvement ang ma-eliminate na kahit na-address mo gingaan sang assistance sa atong sininga division agud sininga inang atong buho or atong kudal nga pwede ma or pader nga masudyan sang unauthorized individual ang ma-close na kang hindi na magyan pa sa kung sino man.
6: Sir, after it mga amo nino nga programa, may mga ano sir hinun-anon like sa DepEd nya pasanyugon pagid ang pagbutang dun pagbutang gid sir sa mga security guards, especially sir sa mga schools, example gid ang public schools nga may mga schools nga hindi gid sarang sir no maka-provide sang security guards ang ila schools sir.
7: Actually, isang tinaligdan pa na noon, may mga memorandum na kita, may mga reiteration na kita dara, no? We know na natolob our public schools ang mayaras, ang inatawag sila ng security guards. So, they can tap the local government executives naton, ang atos nga mga partners and stakeholders, nga kung may makatag sila nung security personnel sa aton, may deploy sa security guards sa aton, it will be of big help kids sa aton. Kung wala, watchmen, pwede man, kung ang school is tama ka risky gid no mataas ang incidence ng bullying, then pwedeng pwera kita sang school or sang PNP visibility perimeter visibility no ato nga mga PNP personnel sa eskwelahan. They are situated outside of our school pero maka-provide sila immediate assistance should there be a need. And ginkuan man no ginarigin remind ba nato ng aton sining mga divisions and at the same time mga aton mga schools no to to kano to have additional CCTV sa aton nga mga schools. Kung mayara ng CCTV, dugangan nila siya. Kung wala, then they can seek assistance, no support and assistance sa aton nga mga local chief executives, partners, and stakeholders na basi makabulig sila no the procurements sa aton nga mga CCTV. So madugay na inisya na aton nga gina-remind from time to time sa aton nga mga division offices and schools. If my memory serves me right, it was already reiterated right after sa tong tabo dito sa may Tacloban. So currently ang aton nga mga schools naman niya, they are doing their best man yan nung ma-ensure man yung safety sa ato yung mga kabataan.
6: Alright, oo. Sir, sa ano, sa Abuniga School Safety Drill man, after that, sir, may mga kalakip nga programa like sa ano man, pag-assess sa mental health sa mga bata, sir, or paano sila mag-respond sa mga Abuniga insidente?
7: Kadunganay na siya sang pagkatapos sa atong sining active threat drill Dranada. May mga child protection committee kita, learner rights protection nato, activated din na sila agad nga mag-check to sa well-being sa atong mga kabataan kung kamusta sila, how they respond to such emergencies. Taga kung ang mental health din nila no mga pinaka important ticket during this time. So this is going to be a whole of community approach. Tanan-tanan, buligay kita, no? Kapag nga, number one, ma-insure nato ng safety sa kabataan. Number two, ma-insure nato no, ang mental health and well-being sa ato nga mga learners, kag personnel man.
6: Mm-mm. Sir, dire, sa Western Visayas, may mga namomonitor kita nga, amuna, mataas ang chance or risk ang palag, no, sa bullying to the point nga may mga security threats, sir?
7: So far, wala kita may na-encounter nga mo sila, no? That's why nga, we are doing all the proactive measures sa atong mga eskwelahan, especially sa bag check, sa pag roam around sa atong mga personnel, and sa pagingan yun, no, sa atong sining mga parents no, to check sa bag no, sa ilang mga kabataan, and also their online activities. So we are doing this, no, agad nga malikawan ng kangay sining mga incident nga tabo sa iba niya area, diri sa atong sa Region 6.
6: Mm-mm. Sir, sa iba nun, yung mga school or probinsya, may mga implemented na ang transparent na bag. Diri sir, sa Western Visayas, ano, may mga plano man yung implementar diri sir, ang ano, mandatory nga paggamit sa transparent nga bag?
7: There's no such rule, no, nga nag-mandatory sa pag-mandate, you know, mo mandatory ang paggamit sa transparent bag. It's just a matter lang, it, nga isa na itong school sa may Iloilo province, nag-implement sila no sa transparent bag, but it's purely voluntary kagin kasugtan na na no sa mga ginikanan, sa mga learners, sa mga teachers and our school heads. But it does not discriminate naman sa mga mga kabataan na to no, nga hindi makasarang magbakal sa transparent bag. So kung transparent ang imo bag, mahapos mag-check. Kung i-transparent ang imo nga bag, then i-check man sige hapon, no? Thorough check lang nga pag-ubrawan sila dra. Hindi pwede nga kung wala transparent bag ang bata, hindi siya maka-eskwela. It's not a factor no, nga maka-hinder siya sa pag-eskwela. But munangabal man nato, no, kung if ever we have individuals na willing nga mag-donate transparent bag sa ating mga schools, pina-welcome din na no, sa ating mga eskwelahan. Kasi baka bulig man nina no, sa pag-insure sa safety. But in terms of pangkalahatan, may isa pang kabilugan, wala kita sa adapted order or mandate no, nga nag-enforce kid nga magamit sa transparent bag. It's just a matter of an agreement between the school and the community, no, particularly the parents and the learners.
6: Mm-mm. Sir, if ever madayon na next week ang amuning programa, ang amuning simultaneous drill sa adlaw gid ra sir or bilog nga adlaw gid sir, ipatigayon?
7: Depende kung ano kadugay ang need niya, no. Usually half day makaya man na mo ang drill, dasig lang man na siya an hour maybe. Maybe the entire morning amo na ang i-focus ang tanan during the night. But depende pa, kasi we are still waiting for the actual gidyang timeline of events of the activity matrix naton, kung ano gid sa pag-obraho naton. So we are waiting for that. So as of now, ang napreparahan lang yan naton isang pag-conduct no sa sining pag-participate naton sa nationwide school safety drill for active threat. Kita no sa Deputy Region 6 through the leadership of our Regional Director Cristito Ayeco, we want to make sure no safe ang atong mga kabataan. That's why we will be participating no sa sining nationwide simultaneous school safety drill. Agud sila nga ma-ensure nato no ang atong mga kabataan diri sa region ang kabalo no sa ilang pag-obrahon once kamayaran no sang threat sa atong sining eskwelahan. We know for a fact, no, nga this is a call of the time. Kagisa pa, napreparaan niya natin permi ang sunog, ang earth, ang dinog, ang maning may mga drill kita from time to time. But ining kwa, no, ining active threat nga drill nga ni, initially something new sa Binance and DepEd. That's why we are tapping external partners, external experts, kasi sila gising nakabalo, no, so dapat sinibrahon once there's a threat, no, sa atong sining eskulahan. And there, the result of their assessment will be evaluable input for us sa Binance and DepEd, agud ma-improve na ito ang safety and security sa atong sining mga kabataan, kag-personnel, sa atong sining mga brutuan.
6: Sige. With that, madamo, gid niya salamat si Sir Hernani Esquilar Jr., tagapagkambagi Department of Education ng DepEd Region 6. Raya man si Katropang Claire T. and it XFM. 96.5 kalipo ang Katropang...
4: Bullseye! Thank you, gida ha. Sa atong karang spokesman ni DepEd Western Visayas, Hernani Esquilar Jr., may kantanan sa dahil karang safety drill nga pagpatigiyon sa first week. Tama ko na ganda. Madali yan. Good morning, Anik, kay Noel Tamagos Senior. Nung Noel, good morning.
8: Good morning!
4: Sa Tamagos Delicacies nga nag-apropamatic. Good morning. Toto Biron Espiritu, Toto, good morning. Una sa si Agi Mahay.
8: Good morning!
4: Nag-monitor man. Divina Yepes, good morning. Si Ampod Margie Ascanio, nag-apropamatic.
8: Good morning!
4: Rigi Ribukan, good morning. Si Leopoldo Cesar Martinez Jr., medman nga pagpropamati. Si Rini Rosgal, una sa Hong Kong, nag-apropamatic.
8: Good morning!
4: Floyd Beltrana, good morning.
8: Good morning.
4: Kay Joms Atiro nga nagamonitor sa FB Live sa Mabilonyo, Washington. Si Piliba Vicente Pamatian naka-highlight.
8: Good morning.
4: Arnold Altibo, good morning gid, nakatutok man makaron nga. Gahon kay Manong Rolando Flores, ha. Good morning na sa Mercedes Village. Gamonitor na kay Lola Didang Lao nga nagapropong ko nagakapikapi sa anak karang tumba-tumba nga bangko.
8: Good morning.
4: Good morning daw na nagamonitor makaron. Now sa aton makaron nga pagpadayon. Daya nga rang abot ang drill makaron, no, sa eskwelahan. May fire safety drill, may sa earthquake drill. O ano pa mga kalamidad makaron may drill yung man nga ra. Safety drill. Mga katrupa, no, sa aton kara nga mga eskwelahan, active attack or shooting incident nga ra nga mga scenario. Among panahon ka to matsawa ta kamit mga drill. Anyway, importante man dam. No? Para kakon importante ro nationwide school safety drill nga ginatawag. Especially nga may mga scenario insidente nga it karahasan sa eskwela. Ha? Sa sugod or sa palibot it eskwelahan may una nga mga senaryo nga bukon it manami nga nagakaganabo sa makaron kara nga panahon. Pero bukon it komo dahil importante ro pagpreparar. Hindi naton man pwede nga maobra ra nga makahagadlok or traumatic or sobrang realistic ro simulation nga ra it DepEd mga kapatid. Ha? So madayon ta sa gihapon sa madayon. Ginpaiway ang ra kahapon dahil kabo nga mga eskwelahan abito sa Luzon, ruwa itlas. So reschedule sa maabot nga September 2026, first week ita September. Mga katulad. Now, may mga gindugang dikarag, gingamit ro DepEd. Sa makaroon nga panahon para mas maayos, no, maiplastar itusturo drill base sa rekomendasyon it disaster preparedness, child protection, ag psycho social support expert mga katrupa. Now, tama nga may drill sa mga eskwelahan. Kung may una nga linog, may una nga fire drill, kung may bagyo, may evacuation plan. Pero aton karon nga gobyerno. Hagapin pa sa makaron. Hamat hindi kita magpreparar kung may una nga active attack ka or shooting incident nga nagakaganabo sa eskwelahan. Kuha kita na ilang nga matabo ra. Pero pagiging preparado naton mga katrupa, uwa nagakahugugan nga matabo it uman rung maura nga trahedya. Kung may una nga emergency, pwedeng magpanik ro mga unga eh, ro mga estudyante, pati ro mga teachers. Ha? Pilang segundo gang, pilang minuto siyang posibleng wasan da kasayod or wa kasayod ro sang kaunga kun siin imaw manago, siin imaw maadto. Sin urong sundo na kung may una nga mga advisory? Ha? Ag kung paano makatawag ka itbulig sa mga teachers, mga katrupa.
5: Bullseye!
4: Diba? So din ang mga kwan eh. That's why nga may drill. No? Nga dapat dayaro magturo, it's simply ag practical nga mga bagay sa mga inunga. Diba? So ano rong maobra kung may una nga pagaga? Siin maad to, rong mga estudyante. Even ng mga teacher.
5: Bullseye! Bullseye!
4: No? Paano mapabilin nga guwas sanda? Ag sinurong pagatawagan mga katrupa. Oh. Ag kung paano mo masairan ka kung kumplito kung baga rong mga estudyante nga rin una, na account ah. Ag isa ka pa, siyempre mga ginikanan, nagapanik ito. Sa makaroon nga panahon, pag may mga maurang senaryo, mati ko ito, makaabot yagi sa ginikanan dahil sa social media. No? Siin maaturo mga ginikanan, if ever, nga kinangan, nga i-reunite, roanda karon nga pamilya. Oh. Ro aton nga tinutuyo is, nga masanay. Ro mga unga sa mga maurang nga mga butang, hindi dapat sandara mahadlok sa sitwasyon mga katulad. Bukod i-traumatic para kanda. Ha? Kita bukod na kita't pabor sa gapaganubra nga realistic nga simulation nga obrahon nanda. Oh. Ag nagapabor kita sa mga kwan nga sa mga mental health expert ta. Sa anda kara nga pag-oppose di kara sa mga realistic simulation nga matabo mga katrupa. You know, may pagkaiba ta ro pagpahaom sa pagpahadlok ka sa mga unga. That's why nga maobra kita it simulation nga may matuod-tuod nga hitsura armas, bahil or siinggitan, dugo agrong tawo nga nag-aarte ito medyo matuod-tuod man nga shooter basi mahadlo karon ro mga unga kisa sa mag-antigo sanda. Doon yung ginakabagakan it daya nga nga mga mental health expert iya sa Pilipinas. No? So nagpaandam sa Dararo, Philippine Association of Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry. Ngarong hyper-realistic mga katrupa simulation hay pwedeng magtuga. It's psychological distress. Diba? Ag ginahambayan nanda nga bukod at klaro ro mga ebidensya nga kumbaga nakabawas sa maurang simulation it mga casualties o naka posible bang makapugong sa mga insidente sa masunod karang mga dinagon o sa mga masunod nga mga binuto o totally nga malikawan yung gidman mga katrupa. Ha? That's why nga kung para matakaton yan eh, hindi man kinangan nga bipagaguntaro mga unga para magantigo para sanda maging safe pero rung kahadlo kung nasandang isip kung nasandang tagipuso. Oh. Ro tama nga drill is rung tama nga response. Di ba? Dayaro gusto natin nga makita sa sangka drill nga para may matunan rung mga unga, mga katrupa. Oh. Di ba? At sa maurang ruhin ng pangkorno eh, may announcement nga may simulated emergency. So ituro kung paano ma-lockdown or mag-evacuate depende sa sitwasyon. Oh, i-try tarong communication system at school sa mga eskwelahan. Tanawunta kung madasig nga makaka-coordinate rung mga school head, rung mga teachers, rung mga security personnel, rung PNP, BEP, ag local responders naton nga sang anungang. Una gagisanda. And then after that, istoryahan yun dayon.